0: ng PARCOM at Darneva Ecija ang kanilang pangakong palakasin ang koordinasyon para sa kapakanan ng agrarian reform beneficiaries sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Department of Agrarian Reform, hinikayat ang 43 mga benepisyaryo pang-agraryo sa Pangasinan na pasukin ang industriya ng niyog bilang pangmatagalang kabuhayan. Ang ulat niyan mula kay Verna Beltran Adaban ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas Report.
0: Hinikayat ng Department of Agrarian Reform Pangasinan ang 43 beneficiaries organizations o ARBOs mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Pangasinan na palawakin ang kanilang mapagkakakita ang kabuhayan sa pamagitan ng pagpasok sa industriya ng niyog. Ginanap ang Orientation and Consultation Initiative on the Coconut Farmers and Industry Development Plan noong July 29 hanggang 30 sa Agricultural Training Institute Regional Training Center sa Barangay Tubag East sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa ahensya, bahagi ang aktibidad ng pinalakas na convergence program ng DAR Pangasinan sa panguna ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Charlotte Las Marias at PARPO 1 Raymond Nanino Yu upang mailapit sa mga ARBO ang iba't ibang programa, serbisyo at oportunidad sa kabuhayan. Nakiisa sa isinagawang konsultasyon at orientasyon ng ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 1, ang Cooperative Development Authority, Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization, ang Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Trade and Industry, at ang Commission on Higher Education. Ayon kay PARPO 2 Las Marias, patuloy na maghahanap ang DAR na mga makabuluhang at makabagong paraan upang mapalawak ang maoportunidad sa kabuhayan na mamagsasaka alinsunod sa direktiba ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Ayon pa sa ahensya, layunin ng programa na hikayatin ang mga ARBO sa lalawigan na isaalang-alang ang pagtatanim ng niyog bilang pangmatagalan at napapanatiling mapagkukuhanan ng kita. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Ase sa ilang lugar sa lalawigan ng Quezon na sinuspinde dahil sa bagyong Luis. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa lalawigan ng Quezon ngayong Lunes, August 3, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Luis. Ayon sa pabatid ng DILG Quezon, kabilang sa nagdeklara ng suspension, ang Bordeos at Pulilio sa lahat ng antas sa public at private schools. Samantala, suspindido rin ang klase sa kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan sa panukulan. Pinayuhan naman ng publiko na manatiling nakasubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan para sa iba pang lugar na maaaring magdeklara ng suspension ng klase. Nilinaw ng DILG Quezon na naghahatid lamang ito ng opisyal na anunsyo sa suspension ng klase habang ang authorization sa pagsuspindi ay nasa kamay ng local government units alinsunod sa umiiral ng mga patakaran. Samantala, pinayagan na ngayon ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa bahagi ng Northern Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, May Formaran. Samantala, DENR Bicol, pinalalakas ang sustainable livelihood sa Sorsogon sa pamamagitan ng beekeeping training. Ang ulat na yan mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, ang mga programang pangkabuhayan at pangangalaga sa kalikasan sa Sorsogon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 2 araw na honeybee culture and production training para sa mga komunidad na nasa loob ng protected area. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng karagdagang mapagkakakitaan ng mga residente habang isinusulong ang konserbasyon ng biodiversity alinsunod sa advokasya ng Administrasyong Marcos para sa inklusibo at sustainable pag-unlad. Isinagawa ang pagsasanay sa Kasiguran Gymnasium sa pangunguna ng DENR Bicol sa pamamagitan ng Provincial Environment and Natural Resources Office or SOGON, kung saan lumahok ang mahigit 100 kinatawan mula sa Protected Area Management Board, mga tauhan ng DENR at mga miyembros ng People's Organization mula sa Bulusan Lake, Bulusan Volcano Natural Park at Huban Magallanes Watershed Forest Reserve. Tinalakay sa pagsasanay ang tamang pag-alaga at pagpaparami ng mga mga katutubong uri ng pukyutan tulad ng Apis serena, Apis dorsata, Apis florea at stingless bees na mahalaga sa polinasyon at seguridad sa pagkain. Nagkaroon din ng actual demonstration sa tamang pag-aani ng pulot pukyutan at paggawa ng mga value-added products gaya ng honey cider vinegar at honey propolis soap upang makalikha ng karagdagang pagkakakitaan para sa mga komunidad. Dito binigyang diin ng DENR ang kahalagahan ng pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa wildlife at environmental protection para sa bagong Pilipinas. Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Gary Carl Carillo. Samantala, Department of Agriculture, Central Visayas, pinapalawak ang business-to-business market marching upang tulungan ang mga magsasaka. Ang ulat niyan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas malaki ang tsansa na tumubo ang kita ng mga magsasaka kung may siguradong bibili sa kanilang mga produkto. Ito ang layunin ng Business to Business o B2B Market Matching ng Department of Agriculture sa Central Visayas o DA7 na nagpapalawak sa merkado ng mga magsasaka. Ang B2B Market Matching ay isa sa mga inisyatibo ng DA sa pamamagitan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD. Dito, nagsisilbing tulay ang AMAD ng DA7 kung saan direktang magtatagpo ang mga magsasaka at institutional buyers. Nang sa gayon, hindi na kailang dumaan sa maraming middlemen ang ibibentang mga gulay, prutas, karne, gatas at value-added products ng mga magsasaka. Kamakailan lang pinagsama-sama ng AMAD ng DA7 ang mga asosasyon at kooperatiba ng mga magsasaka, micro, small at medium enterprises at institutional buyers mula sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa kanyang mensahe ayon kay Regional Agricultural and Fishery Council Chairperson Grace Senas, dapat ang mga magsasaka at mangingisda ay magkaroon ng growth mindset, hindi lang hanggang sa pagtatanim at pangingisda. Anya, dapat nagpaplano din silang magnegosyo, mag-aral sa pangangailangan ng merkado, magsubaybay sa mga presyo ng produkto at maghahanap ng mga pagkakataong palakihin ang kanilang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Salamat, Sheila Gravines, at sa pamamagitan po ng ulat na yan mula kay Sheila Gravines, maraming salamat po sa pakikinig sa amin ngayong umagang ito. Pansamantala po tayo magpapaalam. Of course, maraming salamat pa rin sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Bugiron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Mula po sa ating production division, mula kay Christopher Tirambulo at kay Boss Glory Fe Bagon. Grabe ka na, Boss! Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang tabayanan ng mga balita, ihatid sa atin yan mula po sa ating PBS News Division. Ano ba magbabalita? Si Joy. Joy Camar ang magbibigay po ng balita sa atin. Tapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin sa ating pong batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga.
2: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 8:56.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Suspendido ang klase ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa dahil sa mga epekto ng bagyong Luis. Ito ay ang Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawe, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykaya, Kawayan, Norzagaray, Obando, Pandi. Poombong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel at Santa Maria sa Bulacan. Aguilar, Anda, Asingan, Bani, Bayambang, Binmeli, Calasau, Dagupan City, Infanta, Lingayen, Malasiki, Mangaldan, Mangatarem, Pozo Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, Sison, Santa Barbara, Santo Tomas, Suwal, Umingan, Orbistondo at Urdaneta sa Pangasinan, Burdeos at Polillo sa Quezon, ang lalawigan ng Tarlac, Mexico at Candaba sa Pampanga at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Samantala, National Electrification Administration o NEA inalerto na ang mga electric cooperative sa banta ng Bagyong Luis. May report tungkol dyan si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaghahanda na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperatives, particular sa Luzon, kasunod ng pag-iral ng Bagyong Luis. Sa inilabas na abiso ng NEA, inatasan ng mga apektadong electric co-op na agad magsumite ng status report hinggil sa lagay ng kanilang mga pasilidad kasunod nga ng bagyo. Pinakilos na rin ang mga electric cooperative na i-activate ang kanilang emergency response organization at ihanda ang mga contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang maidudulot ng bagyo. Pinatitiyak din ang ahensya na nakaproposisyon ng mga kinakailang kagamitan, materyales, buffer stock para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira sa mga linya at pasilidad ng kuryente. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa iba pang balita, isa sa pinakamataas na opisyal ng pangunahing partidong oposisyon sa Japan, nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakatakdang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang, ang co-representative at isa sa pinakamataas na opisyal ng opposition party ng Japan ngayong umaga. Ito ay si co-representative His Excellency Fujita Fumitake ng Japan Innovation Party na naitatag noong 2015 at nagsimula bilang kilusang pampolitika sa Osaka at nakilala sa pagsusulong ng malawakang reforma sa pamahalaan. Alas 10 ng umaga ang schedule ng courtesy call ni Fujita na miyembro ng House of Representatives ng Japan para sa Osaka 12th District at nagsimulang manungkulan bilang co-representative noong August 2025. Maaari namang mapahapyawan sa pagkikita ni na Pangulong Marcos at ng co-representative ang ukol sa pagpapalalim ng ugnayan ng Pilipinas at ng Japan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Kampo ni dating House Speaker Romualdez naghahanda na para sa preliminary investigation ng Ombudsman laban sa kanya. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakahanda si dating House Speaker at TTP Representative Martin Romualdez na harapin ang isasagawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay na umano'y flood control scam. Ayon sa kanya abogado at tagapagsalita si Attorney Adip Fajardo, sasagutin ni Romualdez ang lahat ng akusasyon laban sa kanya, ngunit umaasa itong magiging patas ang proseso ng investigasyon. Gate ni Fajardo, walang ebidensya nag-uugnay kay Romualdez sa pagpapatibay ng 2025 national budget at sa implementasyon ng mga flood control projects. Katunayan ito rin anya ang naging obserbasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Kinwestiyon din niya ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa testimonya ng mga tinaguriang Maleta Boys na anya'y dati nang itinuring na hindi kapanipaniwala. Katunayan, kinasuhan na ng DOJ ng perjury ang mga testigong ito dahil sa umunay mga maling pahayag, kaya't hindi niya maunawaan kung bakit binibigyan pa rin ng bigat ang kanilang mga salaysay sa kasalukuyang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
10: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
11: Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Siyempre sa ating production side, kasama po natin, maglilingkod sa inyo ang ating mga kasamahan sa production side, sina Stephanie Vicente, Drizel Nanyong, sa Warcast, si JP, and of course sa ating master control, kasama natin si Miss Susan Aison. Kami po inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS Radio Receiver app. Ayan. Meron po tayong binabantay ang lagay na sama ng panahon, Tropical Depression o Bagyong Luis. Ano, ito pong bagyong ito ay nagdudulot ng malawak ang pag-ulan, hindi lamang dito sa Luzon, kundi sa ilang bahagi ng Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ito po ang tututukan natin ngayon, alamin natin ang mga kalalagayan nitong mga regions, ano po, na apektado nitong bagyong Luis o itong tropical depression na Luis, okay? Sa ngayon, ang po, mayroon na pong ilang mga government units ang nag-announce ng class suspension sa kanilang mga kinaukulang jurisdiction ngayong August, ngayong Lunes. Dahil nga po dito sa ina-anticipate naman na epekto ng tropical depression na si Luis. All levels, pakinggan po natin ito, ha? All levels sa Bulacan. Yung Malolos City, Obando, San Jose del Monte, San Jose del Monte City, sa Kalumpit, sa Santa Ana, sa Pandi, sa Ildefonso, Balagtas, Pulilan, Marilao, Bukawe, Plaridel, Norzagaray, May Kawayan City, sa Hagonoy. Samantala sa Pangasinan naman, sa may bayan ng Bayambang, public and private po yan. Sa Calasiao, ano po, face-to-face classes lang ang pinapayagan, public and private. Sa Infanta, face-to-face classes. Sa Lingayen, public and private. Sa Mangaldan, face-to-face only, public and private ka dyan. Sa mga Tarem, face-to-face din ang pinapayagan lang, public and private. Sa Poso Rubio, public and private ang suspension ng classes. Sa San Carlos City, face-to-face classes, public and private. Sa Season, Pangasinan, face-to-face classes lang, at pero sakop yan, public and private. Sa Urbistondo, face-to-face classes only, public and private. Dagupan City, face-to-face classes only. Sa mga preschool hanggang senior high school sa Bulacan, ha? Yung mga preschool hanggang senior high school sa Bulacan, ito yung mga class suspension. Sa San Miguel, public and private. Samantala sa Pangasinan, itong Aguilar, Basista. Ayan. Okay, so yun po yung ilan lamang sa mga lugar na nakapag-declare na ng class suspension. Ano po, in anticipation sa epekto ng bagyong Luis. Alright. Mamaya rin po, magkikipag-ugnayan tayo sa PAGASA para malaman natin ang kasalukuyang tinatahak ng bagyong itong tropical depression na si Luis. At later on, makakasama po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 5 na si Gremil Alexis Nas. Via phone patch, makakasama po natin siya. Ano? Antabayan lang po nyo yan. At sa aming pagbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
16: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At sa puntong ito, kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ng spokesperson ng Office of Civil Defense Region 5. Walang iba kundi si Gremil Alexis Nas. Nas, magandang araw po sa inyo at welcome sa programang Global na Tayo.
18: Hello po, magandang umaga po at lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
11: Thank you very much, Ginoong Nas, sa pagpapaunlak. So, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng Region 5 o ng kabuuan ng Bicol Region bilang pag-monitor po ninyo sa epekto ng Tropical Depression, Luis?
18: Sa ngayon po, as of this morning, nakakaramdam pa rin po ng konting pag-ulan due to localized thunderstorms dito po sa Bicol. Pero kanina pong latest bulletin na 8 a.m., wala na pong tropical cyclone wind signal sa Bicol region. Mm-hmm. And based din sa coordination namin sa Coast Guard ay tuloy-tuloy na rin po ulit yung biyahe dun sa mga na-stranded sa Tabaco, Catanduanes na ruta po ng barko.
11: So may mga na-stranded tayo sa Tabaco?
18: Opo, kahapon po.
11: Kahapon. Pero po sa ngayon, wala na tayong stranded.
18: Based po sa report po, sir, tuloy-tuloy na rin po yung biyahe po today. Flying that out.
11: Okay. So sa ngayon po, ang sitwasyon ngayon dyan sa Region 5, how can we describe it? Wala na yung masyadong pag-ulan?
18: Wala na po yung heavy rainfall. Gaya po kahapon, sir. Pero meron pa rin naman pong mga pag-ulan yung may times na biglang lalakas pero localized thunderstorms na lang po, sir.
11: Alright. Ano pong mga bayan ang particular na naapektuhan nitong mga nakalipas na pag-ulan dulot ng Tropical Depression, Luis?
18: Actually, wala naman, sir, na reported sa amin yung pinaka-naapektuhan talaga. Pero ang nagkaroon ng yellow rainfall warning kahapon, sir, ay sa Camarines Norte. Based din naman, sir, sa coordination namin sa kanila, wala naman masyadong major incidents related to the heavy rainfall po kahapon.
11: So, okay, at least masasabi natin na wala naman masyadong naging epekto sa Region 5.
18: Sa ngayon, sir, based sa mga pumapasok na report, wala naman, sir, na major incidents po.
11: So, there was no any reported landslide, pagbaha sa ilang mga bayan sa Region 5?
18: Oo. Wala naman, sir, na i-report sa atin. Kasi paminsan, sir, mga LGUs sa amin, sir, nire-report pag yung talagang grabe ang baha. Kasi may mga baha din naman sa amin, sir, na like for example, mga 15 minutes, then bababa lang yung mga ankle level na pagbaha, sir. Pero 15 minutes, nagsusubside na din naman agad. Pag mga ganun, sir, hindi na kasi, sir, sa amin nire-report.
11: Okay, so siguro matanong ko na lang, at paano ba, saan ma-attribute yung mabilis na pagbaha, paghupa ng baha ngayon na nakikita ninyo dyan sa Region 5?
18: May mga areas naman po talaga kayo, sir, na ganun talaga sa amin eh. Yung pag sobrang lakas ng ulan, tataas agad yung tubig. Pero once na tumigil yung ulan, mabilis din naman po, sir, yung pagbaba. Siguro sa planning na din ng ating mga LGUs. Mm-hmm. And also dun sa, meron kasi kami, sir, pinalabas na memo niyan, sir. Hanggang ngayon kayo, sir, standing pa.
19: Mm-hmm.
18: Na 2020 or 2021, kung hindi ako, sir, nagkakamali, na dapat during the start of the second half ng mm-hmm. taon,
19: mm-hmm.
18: or palatandaan nila dyan, sir, yung National Disaster Resilience Month, mm-hmm. yun na yung palatandaan nila na dapat nagdidiklag na sila ng canals, nagtitrim ng mga puno,
19: mm-hmm.
18: yun na yung palatandaan nila. Kaya ganyan din dito sa may station namin, sir, sa Legazpi City, kahapon and nung Sabado, nakita ko, sir, nag-ooperate yung mga teams, including yung nakita ko, pati yung NGCP, dun sa line ng sa kuryente, mm-hmm. nagbabawas na rin sila ng mga sanga ng kahoy in mm-hmm. preparation for the heavy rainfall season.
11: So during nung kasagsagan ng pag-ulan dyan sa region, tuloy-tuloy ang servisyo ng kuryente, hindi naputol?
18: Yes, sir.
11: Okay.
18: Thankfully, wala naman, sir, na yung ulat na yung heavy rainfall related. Pero yung mga rotational brownouts, meron pa din, sir.
11: Okay, sige. Pero ang ganda nung ano, kasi may mga dahil doon sa memorandum ninyo, eh may mga preemptive measure kagad na ginagawa para ikanga maibsan yung pagba, para humupa kagad yung pagba. May mga drainage na kayo nililinis kagad at mga trimmings ng mga puno para hindi na makaabala, bumagsak o mabagsakan o maging sanhipa ng ikanga masaktan ng ating mga kababayan o sanhi ng pagkamatay, ano?
18: Yes po, sir. Pero nire-remind pa rin po namin yung LGUs at mga private utility companies na mag-coordinate pa rin sa mm-hmm. Environment and Natural Resources Office ng mga LGUs para sa approval po nito mm-hmm. ng pag-trim.
11: So sa ngayon, ano ba? Maliwanag na ba? O maliwanag na ba ang kalangitan dyan? O makulimlim pa rin?
18: Kanina, sir, nung pag-gising ko kanina ng mga around 6 to 7, maliwanag naman, sir. Ngayon, sir, makulimlim na ulit, sir, mm-hmm. kasi nag-uulan-ulan. Pero mm-hmm. hindi, sir, gaya nung kahapon na almost whole day talagang makulimlim talaga, sir.
11: Okay. So, Ginoong Nas, baka meron ka pang nais na iparating na mensahe at paalala sa ating mga kababayan dyan sa Region 5. Go ahead.
18: Sa lahat po sa Bicol Region naman, sa mga nakikinig po, ay kung naging epekto naman po yung dumaang bagyong Luis po dito sa atin, ay i-report po agad natin sa ating local government units para matulungan po tayo if meron man po. And lagi lang po tayong sumunod sa abiso ng mga otoridad. And para din naman po sa may part ng Central Luzon and Northern Luzon, ay papunta na rin naman po dyan si Tropical Depression Luis. Kaya maghanda po tayo sa mga pag-ulan.
11: Okay, with that, thank you very much, Grebil Alexis Nas, spokesperson ng OCD Region 5. It's nice to hear na

0: COVID cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright. Kanina nakausap natin ang Region 4. And of course, tulad na nabanggit ko kanina, kakamustahin din po natin ang Region 3. Dito sa may bahagi ng Central Luzon dahil apektado rin po sila nitong Tropical Depression Luis. So kakamustahin din natin yung ating mga kababayan dyan sa Region 3 sa pamamagitan ng ating Office of Civil Defense Region 3. Nasa linya na ba si Lizelle Kayanan ng ating OCD Region 3? Ayan, sigantabayanan lamang po natin at makikipag-ugnayan po tayo sa kanya. Pero sa iba pang kaganapan, ano po mga kababayan, naku, sinabi ho ni Senator Erwin Tulfo na medyo may kumakausap sa kanya. may kumakausap upang tungkol dito sa systems loss. May kumakausap sa kanya na kung parang humaharang na may patupad itong systems loss na gusto nga pong ipatanggal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga electricity bills, sa electricity bills ng bawat ordinaryong Pilipino, sa bawat Pilipino na gumagamit at o nagiging konsumidores ng Meralco. Gusto ng Pangulo kasi mawala na yung systems loss, at the same time maamyandahan ng IPIRA ma-deregulate na itong oil industry. Okay? Pero dito pa lang sa systems loss, meron na hong sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may kumakausap na sa kanya. Pero hindi po ito sinabi ni Senator Tulfo na hindi ito magiging dahilan para hindi nila katuparan yung pagtatanggal ng systems loss. At ayon pa kay Senator Erwin Tulfo sa isang panayam, sinabi niya, sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siguro by the end of this year or siguro mga 3 to 6 months in a period of time ay makapagpasa na sila ng bill, sapagkat ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian sa isang panayam ay marami pong sumusuportang mga mambabatas tungkol dito, lalo na sa mga senador. So, umaasa tayo na mawala na itong systems loss. Although maliit lang yung systems loss, kung ikukumpara sa generation charge. At saka doon meron pa ngayon pinag-uusapan yung AWAT. No? Naku, yung AWAT, yung average weighted tariff. Tatanggalin din yan. Pero ibig sabihin, uunahin muna yung sa systems loss. So, mas maliit lang yung systems loss kung kukumpara mo sa generation charge. Pero para sa ating mga ordinaryong Pilipino na katulad natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, lalo na dun sa mga

0: below the minimum wage earners ang sumasahod ng below the minimum wage. Meron pa rin po yan. Eh, malaking bagay na po yung 100, 150, 200 pisong bawas sa kuryente. Hindi mararamdaman yan ng mga milyonaryo at mga bilyonaryo. Baliwala sa kanila yan. Pero sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino, medyo maano na po yon. May makakatulong na po sa atin yung pandagdag na rin yon ng bilihin para sa pang-araw-araw na pagkain ng ating mga kababayan. O sabihin na natin mga baon ba ng mga bata, pandagdag man lang. So, antabayan natin yan. Susubukan din po natin mga kapanayam sa Senator Erwin Tulfo regarding po dito. Ano, antabayan lang po ninyo yan. So, nasa linya na ba ang ating OCD Region 3? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow rainfall advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange rainfall advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red rainfall advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, sinusubukan po nating makapanayam ang ating Senator Erwin Tulfo regarding po dito sa estado ng systems loss. Kasi po si Senator Erwin Tulfo ang Senate Committee Chair on Energy. Ano po? At kanilang tinatalakay ito pong mga detalye tungkol dito sa pagtatanggal ng systems loss. Hindi lang po ng systems loss, pati ng iba pang mga dapat na ayusin under the EPIRA law tulad ng generation charges at iba pa. Ano po? Pero alamin natin kung kailan ba maipapasa ang isang bill ano po sa Senado para po dito sa tuluyang pagtatanggal ng systems loss. And of course, dito po sa iba pang mga aganapan, ano po, medyo may lumabas po na pag-aaral ang Okta Research. Samantala, yung Okta Research po, ang pinapakita doon sa Okta Research, ang ika nga bribery. Ano, bribery ang pangunahing nakikitang dahilan o nakikitang ika nga po pangunahing issue na kinakaharap sa ni Vice President Sara Duterte, lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan po ay ang impeachment trial. So we will also try to get some reactions from the private sector and even dito sa ating mga mambabata, single po dito sa nasabing research nito ng Okta. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
9: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
9: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
16: Amoy pares, amoy araw.
17: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
16: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
17: Ang dungis mo!
18: Ma! Tama na!
19: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
20: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
21: Ang saya balikan ng ating kabataan.
19: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
22: O ano? Game na?
23: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
14: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
24: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang pansamantalang humahalili dito sa programa, Steph Vicente. At katulad po kanina ay patuloy po nating binabantayan ang galaw ng bagyong Luis o Tropical Depression Luis. So as of 8 a.m. August 3, 2026 ay kumbaga ay matatagpuan na po no ang bagyong Luis 135 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Ang bagyo ay may dala po na 55 kilometers per hour. Yan po ay yung hangin mismo no nadala po nitong naturang bagyo at gust up to 70 kilometers per hour at ito po ay gumagalaw northward na paunti-unti po ang naturang paggalaw. Ang storm ang wind signal number 1 ay itinaas na po sa mga sumusunod na rehiyon at probinsya dito sa ating bansa. Unang-una na po diyan ay ang Central and Eastern Cagayan. At nandyan din po ang Isabela, Quirino, Eastern and Southern Apayao, Eastern Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern Ifugao at Northern Aurora. Kung susumahin po natin ang mga rehiyon na kasama po dito sa mga lugar kung saan itinaas na nga po ang wind signal number 1 ay kung titingnan po natin ang composition po ng mga lugar na ito ay kasama po dyan ay ang ilang mga probinsya sa Region 2, sa Cordillera Administrative Region at Central Luzon kasi ang Aurora po ay matatagpuan sa Central Luzon. At inaasahan no na mamayang gabi o early on Tuesday, kumbaga maaga bukas, ay magla-landfall na ito no sa lalawigan ng Isabela. Kaya ayan, we'll try na kumbaga ay makuha yung mga details no. Hopefully we could get OCD region 2 din dyan no if ever tomorrow. Samantala ay kasama na natin sa linya wala pa. Ayun. Kasi inaasahan nga po natin na mamaya ay makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si OCD Region 3 Information Officer Lizelle Kayanan. Ayun. So meron tayong mga updates no, mga updates na natanggap ng nakakatanggap natin na ulat dahil ang National Electrification Administration ay kumbaga sila po ay naka-alerto na sa mga patungkol po sa mga electric cooperative na posible po nga maapektuhan nitong tropical depression Luis. So tulad nga ng ating nabanggit kanina ay pinaghahandaan na po ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives o ECs particular na sa gawing Luzon kasi nga dito nga po inaasahan no dito sa Luzon inaasahang magla-landfall itong bagyong Luis. At sa paglabas po ng abiso nitong NEA, so naglabas nga po sila ng abiso para dun sa mga electric cooperatives, ay inatasan po no, yung mga apektado pong ECs na agad pong magsumite ng status report hinggil sa kalagayan po ng kanilang mga pasilidad. Kasi importante po na kapag kasagsagan ng bagyo ay ma-check kung kasi minsan lalo na kapag ka nagbabaha sa isang lugar ay tinitingnan din kung dapat pa ba nga ituloy no yung supply ng kuryente sa mga ganong lugar dahil mahirap nga naman na makuryente no kapag ka nagbabaha kasi may personal experience po bilang taga Bulacan ay madalas nagbabaha doon sa mga areas namin at nagde-desisyon syempre yung mga electric cooperatives na talagang tanggalin muna no yung supply ng kuryente para maiwas na rin po no maiwasan din po ang disgrasya. At pinakikilos na rin po no kaugnay pa rin ng naturang ulat ay ipinakikilos na ng mga electric cooperative na i-activate ang kani-kanilang emergency response organization at ihanda ang contingency measure para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang maidudulot ng kalamidad. Pinatitiyak din ng naturang ahensya na naka-preposition ang mga kinakailangang kagamitan, materyales, buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira ng mga linya at pasilidad ng kuryente. At kaugnay pa rin po sa ating pagbabantay sa Tropical Depression na Luis ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom room ang information officer 2 mula sa OCD Region 3, OCD Central Luzon, walang iba kundi si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Magandang umaga, Ma'am Steph. Magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong umaga.
24: Maraming salamat po, Ms. Lizelle, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po sa lahat, Ms. Lizelle, sa pinakahuling monitoring po no ng inyong tanggapan, ano na ang kasalukuyang sitwasyon no diyan po sa gitnang Luzon, hinggil po dito sa Tropical Depression Luis, kasi bukod niya po sa dinadaanan nito ang lalawigan ng Aurora, ay may ilan po no particular sa Bulacan na nagdeklara na rin po na walang pasok today.
0: Yes, ma'am, no, sa latest po na bulletin ng PAGASA na linabas ng 8 a.m. ay nakataas ang signal number 1 sa northern portion of Aurora. Kasama dito ang Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulao, and Baler. And maliban po dito ay nakakaranas ang buong Central Luzon ng pag-uulan since last night po, no. And tama po kayo, ang Bulacan at iba pang mga LGUs ay nag-declare na po ng suspension of classes mula elementarya hanggang college level ngayong araw po na ito.
24: Matanong ko lamang po, Ms. Lizelle, no. Sa punto po bang ito ay meron na po bang mga naitala na pagbaha, landslides, no? Although isa lamang itong tropical depression, itong bagyong Luis, ay meron na po bang naitala as of the moment?
0: As of now po, wala pa po tayong nare-record na pagbaha. Meron man pong pagbabaha ay yung mga areas, ay ang post nito ay yung high tide, especially sa ilang parte po ng Bulacan at Pampanga. Pero kung ang dahilan po ay ang pag-uulan na dala ng bagyong Luis at ng habagat, ay wala pa po tayong naitatalang pagbabaha.
24: At ayon po kasi sa mga ulat, no, ang itong mga tropical depression po na tulad itong bagyong Luis ay maaaring magdala ng pag-ulan at pagbaha kahit hindi kalakasan po, no, ang hangin. So paano po, no, at least for now, ay paano po ba pinaghahandaan or ano po yung mga contingency measures na meron po ngayon ang Office of Civil Defense Region 3 upang mapaghandaan kung ano man po ang magiging impact nitong Tropical Depression Luis?
0: Nakataas po ngayon ang blue alert status sa ating Regional Emergency Operation Center. Ibig sabihin, mas pinaiting po natin yung ginagawa nating pagbabantay dun sa maaaring maging epekto ng bagyo, ganun na din po ang habagat. Maliban po sa atin sa regional level, no, yung ating mga provincial DRM offices hanggang sa mga local level po, no, maiting din yung kanilang ginagawang pagbabantay. Yung ilan po sa kanila, specifically the province of Bulacan, ay naka-blue alert status na din po. Yung iba po nating mga LGUs, were coordinating with them, and based po dun sa mga nararanasan ngayong umaga ay magde-decide din po sila kung sila ay magtataas ng alert status. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, no, mas pinaigting natin yung ginagawang pagbabantay dun sa mga epekto, and also yung ating mga response assets ay naka-standby na rin po. Nandyan po yung ating mga rescuers, tapos nagpa-preposition na rin po tayo ng ating mga food and non-food items, especially dun sa mga areas na alam nating maaaring maapektuhan. And to ensure din, no, na sakaling kailanganin yung ating mga augmentation support or yung mga assets natin, yung mga resources natin, ay ready po na ma-deploy sa mga areas na affected.
24: How about naman po yung coordination with the national government agencies, no, katulad po ng DSWD? Ay kumusta po ang inyo pong koordinasyon para at least po, no, kung sakali man po na merong kailangan po na ma-evacuate, ay meron po tayong mga nakahanda po na at least mga family food packs. Kumusta po yung ganun po, Ms. Lizelle?
0: Yes, ma'am. Sa kasalukuyan rin po, no, ay naka-open yung ating virtual EOC. Dito sa ating virtual EOC ay naka-login po dito lahat ng ating members ng Regional DRM Council, including the DSWD, our uniform personnel, DILG, and other agencies. Aside from them po, no, yung ating mga provincial DRM councils or offices ay nandito rin po. So every hour po or every now and then, no, nakikipag-ugnayan tayo sa kanila, nang tatanong tayo ano po ang update sa inyo, ano yung mga kailangan natin. And once po na nagsabi sila, ay nandun rin, ready po na i-deploy yung ating mga personnel or yung ating mga resources. And yung nabanggit nyo rin po na sakaling kailanganin yung mga relief items, ay ang DSWD ay may naka-preposition na po na relief items sa bawat probinsya and sa bawat areas po. Ganun din po ang OCD, no, para sakaling kailanganin ay hindi na kukuha pa dito sa Pampanga or sa regional office, dun sa panilang mga designated warehouse sa iba't ibang probinsya ay may naka-standby na po dun na pwede nang i-release po sakaling kailanganin ng ating mga LGUs.
24: Hindi pa kumbaga, no, isa po itong tropical depression, itong bagyong Luis, ay just for the information lang po ng ating mga listeners and viewers dito sa programang Global na Tayo, ay gaano po kahanda, no, yung ating mga evacuation centers within Central Luzon, just in case lang po, no, na meron po talaga na mga magpapalikas na ating mga kababayan, no, knowing na meron pong mga flood prone areas within the region.
0: Sa Central Luzon po, no, meron tayong mga iba't ibang mga evacuation centers. Sa bawat LGU ay may designated evacuation centers po sila. Maliban dun sa mga LGUs natin ay may mga regional, provincial and regional evacuation centers din po. Pagka-start pa lang po, no, pagka-release pa lang ng PAGASA ng mga advisories na meron tayong paparating or binabantayang sama ng panahon or bagyo, nagsa-start na po yung ating mga LGUs na maglinis sa ating mga evacuation centers. Ihanda yung ating mga evacuation centers na kung sakali man na meron po tayong mga kababayan na kailangang ilikas ay naka-ready po. Meron tayong mga naka-standby doon na mga family food packs. Meron din po tayo yung mga iba pa nating mga non-food items na pwedeng ipamigay sa ating mga kababayan na lilikas po at pupunta sa ating mga designated evacuation centers.
24: Matanong ko lamang po, Ms. Lizelle, kumusta naman po yung information dissemination po natin within the region para at least po, no, ay properly informed, no, ang ating mga kababayan dyan sa Central Luzon regarding po dito sa Tropical Depression Luis?
0: Yung ating po mga science-based agencies tulad ng PAGASA at NGPP, regular po yung mga advisories na pinapadala nila kung saan na ba ang takbo ng bagyo, ano ba yung inaasahan natin na magiging lagay po ng panahon. Every 2 hours, every 3 hours, nagsisend po. Ito naman po mga advisories natin na ito, sinesend din natin sa ating mga provincial and local DRM offices na siya din namang sinesend out po nila sa kani-kanilang mga barangay. So yung ating communication from the national to the regional to the local level hanggang sa barangay ay umaabot po yung mga advisories or yung mga paalala po na binibigay natin.
24: And also po, may nakahanda na rin po bang contingency plans? Kasi ang Central Luzon ay kilala po, no, pagdating sa mga palayan. So, para dun sa mga posibleng epekto naman, no, sa sektor ng agrikultura, gaano po kahanda ang ating rehiyon po dyan?
0: Katuwang po ang Department of Agriculture, no, binabantayan din natin yung maaaring maging epekto, especially sa mga farmers. And inabisuhan na rin po yung ating mga farmers na sakaling kung kailangan mag-harvest ay i-harvest na po. Meron din naman pong nakalaan na mga assistance po, no, ang ating Department of Agriculture. And hindi lang po at the national level or at the regional level. Yung ating mga municipal agriculture office or provincial agriculture office ay meron din po silang naka-standby na mga pondo and assistance sakali man pong maapektuhan, especially yung ating mga farmers dito sa Central Luzon.
24: Siguro ito na lamang po, Ms. Lizelle, bago ko po kayo pakawalan, no, dito sa programa. Ano na lamang po ang inyong mensahe at mga paalala sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon patungkol pa rin po dito sa inaasahang impact po ng Tropical Depression Luis? Go ahead po, Ms. Lizelle.
0: Yes po, sa mga kababayan po natin dito sa Central Luzon, patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng pag-uulan dala po ng bagyong Luis and also ng ating habagat. Kaya patuloy po ang aming paalala na mag-ingat po tayo sa mga kailangang lumabas, sa mga may pasok at hindi pwedeng manatili sa kanilang bahay, no. Magdala po tayo ng mga payong or any panangga sa ating ulan para at least maproteksyonan po natin ang ating mga kalusugan din. Ganon din po sa mga kababayan natin na hindi naman na kailangang lumabas ay manatili na lang po tayo sa ating mga bahay para maiwasan po natin no, yung magkasakit din. And ganon din po, patuloy po tayong makinig sa paalala ng ating mga nanunungkulan, ng ating mga DRM offices, especially sa mga low-lying areas at sa mga flood-prone or landslide-prone areas na tayo po ay lumikas kung kinakailangan. Nakahanda naman po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno para magbigay ng assistance sa inyo and i-assist po kayo, tulungan kayo sakaling kailangan niyong lumikas. Ganun din po ang paalala natin, huwag nating kalimutan na ihanda ang ating mga sarili and also yung ating mga go bags. Dapat sa ating bahay, sa ating pamilya, alam natin yung meron tayong evacuation plan in case na kailangan nating lumikas. Alam natin saan ito at dapat meron tayong contact numbers ng ating pong mga responders or rescuers sa ating barangay or sa ating munisipyo. Ganun din po no, ihanda natin ang ating go bag na sakaling kailangan lumikas ay naka-ready yung ating go bag. Nandyan po yung ating mga halagang dokumento or yung stock po natin na pagkain. So ayun po, patuloy ang aming paalala na ang inyo pong Regional DRM Council at ang inyong mga LGUs ay nakahanda po na magbigay ng assistance. And patuloy po tayong makinig sa paalala ng ating mga LGUs, ganun din dun sa mga valid sources of information na meron po tayo para ma-ensure po natin no, na tayo ay ligtas sa dalang pag-uulan and sa ng panahon ng bagyo po and ganun din ng habagat.
24: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Miss Lizelle sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. So ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo and of course, stay safe po.
0: Salamat rin po Ma'am Steph, salamat din dahil kaantabay namin kayo sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Central Luzon.
24: Maraming salamat po muli at ating nakasama ang information officer mula sa Office of Civil Defense Region 3 o Central Luzon, kasama po natin, na nakasama natin si Miss Lizelle Kayanan. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
12: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili po sa ating kasamang si Ray Sampang. Sa punto pong ito ay ating tatalakayin ang pinakahuling survey po no, ng Okta Research kaugnay ng pananaw ng mga Pilipino sa mga paratang no, sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil batay po sa naging datos ay lumalabas na 43% ng mga Pilipino ang naniniwalang ang bribery o panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon, kasunod ang misuse of confidential funds, unexplained wealth at grave threats. At kaugay po ito ay kasama po natin ang isa sa mga fellow ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Guido David. Professor David, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes, magandang umaga, Steph, at sa mga viewers and listeners natin sa Radyo Pilipinas.
24: Maraming maraming salamat po, Prof, for joining us again dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, Prof, ay syempre for backgrounder lang po, no, ng ating mga viewers and listeners dito sa programa ay paano po isinagawa itong pag-aaral na ito na nagresulta nga po dun sa 43% na naniniwala po na yung bribery, yung pinakamabigat na allegation against the Vice President.
5: Yes, ito ay bahagi ng tugon ng mas second quarter survey ng Okta Research conducted July 2026. At dito, tinanong natin mga kababayan natin sa 1,200 respondents nationwide face-to-face and non-commissioned. So tinanong natin, ano sa tingin nila yung pinakamabigat na allegation against the Vice President dun sa impeachment proceedings. At so nakabase ito sa apat na articles of impeachment.
24: Mm-mm.
5: So ang kabilang dyan, tinang natin, misuse of confidential funds, unexplained wealth, grave threats, bribery, or may mga iba kung hindi nila alam or hindi nila masabi. And ang lumabas na pinakamataas sa nationwide result is bribery with 43%, hindi yung pinakamabigat. Pangalawa, yung misuse of confidential funds, 28%. At pangatlo lamang, tabla halos, yung unexplained wealth, 10%, paking grave threats, 10%. So, yan yung opinion ng mga kababayan natin base sa 1,200 respondents, plus minus 3% yung margin of error.
24: Prof, matanong ko lamang po, no, kasi it's 43% for bribery and 28% doon po sa misuse of confidential funds. So ano po kaya, no, yung ipinahihiwatig ng agwat po, no, between itong dalawang articles of impeachment, no, sa pananaw po ng ating publiko?
5: Yes, actually, medyo medyo hindi man nagulat. First, medyo iba-iba na yung opinion ng mga tao. At syempre, sa mga academic circles na nausap ko, para sa ibang pinakamabigat ngayon, grave threats. Pero yun yung unang articles of impeachment na tinalakay ng Senado. At ang feeling ng iba, bakit parang hindi masyadong gumalaw yung yung tugon ng mga kababayan natin. Kumbaga, yung mga pro-Sara ay pro-Sara pa rin after the articles, yung grave threats ay na-cover. Tapos yung mga against, yung mga pro-impeachment, yung naniwalang dapat ma-impeach yung Vice President, ay ganun pa rin yung paniniwala. Parang walang gumalaw. Pero, apparently, hindi siya kasing bigat para sa mga kababayan natin. At bakit? Siguro, baka sa opinion na nila ay conditional lang, parang ganun, baka yun yung pananaw nila. Of course, ako, iba yung pananaw ko kayo. Mm-hmm. I mean, sa akin, serious yan eh. Kung magpunta tayo sa ibang bansa, like sa Estados Unidos, pag may mag-threaten sa President ng United States, talagang investigahan agad ng FBI, ng CIA, ganyan-ganyan. Nakita naman natin, may history silang ganun eh. So, iba yung pananaw siguro mga kababayan natin. And baka yung mga kababayan natin, mas nakaka-relate sila pagdating doon sa, pagdating sa usapan about corruption and about sa pera. So, parang corruption for them, siguro baka mas real yun na kaso, pati rin yung paggamit ng confidential funds. And even sa Mindanao, na generally baluarte ng Vice President, pinakamataas din yung bribery, 43% is naman din. At yung misuse of confidential funds, 23%. Yung grave threat sa Mindanao, 3% lang ang nagsabi na serious siya. So nakikita natin yung puso ng mga kababayan natin. Na, yun nga, less do sa grave threat sila and more do sa, sa pagdating sa usapan sa pera at sa bribery.
24: Prof, paano niyo naman po, paano po ba binibigyang kahulugan ng Okta Research ang resulta na nagpapakita na hindi nga po pantay-pantay ang pagtingin ng mga Pilipino sa iba't ibang allegations? Just to expound lang po yung inyong nabanggit, yung results by region.
5: Yes, generally medyo similar yung trend pero hindi ganun ka pantay-pantay. Like yeah, sa Metro Manila similar sa national trend, 47% nagsabing bribery, 28% nagsabing misuse of confidential funds. Pero sa Balanced Luzon, mas mataas naman yung grave. Yung grave threats yun, medyo mataas, 14%. At yung bribery at misuse of confidential funds, hindi sila nagkakalaya, 38% and 33%. Whereas sa Visayas naman, 54% yung bribery, sobrang taas. Across different ages, or kunyari sa Ilocos regions, geographic regions, misuse of confidential funds yung pinakamataas, 55% sa Region 1, 48% sa Region 2. So hindi sila pare-parehas pagtitingnan natin yung geographical locations, kumbaga. Whereas sa Mindanao, for example, yun nga. Well, ano pa rin naman, bribery yung pinakamahalag mataas sa kanila. Pero yung ano sa kanila, grave threats, mababa lang. Like sa Region 11, sa Davao Region, 2% lang nagsabi na mabigat yung grave threats. So, and sa Region 13, 0% nagsabing grave threats. So, wala sa kanilang weight itong grave threats. So, medyo nakakagulat. Pero sa Region 13, confidential funds yung pinakumatas, 55%. So, may mga discrepancy, hindi yung discrepancies, may mga geographical differences na nakikita tayo across age groups naman, medyo similar yung trends, yung pinakamataas yung bribery at pangalawa yung misuse of confidential funds.
24: Prof, paano po kaya naman maipaliliwanag yung mataas na antas naman po ng uncertainty o hindi sila makapag-desisyon sa hanay naman po ng mga mas nakatatanda na respondents po ng inyong survey?
5: Yes, so hindi naman gusto mataas, mas mataas lang kaysa sa ibang age groups, like 14% sa 75 plus yung hindi makapagsabi. Pero kahit sa 35 to 44, 13% din yung parang undecided. Siguro, pwede namang undecided sila dahil hindi naman sa wala silang pili. Pwedeng more than one of the answers yung nila para sa kanilang sagot. So, does not mean necessarily uncertainty. Pwedeng hindi lang sila makapag-decide. Sino ba yung para minsan, kaya tayo, hindi tayo makapag-decide. Ano ba yung pinakagusto nating flavor ng ice cream? Baka dalawa pala yung gusto nating flavor ng ice cream. So baka may parang ganun. Hindi ko masasabi, I'm not speaking for the respondents. Pero medyo ganun yung interpretation ko na merong undecided either kasi yung awareness ng impeachment mataas, pero hindi naman lahat ng kababayan natin ay aware sa impeachment. Hindi 100% yung awareness ng impeachment. So, posibleng hindi rin sila aware sa impeachment, itong mga 75 plus. Pero medyo nakakagulat kasi usually pag mga older people, siling nakatutok sa radyo, parang mami ko, 75 plus yung mami ko. Lagi siyang nakikinig sa radyo, so lagi niya nakukuha yung mga balibalita.
24: Sa pananaw naman po ng Okta Research ay at this point kasi ang talagang mas na-discuss nung una tulad ng nabanggit kanina yung grave threats and then nandiyan na no nag-uumpisa na no ang itong usapin regarding the confidential funds. So at this point paano maaaring makaapekto ang ganitong uri ng public opinion o survey sa takbo po ng impeachment process?
5: Well, for me, hindi naman dapat maka-impact yung public opinion sa impeachment. Kasi even yung may isa kaming naunang survey, lumabas doon na 71% ng respondents sabi na dapat yung impeachment ma-decide based on evidence. And 21% lang nagsabing politika. So, ang ibig sabihin nito ay yung mga kababayan natin, naghihintay sila, wala pa naman yatang fatigue. May mga nagsasabi meron na daw impeachment fatigue. Wala pa naman yata yan. Kasi hindi pa nalalabas lahat ng articles. Pero wag lang sanang pahabain masyado yung impeachment. Wag lang longer than necessary. So, babantayin natin ay yung paglabas ng ebidensya. At pag nagkalabasan ng ebidensya at na-cover na yung apat na articles of impeachment, I think mas mabubuo na yung opinion ng mga kababayan natin. Na nabanggit ko kanina, Steph, na sa observation namin, ay hindi pa nagbabago, hindi pa kumaga, hindi pa nagumalaw yung needle or yung baso.
24: Mm-mm.
5: Na yung mga supporters ng Vice President are still supporters. And yung mga ano, yung mga on the other side naman, yung mga for the impeachment, ay ganun pa rin pananaw nila. Pero meron din isang grupo pa, which is yung mga nasa gitna, yung mga medyo undecided, yung mga independent, hindi naman sila pro-impeachment, pero hindi sila pro-Duterte, na nakikinig at nagsusuri. At sila yung pwedeng lumipat from one side to the other. Pwede sila mag-swing. So, itong mga to, nakikinig sila ng ebidensya. Pinapanood nila, sinusubaybay nila ng impeachment. Or nakikinig sila sa mga newscasters, sa mga opinion, ano, mga political analysts, ganyan. At para sa pag-analyze at pag-dissect ng mga lumalabas sa Senate hearings. At magkakaroon sila ng mas malakas or stronger opinion, kumbaga, pagdating ng araw, paglabas ng mga ilang linggo na nasubaybayan nila itong mga impeachment hearings.
24: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Prof, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview. Ano na lang po, no, yung mga susunod na hakbang ng Okta Research sa pagsubaybay sa pagbabago ng pananaw ng publiko hinggil sa isyung ito?
5: Well, itong question na ito, it's very, yun nga, hindi naman siya meant to affect or sway yung, ano, yung Senate. Dahil dapat yung Senate, talagang trabaho lang. Kung ano yung hinarap nila, ganyan. And tama namin yung ginagawa ni, for example, ng ano, presiding officer, Senate Chief Escudero, na to be neutral dito sa proceedings. May mga ibang senator judges na hindi mukhang neutral eh. Mukhang ano sila, mukhang bias sila eh. So sana naman hindi ganun. Pero yun nga, yung mga magiging follow-up namin sa darating na buwan ay baka iba lang susukatin natin eh. Kasi baka susunod na survey tapos na yung impeachment proceedings. More of tatanong natin o base sa narinig niyong ebidensya, tingin niyo ba for acquittal or for convicted ang mangyayari. So yun yung most likely magiging direction ng ating survey in future.
24: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Prof, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: God bless. Maraming salamat, Steph, at sa mga viewers and listeners natin sa Global na Tayo.
24: Maraming salamat po. At ating nakasama, si Okta Research Fellow Professor Guido David. At sa puntong ito ay tatapusin na natin ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
4: Pinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
0: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
0: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
0: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
0: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
6: From the Presidential Palace, Manila, Dateline Malacanang.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan, dahil #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tropical Depression Luis na panatili ang lakas, signal number 1, nakataas pa rin ngayon sa higit 10 lugar sa Luzon. Samantala, ilang lugar sa Luzon isinailalim sa red at blue alert. Klase sa ilang lugar sa rehiyon suspendido rin dahil sa bagyo.
5: Headlines. Department of Social Welfare and Development matamang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Luis.
3: Headlines. Meralco tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition ilulunsad ngayong araw para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues.
5: Headlines. Pagdinig sa mga petisyon sa dagdag pasahe, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
3: Headlines. Rollback sa langis, asahan sa linggong ito ayon sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa Jeep at UV Express. Nagpapatuloy naman ngayong Agosto.
5: Headlines. At 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na. 43% ng mga Pilipino naniniwalang bribery ang pinakaseryosong kaso laban sa Vice Presidente.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa higit 10 lugar sa Luzon habang pinapanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas. Ayon sa PAGASA, kabilang sa nasa signal number 1 ang Gitna at Silangang Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Bahagi ng Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Huling naispatan si Luis, 130 kilometro, Silangan Timog Silangan ng Kasiguran Aurora. Bitbit ni Luis ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang kikilo si Luis pahilagang kanluran at posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naka-red alert status ang buong Camarines Sur dahil sa banta ng bagyong Luis. Sangayon sa kautusan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte Jr., 24 oras na nakabantay at naka-standby ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Disaster Response Teams at Emergency Operations Centers para sa posibleng rescue at relief operations. Inatasan ang mga LGU na magpatupad ng preemptive at kung kinakailangan ay forced evacuation sa mga residente na nakatira sa flood, landslide at iba pang hazard-prone areas. Samantala, sinuspindi na rin ang water-related recreational activities sa mga ilog, creek at iba pang waterways.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido po ang klase sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, bunsod ito ng malakas na hangin at maraming ulan na ibinuhos ng Tropical Depression Luis sa Luzon. Suspendido ang klase sa preschool at high school, sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Nagsuspende rin ang klase sa preschool sa Tabuk City at Kalinga, ganun din sa Benguet Provinces.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Blue alert status, muling itinaas ng NDRRMC bilang paghahanda sa bagyong Luis. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Itinaas muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang Blue Alert sa kanilang operations center simula ngayong umaga bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasan nito ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang area of responsibility. Inatasan din sila magsagawa ng pre-disaster risk assessment at uyin ang mga posibleng maapektuhan, pangailangan at available na preposition resources. Inatasan din ang mga ahensya na magsagawa ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMOC. Pinagana na rin ang Virtual Emergency Operation Center upang mapabilis ang ugnayan sa mga kinakukulang DRRMC member agencies at Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad inactivate ang quick response teams ng kanilang mga tanggapan sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kasabay niyan, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat at mabilis na ipaabot ang kinakailangang food at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat, may halos 5 milyong family food packs ang handang ibamahagi ng DSWD para sa mga maapektuhan ng Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Inalerto ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives, particular sa Luzon, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. Pinagsusumite ng status report ang mga apektadong electric cooperative hinggil sa kalagayan ng kanilang pasilidad. Pinapa-activate din ang emergency response organization ng mga kooperatiba at pinahahanda ang contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot ng bagyo. Pinatitiyak din ng NEA na nakahanda ang mga kinakailangang kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling masira ang mga linya at pasilidad ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 400 individual stranded dahil sa Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa ibang detalye, narito si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot sa 491 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa tatlong pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinahuling tala ng Philippine Coast Guard o PCG, apektado ang Real at Jumalik Port sa Southern Tagalog at Tabaco Port naman sa Bicol. Na-stranded din ang 45 rolling cargos, gayon din ang 5 sasakyang pandagat. Matatanda ang una ng isinilalim ng Philippine Coast Guard o PCG sa high alert status ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng PCG sa standby dispatch status ang deployable response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Payo ng PCG sa publiko, manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kaligtasang pansarili. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balik na ngayong araw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito ay matapos alisin ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa nasabing lugar kaninang alas 8 ng umaga. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard Station sa bayan ng Rial ang paglaot ng mga bangkang demotor matapos i-anunsyo ang lifting ng signal number 1 sa Polillo Island sa hilagang Quezon. Dahil dito, sinabi ng PCG na balik na sa normal ang operasyon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Quezon Province.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakahanda naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Ayon sa NGCP, bukod sa mga kagamitan, naka-standby ang kanilang tauhan para agad na tumugon sakaling may mawala ng supply ng kuryente. Nakaangkla ang mga hakbang ng NGCP sa Integrated Disaster Action Plan para tiyak na handa ang lahat ng kanilang transmission facilities na posibleng maapektuhan ng bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 14 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track
9: with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang 9.51 billion pesos sa customer base. Ayon sa Meralco, suportado nila ang inisyatiba ng gobyerno na pagaanin ang pasan ng consumers at tiyaking makikinabang sa maaprobahang refund sa lalong madaling panahon. Sangayon sa direktiba ng ERC, pinababalik ang pondo sa loob ng

0: Ina, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap na ang koalisyon ay isang malawak na multi-sectoral consumer group na kinabibilangan ng mga practitioner, seller, advocate, mga membro ng academe, solar power sellers at iba pa. Anya, isusulong ng koalisyon ang mga solusyon sa mga hamon ng power sector.
1: Lalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
2: Kaugnay niyan, isusulong ng Murang Kuryente Party List na gawing batas ang pag-a-apply ng solar power, gayon din ang pagtatakda ng mandatory period sa pagproseso ng permit. Aniya, kailangang masunod ang pre-qualifications para matiyak ding ligtas ang ikakabit na solar power.
1: Pag sinubmit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po dun sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan.
2: Ang tinig ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang panukalang alisin ng system loss charge at value-added tax sa bill sa kuryente. Batin ng PCCI na magbibigay ito ng agarang ginhawa, subalit kailangan anilang masundan ng malawakang reforma na nakakaapekto sa mga consumer at industriya. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, ang mataas na singil sa kuryente ay nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makahikayat ng maraming investments. Para naman kay PCCI Director for Energy and Power David Chua, kailangan baguhin at ayusin ang mga singil sa bill ng kuryente. Anya, mas malaking hamon kasi ang pag-aayos ng iba pang mga bayarin, pagpaparami ng energy mix at paggamit ng indigenous resources. Ipinanawagan ng PCCI na mas gamitin ang natural gas, renewables, energy storage systems at mga bagong teknolohiya tulad ng hydrogen at nuclear para mapalawak ang energy mix. Nanawagan din ang grupo na tiyaking sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa manufacturing at makahikayat ng mga mamumuhunan.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Posibleng umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagproseso ng mga mambabatas sa panukalang batas na layong alisin ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, may suporta na mula sa Pangulo, House of Representatives at Senado para alisin ang dagdag singil sa kuryente. Sa katunayan aniya, may 8 mambabatas ang naghahain ng panukala na alisin ang system loss charges, kaya posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago maaprubahan ito. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyandahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para itigil ang paniningil ng system loss charges, kabilang ang value-added tax na ipinapasa sa mga power consumer.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inilagay sa yellow alert ngayong Lunes ang Visayas Power Grid. Punso dito ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants na nagpanipis ang supply ng kuryente sa rehiyon. Iira lang yellow alert mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inaasahang aabot ang available capacity sa 2,478 megawatts, 2,327 megawatts naman ang inaasahang peak demand.
3: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Patuloy na gumagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para gawing enerhiya ang mga basura. Una lang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pag-overhaul sa Solid Waste Management Law dahil napag-iwanan na ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng basura. Para sa Pangulo, kailangan nang i-update ang batas para suportahan ang modern waste management technologies at palakasin ang pagtugon ng bansa sa tumitinding hamon sa kalikasan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager and Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na pinalalakas ang pagtulungan ng MMDA at Department of Energy kaugnay sa Waste to Energy o WTE.
4: ang WTE, ang main target niya na ay ang mga residual waste. Kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero

0: Siyempre, kahit na ginawa na natin segregation, recycling, composting at recovery, meron pa rin may iiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
1: Ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
4: LTFRB, sinimulan na ang pagdinig sa fair hike petition. Salamin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Tumarangkado na ngayong umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Sinagawa ang pagdinig alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kalkulahin ang mga petisyon para sa fair hike. Pinangunahan ang pagdinig ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II kasama ang ilang pang mga board members at present din ang mga transport group na may nakabinbing fair hike petitions. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una nang tiniyak ni Chairman Vigor na paiirali ng LTFRB ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagdinig para makabuo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng panig. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa linggong ito. Batay sa pagtayaan ng Department of Energy, posibleng nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 73 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos at 9 centavos per liter sa kerosene. Wala pang abiso ang mga kumpanya ng langis kung gagayahin o sosobrahan ang nakaambang rollback na posibleng ipatupad bukas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
4: Hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga relihista sa Department of Labor and Employment o DOLE na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde sa dagdag sahod na 85 peso sa National Capital Region. Gini Tolentino, kaisa ng Labor Department, ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
6: Pinaglalabat po natin yung karapatan. Yung katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. Kahintayin natin yung nangyayari ngayon, tabayanan natin yung nangyayari sa Pasig.
4: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Rafi Tulfo. Mula sa Senado, magbabalita si Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay ipatupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang ito ng korte dahil malinaw na nakasaan sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, habang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinaugulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Anya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Rafi ng panukal ng batas para amyendahan ang provision sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas hinggil sa wage franchise. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Infason Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ngayong Agosto ang 10 peso per liter na fuel subsidy para sa Jeepney at UV Express. Ito'y suporta ng LTFRB sa transport sector na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ang kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, may get 140,000 units ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na programa.
8: Another month po to, sa month of August, extended tayo. Kukontinue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jimmy at UV Express. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
1: DTI inasahang mas mapapalakas pa ang industriya ng electric vehicle sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 121. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: report.
1: AJ, go ahead.
9: Yes, John, inaasahan nga na malaki ang tutulong sa industriya ng electric vehicle sa bansa sa paglagdangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 121. Ayon niya kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, ng naturang EO ay magkakaroon ng pagpapalakas ng pulisiya sa Philippine position para sa pagkakaroon ng emergency hub or emerging hub para sa electric vehicle manufacturing sa Pilipinas at sa buong ASEAN region. Dagdag pa nito na malaki ang may tutulong nito sa paglago ng EV market, lalo na patuloy as na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na susuportahan nila ang naturang executive order at sa maayos na leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos ay mabibigyan na ng mas maganda at mas murang kalidad na EV vehicle ang bawat mamamayang Pilipino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
4: Mahigpit na babantayan ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang working hours sa mga rider. May ilang rider kasi na sobrang haba ang oras sa pagkatrabaho at dahil sa labis na pagod ay naaksidente. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipatatawag nila ang mga rider na mahuhuli nagkatrabaho ng sobrang tagal tulad ng 24 oras dahil delikado ito sa kanilang kaligtasan.
8: Kakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders. Makikita naman natin mga booking schedules po nila. Malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. So on that score, kung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawan para limay lang na hindi pwede 24 hours na sila sakali. Kailangan na magpaika.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
1: Sinimula na ngayong Lunes ang 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosekusyon sa paglilitis ang State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Inaasahang tetestigo ang saksi sa audit ng confidential funds ng Vice Presidente. Sa harap pa rin ito ng patuloy na pagharap ng mga ebidensya sa ilalim ng Article 1 ng Articles of Impeachment.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
4: 4 sa 10 Pilipino, katumbas ng 43% ang tumukoy sa bribery bilang pinakaseryosong impeachment charge laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay batay sa survey ng Okta Research na isinagawa mula July 4 hanggang 11, 2026 kung saan nakapanayam ang 1,200 adult respondents. 28% naman ng adult respondents ang nagsabi na ang maling paggamit ng confidential funds ang pinakamabigat na impeachment allegation. Sinundan ng unexplained wealth na 10%, grave threats 10% at 8% ang nagsabing hindi nila alam o hindi matukoy ang pinakaseryosong aligasyon. Sinabi ng Okta Research na ipinapakita ng resulta na hindi pantay ang pagturing ng publiko sa mga aligasyon sa impeachment case.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
1: Kamara handang pagsabayin ang impeachment trial at budget hearing, si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinuyat ni House Trial Spokesperson Representative Azia Alonto Adyong na kayang pagsabayin ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdilig sa panukalan 2027 National Budget. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na nakasanayan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagtupad sa iba't ibang tungkulin at prioridad. Anya, hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara at ng Committee on Appropriations ay kailangan dumalo sa impeachment trial kaya may pagpapatuloy pa rin ang budget deliberations. Inamin ni Adyong na maaari magkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule ng budget hearings dahil sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niyang karaniwan na nagdaragdag ng ilang araw ang Kamara sa budget season upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtalakay sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Matay sa naunang pahayag ng DBMA, isusumitin nila ang 2027 National Expenditure Program sa Kamara sa August 14. Diin ni Adyong na mahalaga ang maayos na pamamahala ng oras, pagtatalaga ng mga miyembro at pagbibigay prioridad sa mga gawain ng Kamara. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: No special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang si Alvin Baltazar sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Siniguro ng palasyo ng Malacanang na wala nga sahang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalaan laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdo ang pagnanayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalaan. Nagdagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalaan laban sa kanya. Wala sa palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karaglagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng itak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:37 po ang ating oras sa iba nating mga balita, mga LGU at kaukulang ahensya sa Lambak, Cagayan. Inalerto ng Cagayan Valley DRRMC sa epekto ng Bagyong Luis. Ang detalye ng balita hatid ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CBDRRMC ang mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa Region 2. Sa memorandum na ipirmado ni Council Chair at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaatas ang pagiging mapagmatsyag at pagpapatupad ng kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan, particular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pag-uunan ng lupa at iba pang panganib. Maaari anyang itaas ng mga ito ang kanilang alert status base sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kahit pamasa ngayon ay nananatili sa white alert ang operation center ng konseho. Kung kinakailangan, inaatas din ang pagpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas na banta ng flooding at landslides. Kasabay nito, ang pagtiyak na nakahanda at fully operational ang lahat ng evacuation center maging relief resources. Pinasisiguro rin sa mga kinaukulang ahensya at LGU ang pagsuspinde sa sea at river travel, pangingisda at swimming activities sa mga panahong masama ang lagay ng panahon. Samantala, nakatagda naman magsagwa ngayong araw ng PIDRA meeting ang konseho upang mailahad ang preparedness measures ng mga miyembro nito at higit pang mapaghanda ng bagyo na inaasang magdudulot ng pag-uulan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija, suspendido dahil kay Bagyong Luis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampublikong at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Lunes, August 3, 2026. Ang suspension ay pinutupad bilang pag-iingat sa mga posibleng epekto at pag-ulan na dala ng Tropical Depression Luisa. Lahat ng antas, preschool hanggang college, postgraduate sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong August 3, 2026, pinapayuhan lahat ng mga Nobo Ecijano na manatili sa loob ng tahanan, maging alerto at mag-ingat sa banta ng masamang panahon. Hinimok din ng pamalampalalawigan ng publiko na subaybayan ang mga pinakabagong ulat panahon mula sa pag-asa at pang nauukol na ahensya ng pamalaan. Para sa mga opisyal at lehitimong anunsyo, maaaring bisitahin at i-follow ang opisyal na Facebook page ng Provincial Government of Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayuga, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, sa Kabikulan, Memorandum of Agreement nilagdaan para mas palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Isinagawa na ang paglagda sa Memorandum of Agreement MOA para sa implementasyon ng Naga Upland Green Canopy and Livelihood Program. Ang paglagda sa MOA ay isinagawa sa pagitan ng Local Government Unit ng Naga City at Metro Naga Water District MNWD. Layunin ng kasunduang ito na pag-isahin ang iba't ibang government agencies at partner institution para maisulong ang environmental conservation, sustainable development at community livelihood initiative sa Naga City. Ang MOA ay nilagdaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga View Adventist College President Rogelio Indico, Philippine Coconut Authority Regional Manager Dennis Andres, Department of Agrarian Reform Officer in Charge Engineer Rodel Martinez, Department of Agriculture Executive Director Rodel Tornilla, at Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. Layunin ng partnership na ito na mas paigtingin ang interagency cooperation sa pagbibigay proteksyon at pagpreserba ng kapaligiran habang sinusuportahan ang mga programa at maipromote ang sustainable livelihood para sa lokal na komunidad. Maliban sa paglagda sa MOA, isinagawa rin ang tree planting activity at nagtanim ng mga fruit-bearing trees sa compound ng naturang paaralan na nagbibigay simbolo ng kanilang commitment para sa greener, healthier at more sustainable future sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ibang bahagi ng Kabikulan, biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes, pinayagan na si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinayagan ng muli ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes matapos alisin na ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan kaugnay ng bagyong Luis. Dahil dito, nakabiyahe na ngayong umaga ang mahigit 400 stranded passengers sa Tabaco Port, Tabaco City, Albay na naghintay na makatawid patungong Catanduanes. Pinayagan na rin ang mga biyahe mula sa Virac at San Andres Ports na patungong Tabaco City. Kaya unti-unti nang nakabalik sa normal ang daloy ng mga biyaheng pandagat sa lalawigan. Una nang sinuspindi ng TGA ang mga biyahe dahil sa epekto ng sama ng panahon at pag-iral ng storm signal sa Catanduanes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante. Gayunman sa kabila ng muling pagbubukas ng mga pantalan, patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maingat sa pagpaplano ng paglalayag. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Inas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:43 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa Visayas at Mindanao dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 impormasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
32: Sports Radio 918,
33: Radyo Magazine 1278
34: at Radyo Pilipinas World Service.
35: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
36: Mapapakinggan na
37: sa Capital 104.3 FM.
38: Capital 104.3. It's
39: Radyo Pilipinas World Service.
40: Sports Radio,
41: Radyo Magazine,
42: Serbisyo Publiko,
43: the AM and FM collab
44: sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
45: Colab.
0: Radyo Publiko.
3: Servisyo. Bayan. Mahal.
4: News nationwide.
5: Balita ang pambansa.
6: Sa ulo ng ating
5: pinakamalawang na pagbabalita.
7: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan.
13: Sa sambayanan.
14: Ay inyo ring mapapakinggan.
16: Sa 104.3 FM band.
17: Magkaisa.
18: Pagtulungan.
17: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
24: Sa 104.3
27: The Capital.
30: Ang ating mga programa at serbisyo
36: para sa mamamayang Pilipino.
40: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
41: Monday to Friday
42: sa 104.3 FM band.
45: Radyo Pilipinas,
46: Radyo Publiko,
47: and The Capital.
48: Ang boses ng Pangulo.
49: Sabay na maghahatid ng serbisyo
50: sa mamamayang Pilipino
51: in the new era of collaboration.
52: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
53: Radyo Pilipinas,
54: Radyo Publiko
55: sa 104.3
56: The Capital.
57: Ito ang Presidential Broadcast Service.
58: Radyo Pilipinas.
59: Radyo Publiko.
60: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
61: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
62: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon, nakuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Massive clearing and declogging operation isinagawa sa lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Cebu City. Ang may dala ng balitang yan, si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas.
65: Report.
66: Sinamantala ng mga kawani ng Cebu City Hall ang magandang panahon kahapon Agosto 2 upang magsagawa ng massive declogging sa daluyan ng tubig sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, lungsod ng Cebu. Ang Sitio Tambisan ay isa sa mga lugar sa Barangay Tisa na ilang araw na nalubog sa baha noong nakaraang Linggo dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Kahit na araw ng Linggo, pinangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga tauhan ng Cebu City Hall upang linisin ang dalawang ilog sa Sitio Tambisan upang magtuloy-tuloy na ang agos ng tubig. Ang pagsasagawa ng clearing at declogging operation sa Sitio Tambisan ay bunga ng isinagawang pagpupulong ng Barangay Tisa, Cebu City Government, kasama ang mga residente kabilang na ang mga naninirahan sa La Paloma Subdivision at Sitio Santa Rita.
1: Alas 11:48 po ang ating oras. Ngayon, tumungo tayo sa Malacanang para sa press briefing. Nakatutok po dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
67: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
68: Ang meron din ng express briefing.
69: Ang mga residents of the customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.51.
70: Ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangarin ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino.

Sa kanyang katatapos lamang na sona, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pag-aanin ang pasanin ng taxpayers. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR, Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pagsimplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi na angkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, ano, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po?
0: Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS.
2: Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po, delayed po since 2021. Ano po yung reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay?
0: Okay, yung 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisulba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
2: So wala pa pong specific date kung kailan po marirelease?
0: Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA.
1: Okay. Sundan na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gibo Teodoro said, elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view the or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually?
0: Sinabi niya talaga 'yon.
3: Ang sabi po niya sa press sa kanyang kapihan sa
0: Manila. Of course, first about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya?
3: Ang sabi po ni demonizing China.
0: And then, yung pinakadulo.
3: Sabi po ni Davao Mayor, Davao Lawmaker Teodoro, Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So,
0: ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang kataka-taka, very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita na mali no, ang pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas.
3: So, ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials?
0: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Follow up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government?
0: Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ding ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.
1: So, natatanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng maglabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again, sa mga naging desisyon ng wage board gaya ng regional tripartite wages and productivity board?
0: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol, although of course ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
4: Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days.

0: na hanggang August 13. So are we confident, Yusek, na after 20 days or sa after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region?
1: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR.
2: Okay, follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM.
3: Hi, Yusek. Nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabanggit ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod.
1: Anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw?
3: Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress?
1: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng regional tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
4: Ma'am, Senator Amy Marcos has sought a Senate inquiry on the PAC Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. Mm-hmm. What's the reaction of the palace on this matter po?
1: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 pa, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So, maliit lang po ang maookupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po maaaring ilagay itong proyekto regarding PAC Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
4: Follow-up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na wala daw pong, hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong PAC Silica deal.
1: Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
5: Yusek, lumalabas po yung mga spekulasyon dahil raw nagkaroon ng professional working relationship between DPW Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano sa nakarang administrasyon at pareho rin silang na-involved, no, doon sa investigasyon ng mga issue kaugnay ng 2019 SEA Games na kalaunay na dismiss din yung kaso. Paano po tinitiyak ng Paolong Marcos Jr. na mananatili ang tiwala ng publiko sa integridad at fairness ng beripikasyong isinasagawa ng DPWH sa mga alegasyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y manmalyang flood control projects sa Taguig?
1: Ang sabi naman po ni DPWA Secretary Vince Dison, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dison. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado. Integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dison ang nakataya rito.
5: Follow-up ko po doon. During past interview, sinabi ni Secretary Dison na walang natukoy po ang ICI na manumalang flood control projects o anumang infrastructure projects sa Taguig sa investigasyon nito sa mahigit 400 projects. Pero sa mga bagong allegasyon ni Senator Lacson, how do we justify na sapat ang naging investigasyon ng komisyon? Sa bago niyang pahayag, kontrolado raw kasi ni Senator Cayetano ang DPWH sa Taguig, ma'am.
1: Kaya nga mas maganda na mas malali na pag-iimbestiga ang gawin para malaman kung anong totoo. Kung wala namang ghost projects, walang dapat katakutan. Pero kung meron, ay dapat panagutan.
5: Thank you, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune.
6: Good morning. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa report ng Climate Conflict Action Asia, umabot na daw sa 235 deaths from January to July 28 na yung may kinalaman sa BARM elections. So ano po ang marching order ng palasyo sa PNP at AFP? At dahil gano'n na po kadami ang mga namatay dahil sa election-related incidents, and ano po yung balak po mga magdagdag ng AFP at PNP personnel doon?
1: Meron na po ba tayo nakuha na validated na records so far? Meron na po ba?
6: As per report lang po ito ng climate conflict.
1: Okay. Okay, ang unang-una po ang nais ng Pangulo, ang order ng Pangulo ay maging mapayapa, ligtas at magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Sa ngayon po, ang ayon po sa PNP, maganda naman din po na sila ay nabibigyan ng ganitong klase mga impormasyon, pero ito po ay kanilang ibiberipika. At ito po ang gagawin ayon sa PNP. Patuloy ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasabay ng mahigpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng halalan. Yan po ang ayon sa PNP. At ayon din naman po sa COMELEC, yung nasasabing mga issue ng violence ay hindi po election-related. Personal conflicts ito ayon sa COMELEC. But anumang mangyayari, ang PNP po, ang AFP, Philippine Coast Guard ay handa po para matiyak ang kapayapaan sa halalang darating.
2: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
7: Good afternoon, Yusek. Yusek, a group of concerned citizens filed a complaint against Secretary Buhalte. Did the president learn about this? This is allegedly due to his involvement in some gambling activities. What was the reaction of the president?
1: Kung may ganito po mga issue, ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan. At kung ano man po ang kalalabasan nito, ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
7: do you see a need, ma'am, na mag-impose ng preventive suspension against the secretary while the investigation is ongoing? Kasama po kasi yan doon sa nire-request nila.
1: Sa ngayon, hindi pa po na ipapaabot ng Pangulo kung mag-i-issue ng ganyan sa kay Secretary Puhalte. Pero tignan po natin sa mga susunod na mga oras or araw at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-update.
7: But as of now, can we say that the President still trusts the Secretary?
1: Sa ngayon po, nawala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliban lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
2: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
0: Yusek, comment lang ng palas doon sa lumabas na sexual and character assassination plot against Executive Secretary Recto for the purpose of setting him up in a fabricated scandal.
1: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulo Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira, napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
0: Yusek, follow-up lang. Isa mo lang kanyang convince na hindi lang nagtatapos kay Congress, na banggit naman si Congressman Leviste at saka si dating Congressman Jing Paras. Kumbinsido ba ang palasyo na hindi lang nagtatapos doon sa dalawa yung itong plot kay Executive Secretary?
1: Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So, dapat natin tumalaman. So, tayo lahat, kayo mga lehitimo, taga-mainstream media, ipaglaban ninyo ang inyong karangalan, ang inyong dignidad bilang tagapagbalita ng tama, hindi fake news.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
8: Yusek, maiba lang po na topic yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision, kabilang po yung grupong Spark na sinabi po nila it showed the failure of the

0: but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacañang dito sa naging desisyon ng Sandigang Bayan and sa mga, syempre po, parang nadidismaya sa naging resulta?
1: Sa pagkakataong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So, hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ay naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
0: Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacañang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacañang when it comes to corruption cases?
1: Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
0: Baka lang po sabihin may selective justice na naman po.
1: Selective justice na, dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty.
0: Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon.
1: Okay. Unang-una, ang pagde-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Hindi dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Diba?
2: Okay. Follow-up question, Malaka Ivan Mayrina, GMA7.
3: You said over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo? And what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad?
1: Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole-of-government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, iba.
3: How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon.
1: Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat

0: whole of government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang-uusig, pati kasama na rin po ang judiciary.
1: Ma'am, sorry. Ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Puhalte currently under investigation already?
0: Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against sa Secretary Puhalte.
1: Thank you.
2: Okay, sundan na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: USEC former Speaker Martin Scamp is questioning the Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano po ang reaction ng Malacanang dito?
0: Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa.
3: But USEC, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basihan. They're also facing perjury charges. So, lehito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta boys?
0: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
3: Last question, USEC. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Leviste as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition. Ano po ang reaction nito?
0: Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais lamang po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ng due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Rimulya na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato.
2: Meron talang Malacanang Press Corps. Maraming salamat. Balik sa iyo, si Claire.
0: Bilang tugon sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, pinangunahan ni Philippine Ambassador at Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, ang paghain ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga nakapaligid na maritime zones sa UN Secretariat. Bahagi ito ng pagpapatibay ng Pilipinas sa mga karagatan ng bansa sa ilalim ng Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, pinatitibay ng hakbang na ito ang legal na katiyakan, transparency at pandaigdigang pagkilala sa lawak ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Mahalaga rin ito sa pagpreserba ng opisyal na record ng mga maritime entitlement ng bansa sa harap ng epekto ng climate change at pagtaas ng level ng dagat. Isa lang ang hakbang na ito ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sa kaisipan ng bawat Pilipino at ng buong mundo ang mga karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Bahagi rin ito sa matinding kampanya ni Pangulong Marcos Jr. isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating mga karagatan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maukit sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ang The Wonderful West Philippine Sea. ang kauna-unahang three-part e-book na magpapakilala sa mga kabataan sa marine biodiversity ng bansa at sa West Philippine Sea. Inilunsad ang e-book bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DENR na gawing mas madaling maunawaan at mapalapit sa mga bata ang kaalaman tungkol sa agham, pangkaragatan, pangangalaga sa kalikasan at environmental education. Ang unang yugto ng e-book, The Wonderful West Philippine Sea with Pawi, the Sea Turtle, ay sumusunod sa paglalakbay ni Pawi, isang mausisang pawikan habang tinutuklas ang mga bakawan, damuhang dagat, bahura at mga pamayang baybayin ng West Philippine Sea. Ayon sa DENR, makakatulong ang e-book na maintindihan din ng mga kabataan, pati ng mga congressmen, ang kahalagahan ng food security, kabuhayan sa karagatan, at shared heritage. At mauunawaan sa simpleng paraan ang 2016 arbitral ruling. Tampok din sa e-book ang mga gawaing pagkilala sa iba't ibang species, mga pahinang maaaring kulayan, at isang pangakong pampamilya na naghihikayat ng mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan. Tulad na lang ng pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig at pakikilahok sa mga community clean-up drive. Hindi pagtatapon ng basura sa bakuran ng ahensya. Forma na inilunsad ang publikasyon sa ginaganap na symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, A Decade of Marine Scientific Research in the West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Tiwala ang pamahalaan na sa ganitong paraan, maaalala ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mambabatas at mga kabataan, na atin ang West Philippine Sea.

0: At sa mga iba ang pananaw na tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, i-download nyo na po yan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay maggalang at mapagkalinga. Ugaling dapat manahin ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan tayo na ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Ang nakikita mga karahasan na pinapalakpakan pa ay gagayahin ng ating mga kabataan. Pagkaingatan ito ng mga magulang at mga guro, ipakita ang tunay na bagong Pilipino. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, ilang mga katanungan yung inantirting ni PCO Undersecretary Claire Castro. Ilan dito yung tanong hinggil doon sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tidoro na nagsasabing yung mga full-time officials to resign. Ang tugon dito ng PCO Undersecretary, wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Tidoro. At ang kinakailangan niya kung pag-uusapan ay pagmamahal sa bansa ang pinag-uusapan, ito ang dapat na makita sa mga Pilipino. At doon sa sinabi ni Congressman Pulong Duterte ni Stag, demonizing China, nakaka-alarma ano ito, sabi ni Undersecretary Claire Castro, parang loyalty, parang lumalabas na gano'n ang loyalty nitong si Congressman Pulong Duterte ay hindi solido sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yung mensahe doon sa mga elected officials na kailangan ng magbitin at very often doon sa mga court-signed officials, sabi ni Mr. Castro, magpakita na para lumantad na sila para magkaalaman na kung saka-sakalo. Samantalang sa iba pang mga natanong na issue ay yung tungkol din sa ito, inuuntay ito ng ating mga magagawa. No? Makagtat pa ang tinihat ng palasyo ng Malacanang sa gitna ng tiyaro na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court ay lumalaban ang pamahalaan. Pinaglalaban ang pamahalaan ang mga magagawang Pilipino particular dito sa National Hospital Region para 55 pesos na dagdag komento para sa kanila. Meron na lang yung ginagawang opisyon na pagtutol dito ang pamahalaan at ginagawa nito ng ramudyo. Ang apelo dapat din sa tinatawag na rin sila ang pagtutol sa pagtutol. Samantala, nabanggit din na kanina yung patungkol dito sa DOA Secretary Cuarte sa gitna ng pagkaka-involve nito o gano'n. Ito ay reklamo na gambling activities. Sabi na pala sa namalakan niya kung may issue, dapat lang nila investigahan at hayaan natin ang Pangulong Marcos na mag-decision bukod niya. Pero sa ngayon, ang sabi ni Lucifer, sabi ka na tapanggap sa Pangulo kung may unang Pangulo, isa ka sarali na may preventing suspension dito kay DOA Secretary Marcos. Samantala, yabal lang natin po yung bill sa dating Senador Bong Revilla. Ang sabi naman ang palasyo dito, yung petition for bail pa lang ang pinag-uusapan dito. So, hindi pa tapos ang laban at kanatiling may pinag-aharap na kaso. Ito si dating Senador Bong Revilla. So, yun lang ilang sa mga nag-dangyotan ng dito Undersecretary sa Katuan ni Undersecretary Glenn Castro dito sa Pulong Balikan sa Palasyo ng Malacanang. Walang pag-uto sa Malacanang para sa Bago Pilipinas tayo din magkasama sa Pilipinas sa grupo dito.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
6: A Radyo Pilipinas coverage.
11: At 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, inyo nga pong napakinggan ang Malacañang press briefing kasama si Undersecretary Claire Castro. At sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang press briefing sa Malacañang, magtungo naman tayo dito sa Senado kung saan nagpapatuloy nga ang Day 11 ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo tayo doon sa ating kasamahan na si Nympha Asuncion, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds inihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok doon ang ating kasamahang si Nympha Asuncion.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
12: Yes, nasa 15 kahon nga ang inihanda ng prosekusyon na iharap dito sa paglilitis ngayon sa ikalabing isang araw ng paglilitis ng sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capuna na ang mga kahon ay naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Kasabay nito, tinawag bilang testigo si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO. Ayon kay Kapunan, para lang sa naturang testigo, yung 50 na ebidensya o exhibits na ipapakita sa korte. Kabilang dito, yung kabuang 3,664 na mga dokumento kung saan 3,617 ay mga acknowledgement receipts o ARs. Sa bilang na ito, 845 receipts ang mula sa ika-apat na quarter ng 2022 na may kaugnayan sa Office of the Vice President o OVP. Hiniling din ng Kapuna na tanggapin ng impeachment court ang mga dokumento sa pamamagitan ng stipulation at binigyang diin na ang mga ito ay hindi nagmula sa prosecution team kundi mga dokumentong isinumite mismo ng Office of the Vice President at Department of Education bilang liquidation ng kanilang confidential funds. Ayon sa prosecution, ang mga dokumento ay may kaugnayan sa liquidation ng 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education na dating pinamunuan ni VP Sara. Ang Article 1 ng impeachment complaint ay nag-akusa kay VP Sara ng culpable violation ng Constitution, graft corruption at betrayal of public trust dahil sa umano'y sistematikong maling paggamit, paglustay at irregular na liquidation ng kabuang 612.5 million pesos na confidential fund na inilaan sa OVP at DepEd. Pagkatapos nga yung naging stipulation ng the prosecution at defense ay ang natira na lang ay nabawas pala yung 10 boxes ng mga dokumento mula dun sa paunang 15 boxes dapat ng confidential funds ay ipresenta ng prosecution dito nga sa kaugnay ng pagtestigo ni Wamil. Kaya sabi ni Attorney Kapunan ay nabawasan nga sila ng 10 boxes at mas mapapaiksi itong naasahan natin, mas mapapaiksi pa itong pagtestigo kay Wamil. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
7: Isang pagkasaysayang bansa, isang bansang nakatuto, halong paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
11: Maraming salamat, Nympha Asuncion. So mga kababayan, ayon nga po sa ulat ng ating kasamahang si Nympha Asuncion, out of 15 boxes naglalaman ng mga dokumento na ipinasa ng DepEd at ng OVP sa Commission on Audit, these are liquidation documents. Mga kababayan, ito po yung binabanggit natin kanina, no? Hindi po ito galing sa prosecution. This was submitted by the Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit as part of their liquidation document. Pa rin may kinalaman mga kababayan doon sa tinatawag nating confidential funds. Ito yung Article 1 ay binabanggit po natin from the Articles of Impeachment na ipinasa. Yung sa misuse ng confidential funds. Pero mga kababayan, kadalasan kasi pag nakakarinig po tayo ng mga balita, no, ginagamit interchangeably yung salitang confidential funds at intelligence fund. Pero hindi po sila parehas, mga kababayan, ha, may pinagkakaiba po. Ang pinagkakaiba diyan, mga kababayan, is yung target na gumagamit, sino ba yung gumagamit nitong pondo na ito. Maya na natin maya natin i-discuss yan. Ano, we'll have a short break. May mga kailangan lang po tayong paalala na marinig mula po sa ating himpilan. Standby lang po tayo mga kababayan dito pa rin sa ating paglilitis sa ating Vice President. Pa rin, of course, mga kababayan ng Radyo Pilipinas. Ang oras po natin, 41 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
15: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan lang
16: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
16: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
23: A Radyo Pilipinas coverage.
11: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, mula po sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion sa Senado, tungo naman tayo mula naman sa Kamara de Representantes. Ayan, ang House of Representatives, makakasama po natin ating kasamahan si Ms. Lani Valdos Reyes. Ang COA auditor na si Roderick Wamil isiniwalat ang kanilang audit findings sa OVP o yung Office of the Vice President at ng DepEd hinggil sa paggastos ng kanilang confidential funds. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
22: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
23: a Radyo Pilipinas coverage.
24: Magandang tanghali, Alian. Humarap na sa witness stand si COA Auditor Roderick Wamil, na more than 11 years na nagtatrabaho sa Commission on Audit. Siya ay attorney for ang kanyang plantilla position. Siya ang kasalukuyang audit team ng COA sa Pasay at dating State Auditor for COA ICFAO o yung Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kanina ipinaliwanag din niya yung mga provision ng COA Joint Circular 2015-01. Ito yung provision na naglalaman ng paggastos at tamang paggastos ng at liquidation ng confidential funds. Kanina si Attorney Kapunan, ang private prosecutor na siya nagpupresenta ngayon ng mga testigo, nagsagawa ng recap tungkol dun sa naging testimony ng dalawang land bank branch manager noong nakarang linggo. Inulit niya na ang Office of the Vice President ay nakakatanggap ng 125 million pesos kada quarter noong 2022. So, bawat quarter ay 125 million times 4 yan na alyan. At ito ay ang bawat cheque, bawat quarter na natatanggap ay kada quarter na kinukuha ng OVP. No, wini-withdraw nila in cash. Special Dispersing Officer Gina Acosta ang siyang kumukuha nitong confidential fund ng OVP. At si Edward Fajardo naman sa Department of Education, kung saan meron tatlong cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos na siyang kinukuha din bawat quarter ng DepEd sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Kapunan.
25: So tatlong Vice President, Vice President Binay, Vice President Robreno at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
0: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte
24: lang po ang
0: aking audit na may confidential fund.
25: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
0: Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
25: And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education?
0: Yes, ma'am.
25: And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education?
0: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging deputy secretaries po ay sina dating secretary Dovistro, dating secretary Briones at ang ating vice presidente in her concurrent capacity as the deputy secretary during that time po.
25: At sino sa tatlong ito? Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
0: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd secretary.
25: Bakit, Mr. Witness?
0: Dahil siya lang po yung naging DepEd secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
25: And could you tell us how much?
11: Danny?
24: Okay, Alian. Okay, Alian. Kanyan nga yung sinuwalat ni COA Auditor Roderick Wamil. Equivalent niyan noong sa 11 years niyang pagtatrabaho sa COA, siya ang naka-assign sa COA IGFAW na nag-audit ng OVP and Vice President na umupo from that years from VP Binay, from VP Lenny Robredo at VP Sara Duterte. Tanging kaya VP Duterte ang merong nakalaan na confidential funds sa OVP. At nung sa DepEd naman, sa tatlong secretaries na naka-umupo from 2015 hanggang 2023, tanging DepEd under the supervision of Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na ibinasi ng komisyon ang kanilang audit observation memorandum o yung AOM na ipinadala nila sa OVP sa mga natuklasang irregularidad sa confidential expenses ng OVP. Ito yung naging mainit na usapin noong nakaraang taon kung saan inimbestigahan ng House Committee on Good Government yung 11 days sa loob ng 11 days ay ginastos yung 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, hindi naging compliant ang OVP sa physical and financial plan ng tanggapan, walang accomplishment report at documentary evidence of payment. Mamaya, Alian, ay pakikinggan natin muli yung direct examination ni Attorney Kapunan kay State Auditor Roderick Wamil sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ngayon kasi naka-break lamang sila at asahan din natin na maisa lang pa yung isang testigo from COA IGFAW, si Miss Eileen, at yung kung kaya pa ay maisa lang din o maiharap din sa witness stand yung HREP Archive Officer na si Marivic Pareha. Yan muna sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
23: A Radyo Pilipinas coverage.
11: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Nga po mga kababayan, ayon sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Out of the three, mula nung nag-assume ng kanyang posisyon bilang former state auditor ng ICFAW, itong si Attorney Roderick Wamil, sa tatlong na upo bilang vice presidente at tatlong na upo bilang mga DepEd secretaries, Tanging si Vice President Sara Duterte with her concurrent position as the DepEd former DepEd Secretary kakuha ng confidential funds. Kanina mga kababayan, binabanggit po natin, ano, ano nga ba ang difference ng confidential funds at ng intelligence funds? Simple lang po mga kababayan, ng intelligence funds, ang gumagamit po nito ay militar for their activities, for surveillance ito mga kababayan. Ang confidential funds naman po ay ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan ng iba't ibang mga departamento, ng mga local government units para suportahan at pondohan ang kanilang surveillance. No, ang tanong, ito kaya, ano ang pinaggamitan netong OVP at ng DepEd noong pangapanahon na ito on sa mga nakuha nila at na-appropriate ng confidential funds? Tara, balikan naman natin ang ating kasamahang si Luisa Irispe mula naman sa panig ng Depensa. Defense team, hindi sumang-ayon na ginastos sa loob ng 11 ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong December 2022. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
24: Ali, hindi nga tinanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte na umabot lang ng 11 ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds noong December 2022. Sa papatuloy na paglilitis ngayong araw, inalok ng prosecution ng defense na i-stipulate o tanggapin ito pero umalma ang depensa at hindi umano nila ito tatanggapin ang 125 million na confidential funds na ito sana ang 125 million na confidential funds na para sana sa fourth quarter ng 2022 pero base nga sa dokumento ng Commission on Audit na isinumiting liquidation report ng OVP, ginastos lang umano ito mula December 21 hanggang 31, 2022 o 11 days. Dahil dito, hindi rin tinanggap ng defense team na totoo ang mga liquidation at acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022. Ayon kay Attorney Michael Fupoa, defense counsel, ito ay nasa 900 na mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Fupoa.
2: I would like to thank the Honorable Court for your patience as well. So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022. Because one...
3: What period is that again, counsel?
2: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
3: December 21 to 31, 2022.
2: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
3: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
2: Approximately at least 900, Your Honors.
3: So that's about 900 over.
11: Luisa? Yes, go ahead, Luisa.
24: Maliban ng iba pang mga dokumento at liquidation reports na inilabas ng COA para sa confidential funds ay tinanggap na totoo ng defense team. Ito ay nasa higit 2,000 dokumento na laman ay liquidation reports noong 2023 naman. Samantala, nililaw naman ng defense team na ang mga dokumento ay kabilang na sa pre-marked evidence kaakibat ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Hindi na kabilang rito yung mga ipinasabina. Kanina humingi lang sila ng pagkakataon na maisa-isang masilip ang mga dokumento mula COA dahil inalok sila ng prosecution na mag-stipulate o tanggap Philippine ang mga documentary evidences na totoo. Mamaya naman, Al, inaasahan natin na magkakaroon nga ng cross-examination ang defense team hinggil nga dito sa mga naging pahayag ng witness sa confidential funds ngayong araw at particular din yung kanilang hindi tinanggap nga na totoo itong 11 days umano na ginastos ng OVP ang 125 million na confidential funds noong December 2022. At yan muna ang pinakaling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Luis Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
4: A Radyo Pilipinas coverage.
11: Yan ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Arispe mula po sa panig naman ng defense team. May kaugnayan pa rin dun sa pinag-uusapan po natin kanina, ano po, bago nagkaroon ng more than 5 minute recess ang Senate Impeachment Court. May kinalaman dun sa proposed stipulation of facts na inintroduce ni Attorney Lorna Capunan, ang House Prosecution Counsel. So out of doon sa mga listahan, no, na ibinigay ni Attorney Lorna Capunan, these are the proposed stipulation of facts. Natulang po ng depensa yung may sa bahagi po ng paggastos ng OVP ng Office of the Vice President between the dates of December 21 to December 31, 2022. Ito yung labing isang araw na paggastos ng OVP dun sa 125 million pesos na confidential fund. Ayon kay Attorney Michael Poa, sinasabi ni Attorney Michael Poa, no, may mga kailangan pa silang ayusin, no. There are still issues dito sa ilang mga dokumento. Ang approximation dito ng defense team, 100 documents pa ang kailangang busisiin bago tanggapin ng depensa, o kung tatanggapin man nila, itong formal offer for yung proposed stipulation of facts mula po sa House Prosecution Panel.
22: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
5: Magandang araw sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Thank you. Sa mahalagang balita, no special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacañang. Ang detalye ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
7: Siniguro ng palasyo ng Malacañang na wala nga saang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalian laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalian. Dagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ari ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalian laban sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
5: Samantala, House Leaders, isinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng panukalang Sariling Kuryente Act. Ang kabangulat ihati naman sa atin ni Kathleen Forbes.
8: Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at rekisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot-kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente ng mga end-user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailangan ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Mananatili naman saklaw ng umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga ulat, Meralco tatalima sa kautusan ng ERC na i-refund ang mahigit 9 bilyong piso sa mga customer nito. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
12: Handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund ito sa kanilang mga consumer ang nasa 9 bilyong pisong sobrang nakolekta sa nakalipas na 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management at Meralco, katumbas ito anya ng 34 centimos sa kada kilowatt hour kahit makakukuha ng 59 centimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magugunitaan ni Valles na naghahain sila ng 2 magkahiwalay na aplikasyon para sa refund noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanilang nai-refund mula pa noong 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak ng Meralco, mararamdaman na kanilang mga customer ang naturang refund sa lalong madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
5: Sa iba pang mga balita, hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga rallyista sa Department of Labor and Employment na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspende ng dagdag sahod na 85 pesos sa National Capital Region. Giit ni Secretary Tolentino, kaisa ang Labor Department, ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
13: Pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. Kahintayin natin yung nangyayari ngayon, antabayanan natin yung nangyayari sa Pasig.
5: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
23: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Sa kaugnay na balita, pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Raffy Tulfo. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Pinalagan ni Senador Raffy Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa araw ang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyang diin ni Senator Raffy na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaan sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, hakbang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung meron mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinauukulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Nanya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Raffy ng panukal ng batas para amyendahan ang probisyon sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas single sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Sa iba pang mga balita, ipinaalala ng Department of Labor and Employment o DOLE na kinakailangan kumuha muna ng Working Child Permit ang mga batang wala pang 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, palatastas, social media content, vlogs at iba pang online platforms. Batay sa Labor Advisory Number 12 Series of 2026, saklaw ng Republic Act Number 9231 o ang batas na nagpoprotekta sa mga working child, hindi lamang ang tradisyonal na media kundi maging ang digital platforms. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 taong gulang maliban na sa ilang pinahihintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa alinman kaso, kailangan munang kumuha ng permit mula sa DOLE. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para sa mga bata kabilang ang limitasyon sa oras ng trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinihikayat din ng ahensyang publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content.
23: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga ulat, pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng mga Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa pamagitan ng 15 na review o 15 na review. Sinabi ni Secretary Kakdak na may karapatan ang mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyang din ito na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganib ang buhay ng mga seafarer.
23: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Sa puntong ito, bago natin ipagpatuloy ang kailangan natin ituloy ulit ang ating balitaan, isa pa. Ayan, sa iba pang mga balita, dumating na sa bansa ang 5 Pilipinong crew member ng Antigua Flag Bulk Carrier na MV Inase matapos i-repatriate dahil sa mga pag-atake sa mga barko sa Black Sea. Sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang mga seafarer sakay ang Philippine Airlines Flight PR731 sa NAIA Terminal 1. Nauna nang nakauwi ang 7 iba pa noong July 31. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng airport at financial assistance habang isinailalim naman ng mga ito sa health check para matiyak ang kanilang kalagayan. Kasama ang mga Pilipinong crew nang tamaan ng drone ang barko habang nakadaong sa Port of Pivdenry o Pivdeni sa Ukraine. Inatasan naman ng DMW ang kanilang manning agency na tiyakin ang physical at psychological checks ng mga seafarer. Pinaalalahanan din ang mga agency na sundin ang safety protocols para sa mga barkong dumaraan sa Black Sea.
23: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: At ito na nga sa puntong ito ay bago po natin na paraanin muli ang mga balita mula dito sa ating bansa ay makakasama natin ang ating Philippine Embassy sa Beijing, China. Bakit? Kasi ating itatampok sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang lumalawak na presensya po ng mga Filipino products sa bansang China lalo na sa mga umuusbong na merkado sa Western China. Mula sa kakao ng Camiguin, perlas ng Mindanao, hanggang sa iba't ibang produktong likas sa o likas na ipinagmamalaki no, dito sa ating bansa ay patuloy nating binubuksan ng pinto ng oportunidad para sa ating mga negosyante. Syempre mahalaga po yan para mapalakas din ang ekonomiya ng ating bansa. Kung ating matatandaan, kamakailan ay lumahok ang Pilipinas sa ika-32 edisyon ng China Lanzhou Investment and Trade Fair sa Gansu Province, isang mahalagang platform po para sa regional economic

0: Opo, magandang araw sa inyong lahat.
1: Maraming maraming salamat din, Ambassador. At kasama din ni Ambassador Flor Cruz, ang Trade Counselor ng Philippine Embassy sa Beijing. Walang iba kundi si Ginoong Glenn Peñaranda. Sir Glenn, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon.
2: Magandang hapon din. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami ngayon.
1: Maraming maraming salamat po. Hindi ko na masyadong patatagalin pa dahil very exciting 'to, no? Itong discussion dahil dito ay napapatunayan talaga natin na global ang ating mga produkto mula dito sa Pilipinas. Una-una ko pong katanungan dito sa ginanap na 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair. Paano niyo po inilalarawan ang kahalagahan ng paglahok po ng Pilipinas sa mga ganitong uri po ng platforms, lalo na't ito ay nakatuon sa Western China na hindi pa gaanong napapasok ng ating exporters?
0: Kasi po, napakalaki ng China. Sa isip ng ating mga kababayan Pilipino, ang naiisip lang natin pag China ay ang siyudad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, ako sa Hong Kong. Pero sa katunayan po, napakalaki ng China, maraming probinsya at siyudad ng China. Yung ibang probinsya nila ay katumbas ng isang bansa. Yung buong China po ay parang buong kontinente ng Europe. So isa-isip po natin yon. At dahil doon, kami po ay pinapalawak namin ang ating target. Kumbaga, kung nangingisda tayo, pinapalaki natin yung ating net, the fish net. Ang Western China nga po ay hindi masyadong napapansin o naiisip ng ibang bansa, pero napakalaki po ang potensyal ng Western China bilang isang destinasyon ng business, commerce, or investment. Kaya po naisip namin ang aming embassy kasama si Councillor Glenn, sama-sama po kaming nag-iisip, naghahanap ng mga pwedeng makapartner at pwedeng maging market ng ating iba't ibang Filipino products and services.
1: At syempre atin po nga binibigyang diin dito yung commercial engagement po ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng China, kasi nabanggit nyo na isang probinsya sa China ay parang katumbas na ng isang bansa, kaya marami palang pwede pong i-explore pa rito. Matanong ko lamang po, no, kung ano-ano po yung mga konkretong hakbang na isinagawa po ng ating embassy dyan sa Beijing upang maisakatupan itong mga commercial engagements na ito, lalo na sa mga inland provinces tulad na lamang po ng Gansu.
2: Steph, ako na siguro sasagot niyan. Isa sa mga palagi namin ginagawa ay may bisita kami doon sa mga probinsya na nakikita namin ay na may malaking potensyal para lumago pa yung ating negosyo. Pero ang isa rin mahalagang aspeto dito ay kung may interest yung mga lugar na ito sa atin. Sa case ng Gansu, meron tayong very active na Gansu Chamber of Commerce na nagninegosyo na sa Pilipinas. At sila ang kausap namin at katuwang natin para makapunta tayo doon sa trade fair na to. At saka sila rin ang tumulong sa atin makilala yung mga importers doon, pati na yung iba pang mga grupo doon na interesado din na palakihin pa negosyo natin sa Pilipinas.
1: At speaking of that po, no, ano po ba yung mga masasabi po natin na opportunities na maaari po nga samantalahin ng mga negosyante natin dito sa Pilipinas dun sa mga lugar na tulad po ng Gansu? Kasi sinasabi po na yung mga inland provinces po sa China ay maituturing na po na engines of growth. At syempre, curious din po kami, ano po ba yung mga produkto po na galing dito sa Pilipinas na tinatangkilik po sa Gansu na maaari po na inyo po nga na i-feature na doon sa 32nd China Lanzhou Investment

0: investment and trade fair.
1: Dadagdagan po ito ni Glenn. Pero ang sasabihin ko muna, kasi nga po yung Western China, hindi siya masyadong napapansin ng mga ibang bansa o ibang mga negosyante. Isipin po natin kasi matagal na silang, maraming taon silang naiiwan. Pero sa katunayan po, lumalaki ang kanilang market, ang middle class lalo na. Pero hindi kasing convenient sa kanila na makakuha ng ilang mga produkto, halimbawa po yung tropical fruit. Sabik na sabik po sila na makita at mabili yung ating mga tropical fruit kasi Western China po, bihira ang access nila sa Western at sa tropical products. Kaya isa po yun sa ating tinitingnan na potential. Si Glenn.
2: Maidagdag ko na ang pinakamalaking oportunidad talaga sa atin ay yung nabanggit na nga ni Ambassador na yung tropical fruits at saka seafood. Ang ganso po ay inland, no? So sabik na sabik sila sa mga ganitong produkto. Nakikita na namin na ang pinakamadali yung fresh, no? Yung durian natin nakarating na doon. Kasi yung actually yung ganso chamber may agreement na sila sa isa nating exporter for durian. Pero ito nagbubukas ng bago pang oportunidad sa mga iba pang produkto. Kasi ang approach din naman ng mga Chinese ngayon, hindi lang yung parang trader, kundi gusto din nilang sumama. At sa gusto din naman natin ito, na ma-involve sila dun sa value chain ng production. So for example, for tropical fruits at saka seafood, yung pag-build ng mga cold chain, yung processing, and even yung pag-arrange sa logistics, yun ang may ambag ng ating mga partners kaling sa China. Yung ganso, kahit na napaka, parang titingnan mo sa mapa, napakalayo na. Mm. Pero because of the advances in logistics and advances in new ways of doing business like e-commerce, lumalabas na ngayon na posible na. At saka gusto ko lang imbalita na bunga ng aming pagpunta doon sa Gansu, nag-follow-up meeting na kaagad sila sa Manila, sa DA, pinag-usapan na paano natin i-consolidate yung ating mga produkto at paano natin maparating sa Gansu sa efficient at saka sana hindi masyado mahal para maging competitive pa rin siya.
1: At saka po yung Gansu, ay sanay na sanay sila sa trading. Centuries ago po, ang ganso ay nasa along the Silk Road na tinatawag. So, ito po ay daanan ng trade ng mga products na nagbibilihan sila galing sa Central Asia. So, yung mga Uzbekistan, Kazakhstan. So, ang tingin po rin natin ito, ito ang entry point natin or gateway sa iba pang lugar na dadaan sa ganso. So, strategic din po ang importansya ng Gansu.
2: Idagdag ko lang ni Seth na nabanggit ni Amba yung sa Silk Road. And sorpresa kami kasi isang kasama natin, yung Mindanao Pearl, yung maari is a Muslim. And they found out na may mga relatives sila doon, yung mga Muslims din doon. So, and I think tinitingnan din natin, di ba alam natin na meron din tayong mga halal products na binibenta natin sa mga Islamic markets. So, isa rin yun sa mga produkto na pwede rin natin i-produce dito sa Gansu.
0: Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot po nito, para po sa mga lokal na produkto, kasi nabanggit nyo na po yung mga agri products, pero how about naman po yung mga pearls po, ng mga perlas, paano nyo po nakikita yung potential nito sa mas malawak po na market sa China, particular sa mga bagong consumer na nasa Western regions?
2: Ako na rin sasagot po. Ang mga consumers sa China, Steph, dahil sa ilang, masiguro mga dalawang dekada na yung patuloy ng pag-unlad nila, malaki na yung kanilang income.
1: Disposable
2: income. So ang kanilang, they demand for the higher quality products. And recently, nakikita din namin na habang mature yung mga consumer, naghahanap din sila ng mga produkto na to for their own comfort and pleasure, no? Yung of course, yung jewelry kasama ng perfumes ay isa sa mga investments ika nga ng mga consumers dito, lalo na dahil ang mga perlas ay rare and natural products. At saka maganda talaga.
1: Nagulat po yung nagbebenta natin, di ba, na marami bumibili doon sa display niya perlas.
2: Kasi yung perlas din natin, may istorya, no? Kasi yung kilala tayo sa South Sea Pearls, which are really beautiful and rare. So ito, kasama doon sa istorya na rare siya, special, natural, and then yung connection na meron yung Gansu with the Philippines, yung historical links dahil sa Islamic connection. All of this parang nagbibigay ng magandang meaning doon sa mga produkto. So in general, marami sa mga produkto natin, hindi lang itong na-umpisa na introduce ngayon, ang nakikita namin na as long as meron tayong volume, no? At saka may mga partners tayo na kasama natin sa pag-introduce dito, maraming oportunidad dito sa China.
1: Mm. Kaya gusto po namin maingganyo yung iba pang mga Pilipino companies or entrepreneurs na isa-isip din natin na ang China ay isang market at magandang oportunidad po rito na magkaroon ng profit at mapaganda ang ating trade relationship.
0: Matanong ko lamang po, no, meron pa rin po bang mga tinatawag po na hamon, no, although nabanggit nyo na parang this is a new market pa lamang po, no, itong sa western regions ng China, pero meron na po bang mga maiko-consider po na challenges na kinakaharap ang ating mga exporters, lalong-lalo na po yung ating mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pagpasok po dun sa mga inland provinces?
2: Bago lang sasagot. No? Itong interest natin na magbenta ng marami. Hindi lang naman trabaho namin sa dito sa embassy, kundi kasama namin yung aming mga opisina diyan sa Pilipinas. So, sa DTI, halimbawa, meron tayong Export Marketing Bureau. Meron tayong China specialist doon. So yung mga nakikita naming oportunidad dito sa China, nire-report po namin yan. At saka sila, kasi nakapunta na rin sila sa China several times, sila ang nagsishare nito sa ating mga exporters. So, yun ang mahalaga, na ihanda sila para dito sa China. Ang dahil maliliit yung ating companies, ang isang proyekto din namin, kaya nga kausap na natin yung DA, ay mahalaga na mag-consolidate tayo, magsama-sama tayo yung mga companies para may volume tayo. Kasi dito sa China, karamihan sa mga buyers gusto nila paramihan yung order. No? So, yun ang pinag-uusapan ngayon, paano tayo mag-consolidate. Una, ihanda yung ating mga exporter para yung mga produkto nila ay tumama dun sa kinakailangan ng mga consumer dito. Pag meron na yun, kailangan i-organize natin in a consolidated way para yung mga buyer dito, including yung mga malalaking buyers. Kasi regular naman namin kausap, pero mga wholesale markets dito sa Beijing, saka sa iba pang mga lugar, pati yung mga malalaking companies, at saka pati yung mga nag-online, kausap na rin natin. Kasi this will enable even our smaller companies na parang ma-break natin yung challenge of distance, or logistics, kasi meron tayong mga partners na who can do the trading effectively.
1: Sa parte naman po namin team dito sa Beijing, isa pong pwede namin maitulong ay local knowledge. So sa pamamagitan po ng aming mga research sa Manila at saka dito, pwede pong makatulong kami na mahawakan ang kamay ng ating mga entrepreneurs para pagpasok nila dito ay matulungan namin sila ng advice, consultation para maiwasan kung anong mga obstacle ang kanilang ma-encounter dito.
0: Ito naman po, no, kasi nabanggit niyo yung iba pang measures kung paano natutulungan yung ating mga negosyante na maipasok po, no, yung kanilang products sa Chinese market. Pero ano pa po yung mga iba pang initiatives, no, yung mga masasabi po natin na flagship initiatives from the Philippine Embassy in Beijing upang yun nga po, no, mas lalo pa po tayong, mas lalo nating i-promote yung ating Filipino products dyan sa China. Aside po dun sa participation po natin sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair.
1: Marami po pong trade fairs na ginaganap dito sa China sa buong taon. So, isa pong ginagawa namin ay umaattend kami ng mga lalo na yung mga malalaking trade fairs through the year. At sa pamamagitan po noon, winawagayway natin ang ating flag, Philippine flag. At the same time, hinihikayat po natin ng mas marami pang mga Pilipinong entrepreneurs, companies na sumali sa trade fairs. Kasi yun po ay isang one-stop way na pwede nilang ipagmalaki, ipakita ang kanilang mga produkto at services.
2: Magbibigay ako ng dalawang pinakamalaking project natin dito sa China. Una, yung China-ASEAN Expo na ginagawa dun sa Laning. It will happen sa September. Ang Pilipinas, tayo ngayon ang country of honor. At ang ating featured province will be yung City of Cebu. Inaasahan natin na more than 100 exporters from Cebu ay pupunta sa Nani. So, ongoing na ito. Kasama din ang iba pang mga ASEAN countries, pero ang Pilipinas ang country of honor. Ang pinakamalaking trade fair na sinasamahan natin ay yung China International Import Expo na nangyayari sa Shanghai tuwing November. Nakakatuwa talaga dahil dito sa trade fair na to, nakakakuha tayo ng record level na order sa ating mga prutas. No? So, patuloy yung ating pag-highlight doon, mga banana, pineapple, durian, at saka yung seafood nga na maraming interest. Pati kape natin, mga chocolate products, pinifeature natin doon. Kasabay nito, yung sa trade fair, ay yung regular namin na interaction sa mga buyers all over China. No? So, meron tayong mga, yung embassy, may konsulado sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, sa Chongqing. Meron din tayong tatlong Philippine Trade Investment Centers. Meron din tayong Agriculture Counselor's Office. Marami kaming kausap ng mga buyers na naghahanap ng mga suppliers. So, on a regular basis, beyond yung mga trade fair, may mga business matching na ginagawa doon sa mga buyers all over China.
0: At syempre, pag-uusapan natin itong mga trade fairs and ang ating main topic which is yung paglahok ng Pilipinas sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair. Ano po yung mga naging, of course, feedback ng mga Pilipinong exhibitors na lumahok sa naturang trade fair at paano po sa pananaw po ng ating Philippine Embassy dyan sa Beijing, ay paano makatutulong ang kanilang karanasan upang mahikayat pa ang iba pang mga MSMEs na subukan na pumasok sa Chinese market?
2: Tuwang-tuwa yung ating mga exhibitors. No? Unang-una, nagpapasalamat sila sa pagkakataon na nakakita, narating nila yung mga iba pang lugar sa China. Pangalawa, mahalaga yung may face-to-face tayo. Now, even in the age of internet and e-commerce, mahalaga experience yung face-to-face para makausap nila yung mga consumers doon at yung mga potential partners na magiging kasama nila sa pag-promote pa ng ating mga produkto. nabanggit ko na nga na interesado din talaga yung mga grupo doon. Hindi lang yung Gansu Chamber of Commerce, pinakilala din yung meron doong association na nag-source ng products para sa mga supermarket doon. Meron din silang online na channel for promoting. So, ito ay first-hand experience para sa kanila. No? Nabanggit din niya ba na yung oportunidad dito sa ibang lugar, nagbibigay sa atin ng inspirasyon. No? Kasi meron silang mga best practices doon kung paano nila napaunlad yung kanilang mga lugar. Ang Gansu, kung isipin, a long time ago was considered as one of the poorest provinces sa China. So, para case study din sila kung paano ma-turn around yung isang ekonomiya. And then, we can learn, of course, a lot of lessons there. No? So, the exporters are very keen to go back again. Kaya nga, kaagad-agad, nag-usap na kami with DA at saka yung aming mga kasama sa Manila. Kung paano natin na mag-follow through dito sa participation natin sa Lands of Fair.
1: Ang ano po kasi, ang trade and commerce ay two-way, di ba? Hindi lang po gusto nating magbenta dito sa China. Gusto rin nating maghanap ng sourcing ng mga produkto na pwede nating gamitin o ipagbili sa ating bansa. At marami rin po naman tayong mapupulot dito. Ang lagi ko po sinasabi sa mga Pilipinong nagbibisita sa China, ito po ba ang China na ini-expect nyo? Karamihan po, nagugulat sila sa na-experience nila, nakikita nila dito, na nako, ganito pala ang China. Ganito pala develop na ang ilang bansa, ang ilang mga syudad dito, ilang probinsya. Hindi po sa, hindi kagaya nung akala, inaakala ng marami sa atin na, mahirap ang China, madumi ang China, puro mga shoddy products lang ang ginagawa nila dito, o walang market sa China. Hindi po totoong ganun. So ang role po namin bilang na mga empleyado na nasa sa field, na on the ground, ay ipaliwanag sa ating mga entrepreneurs, ating mga biyahero, na ibukas po natin ang ating mga mata at tingnan natin kung ano ba talaga ang sitwasyon sa China at maghanap tayo ng oportunidad kung meron.
0: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago po kayo pakawalan po no from this interview. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga Pilipinong negosyante at exporters tungkol sa kahalagahan po ng pag-explore ng mga non-traditional markets tulad na lamang po ng sa Western China at paano po sila maaaring magsimula?
1: Ikaw muna.
2: Para sa akin, mahalaga na siguro iniimbitahan natin yung mga negosyante sa Pilipinas na pumunta sa China para makita nila first time yung mga oportunidad dito. Kami ni Ambassador, mapalad na matagal na kami dito, nakikita talaga namin yung malaking oportunidad. No? Malapit tayo sa China. So may advantage tayo compared sa ibang bansa na mag-supply ng maraming produkto. Hindi lang yung mga produkto ngayon, kung hindi pa yung mga value-added products. Yung mga fresh fruits natin pwede i-process kasi may demand for that. Malaki yung interest nila sa mga ingredients natin. Coconut products, very popular. Coconut water, very popular. So ang dami pang oportunidad. Mahalaga na buksan nila ang kanyang mga mata, no? Pag may pagkakataon, dumalo sila dito kasi marami talaga oportunidad na naghihintay sa kanila.
1: Ganun din po ang aking mensahe na inihikayat namin ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga negosyante na bumisita dito. Kahit na wala muna kayong planong negosyo, tingnan lang ninyo kung ano talaga ang China, ang sitwasyon dito, on the ground, at saka kayo mag-adapt. At meantime, tutulungan din namin kayo na makaisip o makakita ng potential partners. Ang role po ng ating embahada dito ay we are the bridge, we are also matchmakers. So sana samantalahin po ninyo ang aming imbitasyon.
0: Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po Ambassador Flor Cruz and Councilor Glenn for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Salamat. Salamat sa inyo.
0: Maraming salamat din po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, sina Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz at si Trade Councilor Glenn Peñaranda ng ating embahada dyan sa Beijing. Ay babalik na tayo sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, PNP Anti-Cybercrime Group pinag-iingat ang publiko sa mga fund recovery scam na naglipa na sa social media. Narito si Quincy Kahilig para sa report.
3: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP ACG sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng ahensya upang makapanloko online. Ito yung tinatawag na fund recovery scam kung saan nagpapanggap ang scammer na kinatawan ng recovery o legal service provider na di umano'y makatutulong para mabawi ang perang nawala sa mga biktima ng online scam. Upang magmukhang legitimo ay ginagamit ng mga scammer ang mga logo ng ahensya ng pamahalaan at gumagawa ng mapanlinlang na online content o advertisement na gawa ng artificial intelligence o AI. Binigyang diin ni PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa anumang fund recovery service. Narito ang kanyang pahayag.
4: Ang PNP ACG ay walang kaugnayan sa anumang fund recovery service. Huwag maniwala sa mga nag-post o nag-advertise o nag-aalok ng fund recovery upang maiwasan ang double whammy o re-victimizations. Kung kayo ay biktima ng online scam, agad mag-report sa PNP ECG o sa police station na malapit sa inyo.
3: Nauna na rin, nagbawala ang CICC laban sa kaparehong modus kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iulat ang kahinahinalang aktibidad sa CICC Hotline 1326 o sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, Senate Impeachment Court, tinatapos na ang inventory ng mga pinasubpina na tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
6: Kinumpirma ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa subpoena duces tecum ang lahat ng mga ahensya na at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakumply ang lahat ng pinadala ng subpoena noong nakaraang Webes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce sa mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang ihaharap sa paglilitis habang maaari rin anyang gamitin ang depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng impeachment court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng subpoena pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong goal na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false salience, and continued business interest. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: ito, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, senior citizen kabilang sa madalas mabiktima ng disinformation. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
7: Nawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteer na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordino, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordino na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news.
8: Turuan po natin sila kung paano pag gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula sa pagtuturo ng paano pag gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay nakapublic. So yung sa mga ganun pong simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panila. Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano pa nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano pa nila i-position yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganito o ganyan, maniniwala ba sila at o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan ba nilang i-share, o kailangan na lang nilang manahimik.
7: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
5: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2,000 daycare workers at barangay health workers sa lalawigan ng Isabela na katanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kasabay ng Legis Here Initiative ng House of Representatives. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
9: Ngan nga ni Dumano, iti 2,000 a daycare workers kan barangay health workers kadagiti na dumaduma nga ili iti probinsya ti Isabela, tinakaawat ti cash assistance manipod iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Kagidan da ito itinaisayang kat a Legis Here ti House of Representatives. Asa din nukat tunggal beneficiaryo katimawat ti 5,000 pesos nga insigida a suportar tapno makatulong iti para inaldaw a masapulda. Iti tingnga ti mapadpadasa na crisis iti supply ti langis. Iti pakabuklan Dumano ni 9.73 million pesos tinaiwara sa cash assistance kadagiti 1,946 a kwalipikado a beneficiaryo. Ti Legis Here kat may isang inisyatibo agandat a maiasidag ti Kongreso kadagiti umili, babaan dagiti para pandailintag ahensya ti gobyerno LGUs kan na dumaduma a sektor tapno trataren dagiti prioridad agakat kabayatan ti panangiasidag kadagiti kang runaan a serbisyo ti gobyerno. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, rehiyon ng Cordillera na nanatiling insurgency-free. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
10: In a clone ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Nuida nga dalata, nagiti agbasak-basak a rebelde dito'y rehiyon. No pa'y kastayin panakal na asanen na kasi tisigur iti bilang kenpwersa di gito'y gapot iagtultuloy nga panangano panakawada iti Philippine Army ken kastamat nga adu kadakawada iti simuko iti gobyerno. Gapo iti daytoy may sakadagiti tututukan iti gobyerno ken Philippine Army kat iti panakaypaay dagiti makun kuna a community support program bueno project akasapulan digiti barangay at daring nga apektado iti insurhensya. Malaksit ka digiti makunkuna nga community support and development programs can nakapokus matlang iti Philippine Army iti external security iti pagilyan nang runa tagtultuloy iti panangbuli iti China iti Pilipinas. Kinuna na pa nga iti internal security kat naipaiman iti Philippine National Police. Iti bayat nga kadwan ka digiti probinsya dito yung Cordillera kat naideklaran kas insurgency free kidkidawan na latay ti panagridam iti publiko kontra karigiti individual ang magabatan akameng iti rebelde nga agbasbasak iti lugar da. Imbalabalakad namat laeng nga dagos nga report na gito'y karigiti otoridad para iti kasiknan nga aksyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac 142 free Wi-Fi sites sa lalawigan ng Catanduanes, madaragdagan pa ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
11: Iguan ng 142 operational free Wi-Fi sites sa manlain-lain na parte kan Catanduanes, sigunyan sa Department of Information and Communications Technology, Bicol. Inahayag kan DICT sa courtesy call ni Congressman Leo Rodriguez kung sa inpigtukar ang padagos na pagpapahewas kan digital program sa probinsya. Sigun sa ahensya, madagdag pa ng 31 sites ang presenteng free Wi-Fi facilities nganing dakul pang komunidad ang magkaiguan ng libreng internet access. Big report man kan DICT na nakapanaon na sindan in 2,780 SIM cards sa mga estudyante as inibapang benepisyaryo. Kabali sa mga programa kaini ang Cyber Security Awareness Trainings, partikular para sa senior citizens, as in pagpapahewas kan mobile DICT services nganing mairani ang ICT trainings as in digital services sa mga liblib na lugar. Obheto kang programa na mapahewas ang digital connectivity as in access sa teknolohiya kan mga katandunganon. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Yakap Caravan, isirgawa ng PhilHealth para sa mga PWD sa Cebu City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
12: Aron nga mapalapdan pa ang paghatag og maayong serbisyo sa panglawas sa katawhan sa syudad sa Cebu, nakig-alayon ang lokal nga kagubhanan pinaagi sa Cebu City Department of Social Welfare Services ngadto na sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth alang sa pagpahigayon og yakap caravan alang sa mga persons with disability kun PWD. Ang city government pinaagi sa Cebu City Health Department nagpahigayon og libre nga konsultasyon sa mga PWD samtang ang PhilHealth pinaagi ni PhilHealth Social Insurance Officer 2 Cyrus Palma nagpahigayon og orientation ingon man information education campaign kabahin na sa yaman ng kalusugan program kun yakap. Human sa orientation, ang mga PWD nahatagan og kahigayunan nga maka-avail sa mga serbisyo sa PhilHealth sama sa pagparehistro sa programa, pag-correct sa ilang records, membership verification ug pagparehistro sa yakap. Mata ni Cebu City Health Officer Dr. Daisy Villa nga tumong sa mga aktibidad nga mapaduol pa ngadto sa labing mga nanginahanglan nga sektor ang mga programa sa gobyerno hilabi na ang mga programa sa panglawas. Gikan sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, Benteng Bigas Meron Na program inlunsad sa isang bayan sa lalawigan ng Antique. Narito naman si Janelle Baclay para sa balita.
13: Nanginunang LGU sa Central Antique ang banwasang bugasong sa pagpatuman sa 20 pesos rice program o kung Benteng Bigas Meron Na. Suno sa Antique Provincial Government. Kadungan sinigindayaw ni Antique Governor Paulo Javier ang tikang bilang pamatuod sa mapag-on na pagbinuligay sa national kag lokal na pamunuan para madulong ang barato nga bugas sa mga nagakinahanglan nga sektor. Suno pa sa gobernador katuyuan sa programa na mapamag-an ang mga galastuhon sa mga pamilya, ilabi na mga senior citizens, persons with disabilities, kag iban pa ang vulnerable sektor samtang ginapapag-on ang food security sa pungsod. Nagpasalig man si Governor Javier sang suporta sa mga programa nga may direktang bulig sa mga Antikenyo, pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Agriculture, kag iban pa ang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 5,000 mga senior citizens sa Davao Occidental nakatanggap na ng kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
14: Mukabat sa 15,000 ka mga indigent senior citizens o sa Abad Santo sa Davao Occidental ang nakadawat sa ikaduhang quarter sa social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gikan Hulyo 27 hangtod 31, 5,496 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og 3,000 pesos matag usa kun tag usa ka libo matag bulan. Kinisulod sa tulo ka bulan, sa kinatibuk-an milapas sa 16 million pesos ang kadidad sa gipang-apod-apod nga social pension. Matod sa DSWD 11, bisan na dilatar ang payout tungod sa sunod-sunod nga linog ug pagbaha, gisiguro gihapon ang luwas ug hapsay nga paghatag sa ayuda alas sa mga senior citizen ug sa mga personnel nga nagpatuman sa mong distribusyon. Ang malampusong payout nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa DSWD 11 ug sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos sa paghatag ug mahinungdanong serbisyong sosyal bisan taliwala sa mga kalamidad. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas, World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan Project Rescue na layuning mapigilan ang bullying sa mga paaralan ipatutupad sa Surigao City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
15: Project Rescue. Palapdan ang implementasyon sa uban pang mga tunuhaan sa dakbayan sa Surigao, human kini malampusong gipatuman sa Ipil National High School. Proyekto kini sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 13 kun CIDG Karga kauban ang Department of Education o DepEd Surigao City Division. Kini ang nagunang nahisgutan atol sa panagtigom sa CIDG Karga, DepEd Surigao City, kauban si DepEd Legal Counsel Attorney Viva Nino Barrios. Sigun ni CIDG Karaga Acting Regional Director Chief Police Lieutenant Colonel Butch Ayan Minyoza, ang Project Rescue kun reach, educate, support, counsel, uplift, empower, dakog tabang para malikayan ang bullying sa eskwelahan, mapromote usab dinhi ang mental wellness, magiyahan ug masuportahan ang mga estudyante. Ang pilot implementation sa programa miani sa daghang positive feedback ug napapatud ang makaayo sa mga estudyante gumikan kay nakat-on ang mga bata nga dili maayo ug di angayang magbully sa ubang estudyante. Ang Project Rescue usa ka gikomite sa CIDG ug DepEd nga hugtanong ipatuman para ipabiling safe ang tanang mga eskwelahan sa dakbayan sa Surigao. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi, COMELEC, IBP at BARM MBHTE nagsagawa ng stakeholders briefing at MOA signing para sa gaganaping kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
16: Gaya Commission on Elections o din ako miling nalinibudyan sa pimbalang opisina o gobyerno, legal institution sa gusto mga election stakeholders sa kining gulalanan ko stakeholders briefing a voters education ago ining gulalan sa kaya perma sa memorandum o agreement o din mo kung dulun-dulun na niran a gusto integrated Bar of the Philippines o din IBP ago Ministry of Basic Higher and Technical Education o din na MBHTE sa kapamagupayaran sa kapya king gulalanan ko lumilinta lagutan o rakapag-election sa Bang Samoroton mo sa region ng Muslim ay Mindanao din na BARM. Tumir pa sa kumilig chairman na si George Erwin Garcia Aguso, IBP President, si Attorney Alan Panulong Aguso, BARM Chief Minister, kankarin ta MHCE Minister si Abdulof Makakua, na gumiyakadar pa pan sa gobernador sa Lanao del Sur si Mamintal Alon, tuwad yung Junior Aguso, Marawi City Vice Mayor, si Mahula Gandamra. Ayantap sa kalimdaya na adon makabagal sa kapamagupa sa kapakapa sa eleksyon sa BARM mitatali ko September 14 sa kaya raun na 2026 ay dirun sa lakon na bigan sa osean so dumiyan pa sa kalimbleya ko kitukit kapumili sa mga ulwan agos sa mga bitigan ko kapumbutua sa kaya BARMM. Gebo si Malik Mambuay po sa Maray City para sa Bagong Pilipinas World Service.
5: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Ang inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan naman ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo.
5: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nagambag sa pagtaas ng bilihin. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Naitala ang pagbaba ng inflation sa 6.4% noong Hunyo dulot ng mas mababang presyo ng langis kumpara sa mga nakaraang buwan. Ngunit muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado nitong Miyerkules matapos ang pag-atake ng Iran sa isang base ng Estados Unidos sa Jordan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inatasa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng 9.5 billion pesos sa mga consumer. Ayon sa ERC, kaugnay ito sa Actual Weighted Average Tariff o AWAT at dapat maipatupad sa loob ng 6 na buwan. Katumbas ng refund ang 34 na sentimo kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng komisyon na mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2025 ay itinuturing ng lapsed ang 5th regulatory period ng Meralco. Inatasan ang kumpanya na ipakita ang refund sa hiwalay na linya sa bill ng consumer bilang AWAT refund collect at magsumite ng ulat hanggang sa tuluyang maibalik ang halaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa direktiba at makikita ng mga consumer ang refund bilang hiwalay na term sa kanilang electric bill.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Lumampas sa target ang kita ng Port of Clark ngayong unang semestre ng 2026 kung saan umabot ito sa 2.765 billion pesos. Ayon sa Bureau of Customs, nakatulong ang pinaigting na anti-smuggling operations na nagresulta sa 614 na milyong halaga ng nakumpiskang kontrabando. Binigyan din ni District Collector Jairus Reyes na ang tagumpay ay bunga ng pakikipagtulungan sa Clark Development Corporation, Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation at iba pang stakeholders na nagpalakas sa cargo connectivity at nagpaigting ng customs reforms. Patuloy anya ang modernisasyon at digital innovation sa Port of Clark bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mga epesyente at transparent na pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Layunin ng Department of Energy o DOE na umabot sa 50% ang target na electric vehicle o EV usage sa bansa pagdating ng taong 2040. Ayon sa DOE, nag-iisip na ng programa ang kanilang kagawaran upang marami pang mga kababayan natin ang lumipat na sa paggamit ng EV sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba ng ating pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat ng mga EV maging ang mga piyesa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo ay hangad din ng kagawaran na mas marami pa ang mga power station o charging stations upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado lamang sa iilang lugar. Muli namang siniguro ng Energy Department na maisagawa ang mga nasabing plano sa darating na 2040.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ikatlo ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 33 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 87 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 8 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 82 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 80 sentimo. Nasa 70 piso at 87 sentimo ang euro, 43 piso at 78 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Naantala ang women's singles final ng Mubadala DC Open sa pagitan ni top seed Jessica Pegula at Alex Ayala dahil sa malakas na pagpulog at pagkidlat. Nakuha ni Pegula ang unang set 6-4 ngunit natigil ang laban sa score na 1-2 pabor kay Ayala sa ikalawang set nang bumuhos ang ulan. Matapos ang mahigit 5 oras na paghihintay, ipinagpaliban ng organizers ang pagpapatuloy ng laban hanggang Martes na umaga o alas 12 ng hating gabi oras sa Maynila. Kasama ring ipinagpaliban ang buong men's final kung saan nakatakdang magharap ang American na si Taylor Fritz at ang 19-anyos na Spaniard na si Rafael Yodar. Si Pegula na may 11 WTA titles ay naghahabol ng ikatlong kampiyonato ngayong taon habang si Ayala ay target ang kanyang unang WTA crown matapos talunin sina Naomi Osaka, Elina Svitolina at defending champion Leila Fernandez. Ang 21-anyos na Filipina ay inaasang aakyat sa career best na ika-24 na pwesto sa world rankings.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pinangunahan ni Zav Lucero at KJ Buffen ang Magnolia Hotshots sa panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel 88-73 sa PBA Season 50 Governor's Cup na ginanap sa Araneta Coliseum. Naglista si Lucero ng 24 puntos, 10 rebounds at 2 steals habang may 23 puntos at 11 rebounds si Buffen para sa ikalawang panalo ng Magnolia sa loob ng 5 laro. Malaking tulong din si Ian Sangalang na may 16 na puntos at 7 rebounds habang pinataob ng Hotshots ang Gene Kings sa paint points 46-32 at sa rebounds 46-34. Samantala, ito na ang ikatlong talo ng Ginebra sa 5 laban. Nanguna si Stephen Holt na may 17 puntos habang limitado sa 15 puntos si Riley Grigsby at 6 na puntos lamang ang nagawa ni RJ Abarrientos. Matapos makahanap ng ritmo sa second half, lumamang ng hanggang 20 puntos ang Magnolia upang tuluyang ipabaon ang kanilang karibal.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa naunang laban sa PBA, nakamit ng Rain or Shine ni Lasto Painters ang ika-4 na sunod na panalo matapos takasan ang Meralco Bolts 85 to 83. Pinangunahan ni Aaron Fuller ang E-Painters na may 25 puntos, 13 rebounds at 2 steals. Sa huling segundo, mintis ang mahalagang free throws ni Bong Quinto na maaring nagdala sa laro sa overtime. Nagambag din si Deo Quahaw ng 12 puntos habang may tig 11 puntos sina Jornard Clarito at Kylan Kyongson. Samantala, ito na ang ikatlong sunod na pagkatalo ng Meralco at ikaapat sa anim na laro. Nanguna si Chris Newsom na may 16 na puntos pero hindi naisalba ng ang Bolts sa huling pagkakataon. May 4 na panalo ang Rain or Shine sa loob ng 6 na laban sa Group B.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nakakuha muli ng parangal si Eliza Solomon matapos tanghaling Best Opposite Spiker sa unang leg ng 2026 CV Cup nitong linggo. Bagamat nagtapos sa huling pwesto ang Alas Pilipinas Women na may 0-3 record sa apat na nation tournament, naging maliwanag na sandigan si Solomon para sa pambansang koponan. Ito na ang ikatlong beses na nakuha niya ang nasabing award matapos ding magwagi noong 2023 at 2024 CV League. Nakatakdang lumaban si Solomon at ang Alas Women sa Leg 2 ng Regional Tournament sa Agosto 7 sa Chiang Mai, Thailand.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakamit ng Strong Group Pilipinas ang silver medal sa 2026 Formosa Women's Volleyball Invitational Tournament matapos matalo sa championship match kontra Aliza Aichi ng Japan 17-25, 19-25 at 15-25 nitong linggo. Bagamat hindi nakuha ang gintong medalya, ipinakita ng koponan ang matibay na laban sa buong torneo. Bago makarating sa finals, winalis ng strong group ang Earth Power ng Chinese Taipei

0: ayan sa mga powerhouse teams ng rehiyon at nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. At salamat din syempre sa lahat ng mga nakinig nood sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Discarding Wise
3: sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
2: Discarding Wise.
3: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa mga praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
5: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
4: Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan nilinaw ng Department of Labor and Employment na hindi na maaaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Bukod dyan, inaprubahan ng World Bank ang kauna-unahang loan para sa Pilipinas mula nang maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ang sakripisyo ng OFW ay hindi dapat mauwi sa tanong na saan napunta ang pera o saan napunta ang pinaghirapan mo. Bawat piso mula abroad dapat may layunin para sa kinabukasan, hindi lang sa kasalukuyang gastusin. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito, unahin muna natin, no? Nakabawi ang piso kontra sa dolyar sa pagtatapos ng linggo. Pumalo ito sa 61 pesos and 24 centavos kada dolyar nitong Biyernes kumpara sa 61 pesos and 56 centavos noong Huwebes. Ito na ang pinakamalakas na closing rate ng piso simula pa noong Hunyo a 29 nang umabot ito sa 61 pesos and 17 centavos. Sinasabing ang paghina ng dolyar laban sa mga pangunahing Asian currencies kagaya ng yen ang nakitang dahilan sa pag-angat ng lokal na salapi. Sinasabi ding lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar matapos bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kasunod ng sinyalis na muling bumibilis ang shipping sa Strait of Hormuz sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan. Jonas, nakita mo bang mananatili sa 61 peso level ang palitan o posibleng bumaba o tumaas pa ito sa mga darating na linggo?
5: Sa palagay ko, talagang hindi natin mas magagarantiya na bababa tayo below 61 dahil may kaguluhan pa sa gitnang silangan. Ano? So, kaya kailangan, kumbaga, nandito lang tayo, maswerte tayo dito sa range na 61.30 hanggang probably 61.75. Mm-hmm. Malaki lang talaga yung inilakas ng piso sa 61.24 dahil kung matatandaan mo, yung Japanese yen nasa 163. Mm-hmm. Halos bumaba ng 157. Mm. So malaki talaga yung, kumbaga ito'y isang intervention. Kaya medyo malakas yung inilakas ng piso. So kung mawawala yung intervention na yan, talagang babalik tayo doon sa range na nasa 61.30 hanggang 61.75.
4: Ito no, kaugnay niyan no, halos kakapasok lang na balita. Sinabi ni Donald Trump na ikinansela niya ang mga pag-atake laban sa Iran dahil sa mabilis na nakabuo ng isang kasunduan sa bansa. Sa isang post sa Truth Social, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na nakiusap ang Iran at iba pang bansa sa gitnang silangan na ipagpaliban muna ang anumang pag-atake dahil napagkasunduan na ang mga prioridad na sakop ng kasunduan. Kasama raw dito ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagwawakas sa banta ng nuclear ng Iran. Ayan, ano masasabi mo yan dyan, Jonas?
5: Well, isang magandang ano yan, ano, development, pero marami na tayong narinig na mga
4: na ganyan, no?
5: news na ganyan, ano? Kaya parang kailangan makita talaga natin na magtagal sila halos ng isang linggo bago tayo talagang maniwala. Kasi talagang ang nangyayari sa atin, reactionary lang tayo, no? Kaya kaya yung ating mga mamamayan, talagang hindi rin sila maging kampante sa paggastos. Kumbaga, kung dati nag-aano tayo ng ating grocery just in time.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, para ang nangyayari doon sa iba at hindi lang ito nakikita natin sa Pilipinas, no? Yung iba nag-aano sila ng just in case.
4: Oh.
5: Paano kung magkaroon ng mga disruption? Mm-hmm. Buti na lang dahil hindi tayo nakakita ng mga hoarding kasi available naman yung mga produkto sa supermarket, no?
4: Mm-hmm.
5: Pero kung talagang magkaroon ng lalaan na gera, talagang yan yung mga kinakatakot natin na mga pwedeng mangyari.
4: Mm-hmm.
5: So, maswerte pa rin tayo na yung ating mga mamamayan, talagang, kumbaga, sinusubukan natin na maging normal.
4: Mm-hmm.
5: Yun lang, talagang nararamdaman na natin simula nung Marso na talagang medyo malaki ang itinaas ng mga bilihin, ano?
4: Oo.
5: Kaya doon sa zona ng ating Pangulo, ramdam niya yung problema ng mga mamamayan.
4: Oo. Ayun. Sige, ito isang napaka-importanteng balita to, no? Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na maaring bawiin ng mga employer ang naibigay ng dagdag sahod bago maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Pasig Regional Trial Court laban sa 60 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. Ang TRO ay inilabas matapos ang petisyon ng isang construction company na tumutol sa polisiya. Samantala, tiniyak ng DOLE na ang Office of the Solicitor General ang kakatawan sa National Wages and Productivity Commission sa kaso, habang patuloy din minomonitor ang isa pang reklamo na inihain naman sa Navotas. Ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila ay nakatakdang ipatupad sa dalawang yugto, 60 pesos noong July 25 nga at 25 pesos sa January 2027 para umabot sa 780 pesos ang arawang minimum wage. Jonas, sinabi na may vested right na ang mga manggagawa sa natanggap na sahod. E paano sa mga susunod? Ibabalik sa kaya sa dating minimum wage o tuloy-tuloy na yung 60 pesos na dagdag?
5: Sa palagay ko, dapat tuloy-tuloy. Ano? Pero depende nga talaga. Ano? Dahil kumbaga na naibigay na yan, eh, di ba? So kumbaga dapat ituloy na yan. Ngayon, yung ang posibleng hindi matuloy, depende kung anong mangyari, eh yung doon sa 25 pesos.
4: Oo, oh, yung sa susunod. No? Nako.
5: Oo, yun na lang. Pero I think itong 60 pesos, talagang kailangan. No? Talagang kailangan patupad na nila. Ngayon, ito nga yung isa sa mga malalaking problema na napag-usapan natin nung in-announce yan. Ano? Kasi nga, talagang kumbaga, kung titingnan natin sa economic side, naintindihan natin lahat ng ating lahat tayo nararamdaman yung pagtaas ng presyo o yung inflation. Talagang kumbaga hindi na kaya yung bilis ng pag-akyat ng sweldo doon sa akyat ng presyo. Di ba? Ito yung tinatawag natin na second round effects. Pag nagtaas tayo ng sweldo, eh siyempre saan niya kukunin yung kung ikaw yung kung may-ari ng kumpanya, kanino mo kukunin yung pambayad, di ba? Ipapasa ko rin sa iyo 'yan. Di ba? Kasi ipapasa niya sa consumers. So yung consumer nasa sa iyo 'yan kung papatusin mo pa rin yung mga produkto kung nagtaas, di ba? So yan ngayon yung kumbaga yan yung gusto nating hindi mangyari yung second round effects. Pero nandito na tayo na talagang kailangan na mag-adjust ng mga salaries, no, lalo na yung minimum wage.
4: To, diretso na tayo, no. Nakikita ng Bangko Sentral na Pilipinas na mananatili sa pagitan ng 5.6-6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nagambag sa pagtaas ng bilihin. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Jonas, nabanggit mo na last week, no, sa palagay mo na nasa 6.8% yata yun, no, yung posibleng inflation at posible pang umabot ng 7%. Ano na ngayon ang palagay mo?
5: Ako talagang ang nakikita ko itong 6.8 ay talagang pwedeng bumalik, no. Ngayon, depende yan sa mga pangyayari. Kasi kahit na sabihin natin na ngayon may kasunduan, ano, bumalik na naman kasi yung langis sa isang daan, lalo na yung Brent oil. Yan ang pinakamahal na oil, eh. So talagang kumbaga yung pagbabatsa na ganyan, talagang medyo mahihirapan na magplano yung mga kumpanya. So talagang kumbaga mabuti, mahirap sabihin ngayon ito, no, na kumbaga di bali ng sobra wag kulang. Pero sa pagpaplano, syempre kailangan paghandaan yung mga ganitong pagkakataon, no. So yung iba magtalagay talaga sila na baka ganito ang iakyat ng langis, so ready sila, kaya pwedeng tumaas yung inflation, lalo na isa sa mga pinakamalaking pwedeng tamaan itong bigas. Di ba? Yan ang isa sa malaking kumbaga ano sa inflation, eh, yung rice. Eh yan ang talagang kailangan nating mga Pilipino, no? So, yan ngayon yung isa sa mga pwedeng baka biglang tumaas, kaya pinaghahandaan. Kaya ngayon, kung itong July inflation ay mas mababa sa 6.5, baka kahinga tayo siguro itong August, sana kung talagang tuloy-tuloy itong tigil putukan na to, ma-maintain natin below 6.5 yung inflation. Anong ibig sabihin yan? Hindi ganun kalaki yung itataas ng monetary policy o yung pagtaas ng interest rate ng central bank para masupil yung inflation, no? So, ngayon, pag mas mataas at yung 6.8 o 7%, kailangan gumalaw sila ng mas agresibo para yung inflation hindi umabot o hindi siya umakyat lalo above 7%.
4: Ito, no, diretso na tayo dito sa isang balita. Nakakatuwa to. Depende, no? Inaprobahan na ng World Bank ang kauna-unahang loan para sa Pilipinas mula ng maitaas sa upper middle income status nitong Hulyo. Ang pondong $268.62 million ay ilalaan sa pagpapalawak ng climate resilient water at sanitation services sa Bohol, Siargao at Jolo. Layunin nitong palakasin ang seguridad sa tubig at lumikha ng libo-libong trabaho. Ayon sa World Bank, inaasahang makakalikha ang proyekto ng 8,700 na trabaho sa loob ng 5 taon at tataas pa sa halos 46,500 na trabaho sa loob ng 25 taon. Ipapatupad ito ng DPWH at DILG, katuwang ang pamahalaan at pribadong sektor. Jonas, ano ang kahalagahan ng loan na ito bilang unang proyekto mula nang maitaas ang Pilipinas sa upper middle income status?
5: Okay, ang isang maganda dyan ay may access pa rin tayo. Ngunit, syempre, ito nga yung pinangangambahan ng ating ibang mga ekonomista at saka yung mga tao sa gobyerno. Dahil pag nagtumaas na tayo sa isang level, medyo nagtataas din yung interest, no? Pero ang kagandahan nitong loan na ito ay dahil gusto natin pag-intingin yung mga proyekto na kailangan natin bilang isang upper middle class. Tulad yan, malinis na tubig, di ba? Ito yung mga kailangan natin para talaga, hindi lang para sa ating mga mamamayan, pero ito ay isang mga magagandang hakbang para maka-attract ng investor, maka-attract ng turista. 'Di ba?
4: Mm-hmm.
5: So ito yung mga kumbaga ito yung mga mahahalagang proyekto na nakita para ipagpatuloy natin yung o lalong mapaganda yung ating status, no?
4: Mm-hmm.
5: At masabi talaga na nandun tayo sa upper middle class.
4: Ano ang kinaiba sa loan na ito bilang upper middle income country nga kumpara sa dating status ng Pilipinas na lower middle income?
5: Kasi depende yan, ano? Kumbaga, parang may level.
4: Mm-hmm.
5: Meron mas, kumbaga, parang concessionary. Ibig sabihin, pag yung mga bansa na medyo mahina pa o yung emerging market, medyo mababa yung interest. Diba? Ngayon, medyo may konting adjustment lang, pero ito ay, kumbaga, negligible lang naman.
4: Mm-hmm.
5: Nagkakataon lang talaga, na-highlight lang yung pagiging upper middle class natin. Pero walang kaibahan yan kung ano yung loan na yan. Yun lang ang talagang naihahambing lang yan parang sa credit card. Kung dati classic ka, ngayon preferred. Diba? Pero pareho pa rin ang mga rights and privileges. Ang malaking kaibahan lang, minsan mas binibigyan priority yung lower middle income kaysa doon sa upper middle income.
4: Yun.
5: Diba?
4: Oo.
5: Yun lang yung mga maliliit na kaibahan, pero wala naman talagang pagbabago. Dito. May konting adjustment lang sa rate, pero tulad ng isang utang lang yan.
4: No? Oh, ganun pa rin, utang pa rin, no?
5: Oh, utang pa rin talaga.
4: Oh. Yeah, bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, may inaasahang konting ginhawa para sa mga motorista ngayong Linggo Batay sa apat na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, posibleng magpatupad ng bawas presyo ang mga kumpanya ng langis. Diesel at gasolina parehong nakitang bababa ng 50 sentimo hanggang piso kada litro, habang mas malaki ang bawas sa kerosene na nasa 1.5 hanggang 2 piso kada litro. Ibang kwento naman pagdating sa liquefied petroleum gas o LPG. Habang bumababa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, tataas naman ang singil sa LPG ngayong buwan. Tinatayang madaragdagan ng 3 pesos and 67 centavos kada kilo o halos 40 piso kada 11 kilo na tangke ang bayarin ng mga gumagamit nito sa pagluluto. Jonas, bakit magkaiba ang galaw ng presyo ng langis at LPG?
5: Alam mo, yan yung problema kasi yung iba meron tayong yung mga sources ng pinagkukunan, no? Lalo na merong iba na medyo katulad ng LNG, merong mga ibang katulad sa Qatar, malaki ang tama sa kanila, no? And it can take years bago, mga parang mga 3 years yung estimate para makabalik sila at na yung refineries at makapag-produce ng mabuti. So kaya may mga imbalance pagdating sa mga presyuhan. So, hindi lang dahil wala nang gera, pero it is also a function of the refineries. So, kung mas hindi sila nasira, then mas mabilis sila makaka-recover. Kaya nga parang, kumbaga, ito yung sinasabi ko na yung gera nung March hanggang May, pwedeng hindi na ganun kalakas. Kasi medyo na-cushion yung pag-akyat ng langis dahil nagbenta ang mga malalaking bansa na mula sa strategic reserves nila. So kaya medyo kumbaga na-cushion yung pagtaas ng krudo, no? Ngayon, dahil nakabenta na sila, dapat kung na-stabilize na at medyo wala ng gera, dapat makabili sila uli ng bago. Diba? Pero ngayon, dahil parang switch ng ilaw, no? On-off yung gera, medyo nahihirapan yung mga tao para i-gauge yan. Kaya nga tulad ng sabi ko, yung iba, kung meron silang extra, baka dagdagan nila ng ilang araw yung kaya nilang iangkat, no? So, hindi pa rin talaga tayo out of the woods. Talagang medyo nakikita pa rin natin yung ano yung kumbaga marami pa ring uncertainty na nangyayari ngayon.
4: Ito no, bago tayo may naisip lang ako, gusto ko lang kasi makuha yung reaction mo sa sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss charge at ang kaakibat nitong VAT. Anong reaction mo dun sa anong yun? Sa sinabi ng Pangulo?
5: Mo, siyempre lahat tayo, oo, magandang idea yan. Pero ang realidad talaga dyan, merong kailangan magbayad. Diba? Alam naman natin, kumbaga, merong mag-maintain ng mga linya, lalo na yan, katulad ng Meralco, ito ay distribution channel. Siyempre may transmission. So, yung mga maintenance dyan, dapat pag-aralang mabuti sino dapat yung naghahati-hati. Kaya nga, ito lang sa akin, no? Ang alam naman natin, pag nagpautang ang mga bangko, at saka maririnig mo ito, yung return on rate base. Okay. Diba? Kumbaga, dahil ikaw ay isang utility, binibigyan ka ng gobyerno, dapat kumita ka. Diba? So dapat, hindi ka na masyadong lalampas dyan sa 10%. Pag lumampas ka na ng 10%, dapat hindi ka na kung magtataas ka ng singil, dapat di na. Diba? Parang ganun eh. Kasi kaya nga nililimit nila at binagarantiyahan ka para ipagpatuloy mo yung pag-e-expand ng negosyo at saka i-maintain mo.
4: Yun. Oo.
5: Diba?
4: Oo.
5: So, kaso, medyo sa katagalan, ano, medyo kailangan ayusin ng mabuti kasi talagang medyo malaki yung systems loss na yan, no? At nakakatulong, 'di ba? Pwedeng ako sa akin, ang compromise ko diyan, pwede naman nating i-suspend pag sobrang mahirap ngayon, lalo na ngayon, 'di ba? Na nagsusunod-sunod, mm-hmm. Baka naman ngayon pwede.
4: Mm-hmm.
5: O, 'di ba? Tapos mm-hmm. i-suspend natin ng 6 months.
4: Mm-hmm.
5: Tapos pag-aralan natin, 'di ba?
4: Mm-hmm.
5: Hindi pwedeng agad-agaran, 'di ba? Kasi medyo mabubulunan tayo tulad kung ating mga mamayan yung nakinig nung State of the Nation address,
4: mm-hmm.
5: eh talagang matutuwa tayong lahat kasi nagbigay ang Pangulo ng mga, kumbaga, narinig niya yung mga kailangan natin
4: mm-hmm.
5: tungkol sa inflation, talaga yung hinaing natin.
4: Mm-hmm.
5: Kaso, maraming may mga subsidy siyang sinabi,
4: mm-hmm.
5: merong mga proyekto.
4: Mm-hmm.
5: Ngayon, sinabi kaagibat nung kanyang mga sinabing pagtulong,
4: mm-hmm.
5: sinabi din niya yung mga putol o pag-cut ng mga revenues na nakukuha ng gobyerno, lalo na yung doon sa taxes.
4: Mm.
5: Diba? Yung mga may 350,000.
4: Oo,
5: hindi na matatax. Mm. Diba?
4: Mm.
5: So, magandang idea yan kasi, kumbaga ngayon, in 12 to 24 months, talo ako.
4: Mm.
5: Pero pag gumanda yung ekonomiya,
4: mm-hmm.
5: Yung natipid mo at hindi mo naibayad sa gobyerno,
4: mm-hmm.
5: eh iikot din yan sa ekonomiya eh.
4: Correct.
5: Pag kumain ka sa mall,
4: mm-hmm.
5: gumastos ka, may sales tax,
4: mm-hmm.
5: merong kumbaga may mapupuntang buwis dyan.
4: Correct. Oo.
5: 'Di ba?
4: Mm-hmm.
5: So, 'yun lang ang kinakatakot ng mga analyst, no, tulad ko.
4: Mm.
5: Syempre, liliit yung kita ng gobyerno.
4: Mm-hmm.
5: Ang expenditure ng ating government ay 24%. Ang kita ng ating gobyerno

0: mararamdaman natin yung impact ng inflation. Kaya dito natin nakikita na talagang sila yung gumagabay sa gobyerno at sa mga mamamayan. Anong dapat tahakin natin?
1: Yan, ako medyo napaano tayo, no? Pero diretso na natin, no, sa ating segmentong Alcansaya. Ano ang dapat gawin ng mga OFW sa kanilang pinaghirapan sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan? Yan, Jonas.
0: Okay. Nako, ito talaga common ito sa na naririnig natin sa mga OFW, no? Pag nagpadala ng pera, ang maririnig mo, oh, bahala ka na dyan.
1: Uh-huh.
0: Diba? Bahala mo na i-manage yung budget. Mm-hmm. Diba? So dapat, hindi lang dapat sabihin, oh, bahala ka na. Kasi dapat pinagpaplanuhan saan ba natin ilalagay.
1: Mm-hmm.
0: No? Napag-usapan na natin dati na dapat may savings, may emergency money, dapat meron tayong para sa pera, no? Pero ito, bibigyan ko kayo ng isang maganda, ito yung 70-20-10 rule.
1: Yan.
0: So yung 70%, yan po ay ginagamit natin sa gastos natin pang araw-araw. No? Ito yung needs. So nandyan yung pagkain, nandyan yung edukasyon, bayad kuryente, tubig, at saka pabahay. Okay? Yung 20% na pinadadala na dapat inilalagak natin either sa number one, emergency money, o kung may emergency money tayo, maglagay tayo sa digital bank at saka sa short-term goals. So, kumbaga, may kailangan bang bilhin na gamit sa bahay, no? So, ito ay, kumbaga, dapat lagi nating ginagawa. At yung 10%, kung kaya natin ilagay sa investment, whether sa MP2, sa pera, 'di ba? Mutual funds. So basta nakahanda yan. Ang importante yung pinadadala natin may merong patutunguhan, hindi yung puro gastos lang.
1: Yun nga.
0: 'Di ba? Kasi yung mga OFW natin parang hindi, may sweldo naman tayo ngayon kaya huwag kang magtipid, 'di ba? Parang ganoon. Pero kailangan intindihin natin, lalo na sa kondisyon ngayon, hindi lang ito nangyayari dito sa Pilipinas, buong mundo to. No? Pag lalong lumala o tumaas yung presyo ng langis, lahat apektado. Kaya kailangan natin lalo natin palaganapin yung pag-iimpok natin, pag-save, pag-concentrate ng 70% doon sa mga pangangailangan, tapos yung 20% doon sa savings, no? At yung 10%, ano yung kaya nating ilagay, either ihulog natin sa pera, ihulog natin sa MP2, o kahit sa simpleng time deposit, basta meron tayong na ipupundar para sa kinabukasan natin. At saka meron tayong kasabihan, di ba? Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin.
1: Yun,
0: pag puro gastos, walang mangyayari, di ba? So kailangan natin, lagi tayong nagtatago, di ba?
1: Hindi natin kasi alam, yun, maraming emergency, magkasakit. Kaya talagang kailangan may ipon kahit papano.
0: Oo, tsaka talagang kumbaga hindi lang ito yung gastos mo, kailangan pinoproteksyonan mo sarili mo lalo na ngayon na tag-ulan na, 'di ba? Hindi na pwede yung 'di ba, maulan lang naman ka, ano ba 'yan, 'di ba? Pag nakita natin, kaya nga either may payong ka o meron kang jacket, 'di ba? Kailangan handa ka para tulad lang 'yan ng investment, 'di ba? Kahit saan ka pupunta araw-araw, may risk. 'Di ba? Pag ang kalaban mo ay ulan, either may payong ka, meron kang kapote, okay ka na, 'di ba? Hindi ka na mababasa, 'di ba? So, hindi lang naman 'yun ang tinitingnan natin, 'di ba? Yung iba umiinom pa ng vitamin C, 'di ba?
1: Oo.
0: Para lumakas yung resistensya mo, 'di ba? Ito ay isa, lalo na nung simula nung pandemic, ito yung mga protocol na para hindi ka basta-basta magkakasakit. Ganun din pagdating sa pera. Kaya kailangan 70%, ulitin ko, is doon sa mga pangangailangan natin, the essentials. 20% for savings, and then the 10%, yan yung pang-investment. So, ugaliin po natin na pag nagpadala po tayo ng pera,

0: lalo na sa ating mga kababayang OFW o mga Pinoy na nandoon na nakatira at sa ibang bansa pero gusto nila mag-retire dito sa Pilipinas. Oo. Ganun po yung gawin nyo para mapaghandaan nyo mabuti yung pagkakataon na pag nag-retire kayo, nandito kayo sa Pilipinas kasama ng mga mahal nyo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Siyempre.
0: So, hindi naman sila laging magiging OFW.
1: Correct.
0: So, dapat paghandaan po natin yan.
1: Yun ang importante. Hindi ka habang buhay na magiging OFW. Kaya, pag may edad ka na, siyempre, kailangan mo na magretiro, kailangan meron kang naitabi, naipondar para sa pagtanda.
0: Oo.
1: Mo, diba? Yun yung,
0: alam mo,
1: yung importante. Oo.
0: Alam mo, Leo, ang isang masakit dyan, marami sa ating mga OFW, sanay na kasi sila sa ibang bansa, no? Pag nag-retire sila dito, yung mga na kaugalian na nila doon, dito mahal.
1: Yun
0: nga. So, syempre, kailangan nilang mag-adjust. Kaya kailangan talagang paghandaan yan. So, yan yung mga na nakikita ko ng mga problema ng ating mga mamayan na nagretiro na kumbaga nasanay sila, hindi lang 10 taon, minsan 20, 30 taon ano, na wala sila sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-iba na yung kanilang panlasa at saka yung kaugalian nila. So, minsan, hindi na ayon doon sa tinago nilang pera.
1: Mm-hmm. Yan, ako. Malinaw na malinaw. 70-20-10. Okay? Magtabi kayo para sa sarili nyo rin. Okay. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Revelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Revelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Iin at sagutin ang mga pinisanintang ebidensya at testigo ng prosecution ngayong araw. Mayulat si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi man tapatan, kaya nilang sagutin ang mga naging pahayag ng testigo na si Roderick Wamil at ang mga ebidensyang ipresenta ng prosecution ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, para sa kanila, wala namang pasabog sa mga naging presentasyon dahil nailabas na ito noon pa at hindi na bago. Handa rin nila itong sagutin kapag nagsimula na ang cross-examination sa testigo dahil ngayon, direct examination pa lang ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: Well, ayoko naman sabihin tapatan. I think sabihin na lang natin na kaya nating suriin yung mga naging findings ng COA para mapakita lang sa ating mga kababayan kung ano yung buong storya. No? Because this is just one side of the story. But again, factual lang din naman yung nangyari kanina, di ba? Lumalabas lang naman yung COA findings. So sa ating pagsusuri, as much as possible, syempre factual din lang po tayo. We'll stick with what COA knows. We cannot naman kasi add on to yung limitations ng witness kung ano lang yung participation niya dun sa testimonya na binibigay po niya.
4: Kahit umano ang 11 araw na paggasta ng OVP o Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds, hindi ito pinatotohanan ng depensa dahil sasagutin rin nila ito sa cross-examination. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At mga wakas na balita, Team Pinas umapila sa mga kabataan na maging mapanuri sa issue ng West Philippine Sea at impeachment trial. Si Ray Ferrer sa balita.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Inikayat ng Team Pinas ang mga kabataan na maging mapanuri at makilahok sa mahalagang usaping pambansa, kabilang ang issue ng West Philippine Sea at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Genial Tour na ginanap sa Mandaluyong College of Science and Technology. Mahigit 800 estudyante, youth leaders at mga guro ang nakiisa sa serye ng talakayan. Tinalakay sa forum ni Professor Richard Heydarian ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang epekto nito sa soberanya at seguridad ng bansa, gayon din ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa gitna ng mga usaping pambansa. Sa usapin ng impeachment, hinimok naman ni Attorney Dino De Leon ang publiko na maging mapanuri at huwag umasa sa mga splice at propaganda videos sa social media, kundi sa mga impormasyon at ebidensya mapagkakatiwalaan. Binigyang diin din sa programa ang mahalagang papel ng kabataan sa nation building sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, voluntarismo at responsabling pakikibahagi sa mga isyu ng lipunan. Ayon sa Team Pinas, layunin ng Genial Tour na mahubog ang mas maraming kabataan mulat mapanuri at handa makiisa sa pagpapalakas ng demokrasya at kinabukasan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: na lawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
3: World Service Sports Radio.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit?
19: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
20: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
0: sa Mega Manila 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Ay, ang oras po natin 10 minuto makalipas ang alas 4.
24: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
25: Mark in!
24: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
25: Mark out!
24: Mark in!
25: Mark out!
24: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po kayo ng Lunes. Uy, bagong buwan na naman. Sabi sa akin ni Isabel kanina, Sir, may dinidefrost na. Oo, may dinidefrost na. Dinidefrost na nila si Mariah Carey. Oo. Eh si Manong Joe. Myla. Si Manong Joe. Joe Maritan. si Jose Marichan. Si Joe Marichan. Kakanta na ba? Hindi pa. Agosto pa lang naman. Dinidefrost na nila, no? Malapit na kasi eh. Pero oy, sakali! Bago tayo magkalimutan, dalawang bagyo po ang binabantayan na sa Philippine Area of Responsibility. Isa po ang bagyong Luis. Ayan na sila, oh. Nag-defrost na nga po. Ayan na nga, nakikita nyo na ba? Nakikita nyo na yung mga mata nila? Ito na, paunti-unti na, patunaw na sila, oh. Ayan. Dahil ilang tulog na lang. Oo, meron na lamang tayong 30 days. Meron na lamang tayong 28 days bago po ang September 1. Ah, sabihin nyo, J-Mark, papasok pala ng Agosto, Setyembre na ang gusto mo. Hindi eh. Katotohanan lamang po. Pero bago yan ha, sabi ko nga, dalawang bagyo po ang binabantayan natin. Isang bagyong Luis at merong isa pa, no? L na ito. Yung isa, M, no? Ano ba magiging pangalan ng susunod na bagyo? Mona? Maria? Ayan. Malalaman natin yan pagka nagbigay na ng pag-asa. Pero ito, Bagyong Luis nagpaparamdam na ho. Bagyong Maymay. Kaya pala napaka-presko ng forma nito si Myla eh. Bagyong Maymay. Oo. Ayan eh, tapos na yung Quiapo eh. Bagyong Luis. Tapos ngayon, Bagyong Maymay naman. Yung pong inyong mga jacket, may Bagyong Maymay din dito sa RP1. May Bagyong Maymay. Oh, nako. Tapos, Ginoo. Pero, sabi nga, wag yung mga jacket nyo, wag nyo na hong itago sa inyong mga tukador. Oho. Kapagkat starting, dahil nga nagsisimula na rin mga pag-ulan, kailangan nyo yung mga jacket, no? Kailangan nyo yung mga payong, kailangan nyo yung mga panangga sa ulan. Hanggang sa pagpasok na ng Bermats yan. Pagpasok na ng Bermats yan, dire-diretso na yan. Hanggang doon sa Disyembre, hanggang sa pagbagong taon na naman tayo, mga kababayan, kakailanganin nyo ho yan. Ano? Dahil sabi nga, raindrops is falling on my knees. Diba? Eh, pagkaganyan no, ang tunog, ang sistema, mga kababayan. Sigurado ho, ang ating humbansa ay meron na naman hong mga kaharapin ng mga hamong kaakibat po niyan. Dahil una, malakas ang ulan, ibig sabihin niya may mga pagba. Pero, uy! Congratulations nga pala sa DPWH, Secretary Vince Dison, ha? Pagkat yung mga naging proyekto sa ilalim po ng DPWH. Lalo na rito sa Metro Manila. Naku po, marami ho dyan yung mga flood mitigation, flood control project na sabi nga na inabutan ng DPWH. Ngayon, kahit anong lakas ng ulan, ay tuloy-tuloy at mabilis pong pumuhupa. Congrats sapagkat hindi po biro ang inyong mga pinagdaanan sa kabila nga po ng maanumalyang flood control project. Pero bago po yan, mga kababayan, nabanggit, speaking of bagyo, eto muna. Alamin po muna natin na magiging, nasaan na nga ba itong bagyong Luis at nasaan na rin itong soon-to-be. Soon-to-be pa nga ba? O nandito na rin? Alamin nga natin mula sa PAGASA!
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, update, Radyo Pilipinas Weather!
23: Yes, mga kasama natin, ang weather forecaster po ng PAGASA sa Ginoong Dan Villamil. Dan, magandang hapon.
2: Yes, magandang hapon po sa ating mga tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas. So, ginamataan yung sentro ni Bagyong Luis kaninang alauna ng hapon dito sa coastal waters ng Palanan sa May Isabela. At tagal itong lakas ng hangin na malapit sa gitna, no, umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 60 kilometers per hour. So kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour. And as of 2 p.m, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1. Central and eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at itong northern portion ng Aurora. Sa mga lugar na ito, asahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin na dulot ng bagyo. Isa rin natin kailangan paghandaan yung heavy rainfall o yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng Bagyong Luis na kung saan makakapekta ito sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Samantala sa mga susunod na araw, itong area ng Southern Luzon at Western section ng Visayas makaranas rin ng mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng Southwest Monsoon o yung hanging habagat. Kaya patuloy po tayong maghanda at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuka ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At yan lamang po ang latest mula dito sa
23: Yes po. Yun, yung nabanggit mo, talagang mukhang malalakas nga ito mga pag-ulan na ito. Makatutulong kaya ito para sabi nga mapadami natin yung tubig dun sa ating mga dam na sabi nga nito mga nakalipas sa araw, medyo kinapos na yata ang supply ng tubig, ha?
2: Yes po, to some extent, makakatulong since itong tributaries around dito sa Angat Dam, especially yung nag-supply ng domestic water supply sa Metro Manila, nakakaranas po ng mga pag-ulan. So, malaking bahagi ng Central Luzon dahil sa epekto ng bagyo at dahil naman sa epekto ng habagat sa mga sunod na araw, makakaranas po tayo ng pag-ulan.
23: Mm-hmm. Eh, bukod dito sa Bagyong Luis, may pa tayong isang inaantabayan ng, low pressure pa lang ba ito o bagyo na talaga?
2: Yung isa pa nating minomonitor, itong typhoon na may international name na Dolph

0: Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Update. Mark in. Mark out.
1: Alamin muna natin ang mga naglalaki, ang mga balita, ang binabantayan natin ngayong araw na ito ng Lunes. Tropical Depression Luis, bagyang humina habang kumikilos pa ilaga ng Philippine Sea, Silangang Isabela, Blue Alert Status. Muling itinaas ng NDRMC kasunod po ng paghahanda sa bagyo. Ito, klase nga din sa ilang lugar, naging suspendido ho. Ah? At antabayanan nyo, wala pa namang anunsyo. Pero antabayanan ninyo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kung ano yung mga magiging, kung sino, kung meron pang magtutuloy-tuloy ang walang klase hanggang bukas. Department of Social Welfare and Development, matamang nagkikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado po ng Bagyong Luis. Kanyang sinabing anumang apela na may kaugnayan sa 85 peso wage hike na hindi dapat sa korte idulog. Malakanyang naman muli tiniyak na ilalaban ang nararapat para sa mga manggagawa. Mga naitalang insidente na karasan sa BARMM, walang kinalaman sa eleksyon ayon sa pamahalaan. Law enforcement agencies, doble kayo sa pagtitiyak na magiging maayos at tapat ang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Peralta, tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition, inilulunsad ngayong araw o inilunsad ngayong araw ang para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues. Magdilig naman sa mga petisyon sa dagdag pasay, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Rollback sa langis, asahan no, sa linggong ito, aleluya, aleluya, ayon no, sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy naman para sa jeepney at UV Express, magpapatuloy po ngayong buwan ng Agosto.
0: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
1: Sa iba pang silip sa mga balita, sa oras ng 22 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon, magandang hapon po sa mga jeepney driver na magigiting at walang asawang namamasada. Kaya kayo mga pasahero, maging good kayo, maging kind kayo ha, sa mga jeepney driver. Doon naman sa mga jeepney driver, huwag naman maging pasaway, huwag maging abusado ha. Magsukli ng tama. At sabi nga, ibigay ang tamang serbisyo sa ating mga pasahero. Nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Honorable Fujita Fumitake, miyembro po ng House of Representatives ng Japan at co-representative ng isang partido politikal na sa naturang pansa na Japan Innovation Party. Sa kanyang pagpupulong, nagpaabot po ng pasasalamat si Pangulong Marcos kay Honorable Fumitake sa ginawa nitong pagbisita. Binigyan din po ng Pangulo na higit na lumalawak at tumibay pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan habang kinikilala din ng punong ekotibo ang Japan bilang mahalagang katuwang ng Pilipinas para umulad po panglalo ang ekonomiya ng bansa. Binigyan din ng punong ekotibo na patuloy ang pagpapalawak ng ugnayan, diplomatic at kooperasyon sa iba pang larangan. Ang partido po ni Fumitake ay napag-alaman kalinya sa mahalagang prioridad ng Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan, partikular na ho sa kooperasyon ng maritime at depensa, pagpapatatag ng supply chain at pagtataguyod po ng isang rules-based Indo-Pacific.
0: Mark in, mark out!
1: Iniyag po ng Malacanang na hindi sa korte at salip ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, idulog. Ang anumang apela na may kinalaman no, sa pagpapatubansana ng 85 pesos na taas sweldo sa mga manggagawa. Kasunod po ito ng ginawang pagdulog ng sa Pasig RTC para sa pansamantalang pagpapatigil sa pagpapatubad po ng 85 peso salary increase na kinatigan naman ng Regional Trial Court. Kaya pa man po, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagalang nila ang naging pasya ng korte pero gumagawaan niya ng legal na hakbang ang pamahalaan para matukuloy ang dagdag

sa HUD sa mga manggagawa. Ang Office of the Solicitor General anya ang lumalaman para may patupad ang wage order na una nang ipinagtiwi mismo ng Regional Tripartite and Wages and Productivity Board. May karapatan anya ang pamahalaan na sa pagbibigay din ni Castro na ihayag kung ano ang nararapat para sa mga obrero. Mark in! Mark out! Muli naman ito na sa National Disaster Risk Reduction Management Council, NDRRMC, ang Blue Alert status sa kanilang Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Bilang mag-aanda na rin po sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado po ni OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, natasan nito ang mga concerned member agencies at Regional DRRM Council na patuloy na mag-monitor sa kanilang area of responsibility. Kaya hindi ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangangailangan at available prepositioned resources. Inatasan din na ang mga ahensya na magsagawa po ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMC. Pinagana na rin po ang Virtual Emergency Operations Center upang mapabilis po ang koordinasyon sa mga concerned NDRRMC member agencies at Regional DRRM Council. Mark in! Mark out!

0: 26 minutos. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Umarangkada na ngayong umaga o kanina umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising Regulatory Board kaugnay ng nakabimbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Isinagawa po ang pagdinig alinsunod na rin sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa repasway ng muli at muling muling kwentahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan po ang pagdinig ni LTFRB Chairman Atty. Vigar Mendoza II kasama ang ilang board members at present din ang ilang mga transport group na may nakabimbing fare hike petition sa LTFRB. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholder bilang bagay na rin po ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una na rin tiniyak ni Chairman Mendoza na pairali ng LTFRB ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagdinig upang makabupo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap po sa lahat ng panig. Mark in! Mark out! 27 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagsama-sama po ang nasa 800 kabataang millennial at Gen Z para talakayin ang iba't ibang mahalagang usaping pambayan sa isinagawang Gen Zennial Tour sa Mandaluyong College of Science and Technology ngayong araw. Tinalakay dito ang usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte at ang West Philippine Sea. Pinangunahan ng Team Pinas sa naturang forum kasama ang grupong Bantay Senado para palawakin at palalimin ang kamalayan ng mga kabataan sa mga nabanggit na usapin. Sa issue ng impeachment, sinabi ni Bantay Senado Co-Convenor Attorney Dino De Leon na dapat maging mapanuri ng mga kabataan at huwag magpatihulog sa fake news na kumakalat lalo na sa social media.
1: At lumaban na kami mula pala noon hanggang ngayon at hindi kami titigil dahil sa mga ilang pananakot sa pagdolorenta. Pero doon naman sa kapakanan, ilang propaganda at fake news. Eh sa aking palagay, there will come a point na hindi yung efektibo kasi tandaan natin, yung Gen Z Millennials, 7 to 8 out of 10 voters will be Gen Z Millennials. Sila yung pinaka-kaya tumingin kung peke ang mga news, kung propaganda ang mga news. No?
0: Sa issue naman ng West Philippine Sea, sinabi ni Team Pinas Co-Convenor Dr. Sherwin Ona na mahalaga ang papel ng mga kabataan para mapaunlad pa ang kamalayan dito dahil mabilis nilang mabatid ang peke sa tunay na impormasyon.
2: Isa lang ang siguro namumukuntangin kalakasan ng Pilipinas dito, no? Yung katotohanan. Alam natin kung ano yung totoo at ito mismo ay may sariling lakas, eh, no? At yung mga kabataan natin, dahil nga sila ay tech-savvy na, no? Marunong sila ay digital natives na, no? Mas nakikita nila ngayon kung ano yung katotohanan. Pero kailangan bantayan natin to. Hindi natin dapat pabayaan na mag-propagate itong mga maling information.
0: Para naman kay Team Pinas spokesperson, Professor Clive Argelles, ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan, gayon din ang pakikibahagi sa mga isyu ng bayan ng susi para sa nation building.
3: Pagkaba pa yung panahon bago mag-2028, kaya not all is lost, niniwala kami na kaya nga kailangan natin bumalik sa mga pamantasan, mga pamayanan, no, sa mga iba't ibang komunidad, para ngayon pa lang, no, tanungin na natin sa ating mga kababayan, ano ba pamantayan natin sa pagpili natin ng mga susunod na pinuno ng ating bansa, no?
0: Tayo na naturang forum na hubugin ang mga kabataan sa kung ano, kung sino ang dapat piliing susunod na pinuno ng bansa na hindi tiwali, hindi masama ugali, hindi bastos, hindi barumbano, at may malasakit sa bayan.
4: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko,
0: alas 4:31 ng hapon.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ano ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Republico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan!
13: Fake news.
14: Fake news.
13: Disinformation.
14: Disinformation.
13: Mark out mo na yan.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Alas 4:35 po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Tanggapin na tayo mga pagulat mula sa labas ng impilan. Mga naitalang insidente po nakarasan sa BARMM. Walang nalaman sa eleksyon ayon po sa pamahalaan. Law enforcement agencies. Doble kayod sa pagtitiyak na magiging maayos at patanghalalan sa rehiyon sa Setyembre. Detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
18: Sa ilalim pa sa beripikasyon ng ulat ng Climate Conflict Action Asia na mayroong 235 death na naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula January hanggang July 28 na mayroong kaugnayan sa paparating na kauna-unahang halalan sa rehiyon sa Setyembre. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ayon sa Commission on Elections, ang mga napaulat na isyu ng karahasan sa rehiyon ay hindi election-related, bagkus personal conflicts lamang. Gayunpaman, bukas-anya ang Philippine National Police sa mga ganitong datos o impormasyon at nagsasagawa na sila ng verification process para dito. Pagbibigay din ni Castro, nagtutulungan ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard upang makatalima sa nais ng Marcos administration na magkaroon ng isang mapayapa, ligtas at malayang halalan sa rehiyon. Patuloy-anya ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa private armed group at iba pang banta sa seguridad habang pinalalakas din ang intel gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality sa hanay ng security personnel. Sa kasalukuyan, nasa 8,299 ng PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM at posible pa itong madagdagan habang papalapit ang eleksyon o depende sa threat assessment at pangangailangan ng COMELEC.
19: Higpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC.
18: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Report.
17: Alas 4:38 ang oras sa buong Kapulang Pilipinas, kaugnay na balita, election-related violent incidents sa BARMM. Wala pang naitatala mula nang magsimula ang election period. Patay naman yan sa ulat ng Philippine National Police. Dali mula kay Diane Liar. Diane!
12: Yes, J. Mark, wala pang naitatalang election-related violent incidents sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM mula na magsimula ang election period noong July 16. Sa Pulong Balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Hortates Jr. na mahigpit na ipinatutupad ang mga hakbang sa seguridad kabilang ang regional guard ban na nagresulta sa pagkakaaresto ng 12 lumabag. Ayon kay Hortates, mahigpit din ang kanilang koordinasyon sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon hanggang sa araw ng halalan. Sa ngayon, umabot na sa 9,463 na mga pulis ang na-deploy sa BARM. Kabilang dito ang mga tauhan mula sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, National Support Units at yung iba pang Police Regional Offices. Bumuo rin ang Special Electoral Board upang agad na matugunan yung mga hindi inaasahang insidente. Nakatakda namang isagawa yung kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa September 14 kung saan mahigit 400 kandidato ang maglalaban-laban para sa 86 na mga posisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
15: Report.
17: Samantala, Senadora Risa Ontiveros na nawaga po ipaglaban ang 85 pesos na aumento sa sweldo. Senador Joel Villanueva, umaasang agad na mareresolba ang usapin ng temporary restraining order. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
14: Nanawagan nga si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Labor and Employment o DOLE at sa Office of the Solicitor General na ipaglaban sa korte ang pagpapatupad ng 85 pesos wage hike matapos itong suspende. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat maantala ang aumento sa sahod dahil lang sa kasong inihain laban dito. Anya, maliit na nga ang dagdag sahod at ipinapatupad pa ito ng hulugan kaya nararapat lang na matanggap ito ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin. Hinikayat din ng senadora ang mga negosyo na dumaan sa tamang proseso kung nais humiling ng exemption at igalang ang tripartite system kung saan kinakatawan ang mga manggagawa, employer at pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni Senate Committee on Labor Chairperson na Senator Joel Villanueva na nalulungkot siya sa naging desisyon ng korte na magpalabas ng TRO sa pagpapatupad ng wage hike. Ayon kay Villanueva, batay sa kanyang pagkakaunawa sa Article 126 ng Labor Code, hindi dapat saklaw ng TRO ang naturang usapin kaya nakakalito para sa kanya ang naging pasya ng korte. Gayunpaman, sinabi ng senador na ginagalang pa rin niya ang naging desisyon ng korte. Umasa rin ng senador na kabare resolba ang TRO para magkaroon ng linaw sa tamang interpretasyon at diwan ng batas at hindi na maantala pa ang inaasahang dagdag sahod ng mga manggagawa. Narito ang mga pahayag ni na Senadora Risa at Senator Joel.
16: Kailangan maipatupad ang 85 pesos wage hike. Maliit na nga, installment pa. Ang dapat gawin ng DOLE at OSG, labanan ang kaso para agad na ma-dismiss ito o ma-lift ang suspension ng wage hike. I also urge our business community, dumaan tayo sa administrative processes for exemption. Irespeto natin ang batas at ang tripartite system.
20: Bilang head ng Committee on Labor dito sa Senado, siyempre nalulungkot din tayo dahil alam natin na kailangan ito ng ating mga manggagawa. And a little confused because dun sa Article 126 ng Labor Code natin, hindi ito dapat nagkakaroon ng temporary restraining order, no? Of course, at the end of the day, we will respect the ruling of the court. I just hope and pray yung panawagan ko na i-resolve ka agad ito, itong TRO na to.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fason Show, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas. Report.
23: Mark in. Mark in. Mark out.
24: Mark out.
25: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
17: Alas 4:42 ang oras sa buong Kapulauan Pilipinas. Habang iniintay po natin ang ating mga kapanayam ngayong araw na ito, nabanggit ko nga kanina, no, yung naging pagtitipon po ng mga Gen Z at Millennial. Bakit? Ito ang tawag dito, Gen Zennial Tour. Yan sa Mandaluyong College of Science and Technology. Ito po yung pinangunahan ng Team Pinas at kasama po ang grupong Bantay Senado. Layon po nitong palawakin ang kaalaman at palalimin po ang kamalayan ng mga kabataan sa issue po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, gayon din sa issue ng West Philippine Sea. Atin po mga kasama sa ating palatuntunan, ang co-convener po ng Bantay Senado, Attorney Dino De Leon. Attorney Dino, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Magandang hapon, J. Mark, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
17: Opo, kanina lang magkausap tayo at ngayon no, magkakarinig po muli tayo sa ipapawid. Dito ho, Attorney, kanina, no, maganda yung naging talakayan ng mga kabataan sa iba't ibang issue. Tama ba? 800 plus na mga mag-aaral, student leader, mga guro ang nagtipon-tipon dyan sa Mandaluyong College of Science and Technology. Para ma-reiterate natin sa ating mga kababayan, tagapakinig, tagapanood, saan man panigo ng mundo, Tony, sabi nga, kamusta ho yung naging outcome nung naging forum ho kaninang umaga?
26: Tama ka dyan, J-Mart, no? Napakasaya namin kasi ito ay panglima na namin, no? Na Gen Zennial Tour. Nanggaling na rin kami sa Isabela City, nanggaling na rin kami sa Caraga, nanggaling na kami sa University of Makati, nanggaling na kami sa University of the Philippines, Diliman. At ngayon naman, dito sa Mandaluyong College of Science and Technology, no? Napakasaya namin silang kausapin kasi mga scholar ito, mga ito, mapatalino, magagaling, ang ganda ng mga tanong nila, excited sila, at saka malalim ang naging diskusyon sa about the West Philippine Sea, kung paano meron tayong mga malign forces, yung pinatawag natin na strategiya ng China na elite cooptation, meaning kinukuha yung mga makapangyarihan natin, mga politiko, saka mga makapangyarihan pamilya, para ipropagate yung Chinese propaganda. No, nakikita natin kaya nga may mga senador kahit sa Senado natin eh meron para bang mga pro-China na mga senador na pinasabi magigera tayo kahit naman hindi naman yung katotohanan o pinapahina yung ating claim sa West Philippine Sea. Sabi pa nga ni Senador Rodando Marcoleta, there's no such thing as a West Philippine Sea daw. No? So lahat yan, pinag-usapan namin yung pang-aabuso ng China doon sa ating karagatan at pinaalala namin na nanalo tayo ng arbitral award noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague sa Netherlands, no? Na recognized yan under international law. Pinag-usapan rin namin yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung apat na paratang sa kanya, no? Nilinaw natin yan sa mga kabataan. Yung tinatawag nating pananakot at pagkakontrata ng assassin, no? Yung grave threats, tsaka yung ebidensya doon, yung pag-amin mismo ni Sara Duterte, pinag-usapan namin yung confidential facts at yung mga ebidensya dito, yung mga disbursement vouchers mismo, no, yung Philippine Statistics Authority certification saying na 1,300 doon sa 1,600 na pangalan doon, mga Mary Jane Patos, Carlos Uwishi, mga hindi totoong pangalan. Pinag-usapan rin namin yung ebidensya ng handwriting expert testimony ng National Bureau of Investigation na sinasabi na peke at tikit ang tao lang gumawa ng 1,600 pieces na vouchers na yon, no? At yung even yung testimonya ni Ramil Madriaga, no? At saka yung pagabot ng mga pera na pagkalakalaki dandaang milyong piso. Pinag-usapan din namin syempre yung ill-gotten wealth, yung 6.7 billion pesos na labas-pasok sa bank accounts ni Sara Duterte, at saka yung sa kanyang statement of assets liabilities network na zero ang kanyang cash na dineklara, na impeachable yan. Sang-ayon na rin sa impeachment trial ni Chief Justice Corona, no? Pinag-usapan rin namin huling-huli yung tinatawag natin bribery, yung procurement ng mga laptop sa DepEd, kung paano nilaro yung procurement amidst an education crisis. So ito yung mga pinag-usapan at malalim ang diskusyon. Interesado ang mga kabataang Pilipino at nangako sila na babantayan nila ang Senado.
17: Maganda yung naging tema ng episode nyo ngayon, eh. We decide for the future. Can you expound that, attorney?
26: Well, ano yan, eh. Sinabi namin yung Gen Zennials, it's a play on words, diba? Gen Z at Millennials, we decide the future. Kasi ang sabi namin, dapat yung Gen Zennials maging truth tellers, no? Ibig sabihin, lagi sila magsabi ng katotohanan, ipaglaban ng katotohanan. Bridge builders, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-away-away tayo. Dapat ang importante, magkaroon tayo ng mga connection kahit dun sa mga hindi natin kasama sa politika. And change makers, ibig sabihin, magkakaroon lamang ng pagbabago kung consistent tayo sa katotohanan, at meron tayong, we build bridges as opposed to walls para magkaroon tayo ng mga communities for purposes of change. Kaya sinabi namin we decide the future kasi yung Gen Zennials will take up around 7 to 8 out of 10. 70 to 80% ng voting population sa 2028. Ibig sabihin, yung magde-decision na ngayon ay yung mga kabataan, yung Gen Z at Millennials, no? So we are the future. And sabi ko nga sa kanila kanina, kung sakaling we don't get our acts together, wala tayong ibang sisisihin, kundi ang henerasyon natin. Yan ang henerasyon ng Gen Z at Millennials. Hawak nila ang vote.
17: Ayun, hawak ang vote, hindi lang hawak ang beat. Yan.
26: Hindi lang hawak ang beat, hawak na hawak talaga ang vote. Kaya ang kinakatakutan sila ng mga bulok na politiko dahilan sa yung mga Gen Z at Millennials, hindi yan basta-bastang nabibiktima ng fake news, nababasa nila kung ano yung totoo sa hindi, ano yung genuine sa hindi. No? Kaya nga nakita rin natin yung biglang pagtaas ng boto ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan na nawala sa survey, kasi hindi man sila nasa survey, nagpakita yung marami sa kabataan at binoto si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino nung nakaraang 2025 elections.
17: Speaking of survey, Attorney Dino, ang daming lumalabas na mga survey results ngayon, no? Ang dami-dami na kesyo si ganito nangunguna, ito sa presidential, ito si ganito nangunguna, si sa senatorial, ito si ganito nangunguna. So tingin nyo ba pagdating ng coming 2028 elections, itong millennial, itong Gen Z na ito, kaya nilang basagin kung ano yung mga resulta ng mga survey na yan?
26: Yung surveys kasi are meant to be just a guide, di ba? Sabi ko nga si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, hindi ka pumapasok sa top 12 pero napakataas, number 2 at number 5, no? While scientific and methodical ang survey, no? It is not a crystal ball. Ibig sabihin, yes, kaya baguhin yan. At kaya ngayon nilalabas parte ng demokrasya kasi it means now we should be guided on our future actions. Ibig sabihin, kung gusto natin ng resulta, well and good. Pag natin gusto ng resulta, we have to work harder. And makita natin kung ano yung nagiging rason kung bakit yung komunidad, yung lipunan, eh sumusuporta doon sa mga politikong hindi natin gusto. Kahit na sa ating palagay, bulok sila, bastos sila, wala silang modo, magnanakaw sila. Diba? Pero kung nangunguna pa rin sila, ibig sabihin, we are being guided on how we can actually campaign for our own candidates. Pero again, hindi yan crystal ball, hindi yan automatic, no? At kayang-kayang basagin yan ng publiko. Ibig sabihin, botohan ang huling-huli pa rin core ng demokrasya, hindi survey. Kasi kung gano'n, magpa-survey na lang tayo. Eh kaya nga tayo nag-e-election sa huli-huli. Kasi yun ang gusto natin, yun yung final determinant. At nung final determinant ng 2025, nanalo si Kiko, nanalo si Bam, kahit nahalo sa lahat ng survey, eh wala sila sa Magic 12.
17: Doon sa naging takbo ng talakayan, attorney, ano yung narinig din yung mga sabi nga, eh, panawagan ng mga kabataan, ng mga millennial at Gen Z sa pamahalaan, para sabi nga, eh, mapagbago, no? Kasi yung mabagbago yung playing field doon sa larangan ng politika, attorney.
26: Well, definitely ayaw na nila ng political dynasties, no? Pinag-usapan din kanina yung anti-political dynasty law. Ayaw na nila ng mga magnanakaw, yung mga corrupt, no? Galit na galit sila sa flood control scandal at galit na galit sila sa confidential funds. At hindi sila nabibiktima ng kaisipan na sinasabi na dapat ba na confidential funds, bakit yung flood control hindi kasama? Dapat sa kanila, pareho yan, imbisigahan lahat, no? At gusto na nila ng matinding pagbabago sa ating lipunan, no? Nagkakasawa na sabihin daw nila yung ang hirap mahalin ng Pilipinas, kasi hindi naman dapat mahirap mahalin ng Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas. We're supposed to be a country of great men and women and of kind people, no? Pero ngayon, nakikita natin, may bastos, walang modo, nagmumura, nananapak ng sheriff, nananakot ng patayan. Ito nangyari lahat ng mga malawakang patay na nakaraang administrasyon, eh. So, nag-normalize na yung pagiging bastos, walang modo, tsaka yung violence, no? And nakikita ng mga kabataan yung inyan at sabi nila, hindi na nila gusto yan, no? So, yun yung pakikipag-usap namin kanina sa kanila. Napakalinaw na gusto nila lang na matimtim na pagbabago, gusto nilang mapaalala sa ating lahat that the country is a great nation, we're brave, we fight for our own territory, at ayaw na natin sa dahas, ayaw na natin sa patayan, malawakang patayan, at ayaw natin sa mga magnanakaw. Kailangan na natin baguhin ang takbo ng demokrasya ng Pilipinas.
17: Sa issue naman ng West Philippine Sea, Attorney, alam naman natin ngayon, ang kalaban, sabi nga, malakas pagdating sa naratibo, pagpapakalat ng mga binaluktot na mga pahayag ng mga mismong opisyal natin na sabi nga, sinasadyang maliin ang konteksto ng kanilang mga pahayag na sa gayon maging pangit yung kanilang imahe sa ating mga kababayan. Dito ho sa naging forum na ito, ano naging paninindigan ng mga kabataan sa usapin ng West Philippine Sea?
26: Well, ginawa pa ka tayong unggoy nung supposedly kaibigan nating bansa, no? Hindi ka naman gagawing unggoy nung kaibigan mong bansa, no? At malinaw na malinaw doon sa mga sinisigaw ng mga kabataan kanina, ang West Philippine Sea, atin ito. It is not true that what we won in 2016 through the efforts of President Noynoy Aquino nung dinala niya ang China sa korte, sa Permanent Court of Arbitration, it is not true that it is a mere scrap of paper. Ang buong mundo humanga sa Pilipinas nung pinananalo natin ang kaso na yan. No? Ayaw man sundin ang sina yan, kailangan ipaglaban natin yan, huwag tayo magpapabuli sa water cannons. At pag narinig natin yung mga retoriko na sinasabi, bakit gusto niyo ba magkaroon ng gera? Hindi totoo yun kasi yun yung tinatawag nating fear-monger, which is the narrative of China, no? Hindi kaya nga sila, hindi rin sila armed doon, eh. Water cannons ang ginagamit nila, di ba? O yung mga paddle, di ba? Yung itak lang, ganon. Mm. Kasi ayaw nila ng gera, kasi hindi rin sila handa magkaroon ng gera. In fact, ang doktrina ng China, ng Communist Party of China, is they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ibig sabihin, ang main strategy nila, naratibo, ang main strategy nila, propaganda, ang main strategy nila, yung elite co-optation, yung ginagamit yung mga elite natin, kinakampanya, sinusuportahan yung mga pro-China na mga senador at na mga kandidato, kasi si Rodrigo Duterte, very pro-China. Ang mga Duterte, very pro-China. So, makakasa tayo na susuportahan ng Beijing yan, no? Para makuha nila ang West Philippine Sea. Dapat huwag tayong papayag.
17: Ayan. And panghuli, attorney, ano po ang mensahe nyo? Marami na kayo napuntahan, pero sabi nga, malayo na, malapit na, pero malayo pa. Marami pa kayong nais marating ng mga kabataan sa kampanya at advocacy yung ito. Nasa inyo po pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan, attorney.
26: Well, tatlong bagay na napansin ko na gustong-gusto na strategiya ng mga abusado sa kapangyarihan. No? Una, ay pag-away-awayin tayo, no? Pagka ang sinasabi natin, ang isip natin, ano ba naman itong mga DDS na to? Ano ba naman itong mga pro-Marcos na to? Ano ba itong mga dilawan, pinklawan na ito? Ibig sabihin, dinidivide tayo at pinag-aaway-away tayo. No? Yan ay strategiya ng mga despots na mga abusado sa kapangyarihan. So kung ganyan yung nararamdaman nating sentimento, I think we have to step back and remember na lahat ito ay kapwa natin Pilipino. Isa lang ang ating wanat-wanawat, isa lang ang ating saligang batas, ang ating loyalty ay dapat sa bansa at hindi sa personalidad. Yan yung una. Pangalawang gusto nilang gawin is limituhin tayo, bigyan tayo ng maraming fake news. Bumalik tayo sa mga legitimate news outlet. dun sa mga journalists talaga, hindi lamang sa mga vloggers, no? At tingnan natin, i-double check, i-cross-reference natin yung mga sinasabi kung totoo ba talaga yan, no? Hindi yung mga opinion lamang, sino-sino lamang, no? Napaka-importante na we read from legitimate sources, especially yung mga may journalistic integrity, no? Pangatlo, ang gusto nilang laging ang gawin is mawalan tayo ng pag-asa. Ibig sabihin, sasabihin natin, nakakapagod naman maging Pilipino. Ayoko naman makialam dyan. Lahat naman sila, korap eh. Gagawin ko na lang yung mga kaya sa maliit kong komunidad. Ayoko nilang politika nakakapagod. Pag ganun tayo, gustong-gusto nila yon kasi they will be able to prop themselves into power at maiiwan sa kanila ang kapangyarihan at wala nang nakikialam sa kanila. Again, pag ganun ulit yung tono natin, napagod tayo, eh nanalo na naman yung mga despots, yung mga mapang-abuso. Kaya dapat, bantayan natin na huwag tayo mapagod, kahit na mahirap, bantayan natin na hindi tayo malalansi, hindi tayo malilito, at bantayan natin na hindi dapat tayo magkakalaban. Dapat tayo mga kapwa mamaya na magkakampi, no? And then ultimately, sana hindi lang tayo bumoto ng tama sa 2028, sana makampanya tayo para siguradong hindi na makakabalik sa kapangyarihan yung mga bayolente, yung mga mamamatay tao, yung mga bastos at walang moto, at yung mga magnanakaw.
17: Attorney, kami nagpapasalamat sa inyong napakagandang insight sa ating mga kabataan at kaisa nyo kami ang Mark In, Mark Out sa advocacy ito na iparating sa ating mga kabataan na dapat makialam sila sa issue ng pambayan dahil sa dakong huli, sila rin naman ang makikinabang dito at ang kanilang mga magiging mga supling sa hinaharap. Attorney, salamat po at magandang hapon po.
26: Magandang hapon po sa hanggang sa muli.
17: Attorney Dino De Leon, ako convener, Bantay Senado.
23: Mark In, Mark Out.
17: Ang oras natin mga kababayan, meron na lamang po tayong 2 minuto bago po ang alas 5 ng hapon at tuloy-tuloy na natin to sa ating mga pagbabalita.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Mga pangalan at na recipient ng confidential fund ng Office of the Vice President asahan pa madaragdagan sa pagkapatuloy na pagdilitis laban sa pangalawang Pangulo, Melody Valdez Reyes sa detalye. Melan!
0: J. Mike, asahan pa ang paglabas ng mas marami pang pangalan ng mga nakatanggap ng confidential fund sa impeachment court sa mga susunod na pagdinig ukol sa Article 1 o misuse of confidential funds ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference matapos ang Day 11 ng impeachment trial, nilinaw ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na ang mga pangalan na banggit kanina sa pagdinig ay pondo pa lamang para sa fourth quarter ng 2022. Hindi pa umuno kasama rito ang mga transaksyon ng 2023 para sa Office of the Vice President at Department of Education. Dagdag pa ni Chua, bagamat pinapayagan ng batas sa paggamit ng pseudonyms o alias sa liquidation report ng confidential funds, obligasyon pa rin ng OVP na iharap ang tunay na pagkakakilanlan ng mga nakatanggap nito. Paliwanag pa ng mga batas, dapat ay nakatago at nakasilid sa isang nakasendyong sobre o envelope ang mga totoong pangalan ng mga recipient, ngunit biguan niya ang Office of the Vice President na isumiti ito sa Commission on Audit. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
1: Gamit. Pero yung mga pangalan po na counterpart nito or yung mga identity, yung to true identity, dapat po na nakalagay yan sa isang sealed envelope. At sa likod ng sealed envelope, may nakalagay confidential. At itong sealed envelope na to, dapat ito nakatago sa bolt ng SDO. So kung meron man po itong masasabi natin na true identity, dapat nung hiningi na sa kanila nung COA, ikpaw, dapat sinumiti na nila ito kung na-question yung identity.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: House Speaker Faustino Boji D. Binigyan po kay ang mga line worker kasabay ng pagdiriwang ng Line Workers Day ngayong araw. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
3: Yes, Joe Mark, nagbigay pugay nga ito si House Speaker Faustino D. III sa mga line workers sa bansa bilang pakilala sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng supply ng kuryente at pagsuporta sa pag-unlad ng ekonomiya. Sa kanyang mensahe na ipinarating ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa pagdiriwangan na National Line Workers Appreciation Day, sinabi ni D. na ang maasahang supply ng kuryente ang pundasyon ng edukasyon, kalusugan, negosyo at iba pang mahalagang serbisyo. Kanyang binigyan diin walang kuryente ay titigil ang operasyon ng mga pabrika at negosyo, maapektuhan yung mga operasyon ng ospital at pag-aaral. Kaya naman kanya kinikilala yung sakripisyo ng mga line workers na humaharap sa panganib sa pag-akit sa mga poste at pagkumpuni ng mga linya ng kuryente upang matiyak na merong supply ng elektrisidad itong tahanan, paaralan, ospital at negosyo. Ayon pa nga dito kay Gideon, yung mga line worker ang unang inaasahan tuwing may brownout at sila rin yung agad na kumikilos kapag panahon ng kalamidad upang ibalik agad yung serbisyo. Tiniyak naman niya na patuloy na isusulong ng kamara ang mga pulisiya at batas na magpapalakas sa energy sector at magbibigay ng higit na proteksyon sa kapakanan, kaligtasan at dignidad ng mga line worker. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
17: DILG, inimok ang mga kabataan na maningil ng pananagutan sa pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
6: Umapilal si DILG Secretary John B. Crimolla sa kabataan na maging aktibo sa pamamahala at gamitin ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa gobyerno sa Open Government Partnership Localization Forum sa De La Salle University. Sinabi ni Crimolla na mahalaga ang papel ng kabataan sa pagsusulong ng transparency, accountability at pakikilahok ng mamamayan. Inamon niya ang mga estudyante at kabataan na magtanong sa mga hakbang ng gobyerno, magsalita laban sa maling gawain at panatilihing buhay ang diskusyon tungkol sa mabuting pamamahala. Binigyang diin ni Crimolla na hindi lamang nakasalalay sa mga institusyon ang open government kundi pati sa mga mamamayang mapanuri, may kaalaman at handang makilahok. Ibinahagi rin niya ang mga hakbang ng DILG para palakasin ang transparency sa serbisyo publiko, kabilang ang live streaming ng public bidding na nakatulong umano upang makatipid ng humigit kumulang ang 100,000,000 piso sa pagbili ng mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
17: Problema naman sa pagnanakaw ng kuryente sa Maynila at tinututukan ng lokal na pamahalaan. Detalye, DK Sarate. DK!
7: Ang lusod ng Maynila District at Emeraldo para subunan. Ang problema sa talamak na pagdamit ng government load sa mga gito ng hakbang ng NGO para matawaba ang mga sitios at matinang ang karakter ng pagkiwan sa sunog ay pati na si Inelso Moreno ang pagnanako ng kuryente paggamit ng chamber ng isa na bukod sa iligan ay delikado dahil pare pagbuna ng sunog dahil ito nakitagumlay sa MPD para makukuit mga pigil ang pagkiligan ng sa Maynila lumasaman at meralto na itan pa sa public para sa kung gumagamit ang jape sa kanilang mga bahay ay harangan pa ang operasyon na paralisin ito. Samantala, hinihintan sa Meralco na alisin ang mga sirap kotre ng oriente sa lupon. Wala niya sa may gita at house na kotre ng oriente. Ituloy-ibo rito ang sira at nakasugilid na. Wala sa lusod na may gita para sa Bagong Pilipinas. Miki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
17: National LPG Alliance of the Philippines Incorporated na nawagan no na mas pinaigting pa ang pag-aaral sa LPG swapping centers ng Department of Energy. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
8: Yes, Tito J. Mark, sa nawagan ng National LPG Alliance of the Philippines na paigtingin pa ang pag-aaral ng kagawaran ng enerhiya o ng Department of Energy hinggil nga sa pag-uproba, Tito J-Mart, ng LPG swapping center sa bansa. Ito'y kaugnay nga ng pagmamadali sa pag-uproba ng alituntunin para sa pagpapatatag ng operasyon ng mga LPG swapping centers. Ayon nga no, sa pangulo nito no, na si Jojo, naturang President Jose Jojo B. Cruz ay nananawagan sila na irebisa muli at silipin muli ng Department of Fair Energy ang naturang pag-aproba sa guidelines ng establishment and operations ng LPG cylinder swapping centers. Sa panayam nga kay Director Rino Abad, binigyan din niya na hindi na umano kailangan konsultahin ng 10 sectoral chairs ng 7 administrative regions sa ilalim ng Regional Program Implementation Task Force. Aniya, dapat po nang aprobahan ang mga lituntunin bago atasan ng 7 RPTIFs na tipunin ng kanilang mga administrative regions upang magbigay ng kinakailangan pa mga detalye at mga lituntunin. Sa uli naman, muling giniit ng naturang grupo na suportado nila ang naturang panukala, ngunit ang kanilang panawagan ay kanilang ay ribrisahin ang mga polisiya na napapaloob dito. Wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
17: Samantala, ito pong Food and Drug Administration pinare-recall o pinatatanggal sa merkado ang dalawang cosmetic products na naglalaman po ng delikadong sangkap. May detalye niyan si Luisa Irispe. Luisa!
12: Ipinatatanggal sa merkado ng Food and Drug Administration ang ilang batch ng dalawang cosmetic products na nakitaan ng ipinagbabawal at delikadong sangkap para sa kalusugan. Ito ay ang Beauty White Facial Toner ng YouGlow Babe Skincare at ang Beauty Love Skin Essentials Rejuvenating Facial Toner sa ilalim naman ng KCN Enterprises. Ayon sa FDA, ang nakita sa mga produkto ay tretinoin at hydroquinone na maaaring magkaroon ng epekto sa balat, mata at respiratory irritation. Maaari rin magkaroon ng allergic reactions at iba pang toxic effects sa katawan. Inatasan naman ng FDA ang kanilang regional field offices, regulatory enforcement units, LGU at law enforcement agencies para matiyak na hindi mabebenta o maipapamahagi ang produkto sa merkado. Nagbabala din ang FDA sa mga establishmento at consumer na huwag nang tangkiliki ng mga produkto. Ayon naman sa FDA, na-detect ang mga banned ingredients matapos ang kanilang post-marketing surveillance at laboratory activities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
9: Report.
11: Mark in. Mark out.

0: Alam nyo, ang buhay natin parang bus eh. Para tayo nakasakay sa bus. So, para lang sabi nga eh, biyahe po ito eh. Kaya kinakailangan no, maging mapanuri tayo. Kaya baka tayo mamali ng baba ng bus eh. Ano ho? Dapat alam natin kung sino yung pipiliin natin magiging piloto. Malapit naman 2028. Siguro naman, sana matuto na tayo dun sa mga naboto natin. Diba? Si Pangulong Marcos na hirap na hirap na nga dahil sa wala siyang katuwang. Oo. Pero yun nga yung mga na, yung mga minsang nagsilbi sa kanya. Oh, tingnan nyo. Oh, katulad yan sa DPWH. Secretary Bunuan. Jesus Mario Joseph. Alam nyo, kahit anong galing ng pinuno. Basta't wala suporta galing sa baba. Ako po. Mahirap po yan mga kababayan. Dapat ang piliin na natin na sabi nga yung mga yung talaga nagmamahal sa bayan, di ho ba? Tinatawagan po ng pansin ng pamilya at kamag-anakan ng batang pinangalanan si Justin Berto. Siya ay humigit kumulang 8 taong gulang. Siya ay na-rescue noong November 26, 2025. At sa kasalukuyan ay siya ay nasa pangangalagan at tahanan mapagpala center. At kung sino man po ang may nalalaman no, sa kinaroroon na po ng mga nakakikilala sa kanya, mga kamag-anakan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa 0964-927-0639. Hanapin lamang po si Ginoon Lance Solmayor. Siya po ang social worker ng naturang institusyon. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ating co-pilot Engineer Dirk Timida ng Mutya ng Cordillera. Nasaan ng Mutya ng Bicolan dyan? Daragang Magayon, ha? Wala. Ako po eh, sayang. Nandito pa naman yung mga pasalubong ni AJ Ignacio rito. Oo. Ay, maraming salamat din kay Rosan Erno, kay Aiza, kay Aiza, kay Isabel, at kay Maymay, ang susunod na bagyo. O sige. At sa mga nan, John Magol, Fight News Weekly. Hatid po sa inyo na Sports Radio. Ito po ni ko, Jamar Degara. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 a.m.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nasa ibang level na ano ng competition yan under the promotion. And siya rin ang kauna-unahang Filipina MMA fighter and Filipino MMA Muay Thai, sorry. Filipino and Filipina Muay Thai fighter na makakuha niyang contract na yan. Kasi meron na rin naman sa MMA nga lang. Ano. But aside from that $100,000 contract, binigyan din siya nung bonus na 350,000 baht. That's about 64,000 pesos. And also one thing na maganda rin nangyari, meron na siyang ano ngayon, meron na siyang weight class talaga. Yung atom weight. Kasi before, yung mga nauna niyang laban, if I remember it correctly, lahat nung nauna niyang apat na laban sa one, catch weight yung naging ano doon, yung naging agreement doon. So wala talaga, kumbaga when she entered yung itong striking series ng one, wala siyang malinaw na weight class. Maybe it took her time to build, to put on the weight para makapag-compete dito sa dun sa atom weight class. But I think that's a good thing na meron na siyang ikang legit na weight class as she now enters a different level of competition dito sa ONE Championship. So congratulations kay Islay Erica Bumogaw. Job well done in securing that $100,000 contract. And speaking of job well done, yan din ang ginawa ni Elbek Alishov para maging bagong ONE Bantamweight MMA World Champion. Matapos yung talunin si Enk Orgil Batarku by Round 2 TKO in the main event ng The Inner Circle 24. Napaka-physical po ng laban na to. First and foremost, dahil both Alishov and Batarku are tough fighters, yung kanilang

0: In the main event naman, itong UFC Belgrade, Uros Medic with a first round TKO victory laban kay Daniel Rodriguez. 30 seconds lang yung kinailangan nitong si Medic para makuha yung panalo. He landed a left hand na may kasunod na kanan and then tinapos niya yung laban with ground and pound to improve to 14-3. Oh, si former light welterweight champion Leon Edwards naman ang target na sunod nitong si Uros Medic. Alas 5:24 po oras natin Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly after this break.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news
4: o mali ang fake news. Tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-indugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang sintomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
0: It's now 5:26. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Busy ang ating Philippine Jiu-Jitsu team dahil apat na competitions lang naman ano, yung ginanap at saka ongoing pa rin at mangyayari pa in Abu Dhabi. Tapos na yung JJIF Cup Under 14, ganun din yung World Championships Jiu-Jitsu Masters, ongoing yung World Youth Championships, at sa August 6, sa Thursday naman, magsisimula yung World Championships para sa adults or seniors. May para jiu-jitsu pa nga eh. Also happening starting on August 6. So, dito tayo sa JJIF Cup Under 14 ng ating pong Philippine team ay pumangatlo overall matapos kumolekta ng 4 golds, 1 silver and 1 bronze medal. Ang mga gold medalists sina Misha Violet Lu sa female minus 32 kilograms division. Tinalo niya si Dana Mohamed Aldaheri ng UAE. Si Megan Luis Cabrera naman ang champion sa minus 36 kilograms. Tinalo niya si Kira Kolechnika in the final. Si Liera Turis Casolari ang gold medalist sa female minus 44 kilograms. At si Franco Phoenix Castelo ang champion sa male minus 52 kilogram division nung tinalo niya si Artem Gurinov. Now the silver medalist, si Santiago Luzuriaga sa male minus 48 kilograms, and bronze, Kyra Victoria Abelia in the female minus 40 kilogram division. Now dito sa ongoing na Youth World Championships, meron na tayong dalawang bronze dito. Si Elena Bella Salamillas sa under 16, female minus 44 kilograms. Ang nangyari kay Salamillas, natalo siya sa kanyang unang laban. But since yung tumalo sa kanya ay nagtuloy-tuloy, umabot hanggang final, kaya lumaban pa si Elena sa repechage. At dun sa repechage, tinalo niya si Gaziza Abukanova at yung kanyang fellow Filipina ni si Martina Rion Espiritu to finish tied for third. So that means a bronze para sa kanya. Ganun din yung nangyari kay Elise Zoe Malilay in the under 21 minus 45 kilogram division. Natalo sa unang laban, yung tumalo sa kanya, nagdire-diretso hanggang gold medal bout. So, in the repechage, panalo si Elise Zoe Malilay kay Rita Bax ng Romania at saka kay Malika Salamova ng Kazakhstan. Sa World Championships Jiu-Jitsu Masters, 1 gold, 1 bronze sa Pilipinas dito. The gold medalist, si Esti Gay Liwanen in the Master 2 female minus 70 kilogram class. Tinalo niya si Madeline Choconta in the final para makuha yung panalo. And the legend, Coach John Bailon, record holder, 9 gold medals in the Southeast Asian Games, ay pangatlo in the Master 3 male minus 77 kilogram division matapos siyang talunin si Obaid Al-Kabi ng host UAE. So hanggang bukas pa tatakbo, eto pong 2026 or hanggang Wednesday, August 5 pala yan, etong World Youth Championships, and then yung World Championships Jiu-Jitsu for Adults will start on August 6. 5:30 po ang ating oras. If you remember, back in the 2019 SEA Games, naka 7 gold medals ang Pilipinas nung dito po ginanap sa Pilipinas yung edition ng SEA Games. And after that 7 gold medal conquest ng Pilipinas sa boxing in 2019, mataas yung confidence, mataas yung moral ng ating Philippine boxing team. Nag-translate yan sa 2 silver sa Olympics ni Nesty Petesio, Carlo Paalam, plus yung bronze ni Yumir Felix Marcial. And then in 2024 in Paris, umulit si Nesty with the bronze, naka-bronze din etong si Ira Villegas. But during from 2019 until today, it seemed like unti-unting nabawasan ang profile ng Pilipinas pagdating sa boxing scene, amateur boxing scene sa Southeast Asian region at saka sa Asia. Bakit po natin nasabi yan? In the last three SEA Games, Thailand ang number one country in boxing sa SEA Games. Although yung 2025 SEA Games, di ako masaya dyan dahil tingin ko mas marami dapat ako ang gintong medalya ang Pilipinas. But that's the bottom line. In the last three SEA Games, 2021, 23, and 25, Thailand ang number one country dyan. In the 2022 Asian Games, isang silver lang actually ang nakuha ng Pilipinas dyan. I think that's courtesy of Yumir Felix Marcial. Now, outside of those names ng mga binanggit natin, Nesty Petesio, Carlo Paalam, Yumir Felix Marcial, parang wala ng iba pang boxer tayo out of our national team na merong sustained success internationally. Walang ika ngay nagiging sabihin na nating household name, parang ganun. Walang pangalang tumatatak maliban doon sa mga binanggit natin. It seems like nasa transition period ba ang ating Philippine amateur boxing? Naghihintay, naghahanap ba tayo ng ating next big star na ika ngay bubuhat sa Philippine boxing on the international stage? Paano kaya makakabalik ang Philippine amateur boxing dun sa former glory nito, especially in the last few years na nakapag-medal tayo in the SEA Games? Kasi come 2028, syempre yung mga dati nating medalists hindi naman bumabata yan, di ba? So we can't say for sure are they still medal contenders pagdating ng 2028 in LA. And we can't also say for sure kung meron tayong mga susunod sa kanila na magbe-breakthrough. So let's find out paano bang discarding gagawin ng Association of Boxing Alliances in the Philippines, especially with the Asian Games. Next month na yan. Meron tayong yung ipapadala natin dyan, mga veteranong pangalan. But how do we or how do they, how will they make sure na maganda yung chance natin dyan? So makibalita tayo from the president mismo ng Association of Boxing Alliances in the Philippines dito sa naging panayam during PSC Hour. Ito po si ABA President Marcus Manalo.
11: Hello Ma'am Judith and hello sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Maayos naman po. Ito, very busy na with the preparations and also our grassroots. No? I'm sure pag-usapan natin mamaya.
12: Yes, sir. Less than 2 months na lang po at Asian Games na sa Japan. Kompleto na ba talaga ang lineup? Na isubmit na ba yan? Lahat ba ay ready na, sir?
11: Naisubmit na naman po. No? We have our shortlist ready. Although, meron kaming pahabol lang kasi we will still have a box off sa men's 60 kilograms and men's 70 kilograms. But we already submitted our shortlist sa POC. But yung dalawang weight classes po kasi na yun, may hindi kasi sila nakapag-box off before the selection because of injuries, illnesses, military duties. So medyo ngayon lang po nag-aabot yung mga schedule. But pretty much set naman na po yung lineup natin for the Asian Games.
12: Sir, sino po muli itong magbabox off? At sigurado naman, nakasabit na yung dalawa nilang pangalan. Parang hugutin na lang kung sino talaga yung pinaka-final?
11: Yes. Yes, opo. So, sa men 60 kilograms, si Paul Juliver Bascon, who's the SEA Games gold medalist in 2023, and si Jun Melardo Ogaire. And then sa men 70 kilograms, si Marjon Pianyar is already in the shortlist. But si Norlan Petesio kasi recently recovered from injury, so we wanna see kung kaya na niya to represent us at the Asian Games. But ayun, para lang we go through a formal selection process, we go through the box off.
12: Kailan po itong box offs na to?
11: Actually, yung kina Bascon and Ogaire tomorrow. There's also an event po kasi in Tagaytay tomorrow. It's a pro boxing event. We will be having 4 bouts ng Olympic-style boxing to take advantage na rin of the presence of the crowd and the exposure na rin for some of our other boxers. And then, yung kina Norlan and Marjon, I think it will be next week po.
12: Maganda yan ha, yung may isang grupo ng professional, di ba, na they are accommodating our mga Olympic boxers or yung sa hindi pa professional level. So, officially, ilan ang lineup ng Pilipinas sa boxing ng Asian Games?
11: We have 7 boxers po, 4 men and 3 women.
12: Again, bagamat nabasa na natin sa ilang pahayagan, talaga bang kumpirmado na sila na may we hear from you kung sino ang pupunta sa Asian Games?
11: Yeah, so yung ating 4 Olympic medalists, Carlo Paalam, men's 55, Yumir Marshall, men's 80, Ira Villegas, women's 50, and Nesty Petesio sa women's, Ira Villegas, women's 51, Nesty Petesio, women's 60, and then, between Bascon and Ogaire, and then Marjon Pianyar and Norlan Petesio, and then sa women's 54 kilograms, si Riza Pasuit.
12: Papaano po talaga sila napili? Nagkaroon din ba ng criteria o nag-set ng standard ang ating ABAP?
11: Yeah, we have criteria po for selection sa tournaments. Malaking aspect, malaking part nung or percentage dun sa criteria ay yung box off nila. But hindi rin entirely po nakadepende sa box off eh. Unless very close lang din yung ibang criteria. Like for example po, yung previous accomplishment in international tournament, so we put some weight on that also. Yung kanilang weight management, yung pagstay nila within their ano, their competition weight. So may mga ibang criteria po. But ang pinakamalaki po, syempre yung box off kasi that's where you get to see the 2 boxers really going at it.
12: Meaning talagang they are in good condition. Bagamat sila na yung pinaka-veterano, veterans ng ating Team Philippines, pero sila pa rin talaga ang pinaka sa kanilang mga weight division, President Marcos.
11: Yes. As much as we wanna get younger, but di pa rin kasi natatalo sina Ira, sina Nesty. Si Ymir naman walang ka-weight class. Carlo is still the best in his weight class. So, sila pa rin talaga yung magre-represent.
12: At saka syempre yung experience nila talaga,
11: oh, yeah,
12: no? Pagdating, yeah, sa international.
11: Iba na po. Oh, iba na po. Eh, medyo evident siya pagka international tournaments, lalo na yung major events. The way they manage pressure, di ba, yung composure nila.
12: Mm-hmm.
11: And obviously, yung ano rin, talaga yung technical knowledge nila nagiging evident. So, yeah, they just have to be in top form going to the Asian Games. So, si Nesty, nagahabol pa, but she's been training naman. So, and then we will also have training camps po kasi sa Thailand and Japan before the Asian Games. And so that will be the last phase of preparation. So we're hoping that will really put them in the best shape going to the Asian Games.
12: Okay. Saan? Oh, kailan po pala itong training na ito para sa Asian Games?
11: So August, dalawang phases po yan. It's arranged by Asian Boxing or Asian Federation. No? So first phase is in Bangkok, Thailand from August 25 to September 8. And then yung second phase po in Japan. So Japan na mismo from September 9 to 16. And then September 16, papasok na rin po yung team sa Athletes Hotel. Para doon na sila before the opening on September 19. And then ang first bouts po, ang first day of competition is September 21.
12: Yun. So, dire-diretso na pala, no?
11: Dire-diretso na, yes po.
12: Oo. Baka kung sakali mag-send off, wala na yung mga boxers dito, President Marcos.
11: Most likely, wala na po. Apo. Kasi August 25 po, naka-alis na sila yung buong team.
12: Okay. Hindi ko sila nakita masyado sa marami na international competition this year. Parang ang huli ko lang nakita, itong si Paalam, Sir Marcos. Talaga bang naiba ang klase ng preparasyon natin para sa taon na ito na Asian Games?
11: Hindi naman po naiba. But in terms of timeline lang din, for example, si Ira, hindi lang din nag-work kasi she was supposed to travel with the team in Europe. Yung dalawang magkasunod na tournaments sa Belgrade, Serbia, and Eindhoven, Netherlands. But nagkaroon siya ng illness the morning of the flight. So we had to pull her out. And she was in recovery since then. No? But now she's back in training and she's 100%. But si Carlo, si Bascon, si Pasweet, nakapag-compete po sila sa Europe before itong Asian Games. And si Ymir naman, hindi po siya nakapag-compete, but we sent him to Japan for training camp. So tuloy-tuloy naman po yung preparation niya since the start of the year.
12: As of now, si Ymir nasaan po? Dito na ba?
11: Ngayon, kakabalik lang po nila last weekend. And we're looking at another camp for him, maybe in Australia. Kasi si Ymir po, wala talaga siyang kasparing dito sa national team because of his weight class. Kung meron man, medyo hindi rin talaga siya na-challenge. So we have to send him overseas for that.
12: By the way, nung una nating usapan, I think in one awards night, nabanggit mo na may professional din sana tayo na isasama dito, si Well John. Pero ano na po ang nangyari dun sa plano na yon?
11: Magka-weight class po kasi sila ni Ymir. Hindi katulad nung SEA Games, merong 75 kilograms and may 80 kilograms. So ngayon po kasi, kung hindi 80 kilograms, 70. So limited din po yung weight classes kasi sa Asian Games. So ngayon, 55, 60, 70, and then 80 na yung next. After 80, 90 na yung next. So medyo malaking jump po. We asked Well John if he wanted to compete at 90. Although sa SEA Games kasi 75 siya, si Ymir yung 80. Ideally, pwede rin siya mag-80 sana. Kaya lang, Ymir is there. So kung 90 naman, masyado naman siguro malaki yung weight class niya for him. So unfortunately, because of the weight classes, he won't be able to compete with us this time.
12: Okay, talking about the weight classes, ito ba talaga ang mga weight classes ng ating mga boxers? Si Paalam, 55 kilograms this Asian Games?
11: Yeah, siya po yung pinaka nag-iiba-iba yung weight classes. Kasi when he won silver in Tokyo, he was at 52. Pero hindi na siya Olympic weight nung Paris. So, he had to go up to 57 sa Paris Olympics. And then, hindi na rin Olympic weight class ngayon yung 57. So, yeah, he had to go down naman to 55. So, sa kanya pinaka-challenging eh. Kasi up and down yung weight class niya. But I think itong 55 po is possibly the best for him. And ako, I believe he has the best chance in terms of gold medal sa Asian Games. Kasi yung weight class po niya talaga, I think, perfect for him. Si Yumir had to go up. Yung bronze niya sa Tokyo, 75 kilograms. So ito, 80 na siya. So akyat siya. Although that was his weight class also in Paris and in the SEA Games, ang tingin ko best, ang talagang perfect na weight class for Yumir is 75. But unfortunately, hindi po siya Olympic weight class and wala rin siya sa Asian Games. Si Nesty naman, yung 57 kilograms, doon ang kanyang silver medal sa Tokyo and bronze medal sa Paris. But now, wala po yung 57 kilograms sa Asian Games. So, she has to go up also to 60 kilograms. So, yun. Lahat po nag-move yung mga weight classes. Almost every Olympics nag-iiba eh. But, so we don't know if this will be permanent in the next coming Olympics, no? But kay Nesty naman po yung 57 niya, 57 kilograms, although wala sa Asian Games, it's still Olympic weight class. So pagdating po ng Olympic qualifiers, bababa ulit siya ng 57.
12: Sir Marcus, may nakita akong photo ng training nyo. Nakita ko dun ulit yung datihan nating coach, si Kevin Smith. I-confirm natin, si Kevin Smith ba ulit ang ating foreign coach? Kasi wala dun sa photo si Coach Don Abnett.
11: Yes, ma'am. So, it will be Coach Kevin Smith who will be leading the team at the Asian Games and beyond. Si Coach Don Abnett, we're putting him as grassroots program coordinator. So, since we're establishing different regional training centers across the country. So, isa na yung sa Bukidnon. And then, we're setting up also yung Bago City in Negros Occidental and Ormoc City in Leyte. Kailangan talaga may iba pong coach na nakatutok dun sa both sa coach education and also when it comes to training the athletes. No? Primarily yung coach education kasi yun pong kailangan talaga ma-upgrade sa probinsya. And so, we want Coach Don to focus on that. Actually, yun din po ang role, naging role niya sa Australian Institute of Sport before. Si Coach Don Abnett, he was the talent ID director, I think. And si Coach Kevin Smith is actually, as you mentioned, no, he was with us before under pa ni Sir Ed Pixon. No? So siya talaga nakakuha kay Coach Kevin as early as I believe that was after the London Olympics. Wala pa ako sa ABAP noon. But nakikita ko si... When I entered ABAP, doon ko una na-meet si Coach Kevin. And yeah, he's a brilliant mind in boxing. Nung nag... naunahan lang tayo ng Australia eh. He signed with Australia nung 2019, I think. Or 2018. So naunahan lang tayo ng Australia. And so he ended up signing there. And he ended the Olympic medal drought of Australia. Parang it was like 3 decades yata na wala silang Olympic medal. Then when he got there, nakapag-medal sila. So he's really a brilliant boxing mind. And last weekend lang po, we had a workshop in Baguio with the coaches. We wanted to be on the same page in terms of the training program, in terms of yung mga the things that we do to prepare the boxers. So he's been on top of things. Hindi po malaki ang kanyang adjustment kasi He likes it here in the Philippines. In fact, kahit nung head coach siya ng Australia, palagi niya dinadala yung Australian team sa Baguio. And when he became the technical director for Saudi Arabia, dinadala rin niya yung Saudi team sa Baguio. So, every year, madala siya sa Philippines rin. So, hindi malaking transition for him. But we're really looking forward to having him. And di man malayo yung training program nila ni Coach Don, but you know, I believe he can bring something new pa rin to the team, and we're all looking forward to that. The coaches are excited to work with him, the boxers are excited as well, so hopefully mag-result po sa magandang outcome
12: this year. Tatandaan ko nung si Coach Kevin, sumasama pa yun doon sa mga regionals ng ABAP, di ba?
11: Yes.
12: And then, yun na, definitely, hindi naman siya kakaiba dito sa setup natin. Kilalang-kilala siya ng mga boxers, ng mga coaches natin. Yun na nga, second home niya ito. Ang daming panahon na dito niya ginagawa yung training camp ng Australia, di ba? Galing-galing, ano? So, kailan pa? Talaga nag-start yung contract ni Coach Kevin sa Pilipinas?
11: July 1 lang po. July 1 lang. So, kaka-start lang din niya. Actually, hindi pa dapat mag-end yung contract niya sa Saudi. But sabi ko, we need you as soon as possible. So, I had to pre-terminate. Pero maayos naman po yung, naging arrangement nila with Saudi Boxing Federation. But yes, we're definitely excited to have him back. Sabi ko nga, we lost him once to Australia. Naunahan lang tayo sa pag-offer na contract. But this time, at least na-secure natin siya.
12: Yes, yes. Okay, so how do you see the chances of Philippine boxing come the Asian Games in Japan? Matagal-tagal na rin yun, sir, ha? Nung nakuha natin yung gold medal, natatandaan ko, nasa Guangzhou Asian Games kami. Sina Sir Ricky pa talaga noon, ang lamig-lamig pa noon, nung sungkitin ni Ray Saludar, di ba? May kapatid pa siya, si Victor Saludar, na medalist in that time. E 2010 pa yun, sir, ha? Matagal na. Ano ba ang usapan nyo sa ABAP at ng mga coaches, yung realistic chance natin this time around?
11: Yeah, well aware naman po lahat, no, na it's been a long while since we had that gold medal at the Asian Games, no? And it doesn't get easier also at this point kasi grabe talaga ang Asia sa boxing, no? In fact, if you look at the Olympics, baka nasa 60% ng medals doon from ng Olympic medals or from Asia. And then if you look at the gold medals, sa men's division pa lang, sa Olympics to, sa Paris, 5 gold medals for Uzbekistan sa men's side. Tapos sa China naman sa women's side, they won 3 gold medals. So 8 gold medals agad 'yon. Sa between 2 countries pa lang in Asia. Oh, meron ka pang mga Kazakhstan, Japan as the host. India is has really improved tremendously, no? And so it doesn't get easier, but yeah, well aware naman po lahat na matagal-tagal na talagang hindi tayo nakakatikim ng gold sa Asian Games pagdating sa boxing. So, and hopefully we can end the drought this time, no? Although pakiramdam naman namin, Ymir deserved the gold last time in China. But hindi rin nangyari. And I think in 2018, I was also there in Indonesia. It was Rogen Ladon in the finals against Uzbekistan. So, nandun na eh. But yun din po talaga yung mahirap sa boxing. You know, meron ding factors talaga na not under your control. So, hindi katulad ng weightlifting na, you know, kung ano ma-lift mo, yun na yun. It's very straightforward, no? And interestingly, sa gymnastics, even if subjective rin yung sport, parang they're just looking at the same thing. Sa boxing, merong judging na 30-27 for blue, 30-27 for red. They're watching the same bout. So, ang hirap po eh. Ang hirap nung, kumbaga, parabang napakababa ng inter-rater reliability natin sa, ano, sa boxing, it seems like we're looking at different things sometimes, no? Although, yun, sa Asian boxing, I had conversation po with their Secretary General, competition manager, 2 weeks ago when we were in Jakarta, kasi feeling ko we have to train the referees and judges better. Kasi tingin ko iba-iba yung tinitingnan, eh. It's not just the accuracy of punches, eh. Technically, that's the first criterion that you have to look at, eh. Na kung sino yung tumatama, sino yung naglalad ng punches in target areas. O, yun dapat yung dumalamang. Kung dikit yon, then saka katitingin dun sa mga tactical superiority, competitiveness, etc. But minsan it's really hard to identify ano ba talaga tinitingnan ng mga judges. May ganung factor po kasi sa boxing, kaya hindi lalo nagiging madali to get the outcome that you want, no? But obviously you just control what you can control. Yun lang naman. Balik ka pa rin talaga sa preparation mo, and lagi naman namin sinasabi sa boxers, you have to make it as convincing as possible sa judges. Kasi pag nagbigay ka talaga ng room na they can give it to the other boxer, kasi hindi ka convincing, tinatamaan ka rin, hindi ka rin nakaka-counter ng maayos, then, di ba, hindi natin pwedeng sabihin na denial tayo, kasi meron din sana tayong nagawa that could put us in a better position to win.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay ABA President Mr. Marcos Manalo. Mahaba pa actually yan, but yun lang yung cash sa oras natin. But as it stands, according kay Sir Marcos, it's the old guard pa rin when it comes to Philippine boxing, especially yung ating ipapadala dito sa SEA Games. Old guard, like the established names, Ira, Nesty, Carlo, Yumir. Riza Pasuit is also a veteran in sa ating Philippine boxing team, although I don't remember if she has medaled sa Asian Games. Etong si Riza Pasuit, tingin ko hindi pa, ano. And then they will have box offs for the representatives sa 60 and 70 kilogram weight divisions. Is that a good thing na at sa ngayon, eh, kumbaga si Carlo Paalam pa rin, si Nesty Petesio pa rin ang number one in their weight classes, or meron na bang boxingero who is coming up the ranks giving them a run for their money? I don't think yung sa men's boxing team natin, meron tayong mga umuusbong na pangalan dyan, but with women's boxing, we just don't know kung gaano ba karami yung kanilang pool in women's, sa women's team natin. So far, ito talaga yung pinakang mga kilalang pangalan, Nesty, Ira, Riza Pasuit, with Nesty and Ira both being Olympic medalists. Now, they are looking to give new life sa kanilang elite boxing program with the return of Coach Kevin Smith, who will be in charge dun sa overall sa elite boxing program ng ABA starting from this Asian Games and moving forward. Si Coach Don Abnett, he's still with ABA, but binigyan siya ng ibang role na yung kanyang ginagampanan. But of course, ABAP Philippine Boxing will always be grateful to Coach Don for his contributions, dahil nakapag-medalya in 2 straight Olympics with him being overseeing, you know, yung development ng ating Philippine boxing. So ngayon si iba na yung hahawak niya, ano? And hopefully mas maging maganda pa yung resulta niya. Now, hindi lang nabanggit dun sa napanood natin kanina, but the ABAP is planning to expand yung kanila pong pool. From 47 ngayon, dadagdagan nila until umabot ng 60. And the aim is to keep up with the powerhouses dito in Asia like Uzbekistan, Kazakhstan, India, and Thailand na mayroong malalaking pool ng boxers. I don't know if that's going to translate to more victory. Siyempre, hindi pa naman natin malalaman ngayon bilang plano pa nga rin lang naman nila. No? But over time, I think we'll find out kung magiging okay ang hakbang na yan nitong Association of Boxing Alliances in the Philippines. But being boxing, being a well-loved sport dito sa Pilipinas, eh talagang hihintayin, aabangan pa rin natin yung mga development ng ABAP at yung magiging performance ng ating team dito sa paparating na 2026 Asian Games. 20 seconds bago mag, alas 6 ng gabi, yan po ang ating Fight News Weekly ngayong araw na to ng Lunes. So next week po ulit, usapang bakbakan tayo dito sa ating programa. Susunod na ang Sports 918. Dito pa rin yan sa Sports Radio 918. Bukas po naman, pagsapit ng alas 5, post-game tayo. Kasama pa rin ako, John Mugol. So until tomorrow mga kaibigan, good evening po sa inyong lahat.
13: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
15: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
18: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
18: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
22: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, ibinahagi ng ilang netizens sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sitwasyon sa kanilang lugar matapos makaranas ng malakas na ulang dala ng bagyong Luis at ng habagat.
23: Karamihan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
22: patuloy na nakararanas ng sama ng panahon ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng Bagyong Luis na pinalalakas pa ng hanging habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha at pagragasa ng mga ilog sa ilang lugar. Sa isang videong ibinahagi ng netizen mula sa Aurora, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Dahil dito, naging delikado ang pagdaan sa ilang bahagi ng lalawigan habang patuloy na binabantayan ng mga residente ang lagay ng panahon. Sa Mayombo, Dagupan City naman, umabot sa gutter deep ang baha sa mga kalsada na nagpahirap sa pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, makikita pa rin ang ilang residente na maingat na tumatawid at mga sasakyang bumabiyahe sa mga binahang lugar. Sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ring tumaas ang tubig sa ilang kalsada habang walang tigil ang pag-ulan. Sa isang paaralan, makikitang pinasok na ng bahang paligid ng gusali habang ang ilang kalsada sa bayan ay lubog na rin sa tubig na umabot sa halos gutter deep. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang MDRRMO sa San Simon, Pampanga matapos bahain ng ilang kalsada na dulot ng Bagyong Luis. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Assumpta Road, North Grove at Santa Monica Porokdos, bagamat nanatili pa rin possible ang mga ito sa mga sasakyan. Pinayuhan naman ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Sa Barangay Kalawagan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, hindi lamang mga kalsada ang inabot ng pagbaha. Makikita rin sa video ang malawak na bahagi ng mga taniman na lubog na sa tubig habang patuloy ang malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ng publiko na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa mga maaari pang idulot ng Bagyong Luis at ng pinalalakas nitong habagat. Hinihikayat din ng lahat na patuloy na sumubaybay at sumunod sa mga abiso at babala ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan. Jana Madrid, para sa Bayan.
23: Nagtaas ng blue alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng tanggapan at paaralan sa ilang lugar sa lalawigan. Yan ang ulat ni Marie Mildred Conquia ng Radyo Pilipinas, tayo Pangasinan.
1: Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Luis, binaha na ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayombo District kaninang umaga. Kaya naman ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na rin pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng Rice Subsidy Program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
23: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Zero casualty ang target ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng banta ng Bagyong Luis. Sa kabila naman ng panganib na dala ng bagyo, ilang magsasaka ipinagsalamat o pinagpasalamat ang pag-ulan. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
4: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pag-uho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero
2: casualty sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman na mamagsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
5: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po pag, sa pagdating ng anihan po.
2: Bagamat biyaya para sa mamagsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CBDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng Bagyong Luis. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng mabilis, maagap at sapat na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Sa ngayon, may mahigit 4 na milyong family food packs na nasa national stockpile ng DSWD, habang mahigit 1,000 warehouse ang nakahanda na may mga pagkain at iba pang relief items. Bukod sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, naghahatid din ang kagawaran ng psychosocial first aid at iba pang serbisyo sa mga evacuation center para matulungan ang mga evacuee.
7: Makinig po kayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials. Kapag sinabi po ng ating pong mga barangay officials o mga DRM officers na tayo ay lumikas, magsagawa nga ng preemptive evacuation, as you've mentioned, sumunod po tayo dahil para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa anumang uri po ng kapahamakan.
23: Nabawasan na ang bilang ng mga pasaherong nananatiling stranded sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na abot na lang sa 40 pasahero ang nananatili sa Humaliag Airport o Humaliag Port sa Quezon Province at kasalukuyang nananatili sa mga resort. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Tabaco Port sa Albay matapos alisin ang Tropical Cyclone Warning Signal sa lugar. Patuloy ding nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na pamahalaan sa Philippine Ports Authority at mga shipping line para sa pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pasaherong tulad ng pagkain. Nananatili pa rin naka-full alert status ang PCG at nakadeploy ang kanilang mga rescue team at floating assets.
24: Hanggang ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams and nurses kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ahensya.
6: Mahigpit na nakabantay ngayon ng Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong hektarya ng standing crops. Wala sa nasabing bilang, mahigit 400,000 hektarya ay mga taniman ng palay habang nasa 100,000 namang hektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at ibang concern agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention.

0: Magtatagal ng buong linggo ang maulan at maulap na panahon sa Luzon. Mas magiging maulan bukas sa Metro Manila ayon sa rain outlook na inilabas ng PAGASA. Umanda rin sa mabigat na pag-ulan sa Pangasinan, mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumuhos sa loob ng 24-hour period simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Kaya alerto po sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy din ang mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales, Bataan, La Union at Benguet. Maulap at maulan din sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Cavite at sa Batangas. Nananatiling nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kararanas po ng malalakas na hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kabilang na nga ang central at eastern section ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela, Quirino, eastern at southern section ng Apayao. Ang probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Kasabay nito ang gale force gust ng enhanced southwest monsoon. Ibig sabihin po makararanas din ng pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Hindi rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat o sea vessels sa coastal waters ng Pangasinan, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala po ng Bagyong Luis, samantalang habagat naman ay nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, particular sa kanlurang Visayas Negros Occidental at dito rin sa Palawan. Ang Bagyong Luis ay huling namataan sa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Wala pa po yan sa kalupaan o yung sentro nito. At may taglay itong hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour, tabugso umaabot sa 60 kilometers per hour, malapit sa gitna, gumagalaw naman yan sa 20 kilometers per hour, pahilagang kanluran. Ngayon, dumako naman tayo sa track ng bagyo, mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Tatama na ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Isabela, pero dahil malawak ito, ang cloud bands ng bagyo ay sakop na rin ang hilagang Luzon at gitnang Luzon. At pagka-landfall nito ay gagalaw naman ito pas silangan papalabas muli ng karagatan at posibleng humina na nga ito bilang low pressure area pagsapit ng araw ng Miyerkules. Ang pag-recurve ng bagyo ay dulot ng mas malaking bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin, na nahatak nito ang Bagyong Luis papalabas ng PAR. Bago ito lumabas ay posibleng humina na nga ito sa LPA. Gayunpaman, tuloy-tuloy pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, hanggang sa araw ng Miyerkules ang mararanasan sa Luzon. Mas mabigat pa rin sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at sa Occidental Mindoro sa araw ng Miyerkules. Magiging maulan pa rin sa Metro Manila at maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagbuo ng lupa. Fair weather naman sa nalalim bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ang Malacanang na walang kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka ang masisira dahil sa pagkupatayo ng Paksilika sa Tarlac. Samantala, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang paglaya ng dating senador na si Bong Revilla mula sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bong Revilla. Nagpiansa si Revilla ng 1,000,000 piso matapos katiga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 90,000 pisong ghost flood control project sa Bulacan.
3: Bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic.
2: Pino na ng samahan ng progresibong kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayagang magpiyansa habang tinanggihan naman ang iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ang spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Pinuligsa naman ng grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas.
3: Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
2: Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbisigasyon sa reklamo laban kay bagong Health Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino.
3: Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang

0: malaman niya, kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
1: Kulazal Pardilia, para sa bayan.
2: Naghain ang Sandigan Bayan 1st Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong pagdabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bonoan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bonoan sa kaso si Senator Jingoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bonoan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito paghatol sa kahalagahan ng posibleng pagiging witness ni Bonoan o sa bigat na maaaring niyang maging testimonya. May pagkakataon pa rin hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan na mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umunay conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginingit ng depensa na walang particular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mababatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng grap ang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at hinahawakan ito ng lahat ng 7 divisyon ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsamasamahin ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema.
4: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan, basically we are challenging the resolution of the ombudsman.
3: Hindi naman idinetalye ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, naghain ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotle Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umunay 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang sal and osose. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, nasa 27 cases na ang naihain ng NBI laban sa ilang personalidad na sangkot sa anomalya. Ang kay NBI Director Melvin Matibang, ginagawa na hensya ang lahat para matukoy ang mga dapat managot dito sa pamagitan ng masusing pagsiyasat.
6: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Andun na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kila Senator Jingoy, Senator Bong Revilla, Bunoan, marami yan. Tapos mga district engineers.
2: Nakaka-alarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paolo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Ayaw ng patulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paolo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraydoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo

0: na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan. Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin.
1: Well, characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day but fighting for the interests of the Philippines? Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh.
0: Nilinaw din ni Teodoro ng Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea, ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China.
1: Batas yan, no? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
0: Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro.
2: Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
0: May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela.
3: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mais ng Pilipino. Yun nga yung surprising dito kay Congressman Duterte. Kapag may insidente, hindi sila nag-i-statement. Kapag nakakapagsalita tayo against sa People's Republic of China, nagbibigay sila ng statement.
0: Samantala, isinusulong ni Secretary Teodoro ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa 2016 Arbitral Award. Ginamit niya ang pagkakataong maipahayag ito sa kanyang pagdalo sa International Military Law and Operations Strategic Engagement o MILOPS 2026 ng U.S. Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo.
4: No other ASEAN country, I repeat, has that. Which is why also, obviously, the Philippines is a principal target of a country which has no access to the Pacific. It follows that ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
0: Sa harap ng mga defense at military leaders mula sa iba't ibang bansa na nagtipon dito sa Malaysia para sa MILOPS 2026, binigyang diin ni Secretary Teodoro na hindi maaaring manatili bilang zone of neutrality ng ASEAN ang 2016 Arbitral Award sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng China. Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus, para sa Bayan.
5: Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Kabilang dito ang pagtanggal sa system laws at pinababayaran sa mga consumer. Yan ang ulat ni Gabriel Villegas.
6: Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax.
7: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
6: Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay kasalukuyang naipapasa sa electric bill ng mga consumer. Noong Miyerkules, July 29, sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng pagsasabatas ng EPIRA, muling binigyan diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang mataas na singil sa kuryente kaya kailangang amyendahan ang batas. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor upang isulong ang mga panukalang reforma sa EPIRA, partikular na ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission o ERC.
7: During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
6: Suportado naman ang Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente.
8: Yung mga pilferage na system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So, this is in line with the call of the President to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
6: Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinestyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente.
9: Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distribution na distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano yung ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi. Kasi sasabi mo, ay maganda, may refund na ito. Hindi nga po, wala nga akong refund.
6: Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa EPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
10: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng halagang 9.5 billion pesos sa mga consumer nito matapos nilang matukoy na mas mataas ang nakolektang revenue sa ilalim ng actual weighted average tariff true-up mechanism sa loob ng ikalimang regulatory period. Ayon sa komisyon, dapat maipatupad ang refund sa loob ng 6 na buwan. Para sa mga residential consumer, tinatayang nasa humigit kumulang 68 sentimos kada kilowatt hour ang magiging refund. Ibig sabihin ng isang bahay na gumagamit ng 200 kilowatt hour ay maaaring makatanggap ng mahigit 100 pesos na bawas sa kanilang bill Bukod pa ito sa naunang refund na kasalukuyan ding ipinatutupad ng Meralco. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang ERC sa Department of Energy para sa mga hakbang na makatutulong na mapababa ang singil sa kuryente, kabilang ang pagtatlakay sa system loss at ang inaasang pag-amyenda sa EPIRA law.
11: Ang ERC ay masigasig na nagbabantay para sa pagpuprotekta sa mga interes ng ating mga consumers. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente at ito'y bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong control. Pero kung ano man yung meron tayong control, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan ng sagunan, ay makasisiguro tayo ng ating singit ay kung ano lang yung nararapat.
5: At susunod, NBI pinasubina sa na dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
10: At Pinay Beauty Queen na si Katrina Liagado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, katotohanan. Pananagutan, katarungan, isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag. Sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo PTV.

0: Inisa-isa ang kinatawan ng Commission on Audit sa impeachment trial ang mga napon na nilang paglabag at kakulangan sa liquidation ng Office of the Vice President sa kanilang 125 million peso confidential funds. Inang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Ben, hindi compliant ang physical at financial clerk ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit umano ng kanilang confidential fund. Yan ang siniwalat ng dating state auditor ng COA Ikpao.
2: Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01.
3: Bata ito sa Audit Observation Memorandum o AOM ng dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ECFAO na si Attorney Roderick Wamil. Partikular ito noong December 21 hanggang 31, 2022 na nagkakalaga ng 125 million pesos confidential funds. Paliwanag kasi ni Wamil.
2: Hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance.
3: Hindi rin isumite ng OVP ang kanilang documentary evidence o payments na hinihingi sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01.
2: Under the Joint Circular 2015-01, yung documents po na dapat isubmit ng agencies concerned po ay una yung kanilang liquidation report as proof of the liquidation. Pangalawa ay yung kanilang mga documents na ginamit nila sa grant ng cash advance, which include the disbursement voucher, yung cheque, yung obligation request, yung physical and financial plan, at yung kasama din po yung accomplishment report ng agency.
3: Nakita rin ni Wamil na may discrepancy sa disbursement voucher, particular sa approval portion nito.
2: Yung disbursement voucher, ang nakalagay na period covered ay calendar year 2022, which is inconsistent with the physical and financial plan dahil ang naka-indicate po doon sa physical and financial plan, yung cash advance ay for the fourth quarter of 2022.
3: Lumabas din sa revised accomplishment report ng OVP na may naisamang hindi allowable expenses sa paggamit ng confidential funds.
2: Based on this document po, some of the line items as presented po na confidential expenses ay hindi among the allowable expenses under item 4.8 of the Joint Circular. Okay. At yung items po na yun...
4: Ano-ano ang mga items na yun?
2: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
3: Naisama rin dito ang payment of rewards na nagkakalaga ng 10 million pesos pero nabigong isumite ang mga dokumentong magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Maliban dito, may binili rin ang OVP ng mga lamesa, upuan, desk, printer at computer pero ang supporting documents ay ang acknowledgement receipts sa halip na official receipts o sales invoice. Lumabas din ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos at iba pa sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP.
1: Dayan, ayon kay Attorney Mawil, mula na magsimula siya noong 2014, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit kaugnay ng confidential funds. Wala daw kasing appropriation para sa confidential funds itong sina dating Vice President Judge Omar Binay at dating Vice President Lenny Robredo. Dayan?
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanong o tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential funds sa hanin ng mga naging vice presidente at kalinang DepEd mula nang siya'y manungkulin sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang ulit ni Bel Custodio.
4: Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
2: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
4: Bakit, Mr. Witness?
2: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
6: Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking TIC 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Pajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking TIG 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo, kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023.
2: Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence of payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01.
6: Kabilang sa questionable purchases na isinama sa confidential funds OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives or expenses na ayon sa COA hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Pikit. Sa paglalatag ng prosekusyon, lumitaw din umano ang ilang petsyang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuuang halaga ng mga resibo.
7: Merong 225,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. De January 2023, a worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date.
6: Dahil dito, naglabas ang COA ng notice of suspension matapos ay hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. Kaugnay niyan, sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Case solved na para sa PNP ang investigasyon kaugnay sa pagpatay sa isang vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City. 3 sa 6 sa mga suspect ang arestado na habang patuloy pa rin ang pagtugis sa mastermind. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
8: Madaling araw nitong July 17 nang paulanan ng bala sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171 Caloocan City ang political vlogger na si Mima Alicia. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Hindi kita ang mismong pagbaril sa biktima pero dinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kumitil sa buhay ni Mima. Sa backtracking ng PNP, kita din sa CCTV na kumain muna ang mga suspect pasado alauna ng madaling araw bago ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV na may oras na alas 2:28 ng madaling araw, makikita ang mga suspect na nagsusuot ng damit. Alas 3:11 ng umaga, makikita ang patungo na sa bahay ng biktima ang mga suspect. Sabi ng PNP, personal na alitan at utang ang motibo sa pagpatay kay Mima. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Kapili, 6 na ang kabuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman.
9: Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no, kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact, yun ang participation.
8: Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melanson Artates Jr. na recover na rin ang baril na ginamit ang mga suspect na nagamit na sa iba pang krimen.
10: We're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
8: Lumalabas sa investigasyon na binayaran daw ang mga suspect ng 220,000 pesos para patayin si Mima. Sa ngayon tuloy-tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa tatlo pang suspect sa krimen, kung saan kabilang dyan ang mastermind. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP, case solved na ang insidente. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: Hinatulang guilty ng Quezon City RTC Branch 105 ang isang pulis mula sa Quezon City Police District para sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso na mag-ayon ng reklamong isang pribadong individual matapos umano siyang hinga ng 100,000 piso para hindi harangin ang release order ng kanyang asawa. Dahil walang pambayad sa pulis, nagpasaklolo ang biktima sa ilang tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Dito na ikinasa ang entrapment operation laban sa suspect na pulis na may ranggong police staff sergeant.
5: Patuloy na pinaiigting ng Office for Transportation Security ang mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan at iba pang transportation hubs sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mas mahigpit na iniinspeksyon ang mga pasahero at bagahe sa pamamagitan ng mas pinatinding security screening at profiling measures. Ginagamit din ng X-ray machines at iba pang modernong screening equipment para maagang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit at maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad.
11: Yung mga problema po, like yung ganyang mga threats po, yung mga emerging threats po na yan, yan po ay nasusolve naman po yan kung yan o ay nare-report ng maaga. So ay humingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon.
0: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nanguna dito ang paglalaan ng malaking pondo sa edukasyon. Inangulat ni Carlo Candelaria.
12: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa sa kanilang 2026 State of Philippine Education. Kabilang dito ang pagdeklara sa edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan, paglalahad ng malaking pondo sa edukasyon na katumbas ng 4% ng GDP, pagpapatupad ng mga programa gaya ng Aral Act, pagpapasimple sa mga track sa senior high school at mataas na employability rate ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Ipinunto rin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa sektor ng edukasyon gaya ng DepEd, CHED at TESDA.
13: First time in decades, our education agencies are actually working together. Si Sexani Angara sa DepEd, si Sec Kiko sa TESDA, at si Chair Shirley sa CHED, they are coordinating deliberately, intentionally, to close the gaps in our learners' pathways.
12: Gayunman, ayon sa PBED, hindi pa sapat ang mga nagagawang reforma para tuluyang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Binanggit ng grupo na nananatili ang mga hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa mga lokal at pandaigdigang assessment. Naglatag rin ng PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon, magpalit man ng administrasyon. Naglatag rin ang PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon, pagpapalakas ng early childhood care and development, pagpapabilis ng mga priority education measures at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kanyang 2026 State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kabilang ang reforma sa senior high school curriculum, pagpapalawak ng mga technical vocational programs, pagtaas ng kalidad ng mga pamantasan, pagpapalakas ng AI literacy, at pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral.
14: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
12: Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Bagong pasilidad ng Commission on Filipino Overseas ang binuksan para sa mga kababayan nating OFW sa Cordillera Region. Layo nitong mas ilapit pa ang serbisyo at programa para sa mga tinaguriang bagong bayani. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
15: Pinasinayaan sa Baguio City ang bagong extension office ng Commission on Filipinos Overseas na pinangunahan ni Secretary at Chairperson Dante Francis Ang II. Layon ng extension office na may lapit ang serbisyo ng ahensya at matiyak ang karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibayong dagat.
16: Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon.
15: Ayon sa tanggapan, mahalagang makita at mamonitor ang mga Filipino overseas dahil malaki ang kanilang ambag sa pag-unlad ng bansa. Iba't ibang programa ang alok ng tanggapan, kabilang na ang pre-departure orientation seminar, balikbayan, lingkod sa kapwa Pilipino, ULID at iba pa. Sa datos ng tanggapan, aabot sa mahigit 6 milyon na Pilipino ang naninirahan sa ibayong dagat. Aabot naman sa mahigit 800 na Filipino immigrants ang nagmula sa lalawigan ng Benguet.
16: Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interests abroad.
15: Binati naman ng lokal na pamahalaan ang tanggapan sa matagumpay na pagbubukas ng bagong opisina.
17: I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos.
15: Janice Dennis, para sa Bayan.
0: Nag-issue ng subpoena ng NBI laban kina dating Congressman Jing Paras at Batangas First District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano human trafficking plot at tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Inangulat ni Sheila Natividad.
18: Nasagip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kababaihang ito sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Ito ay matapos matuklasan ang umano'y pambubugaw sa kanila. Ang talent manager, kalaboso sa isinagawang operasyon, pero hindi ito nagtapos sa pagkakaaresto. Sinabi kasi nitong inutusan umano siya ng dating kongresistang si Jing Paras na mag-recruit ng mga babae at gumawa ng paninira na isang honey trap at human trafficking plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang bayad umano sa paninira, 5 milyong piso ayon sa arestadong talent manager. Habang ang nagpopondo naman umano rito ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binweltahan din ito ng Malacanang at sinabing kung totoo mang pinagplanuhan ito ng mga itinuturong tao sa likod ng paninira kay ES Recto.
19: Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry.
18: Pero mariing itinanggi ng dating mambabatas na si Paras ang akusasyon at sinabing pawang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sabi rin niya, sa tamang panahon ay sasagutin at patutunayan niyang gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pinabulaanan din ito ni Representative Leviste at sinabing hindi niya nakausap kahit kailan ang mga taong nagdidiin sa kanya sa human trafficking plot scheme. Pero ang NBI, minabuting mag-issue ng subpoena kina Paras at Leviste para mapakinggan ang kanilang panig.
20: Anyway, there's already the admission and confession ng mga subjects. That's why they're being subpoena to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
18: Dagdag pa ni Matibag, nakikipag-ugnayan na rin si ES Recto sa ahensya at magpapadala rin ng kanyang personal na abogado para sa isasagawang investigasyon. At kung sakali anya na hindi sisipot sina Paras at Leviste, sabi ng NBI chief, kinakailangang harapin nila kung ano ang mga darating pang ebidensya.
20: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabihin may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they are entitled to due process. No?
18: Sinisilip din ng NBI kung may iba pang nabiktima o target ng nabistong scandal plot. Pero malinaw anila sa ngayon na ang subject ng character assassination ay si ES Recto. Inaasahan namang haharap sina Paras at Leviste sa NBI sa darating na Webes, August 6. Sheila Natividad, para sa Bayan.
21: Sinong PTV host at news anchor ang pinarangalan bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026? Samantala, pambata ng Pilipinas sa Miss Supranational 2026, inuwi ang corona sa nasabing international pageant. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
22: Muling naipamalas ang ganda at husay ng mga Pilipino sa Supranational stage nitong weekend, August 1. Matapos magningning sina Katrina Legado at Felipe Marasigan sa International Pageant Competition. Tinanghal na Miss Supranational 2026 si Katrina Legado matapos talunin ang 66 na kandidata sa ginanap na Coronation Nights sa Poland. Sa kanyang panalo, naging ikalawang Filipina siya na nag-uwi ng corona matapos ang makasaysayang tagumpay ni Mutyada Tool noong 2013 na nagtapos din sa 13 taong paghihintay ng Pilipinas para sa titulo. Samantala, matagumpay rin na tinapos ni Felipe Marasigan ang kanyang paglalakbay sa Mr. Supranational 2026 matapos makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Muli rin niyang ipinakita ang husay at karisma ng mga Pilipino sa international stage. Ang corona naman ay nasungkit ni Pedro Cordero ng Spain. Sa pagganap ni Legado at Marasigan, muling napatunayan ang matatag na pwesto ng Pilipinas bilang isa sa mga bansang dapat abangan sa larangan ng international pageantry. Pumukaw ng pansin sa gabi ng parangal ang Rise and Shine Pilipinas host at Ulat Bayan anchor na si Diane Kerer na ginawaran bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026. Ipinahayag naman ni Diane ang kanyang pasasalamat sa pagkakilala at aniya isang karangalan ang makasama sa hanay ng mga kinikilalang pangalan sa larangan ng telebisyon at pelikula.
23: I'm so happy and of course thankful for this recognition. To be an honoree of a Philippine television icon. Yung malinya lang din sa mga kasama natin kanina sa entablado ng mga icons din sa larangan ng television at pelikula. Maraming salamat po sa pagkilala nito.
22: Naging mas makabuluhan ang taunang pagtitipon dahil kasabay nito ang pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng Best Magazine sa temang A Decade of Honoring Excellence, Inspiring Lives.
24: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. And to thank you.
21: Yes, Jeff, congratulations to you.
24: TV and Cinema Icons Award.
21: At yan pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
24: At hanggang bukas, ako po si Diane Kirana, yung pangbansang TV para sa Bagong Pilipinas.
25: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 738 AM. At tayo pa rin ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. Sa kabuuan ng ating programa sa tuloy-tuloy na pag-broadcast ng Salam Radio at syempre ng Radyo Pilipinas, pati ba mga kaganapan, balita, impormasyon mula sa ating mga kababayan Muslim at syempre sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napakahalaga po na ikaw na lalo pa sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections, at lagi natin itong inuulit-ulit. Malaki ang kontribusyon, malaki ang kahalagaan na tayo ay aware, not informed, at alam natin yung mga iba't ibang mga pangyayari, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. E ngayon naman, dito naman tayo muna sa Bangsamoro, sa BARMN. Sa mga kababayan natin na ngayon lang papaalis sa kanilang mga sa kanilang mga trabaho mula sa kanilang working place, at syempre mga papunta pa lamang din sa kanilang mga trabaho naman, ingat-ingat po tayo. It's a fair weather today, maganda pero medyo gloomy lang yung morning, no? Actually yung ilang mga schools ay nag-declare ng asynchronous classes. Yung mga anak ko sa amin sa Cavite, nakaayos na in the morning eh, pero naka-receive sila na asynchronous classes daw because doon sa nagbabadya. Alam niyo yun, parang ang ganda ng weather sa morning, pero pagdating ng hapon, ayun, basang-basa sila kasi umulan. Kaya yung poncho, yung ayong, kaya always yan na kailangan ngayon. Anyways, marami tayong pag-uusapan. May mga kasama tayo mamaya from one of our youth parliamentarians sa Bangsamoro. Mga ating mga organizing head, mga kasama natin para pag-usapan ang young Bangsamoro leaders. Hey, sige! With that, alamin natin ang headline.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Headline natin sa mga sa araw na ito, higit na 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng uplift assistance ng DSWD. COMELEC, mariingi pinaaalahanan ng mga kumakandidato sa parliamentary elections, sa Bangsamoro Parliamentary Elections 2026, na iwasan ang mga ipinagbabawal na gawain ngayong nagsimula na at nagpapatuloy ang campaign period sa rehiyong Bangsamoro. Coast Guard District, Northern Western Luzon, naghigpit ng kahandaan sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis, habang minomonitor ang Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. PDRRMO Pangasinan, pinaigting ang paghahanda habang binabantayan ang Bagyong Luis at Habagat. Manila Water, palalakasin ang water supply gamit ang recovery system. Manila Department of Social Welfare Director na biktima ng bukas kotse sa Maria Orosa, Malate, Manila. DTI Region 10, pinaigting ang implementasyon ng programang Shared Service Facilities o SSF para sa mga co-operator at implementor ng programa.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At yan ang mga bagay na pakaabangan ninyo dito sa ating programa, dito lamang sa Bangsa, sa Salam Radio. At pag-uusapan pa rin natin about the Bangsamoro Youth Development mamaya. But before that, balita muna tayo. Okay, sige. Anyways, we are always, we'll be trying to inform you with all the, diba, noong July 30, nagsimula na nga yung election campaign. At I think yung mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro, lalupat yung kanilang mga Facebook ay punong-puno na ng mga campaign materials. Ang dami ko na nakita ng mga posts, mga poster, tarpaulin. Oh, kakaiba na din, no? Anyways, syempre, tingnan natin. It's 45 days ang bumuduin para sa mga kababayan natin tumatakbo. And 45 days para po kayo ay baka desisyon. Samantala, ito po ating mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Higit 78,000 low-income SSS members nakatanggap ng uplift assistance ng DSWD. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray. Mahigit 78,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries na programa. Sa clown ito, ang mga empleyado may monthly salary credit na mababa sa 20,000 piso. May kontribusyon sa SSS noong 2025 o 2026 na may aktibong disbursement account. Sinabi ng DSWD na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 piso buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 4.4 na milyong kabayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ang programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, COMELEC. Mariing pinaaalahanan ang mga kumakandidato sa Barn Parliamentary Elections 2026 na iwasan ang ipinagbabawal na gawain ngayong nagsimula na at nagpapatuloy ang campaign period sa rehiyong Bangsamoro.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Okay, mamaya babalikan natin yung balitang yan ni Ms. Dandy mula sa Mindanao. Samantala, sa Mindanao pa rin, DTI Region 10, pinaigting ang implementasyon ng programang Shared Service Facilities para sa mga cooperator at implementer ng programa. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy.
4: Pinaigting ng Department of Trade and Industry o DTI Region 10 ang pagpapatupad ng programang Shared Service Facilities o SSF, lalo na sa mga coordinator at implementer ng programa sa pamamagitan ng 2 araw na learning session nitong nakaraang linggo. Nakatuon sa pagtukoy sa iba't ibang hamon ng implementasyon ng programa at mabigyan ng kaalaman ang SSF teams na sa ground ng epesyente, epektibo at pagpapanatili ng operasyon. Ang Shared Service Facilities Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DTI dinisenyo para mabigyan ng access sa mga micro, small and medium enterprise sa mga advanced o nangungunang makinarya, ekipo at kinakailangang technical na suporta sa ilalim ng SSF system. Higit na magkikinabang nito ay mga cooperator tulad ng mga LGU, kooperatiba, state university and colleges o SUC at mga kwalipikadong industriya. I-turn over o ililipat ng DTI ang mga pasilidad sa kanila para palaguin ang kanilang scale production, itaas ang kalidad ng kanilang produkto at iba pang makabagong paraan ng produksyon ng kanilang mga produkto. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan, maraming salamat Ms. Dandy Macarambon.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 7:19 in the evening. Eto, maganda to. Pag-usapan natin about the Bangsamoro Youth Parliamentary 2026 dahil magkakaroon ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Alamin natin kung konektado ba to. O kaya ito'y paghahanda din ng ating mga from the Bangsamoro Youth, yung itong Youth Development Officer. Ayan, okay, itong paghahanda nila para sa ating mga kabataan dyan sa Bangsamoro. Makakasama natin sa linya ng ating telepono si CTIV Ampatuan, our Youth Development Officer for and the Bangsamoro Youth Parliamentary 2026 Organizing Head. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum po. Magandang gabi po sa ating lahat at sa
0: lahat ng nagpakinig. Alaikum salam, Ms. Ivy. Maraming salamat sa iyong oras at pinagbigyan mo kami for the purposes of sharing itong Young Bangsamoro Leaders Tackle Policy Issues in

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na, hashtag panatag ang may ala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:46 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM at sa kasalukuyan ay tayo po napapakinggan sa 104.3 The Capital.
2: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At hindi lang yan, tayo po ay napapanood syempre via Facebook Live sa Radyo Pilipinas Facebook page, Radyo Pilipinas 1. Tayo po ay nasa 1.9 million na po ang ating mga followers. Ayan, at tayo po ay napapanood din sa Free TV via Joint Corporation PTV at ng RP1 TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 41 to 45.
2: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Samadala, tuloy-tuloy tayo. COMELEC pinaalalahanan ang mga kumakandidato sa Barn Parliamentary Elections 2026 na iwasan ang ipinagbabawal na ang gawaing ngayong nagsimula na nagpapatuloy ang campaign period sa Rehiyong Bangsamoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Ngayong nagsimula na at nagpapatuloy ang campaign period para sa BARMM parliamentary elections sa Setyembre 14, 2026, mariing binalalahanan ang mga kumakandidato patungkol sa mga pinagbabawal na gawain na dapat iwasan ng mga kandidato upang di madiskwalipika o mapatawan ng kaukulang kaso. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay ang pamamahagi ng donasyon ng kandidato o kanyang mga kinatawan, asawa, pamilya o kamag-anak sa ikalawang antas, mga kasamahan sa pangangampanya, ang pag-appoint o paggamit ng security forces mula kapulisan o PNP, confidential agents at iba pang kahalintulad na trabaho, ang paggamit ng police personnel at provincial guards bilang security guards ng mga kandidato, maliban kung may opisyal na otorisasyon mula sa COMELEC. Bawal ang appointment o hiring ng mga bagong empleyado, paggawa ng bagong posisyon sa mga government agency, GOCC at iba pang institusyon ng gobyerno, maliban kung may pahintulot ng komisyon. Kabilang ang promotion at salary increase at iba pang ipinagbabawal na gawain na kasaad sa Omnibus Election Code. Paalaala na hanggang Setyembre 12, 2026 ang katapusan ng araw ng pangangampanya ng mga kandidato ng BARMM Parliamentary Elections. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, Coast Guard District Northwestern Luzon nagipit ng kahandaan sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis habang minomonitor ang Typhoon Dolphin na nasa labas ng PAR. Para sa detalye mula tayo, galawin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred. Naghigpit ng kahandaan ng Coast Guard District Northwestern Luzon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Luis. Nagsagawa ang distrito kasama ang Coast Guard Station at Substation sa kanilang area of responsibility ng static display at masusing inspeksyon sa rescue assets, emergency response equipment at iba pang operational resources upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito, patuloy ding minomonitor ng Coast Guard ang Typhoon Dolphin na nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility bilang bahagi ng kanilang contingency planning at weather monitoring. Sa isinagawang inspeksyon, sinuri ang kahandaan at kondisyon ng response assets at muling pinagtibay ang kahandaan ng mga tauhan sa pagtugon sa mga posibleng maritime, coastal at inland emergencies dulot ng umiiral na lagay ng panahon. Nananatiling naka-standby lahat ng deployable response groups habang patuloy ang koordinasyon ng Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan, disaster risk reduction offices at iba pang katuwang na ahensya para sa mabilis at epektibong pagtugon sa anumang sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Maraming salamat. Sa Tayug ulit, PDRRMO Pangasinan, pinaigting ang paghahanda habang binabantayan ang Bagyong Luis at Habagat. Para sa detalye, alamin naman natin kay Grace Aquar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Grace. Mas pinagting ng PDRMO Pangasinan katuwang mga miyembro ng response clusters at iba't ibang LGUs ang pagbabantay sa galaw ng Bagyong Luis at sa epekto ng enhanced southwest monsoon na nasa magdadala ng pag-ulan sa lalawigan sa mga susunod na araw. Bilang bahagi ng maagap na paghahanda, nagsagawa ang PDRMO Pangasinan ng pre-disaster risk assessment noong August 1 at ngayong August 3 upang matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng masamang panahon at may handa ang mga kinakailang hakbang para sa mabilis na pagtugon sakaling magkaroon ng anumang emergency o kalamidad. Nanatiling nakatabay ang mga tauhan ng PDRMO kasama ang mga rescue vehicles na handang i-deploy anumang oras. Patuloy rin naka 24 oras ang operasyon ng Emergency Operations Center kabilang walang humpay na monitoring sa lagay ng panahon at ang pagiging bukas ng 911 hotline upang agad na makatugon sa mga kailangan ng publiko. Muli hinikayat ng PDRMO Pangasinan lahat na residente na manatili mapagmatsyag sumunod sa mga abiso ng mga lokal na otoridad at patuloy na subaybayan ng mga opisyal at mapagkakatiwalang weather updates upang matiyak ang kaligtasan ng bawat pamilya sa gitna ng banta ng bagyo at habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
3: Maraming salamat, Grace Aquar. Samantala, balik naman tayo sa Metro Report. Sa Senado naman, panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers lusod na sa third and final reading sa Senado. Para sa detalye, alamin natin kayo ni Nipa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nipa.
6: Sa botong 20 senador ang pabor at walang tumutol, aprobado na sa ikatlo taling pagpasa ng Senado ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers on Senate Bill 1905. Ayon kay Senate Committee on Health Chairperson Senadora Risa Ontiveros, ang panukala ay pakilala sa mahalagang papel ng mga BHW bilang unang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at katuwang sa pagmatupad ng universal health care. Ayon kay Ontiveros, matagal nang hinihintay ng mga barangay health workers ang batas na ito na magbibigay sa kanila ng mas maayos sa suporta at seguridad sa kanilang serbisyo. Sa ilalim ng panukala, makakatanggap ang mga BHW ng hindi bababa sa 3,000 pesos sa kada buwan ng volunteer benefit, transportation allowance o reimbursement, hazard pay at taunang cash gift. Maaari din silang mabigyan ng subsistence allowance sa 10,000 pesos loyalty incentive kapag umabot ng 15 years ang kanilang serbisyo. Sa klawdi ng panukala, ang insurance coverage, libreng legal assistance, scholarship opportunities at civil service eligibility. Itatatag din ito ang malinaw na sistema para sa registration, certification at competency-based training ng mga BHW. Gayun din ang National BHW Information System para mapahusay ang pagpaplano at deployment ng mga health worker. Pinagtitibay rin ang panukala ang representasyon ng mga kinikilalang samahan ng BHW sa mga local health board habang pinagbabawal ang diskriminasyon at pamumulitika laban sa mga BHW. Nakapaloob rin sa manukala ang pananagutan ng sinumang opisyal o kawani ng pamahalaan na sadyang hahadlang o magpapabaya sa pagpapatupad ng batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kaya maraming salamat, Nympha. Samantala, naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Bajo de Masinloc, mahigpit na binabantayan ng AFP. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Dayan.
7: Mahigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naiulat na military at Coast Guard drills ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Iginiit ni Trinidad na nananatiling nakatuon ang AFP sa pagtupad ng mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas, alinsunod sa 2016 Arbitral Award ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Binigyan din ni Trinidad na hindi nababago ng anumang military activities o pagpapakita ng puwersa ang legal na katayuan ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Bajo de Masinloc nitong Sabado matapos ang mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, sa Maynila naman, Manila Department of Social Welfare Director na biktima ng bukas kotse sa Maria Orosa, Malate, Manila. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay.
8: Na biktima ng bukas kotse si Manila Department of Social Welfare Director J. De La Puente sa Maria Orosa Street, Malate, Manila. Inabutan pa ng Radyo Pilipinas na inaaresto ang suspek matapos mahuli ng driver ni De La Puente. Kwento ng driver, nakita niyang lumapit ang suspek sa MDSW service, partikular sa passenger side sa harapan. Dito kinuha ng suspek ang bag at cellphone ni Director De La Puente at tumakas. Pero dahil alerto ang driver ni De La Puente, hinabol niya ito at nahuli. Na-recover ng mga otoridad ang mga gamit na ninakaw. Dinala ang suspect sa tanggapan ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Nabatid na nasa Malate si Director De La Puente para makapagpulong sa mga opisyal ng barangay. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, DK Zarate. Sa Makati City naman, Makati City namigay ng 5,000 piso na cash na incentive sa mga magtatapos sa University of Makati. Ganda niya na. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Luisa.
9: Nakatanggap ng 5,000 pisong cash incentive ang mga nakatapos ng kolehiyo sa University of Makati ngayong araw. Sa pangunguna ni Mayor Nancy Binay na iabot ng pamahalaang lungsod ang paunang tulong sa mga estudyante na magsisimula na maghanap ng trabaho. Ito ang unang beses na nagkaroon ng ganitong programa ang LGU ng Makati para sa mga graduate. Layunin ng programa na makatulong sa mga bagong graduate sa kanilang paghahanda sa paghahanap ng trabaho at sa kanilang susunod na hakbang pagkatapos ng graduation. Kabilang naman dito ang mga gastusin para sa mga dokumento, clearance, requirements, professional examinations, transportasyon at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, Manila Water, palalakasin ang water supply gamit ang recovery system. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inihahanda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angkat Dam. Sa programang ito, marirecover ang hanggang 46 na milyong litro ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na maaaring makatulong sa supply ng mahigit 200,000 customer sa lipo na itapon, nililinis at ibinabalik ang tubig na nagagamit sa paglilinis ng mga filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head D.T. Galang, bahagi ito ng kanilang mga hakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita na hinihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang klase ng iba't ibang parte ng ating bansa. At syempre maraming salamat sa nakasama natin kanina from Bangsamoro Youth Commission. Maraming salamat sa lahat na tumututok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lahat ng ginagawa ng Engineers Rose and Erno, Engineer Orly Lopez, at Engineer Joy Timida. Kasama natin ating mga producers, Isabel Silang, at ang ating executive producer, si Ms. Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Repauda, ako po niya likod, Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas on a Tuesday. Dito lamang sa inyong programa sa Lam Radio. Sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 8 p.m. Magandang gabi.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
17: at lakas ng AM
18: sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa
20: para sa mas malawak na
21: serbisyo publiko.
22: Radyo Mag 1278.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
26: 738.
27: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Mapapakinggan na
29: sa Capital 104.3 FM.
30: Capital 104.3.
31: The AM and FM collab.
32: Sa Capital 104.3 FM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Pilipinas
35: and Capital 104.3 collab.
36: Collab.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
37: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
38: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
38: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
37: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
39: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
40: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
41: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
42: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
41: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
42: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
42: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
42: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check, it's 8:06 in the evening.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.

0: Alright, no, magandang magandang gabi sa ating lahat, no, sa ating mga kababayan, mga supporters sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. So, ulit, magandang gabi na naman sa ating mga idol. No, nandito naman po tayo sa isang oras ng kwentuhan, talakayan, at syempre, no, at balitaan sa ating mga pasabog, no? Pasabog daw. So, yun nga po mga kaibigan, no? Ito po ako, si ang inyong lingkod, si AJ Tatim Vlog. Napapanggingin po kami at napapanood dito sa Radyo Pilipinas po, no? Para sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At muling-muli ang ating mga makabulang topic dito sa ating tatalakayan ngayong gabi ay yung mga trending na video at syempre yung mga kwentuhang walang katapusan, no? Especially kasama natin si Admin Rich na talaga namang napadaldal, no? Sa bagay, pareho ay mandaldal, kaya walang katapusang kwentuhan at talakayan da ang ating maranasan ngayong gabi. At syempre sa ating mga abayan, no? At so, dahil dito ay ihanda na po ninyo yung mga cellphones, radio, yung live streaming po para po mapakinggan na po at mapanood nyo ang aming programa dito po sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, makasama natin muli dito sa ang ating kasama si Admin Rich, ang ating idol, no, na napagaling na ating kasamang vlogger na to, no? At syempre po, napapanood po ang sa Free TV, ang Radyo Pilipinas, sa mga social media platforms, sa pangunan po ng Facebook Live, at syempre po sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capitals. Admin Rich, ito nga po ngayong gabi, si Admin Rich po ang ating maasama. Good evening sa iyo, Admin Rich Idol. Yes, Admin?
1: Grabe naman, Maka. Grabe ka naman, Maka-idol. Yes, magandang gabi po, no, sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Lalong-lalo na po sa mga malalayo dyan, mga OFW, no? Sana po ay mag-tune in po kayo ngayon, 8 to 9 p.m. At kasama ko nga po si AJ, ako naman po ang kanyang co-host. At syempre po, napapanood din po sa Free TV, sa mga mayroong TV Plus dyan, no? Channels 3 ng ABS-CBN, Afford the Box, Channels 45 to 49 ng GMA7, at mapapakinggan din tayo, no, sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. Maraming salamat. No?
0: Yes, salamat sa iyo, Admin Rich, no? At syempre po, no, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communication Office sa ating Acting Secretary Dave Gomez, no, sa anyang syempre, no, pagpapaalaw sa atin dito para magkaroon kami ng excuse me po, ng programa sa Radyo Pilipinas. Ito nga po yung Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Secretary Dave Gomez. At syempre po, no, magandang gabi rin sa ating mga kababayan, no, sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre dito sa Mega Manila kung saan tayo nakatira. At syempre si Admin Rich mula sa kanyang dating tinitiran sa probinsya ay lumipat rin po dito sa Metro Manila, no? So mas madali na sa kanya pag-travel ngayon dahil nga hindi na ganun kalayo yung kanyang nilalakbay, no? Kasi tagang gumagastos pa siya, no? Malaki rin ginagastos niya pagpunta rin sa studio. At syempre pag minsan nag-stay pa siya sa hotel para lang mapabilis lang at hindi siya gahul na gahul o nangangarag sa pagpunta dito sa ating studio. At syempre po, no, sa mga ating mga kabayan, sa mga OFW, magandang umaga, tanghali, gabi, dahil nga po alam naman po ninyo na iba't ibang time zone ang iba't ibang kapuluan sa buong mundo, no, sa Asia, sa Europe, sa America, sa Australia, o sa mga Antarctica, no, sino bang naatira diyan, no? Magandang umaga sa iyo diyan. So, wala kasi naatira doon. So, bumabati lang tayo sa kung sino man naaabot doon, no. So, ito nga po, no, marami po tayong pag-usapan at syempre po, hindi natin kakalimutan ang ating mga kasamang vloggers na nandito rin po sa studio, no, na meron din po silang mga programa dito, no. Kay Rod, kay Stephen, kay Milan, tsaka Papa Tricks at sa iba pang mga vloggers na ating nakasama. Magandang gabi sa inyo, no? At I hope na okay lang kayo dyan, no? At naway sigurado o nagko-content na naman kayo, no? Walang sawang pagko-content ang inyong ginagawa. So, Admin Rich, no? Marami tayong pag-uusapan. Nandyan yung, siyempre, una-una dyan, mga PBBM Good News na ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At nandyan din, siyempre, yung mga kanyang mga purektong na tapos na, may ginagawa pa at gagawin pa lang. Kumbaga, nasa, ano na, no? Nasa pag-uusap na, no? At siyempre, bagong lahat ng yan, no? nagkapasalamat tayo sa ating mga kaibigan, especially kay Miss Wilma ng US of A, no, sa Florida, Pampanga. So yun nga po, no, magandang maraming salamat sa Miss Wilma, at syempre sa ating kaibigan na isa ring nurse sa Ireland, no, si aking classmate nung high school na si Jonathan Joaquin, no, at syempre sa ating mga kaibigan, no, sa mga kaklase na sumusuporta sa atin, pamilya, no, especially mga tiyahin ko na warriors din, no. Mga warriors tulad nating warriors, mga tiyahin ko. So magandang gabi sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Admin Rich, ang topic natin ngayon, ito yung yung sa ano, BARM, na kung saan ang ating mahal na pangulo ay nagbigay din ng tulong o suporta sa mga taga-BARM, no. So panoorin natin yung buong video ang detalye.

0: Yun, no? Hindi ko pala nailagay yung pinaka-audio ko. Hindi ko naisapal.
1: So, nga.
0: So, yun nga po, no? Ito yung programa sa, ng, ano, ng ating mahal na Pangulo sa, excuse me, medyo malata ko ngayon, eh, no? Inuubo kasi ako, eh. So, ito nga po, yung naging programa ating na ating mahal na Pangulong PBBM sa pamumuno na sa pamumuno niya kung saan ang kanyang ginawa ay pagbibigay din sa mga kahalagahan ng edukasyon sa BAM, isang hakbang na nagpapabago sa mga kinabukas ng ating mga kabataan. So pinaprove lang dito ng ating mahal na Pangulo na ang tunay na liderato ay kung saan ay nagbibigay no ng edukasyon sa ating mga kabataan. Dahil alam naman natin na ang kabataan ay isang pag-asa ng ating bayan, no. Siyempre, sino pa ba yung magli-lead sa ating mga tomorrows ano, 'di ba? Mga pag-lead na ating bayan kundi ang yung mga kabataan na magtatapos ng pag-aaral hanggang sa makunan trabaho at siyempre iiba magpolitika at mamumuno sa ating bayan. Kaya po ang ating mahal na Pangulo ay talagang nililid niya ang lahat ng kabataan para magkaroon ng magandang edukasyon, no. At para siyempre dito sa ating sa ginagawa nating pangulo ay nagkakaroon po ng progress ang ating every Filipino po para sa mga taga-Bangsa Moro. Yes, admin.
1: Yes, tama ka diyan, EJ, no? Yung pagtulungan ng pangulo natin sa barn ay napakahalaga niyan. Lalo na alam natin, EJ, na yung region na yan ay sa mga nakakaraang mga panahon ay medyo napapabayaan, di ba? Na hindi masyadong nasusuportahan. Pero nakita natin ang pangulo natin ngayon na yung mga lugar na hindi masyadong naa-abot ng national government ay talagang pilit niya, no? Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para abutin at talagang magbigay ng tulong. Kaya nararamdaman din, no, ng mga probinsyang ito na talagang meron tayong gobyerno, no? May mga nagpapasalamat ka dyan na AJ, no? At sabi nga nila na malaking pasalamat nila dahil ngayon sa administrasyon ng ating Pangulo ay hindi sila nalalet behind, no? Nararamdaman nila na sila ay kasama pala sa gobyerno.
0: Yes,
1: kasama
0: pala sa Pilipinas. Parte pa rin, no? Parte. Tama dyan, admins, no? Dahil importante yung maramdaman ng bawat Pilipino, no? Ano man ang kanyang reliyon o ano man ang kanyang etniko, di ba? Dapat maramdaman nila na part sila ng bansang Pilipinas. Kasi iisang bansa lang tayo, may isang pangulo. At syempre, dapat yung pangulo na nag-lead sa ating bayan ay talagang iparamdam sa bawat Pilipino, sa bawat mga kababayan natin na merong gobyerno na umaalalay at tutulong sa nila. Ayun yung pinaka-importance sa atin, eh, 'di ba? Kahit naman tayo, 'di ba? Kahit nandito tayo sa city, dapat maramdaman natin. Kasi minsan sasabihin natin, hindi man ramdam 'yan, eh. 'Di ba? Mga ganung bagay, 'di ba? Yun pa kaya sila ang layo nila, 'di ba?
1: Correct, tama ka diyan, no? Kaya nga AJ, no, yung mga sabi ko nga mga nakakaraang panahon nung iba pa yung presidente, may mga nagrereklamo, no, mga parte ng dulo na ng Pilipinas, no?
0: Yes.
1: Na parang hindi sila naaabot ng mga ayuda, hindi sila naaabot ng mga blessings, no? Yes. Galing sa gobyerno. Pero ngayon, talagang nakita natin na ang pamulo natin ay sumasama pa siya, AJ, no? Na personal talaga na tinitingnan niya, no? Minsan, hindi minsan, kundi madalas siya pa, yes, mismo yung nag-aabot, no? Ng cash assistance, ng check sa mayor o kaya sa governor o kung sino man yung mapagbibigyan, no?
0: Tama,
1: no? Nakikita natin na yung pangulo natin, tinitingnan niya na ito ay makakaabot talaga sa mga Pilipino na talagang tunay, no, na dapat na makatanggap nito mga tulong na ito at mga ayuda. Kasi sa mga nakaraang panahon na iba pa yung presidente, basta sinabi, oh, magbibigay sa ganitong lugar, sa ganitong probinsya, wala na, no? Tapos na doon. Hindi alam kung natanggap, di ba?
0: Yes.
1: So, karamihan ay nauuwi sa bulsa ng titilan. So, ngayon, napakaganda na ng pangulo natin. Talagang sinisigurado niya na talagang matanggap ng bawat probinsya, ng bawat recipient, beneficiaries, yung kanilang tulong na dapat na matanggap. Diba, AJ?
0: Tama ka dyan, Idol Rich. No? Alam mo naman, sabi mo nga, diba, yung mga nakarang administrasyon, kung saan na sinasabi lang may tulong na inabot dun sa mga lugar o probinsya kanilang napinuntan o nangangailangan ng tulong. No? Kasi noon talaga, bago pa maabot yung tulong, na, let's say, naibigay na nga, naibigay, pero bago maibigay dun sa recipient, ay naku, ang dami ng pagdaanan. Kaya ang nangyari, wala na natira. So, wala nang kwento. No? Doon na natapos yung kwento. Nun. Pero yung mga taong dapat ma-receive, ma-recipient, walang kwentong na maikwento kundi sa sinasabi na lang nila, wala sila natanggap. So, yung kwento na tapos doon sa mag-abot sana pero hindi na nakarating. So, sa ngayong panahon ngayon sa ating sa pamamala o pamumuno ng ating PBBM, ay talagang sabi nga niya, bawat bayan makikinabang. Kaya, direkta sa mga tao, sa ating mga bayan, ang tulong na kanyang gustong ipaabot, no? Gusto niyang maramdam at maranasan ating mga bayan na merong gobyernong umaalaya at tumutulong sa kanila. Direkta talaga. Kaya nakatanong natin sa ating mahal na Pangulo, di ba? Bumababa, no? Lahat. Madalas nga, minsan, sa, let's say, sa may Agusan del Sur, ilang beses nang pabalik-balik dyan. Para maasigurado na yung kanyang naibigay, na ipangako, naibigay na cheque o whatsoever, ay totoong nagamit. Di ba? Sinecheck niya talaga. Ano masaya mo, Idol Pak, sa ginagawa nating Pangulo?
1: Yan nga, AJ, no? Maganda talaga yan dahil talagang yung tulong talaga nakakaabot, no? Sabi ko nga kanina, hindi katulad ng mga nagdaang panahon na naubos na pala, no? Or ito pala ay napunta lang sa bulsa ng ilang. Alam naman natin yung corruption, di ba? Dito sa Pilipinas. Grabe talaga yung corruption. Oo, talagang sabi nga nung dating Pangulong Duterte, basta may table dyan, no? May table dyan, asahan mo na
0: may corruption.
1: Nandiyan yung corruption. Kaya nga, di ba, sumuko siya eh. Sabi niya, hindi daw niya kaya kahit nabigyan siya ng 20 years. Kaya sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Pero eto, nakikita natin ang pangulo natin. Ang

0: isang pagbumusman lang ng semento, wala talaga. Kaya ngayon, ang pangulo natin ay wais na wais talaga no, na kailangan tingnan niya, personal niyang puntahan, at follow up niya, no?
1: Yes.
0: Make sure na talagang natanggap talaga ng mga kababayan natin.
1: Tal-
0: kaya medyo marami talaga na nag-iinis at nagagalit sa ating pangulo kasi marami na hindi na nakakapagurakot.
1: Yes. Tamang-tama yan, Idol Rich, no? Kasi siyempre, no, kung, kahit naman tayo, di ba, pag ikaw nadala ka ng village, sa pamilya na lang natin, di ba, minsan nagpadala tayong pera. O, anong nangyari sa pera? As, alam mo, hindi kumikibo, hindi man sabi, oh, ito, nagat, pero hindi sila kumikibo. Basta na, pag naibigay mo na, ayun na yun, wala na. Pero pag ano, tinanong mo na kung ano naibigay ba o nagpagawa ba, wala nang report, di ba? So, dapat talaga, minsan, yung mag-initiate tayo yung sarili tayo, na lang natin. Kahit naibigay natin sana, dapat nakikita natin kung anong yung totoo. Kung ginawa ba, o nagbayad ba, o hindi, di ba? Kasi importante rin talaga yun eh. Kasi pag wala namang tagang ano, kung ba, bigay ka lang ng bigay, o yung pondo, binibigay sa mga ahensya, pero walang checking and balance, walang mangyayari. Tagang yung corruption, forever na ano na nakandun lang ano yung corruption talaga, hindi yan matatapos. Pero kapag ang isang leader katulad ng ating mahal na Pangulong BBM ay tagang siya mismo ang personal na nag-inspect, titignan kung ano yung mga pangailangan, ay sigurado may magandang resulta. At yung corruption na yan ay siguradong kahit papano matitigil yan, no? Hindi naman lahat-lahat biglaan mawawala yung corruption dyan, pero iniisa-isa naman ang ating Pangulo eh. Pero yung term niya ay napakaliit, 6 years, dapat talaga siya na ang Prime Minister para yung proyekto ay mga programa niya ay tuloy-tuloy, no? Para totoong masusupil na o ma-eradicate na ang corruption sa ating bansa. Dapat talaga maging Prime Minister na ang ating mahal na PBBM. Ikaw, Admin, tingin mo?
0: Oo, gusto ko yan, AJ. Kaso ang problema kasi yung sa constitution natin, di ba? So, kailangan muna tayong
1: magkaroon
0: ng pamienda ng ating constitution. Kasi 1987 constitution, one term lang. Tapos, wala talaga eh. So, kailangan amiendahan, magkaroon
1: yes,
0: ng community
1: so, calling si, ano, no? Calling House Representative. Diba? Oh, yes.
0: So, sana, ano? May mag-initiate no, yes. Na sa Congress para talaga
1: yes.
0: Ma-amyendahan ng Constitution. Yes. Or baguhin talaga. Ha?
1: Baguhin talaga, oo. Oh. Baguhin na. Kasi it's been for decades na, no, at marami ng mga batas na hindi na akma sa panibagong na, ano, diba? Sa ating panahon. Iba na. Marami ng ano, kasi AI na tayo eh. Hindi na computer lang eh. Kumbaga is AI na talaga. Kaya nga magkaroon tayo ng mga yan nga ang Paksilikan na isa sa mga magiging ano yan, yung mga AI din yan. Mga AI magiging hub tayo ng AI, di ba? At alam mo, Admin Rich, no, iyan ang isa sa pinapanalangin ko, no? Kaya tinatawag, nagpapanawagan tayo sa House of Representatives, sa ating mga congressman, na kung maaari ay tayo ay magkaroon na ng pag-amyenda ng ating constitution, no? Para nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang pagbabago at pag-angat ng ating bansang Pilipinas. Kasi kailangan na natin eh. Diba,
0: ang problema kasi, AJ, marami pa rin kasi mga Pilipino na backward mag-isip, no?
1: Mm-mm.
0: Pasulong, hindi pa abante, no? Backward mag-isip. Kita mo nga, di ba? Kita mo nga yung patungkol sa nuclear energy. O, meron pa rin mga umaayaw sa nuclear energy.
1: Yes.
0: Pero kung titignan natin, halos lahat ng mga bansa. Ng mga progressive ay gumagamit sila ng nuclear energy. Meron pa silang mga nuclear power plants, di ba?
1: Yes.
0: So, ito yung nagiging problema sa atin, no? Kasi, itong Pilipinas, ang dami dito mga dapat ibumalik pa sa Stone Age kung na kapag mag-isip ay parang ayaw nila ng progress, no? At talagang sila yung mga tumututol at minsan nakakainis eh kasi minsan mas napapaboran pa sila, no? Yung mga backward mag-isip ay kinukonsider sila. Pero siguro, AJ, no? Panahon na rin na huwag kang pansinin yung mga ganyan, no? Mga
1: yes,
0: masyadong backward.
1: Dyan.
0: O dapat ano, isulong natin po.

0: ano yung nararapat kasi ano na tayo eh, makabagong panahon. Sabi mo, AI, no? AI na tayo ngayon eh. Yung ating mga mundo ngayon ay mundo na ng AI, no? So, kailangan tayo ay mag-level up na, mag-level up na,
1: yes.
0: No? Kailin yung forever mo lang tayo na naiiwan. Kasi kung gano'n ang pag-iisip natin, aba, hindi talaga tayo susulong.
1: Tama ka yan, admin, no? Pero i-correct ko lang kanina, no? Sabi mo kasi yung backward, pasulong, dapat paurong.
0: Paurong nga, paurong. Nagkabali lang ako ng
1: okay.
0: Backward, no?
1: Yes.
0: Paurong.
1: At syempre,
0: tapos, pasulong forward.
1: Kabante, Let's say, katulad na sabi ni Admin Rich nga, dapat yung mga pa-backward na mag-isip, katulad yung, di ba, ang ating mahal na Pangulong Marcos Sr. noon ay nagkaroon na ng tayo ng nuclear bata bataan nuclear power plant, no? Na kung saan after na maalis siya at pumayat ang Korea administration ay ito ay hindi napabuksan o hindi gumana, hindi pinagamit, no? Dahil diyan napag-iunan na ang ating bansa, 'di ba? Sana isa pinakamangunlad dito sa Southeast Asia. Baka nga sa bursa, isa sa mga Asia eh. Hindi na Southeast eh. Kasi meron tayong nuclear, bataan nuclear eh. Pero dito pinagana, dito binuksan, dito pina-operate. Dahil ito sa kanilang maasariling pag ano, no, maasariling interest sa kanilang galit sa ating mahal na Pangulo. Dahil kahit, imagine mo, nagagalit ka sa isang tao na merong napakalaking naigawa sa ating bansa para mapaunlad sana tayo, eh, no? Maunlad sana ang bansa natin kundi yun na kung nagamit yun eh. Kaya ito this coming days, no? Meron naman tayong tatago na Pax Silica kung saan ito naman yung magiging AI hub, no? Sa bansang Pilipinas, which is magsisimula naman sa 2028 yung construction. At pa, no? Yung sinasabi mo, no, na backward mag-isip, ay sila na naman nandito sa pasimuno sa pag-pipigil. Diba?
0: Ayaw
1: kaya
0: na
1: dapat,
0: naman. Ayaw.
1: Tayo ay wag nang makinig sa mga tao na yan. Madala na tayo sa anlang mga pambubuyo. Sila ay mga, hindi yan, ano, hindi yan mga Pilipino, kundi sila ay makasarila dahil gusto nila sila ang mamuno sa ating bansa.
0: Ayaw na naman, AJ, no? Meron na namang mga tumututol
1: yeah,
0: na
1: no.
0: Dyan sa silika na yan, no?
1: Kaya wag tayong tutulong.
0: Isa tuloy, naisip ko, mabuti pa si VP Sara. At least,
1: wala siya alam.
0: Wala siyang kumento. Kasi hindi niya
1: tapos gusto pa nila maging presidente, paano lang yan, no? Pagdating ng panahon siya na naging presidente. Anong gagawin sa Pax Silica? Hindi na rin i-operate, hindi na itutuloy yung proyekto. Ay, ano mangyari sa ating bansa? Especially kung ang presidente ay walang kaalam-alam. So, mga kababayan, nakikiusap po kami sa inyo, no? Ang tanggapin po natin yung magpapasulong sa ng ating ekonomiya sa ating bansang Pilipinas. So, sa ating pagbabalik ay marami-rami tayong pagkakwenta na naman, no? So, sa pagbabalik po ng Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ilang saglit lamang po.
2: Si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab, World Service Sports Radio,
6: ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan,
4: pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM Collab, sa Capital 104.3 FM.
6: FM.
5: Radyo Pilipina.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
4: Navigating our future together. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
10: Anytime, anywhere.
11: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Alright, no, nag-break tayo sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas, no. So, Admin Rich, no, magandang gabi muli, no, at siyempre sa ating mga supporters, no. At nakita ko nga dito sa ating sa bagong sa Radyo Pilipinas, sa kanilang ano rito sa live, no, may mga comment tayo dito. So, sa Marcos Youth Party List at sa The Vloggers Corner, no, at kay Mary Rose Suzula, Suwazula Jamak, no. Good evening. Good evening daw sa atin. So good evening din sa iyo, no, Miss Mary Rose, no. Salamat sa pagsuporta at pagtutok sa aming programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayun nga, ano, Admin Rich, no. So napanood natin yung una nating topic, no. At susunod nating topic naman ay siyempre, no, isa sa mga, no, kumbaga importante rin na makita natin 'to, no, at malaman din natin. Minamara talaga ako, kakaubo kasi nagagasgas na yung lalamunan ko, kakaubo. So, ito, panoorin po natin itong ating second video. Please play the second video.
14: Pinang binibigyang buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga binitawan niyang commitment sa kanyang State of the Nation Address. Nitong linggo, sumentro sa healthcare, housing, energy, food security at iba pa ang naging aktibidad ng Pangulo. Atin pong balikan ang isang linggong aktibidad ng Pangulo.
15: Isang araw matapos ang kanyang sona, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista. Dito ipinagkaloob niya ang halos 148 milyon pesos na pondo para sa karagdagang kagamitang medikal ng ospital. Pinangunahan din niya ang panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program para sa mga lalawigan ng Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Occidental. Sa ilalim nito, direktang naihatid sa mga benepisyaryo ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang na ang tulong pinansyal, kabuhayan at iba pang social services sa pamamagitan ng Local Government Support Fund at Socio-Civic Projects Fund. Sa Davao City naman, ininspeksyon niya ang People's Ville Housing Project at nangakong magdaragdag pa ng 42 gusali na target makumpleto bago matapos ang 2027. Target nitong makapagbigay ng ligtas at disenteng pabahay sa mga pamilyang Pilipino. Miyerkules, pinangunahan niya ang pagbubukas ng Energy Museum sa Taguig City kasabay ang paggunita sa 25th anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Iginiit niya ang kahalagahan ng seguridad sa enerhiya at ang patuloy na reforma upang maging mas maaasahan, mas abot kaya at mas napapanatili ang supply ng kuryente sa bansa. Sa Malacanang, tinanggap niya sa isang farewell call ang ilang ambassador at nagpasalamat sa kanilang naging ambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Hungary at Netherlands. Huwebes, nagtungo naman ang Pangulo sa Pangasinan upang inspeksyonin ang rehabilitated Suwal Fish Port. Layunin nito na palakasin ang infrastruktura sa pangisdaan at pagandahin ang food supply chain ng bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga fish ports sa buong bansa upang mapataas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kasunod nito, nagtungo siya sa Pantalan kung saan nakipagpulong sa mga lokal na mangingisda at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kamakailan ay nakaranas ng water cannon attack mula sa China Coast Guard habang nagsasagawa ng routine mission malapit sa Bajo de Masinloc. Mula Pangasinan, dumiretso ang Pangulo sa Tarlac City para sa panibagong yugto ng bawat bayan makikinabang program. Binisita rin niya ang Northern Luzon Command kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak niya ang suporta ng pamahalaan sa mga sundalo at sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa larangan ng pambansang depensa. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
1: Alright, no, napalig naman natin at napakinggan yung mga naging activities na ating mahal na Pangulo, no, after ng kanyang zona, no. Sa totoo lang, Admin Rich, no, yung nakarang zona, tagang napaganda na mga sinabi nating Pangulo, eh. Kumbaga, wala siya ipinapangako, kundi lahat yun, kumbaga, eh, hindi pa 100% natupad, pero nangyayari na, di ba? At isa sa napaganda na sinabi niya, ito sa energy, no, itong ang renewable energy, at syempre itong sa, regarding sa EPIRA law. Alam mo, Admin Rich, no, sa mga electric bills natin, magtataka kung bakit ang taas, wala namang taong gumagamit. Kung laging patay yung mga kuryente o yung mga ilaw, yung mga electronics, patay naman, hindi naman nagagamit. Pero bakit ang taas nga ba ng ating electric bill? Diba? Dahil yan sa sinasabi nga ng itong system loss, no, charges. At alam naman, no, pag kasi sa system loss charges, yung mga pag yung mga pagbukas ng kuryente, pag ano, may mga ano yun, dumadaan na hindi pa man na dumadaan sa napapakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino yung paggamit ng kuryente, may napagdaanan na yung energy. Kaya yun yung kinumpit nila o yung sinasabi lang ipinapa-shoulder sa ating mamamayang Pilipino yung sinatawag na system loss. Eh, pero ang laki nun, siyempre, kahit ano sasabihin pa natin, di ba? Malaki pa rin yun. So, medyo umaga na ito si Manny Pacquiao, di ba? So, ang gusto naman nating mahal na Pangulo ay magkaroon ng amendment na ang ano sa EPIRA law, kaya nga kinall out niya na ang House of Representatives para mag-ano na ng batas para maamyendahan itong EPIRA law. At siyempre, no, sa mga ginawa ng ating mahal na Pangulo sa pagbisita sa Iloilo, dyan sa may parte ng Pangasinan, sa Tarlac, para yung mga programa niya ay masiguro niya na nag-work ano in the works na, 'di ba? Mahirap kasi na pinabayaan lang ano mo yung programa mo dahil sigurado magiging failure yan later on. Kaya naman yung mga pagbibigay ng tulong ng ating mga pangulo, especially diyan sa may Iloilo, sa may sa ang hospital kung saan nagbigay siya ng check in na 147 million no sa isang namamahala sa hospital diyan, no. Kaya ang laki ng pasasalamat kasi for the first time yata nangyari yun sa kanilang hospital, no, na nagbigay ng tulong ang isang presidente. Kaya naman parang naluwa-luwa na yung isang doktor doon na nabigay kung saan inabot sa kanya yung check in ni PBM, no. Kaya imagine mo naman kasi, di ba, sa tagal ng panahon doon lang nila naranasan kung ano ibig sabihin ng tulong para sa anilang hospital, para mapalawak at mapalawig yung mga machines na kinakailangan para matulong sa ating mga kababayan dyan sa may Iloilo, sa may mga karamdaman nila at magamot sila ng mas maayos, no, na serbisyo sa anilang mga pasyente. Ikaw, Admin Rich, ano masabi mo sa mga itong proyekto natin, mahal na Pangulo?
0: Unang-una, EJ, no? Maganda yung kanyang sinabi nga sa SONA na gusto ko talaga to yung alisin nga yung system loss. Although, sabi mo nga kanina, umaangal na no, si Manny Pangilina. Sabi niya ay baka tuluyang malugi no, yung Meralco at syempre may danger di umano na kapag nalugi baka hindi na mag-operate no? Mga ganyan mga ganyang fear. Pero ito kasi gusto ni PBBM na tanggalin na ito kasi hindi naman ito napapakinabangan nga ng mga Pilipino. Mm-hmm. Tulad ng sinabi mo, yan yung mga nawawalang kuryente no, na pinapashoulder sa mga tao na kung titingnan natin, hindi naman natin dapat shoulder. Sila ang dapat na mag-shoulder. No, no? So, ito nga, sabi nga dito, kuryente yung nawala bago dumating sa'yo. No? At ikaw ang sinisingil para dito. Ito ang dahilan kung bakit pinatulak ng gobyerno na tanggalin na ito sa bill dahil hindi kasalanan ng consumer ang pagnanakaw o kulangan ng kagamitan. Ba? So, ayan nga, EJ, no? Sa kasalukuyang batas yung itira, pinapayagan ng ang kumpanya ng kuryente na ipasa sa mga consumer ang halaga ng nawalang kuryente sa pamagitan ng system loss charge. So, kaya ang ating Pangulo pinapa-revisit niya yung itira law para malaman na ano ba yung mga dapat na amyandahan, ano yung dapat na alisin or baguhin, no? Para yung mga Pilipino naman ay hindi naman tayo masyadong nabibigatan sa buhay natin tuwing nahawakan natin yung ating mga Meralco bill. Kasi sa totoo lang, mabigat talaga, AJ, no? Na dati, ang bill mo mga nasa 1,000 tapos biglang pagpiling mo 3,000, 4,000, di ba?
1: Tapos sobra-sobra yung singil.
0: Sobra, nagpipiling ka naman, di ba? So, yun yung kami nga, AJ, umabot sa 18,600 plus yung kuryente namin, umalis kami doon sa aming dating tinitirahan, no? Umabot ng 18,600 plus, no? So, ganun siya kalaki. Pero ang sabi naman, kasi commercial daw. Sige, yan. So, eto nga, bukod dyan, AJ, no, yung sinasabi ko kanina patungkol sa pagbibigay ng ating Pangulo doon sa isang hospital sa may Davao de Oro. Davao de Oro nga ba yan, no?
1: Yes.
0: Yung napanood ko ni Jane, no? Yes. Yung mangyak-nyak yung doktor, no? Mangyak-nyak siya. Kasi yung mga hospital na yan, yan yung mga hindi masyadong nabibisita at hindi masyadong nabibigyan, no? Ng talagang mga pomilo ng malalaki, no? Ng national government. Pero ngayon nga, talagang tuwang-tuwa sila sa ating Pangulo dahil eto, pinakita ng Pangulo natin na kahit Davao yan, no? Davao region, na kung saan hindi masyadong maganda yung pagtingin ng ibang mga Pilipino sa ating Pangulo. Kasi alam mo naman, di ba, brainwash, no? Brainwash sila sa kabilang partido, no? Na ang Pangulo natin, ganito, ganyan, ang daming fake news. Pero pinatunayan ng Pangulo natin na bagamat iba ang kulay, no? Ng mga karamihan sa mga nandoon, ay nire-reach out niya kasi hindi nga siya presidente ng pula, hindi lang sa presidente ng Dilaw, kundi presidente siya ng lahat ng Pilipino kahit ano pa man ang reliyon mo, kahit ano pa man ang political affiliation mo, no? So nakita natin na nagpapasalamat talaga yung doktor na ito at yung mga tao, AJ, ha, kanyang binisita at talagang pinakita niya na tumutulong siya. At yung natuwa-tuwa nga, no? Yung mga kababayan natin doon kasi yung kanilang bill na malaki ay naging zero na lang. Kaya eto, no, sa mga bagamat nakakalungkot pa rin isipin kasi meron nang nag-viral na video, AJ, na kung saan si Pangulong Marcos ay papunta doon sa airplane, no? Airplane?
1: Yes.
0: Or helicopter. Tapos may mga bata, no, na mga mag-aaral sa Kalinan High School. Hindi ko alam kung edited yun, AJ, ano?
1: Parang pero edited lang yun, eh.
0: At edited siguro, no? Sana naman yung nag-edit nito ay mahuli, no? Kasi pag naririnig, no, na lalo na ng mga Bisaya na katulad ko, eh, naiintindihan ko kung ano yung sinasabi doon. At hindi siya maganda, no? Hindi siya maganda. May mga pagmumura, mayroong patungkol sa sana daw sumabog yung sinasakyan, no? At talaga namang hindi magaganda kung pakinggan na nanggaling sa mga bata, no? Bata yan, ha? Pagkalinan high school, pagkatapos nagsasalita ng ganyan. Kaya nga nakakatawa na isipin na itong may mga parte ng kabilang grupo ng mga green ay sasabihin nila na ay ano, ngayon sa panahon ni Marcos, ang dami ng ano, dami ng krimen, ang dami ng karahasan. Eh hello, oh, 6 years yung inyong pinaka-leader, yung inyong tatay, siya yung nag-instill, no, sa utak ng mga kababayan natin yung karahasan. At makita naman natin, diba, yung Duterte family, kung gaano sila karahas. Kaya na ngayon ay nasa ICC si Bingong dahil sa mga AJK. At si Sara naman ay nasa may impeachment trial dahil din sa kanyang karahasan at saka sa pagnanakaw di umano, no, ng mga pondo at paggamit ng hindi tama, no, sa mga pondo. So, ibig sabihin, AJ, isisisi niya sa Marcos administration, pero 6 years na naging normal, no, na normalize yung karahasan dahil sa inyong tatay, no, na siya ang pangulo ng Pilipinas noon. Imagine, mga bata na dapat ay tinuturuan ng kagandahang asal, gumalang sa matatanda, lalo na ito ay pangulo ng Pilipinas. Pagsasalita talaga na ganun ng mga masasakit, masasamang salita, pambubuli sa ating pangulo na matanda sa kanila at pangulo yan ng Pilipinas. Nasaan ba ang respeto?
1: Eto tama ba ang dyan, no? Tama. Yes, tama dyan, Admin Rich, no? At syempre po, no, para sa ating huling topic, no, panoorin muna natin to. Ay, ano pala, i-discuss natin to pa habang nag-payback. Ano, payback siya? Okay. Ito nga po, itong programa na ating mahal na Pangulo. Ito yung Walang Gutom sa 2027 sa Iloilo to, eh. So ito nga pong programa na ating mahal na Pangulo, no? So Admin Rich, syempre.
0: Oo. Okay, no?
1: Ano masabi mo sa programa ngayon ng ating Pangulo sa Iloilo?
0: Siyempre, AJ, na nakakatuwa kasi yung Walang Gutom Kitchen dati dito lang ngayon sa Maypasay, no? Pero dinadala sa iba-ibang lugar at ngayon ay nasa Iloilo na. Alam naman natin, AJ, na meron din tayong mga kababayan sa Iloilo na mga kapus din, tapos meron din mga talagang hindi masyadong pinalad, no? Yung iba ay nasa Kansala. So, siyempre, sa Walang Gutom Kitchen kasi, AJ, hindi lang pagpapakain yun. Ang alam ko, hindi lang yung pagpapakain, no? Kundi pinapatuloy din yan sila, eh, no? Pinapatuloy din sila. Nagkakaroon sila ng temporary shelter at may pwede rin silang matulog doon, maligo, pwede silang gumawa ng kung anong gusto nila, no? At sila ay nagkakaroon din ng mga seminar, no? Ang alam ko, din yung nangyari sa Walang Gutom Kitchen natin. Hindi lang yung pagpapakain, kundi tinitingnan din, no? May check-up din yan, AJ. May check-up sila, tinitingnan yung kanilang mental health, kung okay pa ba o naapektuhan pa ng kanilang buhay, no? Sa pagiging sa mga naranasan nila na kung ano man ang dahilan ng kanilang sobrang kahirapan, no? So, eto, napakaganda, EJ, dahil dinadala ito sa iba-ibang lugar ng Pilipinas at naniniwala ako na mas dadami pa ito, no? Ito lang yung naging isang pangulo na nakita natin na talagang grabe yung concern sa masang Pilipino, sa mga manhira.
1: Yes, tama dyan.
0: Walang ganito, no?
1: Walang ganyan.
0: After President Marcos Sr., wala kang makikita ganito, AJ, no, na talagang nagpapakain ng mga tao, nagpupukup ng mga tao. Ngayon lang sa panahon ni PBB.
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Siyempre, itong programa nating mahal na Pangulong Marcos ay itong mga beneficiaryo ay makatanggap ng 3,000 pesos sa ilang electronic benefit transfer o yung tinatawag na EBT card, no? Yung 3,000 na yan, yung pondo na yan, ay pwede sila lang maabili ng mga pagkain lamang, no? Mga pagkain. Nandiyan yung bigas, mga gulay, mga karne. Pero syempre, no, yung 3,000 na yan, sa isang buwan na yun actually, no? Isa for 1 month na ang ano yan eh.
0: ₱3,000.
1: Yes. Yung EBT.
0: O, parang yung tayo yung sinasabi pala, yes, no, na may lamang 3,000 pagkatapos. Yung card na yun, makakabili sila ng mga pagkain. Hindi siya pwedeng i-cash, no?
1: Yes.
0: Mapambubuli mo lang siya ng mga pagkain at naka-atado na yan, no? Sa yes, ibang group ng pagkain, no?
1: Yes.
0: May gulay, merong karne, tapos merong bigas. So, iniwasan na bigay ng cash, no? Kasi alam naman natin, AJ, no? Kapag cash yan, baka mamaya.
1: Isang araw lang yan. Ubus yan.
0: It's pang bingo. O kaya pang Shopee, di ba?
1: Yes.
0: So, mas maganda yan kasi talagang para talaga sa pagkain, para sa pamilya.
1: At isa pa, Admin Rich, hindi lang basta yung EBT card ang binibigyan ng ating Pangulo, no, para sa lang parang monthly allowance na 3,000, kundi ito nga yung walang gutom, kung saan mayroong center na walang gutom program, pwede sila kumain ng mga hot soup, mga hot meals. Ito nga, meron tayo dito sa Pasay, sa Cebu, sa Iloilo meron, sa Davao meron na rin, di ba? So yan, ipapakalat yan sa buong Pilipinas, no, sa ating mga kababayan, para ma-fulfill yung ating yung programa ng PBBM na walang gutom 2027 program. Ayan po yun, no? Ayan po yung dahilan. Kaya meron tayong mga programang ganyan at saka yung EBT card. Meron po tayo yan para po ma-sustain po at saka ma-fulfill yung pangarap at yung aspiration ng ating Pangulo na walang gutom sa ating bansa. No? Yung kahit mahirap yan, kahit nga iba may trabaho na eh, kumakain pa rin sila sa walang gutom program. Kasi nga, minsan, kinapos.
0: Ako nga, AJ, gusto kong punta tayo.
1: Sige, punta tayo one time. Tsaka ano rin tayo, magtumulong tayo doon. Maging server tayo doon.
0: Lag natin. Tapos, yes, mag-serve tayo.
1: Yes.
0: No? Yan. Kaso lang, AJ, ito ha, ang ano lang kasi nito, kapag siyempre, ang pangulo natin hanggang 2028 lang, ibig sabihin, stop na to. Kasi, yes, di ba, kapag iba yes, ang naging pangulo at hindi niya kaalyado, at
1: yes,
0: hindi niya katulad, no, kung mag-isip, AJ, stop na yan. Kasi,
1: yes, sigurado yan.
0: Sasabihin ng bagong pangulo, maaalala ng bayan,
1: Marcos,
0: maaalala ng bayan sa PBBM.
1: Hindi siya so, maaalala.
0: Diba? Ganun yung sasabihin ng yung mindset ng ibang mga naging presidente. Katulad yung presidente na sumunod kay Apo Lacay, si Cory Aquino, di ba? Hindi niya tinuloy lahat ng mga proyekto, programa ni Apo Lacay kasi maaalala daw ng taong bayan si Marcos. So, baka ganun na naman ang mangyari, AJ, kapag may bago tayong presidente. Kaya dapat talaga amendahan ang constitution natin.
1: Tama.
0: Gusto ko makapakto ulit sa PBBM para maihalal ulit natin. Ipakita natin sa mga BDS, kay BB Sara Duterte, na landslide ulit sa PBBM.
1: Tama, no? Sigurado landslide muli, no? At syempre po, dahil po tapos na ating programa, ito na, no? Magre-recap na tayo, admin. So, wala tayong oras. Oo, wala. Parang hindi pa nga eh, no? Medyo ganado pa tayo eh. So, ito nga, no? Napag-usapan natin dyan yung dun sa may, ano, sa may BARM, no? Para yung matulong at mga programa ng PBBM para patuloy ang mga estudyante sa BARM na mapagpatuloy na kanilang pag-aaral at maging maayos kanilang pag-aaral, no? Matapos ng mas maayos at syempre yung merong laman na kalantyan, no? At syempre para mapag-aaral ng mas maayos. At syempre napag-usapan din natin yung mga programa ng PBBM kung saan yung recap niya nung for the whole week na kung saan after ng kanyang zona ay kung ano mga activities na ginawa niya, pumunta sa Iloilo, Tarlac, sa may Pangasinan, yung mga ports pag sa Iloilo yung hospital para nabigyan ng pondo para magawa at makabili ng mga kinakailangang mga kagamitan para sa anlang hospital at mga sikaso ang kanilang mga pasyente ng mas maganda at serbisyo. At nandun din po yung mga yun nga yung program ng ating Pangulo, yung mga scholarship programs, yung Peace Ports, pinapalawak. So, napakagandang mga programa na ating Pangulo na dapat din talaga natin nalalaman, no, especially natin mga abayan na hindi nalalaman, no. Kaya through this program ng Vloggers ng Bagong Pilipinas ay kami po ang nagiging bridge para po nang sa gayon ay naihatid din namin sa inyo yung mga programa at mga program na serbisyo ng programa ng PBM administration. At siyempre ito nga na huling na pag-usapan natin regarding sa Walang Gutom Program 2027 na ating mahal na pangulo. Siyempre po, no, yan isa sa pinaka goal na ating mahal na pangulo. Sa dapat sana sa ating mga bayan magtrabaho rin tayo, no. Pero kahit may sa Walang Gutom Program, kahit wala ka ng may trabaho ka, allowed ka po yan naman kumain sa may Walang Gutom Program kitchen. Wala pong hindi pinapasok doon. Lahat po ina-allow doon, no. So lahat po pwedeng pumasok, pwedeng mangingain, walang problema po. Dahil yan ay para sa lahat ng Pilipino. Pero siyempre, mas priority ang ating mga abayan na mga homeless, yung kulang sa budget, okay lang po yun, no. So dyan po sa mga programa ng ating mahal na Pangulo, tiyak, hindi tayo magugutom talaga. Kaya Walang Gutom 2027 program. Admin Rich, para sa iyong mga supporters.
0: Yes, sa lahat po ng mga kababayan natin, no, noon din pa yun sa Sunday, 7:30 to 8:30 ng gabi. At saka every Thursday nga po, no, co-host po ako ni AJ. At saka maraming salamat kay Anne Russo, kay Rosita Anakaya. Maraming salamat sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood po, no, sa buong mundo, no. At saka sa lahat po ng mga supporters, no, ng buong administrasyon. At saka paki-follow naman po, no, yung ating Facebook, Rich Admin TV, Admin Rich TV, yung TikTok, Admin Rich, at saka YouTube natin, Admin Rich, no. Maraming pong salamat at saka good night po, no.
1: Yes, Admin Rich, no. Yes, salamat Admin Rich at magandang gabi rin sa iyo. At syempre po, natapos na naman isang oras na kwentuhan talakayan dito po sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Vlogs ng Bagong Pilipinas, good night po sa inyo lahat.
11: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
16: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: ganda.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service.

Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host for today, Steph Vicente. The Philippine Consulate General in Vancouver and the Guatemalan Consulate are preparing a joint outreach activity to support migrant workers in British Columbia. Philippine Consul General Gina A. Hamoralin met with Guatemalan Consul General Minor Joel Aguirre Medina to discuss the initiative, which is set for October 2026. The event will focus on providing temporary foreign workers, particularly those in the agriculture sector, with information on labor standards, employment rights, and responsibilities. It will also cover recent immigration updates relevant to their employment and stay in the province. Both consulates said the collaboration highlights their shared commitment to strengthening migration governance systems. The initiative also aims to promote the welfare and protection of Filipino and Guatemalan migrant worker communities.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news stories, Filipino actor Dieter Ocampo visited the Philippine Consulate General in Houston ahead of his appearance at Fiesta Cosa Texas, one of the largest Filipino cultural festivals in the United States. During a courtesy call on August 1, 2026, Consul General Gunther Sales briefed Ocampo on the consulate's efforts to engage Filipino-American communities across its jurisdiction. The discussion also included initiatives to boost participation in overseas voter registration for the 2028 Philippine national elections. Ocampo expressed interest in the history and contributions of the Filipino diaspora in the South Central United States. The festival featured Filipino cuisine, live entertainment, and cultural performances, drawing large crowds annually. Consulate officials and representatives from the Commission on Elections, or COMELEC, were also using the event to promote electoral awareness and participation.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And finally, organizers have announced that the 2027 VIP Tour will take place from February 7 to 17 under a special Winter Escapade edition. The reunion tour will combine participants from the United States VIP Tour and the Canadian Winter Escapade for a shared travel experience in the Philippines. The itinerary includes several popular destinations such as Leyte, Legazpi Naga, Siargao, Camiguin, Bacolod Iloilo, and El Nido. The tour aims to provide participants with a memorable journey while reconnecting them to the country's culture and natural attractions. Full details on registration, tour packages, and payment options will be released in the coming weeks. Organizers are encouraging interested travelers to watch for further announcements ahead of the event.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world.
1: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Iran's foreign ministry clarified that its recent understanding with Oman on a new shipping route does not signal the reopening of the strategically vital Strait of Hormuz. The CNN reports, spokesperson Ismail Bagai said the agreement is part of ongoing bilateral negotiations to manage maritime access, but stressed it is only a necessary condition and not sufficient to resume traffic through the strait. He blamed the continued closure on what he described as the United States' breach of commitments and its naval blockade against Iran. Bagai emphasized that reopening the waterway involves a separate and more complex set of conditions. Meanwhile, global oil markets are adjusting as the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies, known as OPEC Plus, agreed to increase production in September. The group will boost output by 188,000 barrels per day, marking its sixth consecutive increase as tensions tied to the Iran conflict persist. In other news overseas, two crew members were killed after two helicopters collided mid-air while battling wildfires in Greece. According to CNN News, the victims were identified as a Danish pilot and a Greek fire service liaison officer, while two others, a British pilot and another Greek coordinator, survived the incident. Video footage shows that one Bell helicopter striking the rotors of the other, causing it to burst into flames and crash into a ravine, while a second aircraft managed an emergency landing. The collision occurred about 65 kilometers east of Athens as crews were responding to a major blaze along the Attica-Boeotia border. Authorities said the surviving crew members were rescued while the others were later pronounced dead. Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis expressed deep sorrow over the tragedy and extended condolences to the families of the victims. And finally, at least 5 people have died and dozens remain missing after a passenger ferry caught fire off Indonesia's main island of Java. The CNN reports the Mutiara Sentosa 2 was carrying 271 people from Surabaya to Makassar when the blaze broke out early on Sunday morning near the northern tip of the Madura Island. Thick black smoke and flames quickly spread across the vessel, forcing passengers to gather on the deck, with some jumping into the sea to escape. Rescue operations were launched with the help of nearby vessels, although one cargo ship was unable to get close due to its flammable load. By Sunday afternoon, authorities had rescued 225 passengers and crew, while at least 41 people were still unaccounted for. Officials said the ferry was nearly engulfed in flames as evacuations continued and search efforts intensified. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: World News in 5.
5: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Siyempre sa ating production side, kasama po natin, maglilingkod sa inyo ang ating mga kasamahan sa production side, sina Stephanie Vicente, Drizel Nanyong, sa Warcast, si JP, and of course sa ating master control, kasama natin si Miss Susan Aison. Kami po inyo napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS Radio Receiver app. Ayan. Meron po tayong binabantay ang lagay na sama ng panahon, Tropical Depression o Bagyong Luis. Ano, ito pong bagyong ito ay ikang nagdudulot ng malawak ang pag-ulan, hindi lamang dito sa Luzon, kundi sa ilang bahagi ng Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ito po ang tututukan natin ngayon, na alamin natin ang mga kalalagayan nitong mga regions, ano po, na ikang apektado ditong bagyong Luis o itong tropical depression na Luis, okay? Sa ngayon, ang ikang po mayroon na pong ilang mga government units ang nag-announce ng class suspension sa kanilang mga kinauukulang jurisdiction ngayong August, ngayong Lunes. Dahil nga po dito sa ina-anticipate naman na epekto ng tropical depression na si Luis. All levels, pakinggan po natin ito, ha? All levels sa Bulacan. Yung Malolos City, Ubando, San Jose del Monte, San Jose del Monte City, sa Kalumpit, sa Santa Ana, sa Pandi, sa Ildefonso, Balagtas, Pulilan, Marilao, Bukawi, Plaridel, North Zagaray, May Kawayan City, sa Hagonoy. Samantala sa Pangasinan naman, sa may bayan ng Bayambang, public and private po yan. Sa Calasiao, ano po, face-to-face classes lang ang pinapayagan, public and private. Sa Infanta, face-to-face classes. Sa Lingayen, public and private. Sa Mangaldan, face-to-face only, public and private ka dyan. Sa mga Tarem, face-to-face din ang pinapayagan lang, public and private. Sa Poso Rubio, public and private ang suspension ng classes. Sa San Carlos City, face-to-face classes, public and private. Sa Season, Pangasinan, face-to-face classes lang, at pero sakop yan, public and private. Sa Urbistondo, face-to-face classes only, public and private. Dagupan City, face-to-face classes only. Sa mga preschool hanggang senior high school sa Bulacan, ha, yung mga preschool hanggang Senior High School sa Bulacan. Ito yung mga class suspension sa San Miguel, public and private. Samantala sa Pangasinan, itong Aguilar, Basista. Ayan. Okay, so yun po yung ilan lamang sa mga lugar na nakapag-declare na ng class suspension. Ano po, in anticipation sa epekto ng bagyong Luis. Alright. Mamaya rin po, magkikipag-ugnayan tayo sa PAGASA para malaman natin ang kasalukuyang tinatahak ng bagyong itong tropical depression na si Luis. At later on, makakasama po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense Region 5 na si Gremil Alexis Nas. Via phone patch, makakasama po natin siya. Ano? Antabayan lang po niyo yan. At sa aming pagbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit eh.
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
13: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At sa puntong ito, kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ng spokesperson ng Office of Civil Defense Region 5. Walang iba kundi si Gremil Alexis Nas. Nas, magandang araw po sa inyo at welcome sa programang Global na Tayo.
14: Hello po, magandang umaga po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
6: Thank you very much, Ginoong Nas, sa pagpapaunlak. So, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng Region 5 o ng kabuuan ng Bicol Region bilang pag-monitor po ninyo sa epekto ng Tropical Depression, Luis?
14: Sa ngayon po, as of this morning, nakakaramdam pa rin po ng konting pag-ulan due to localized thunderstorms dito po sa Bicol. Pero kanina pong latest bulletin na 8 a.m., wala na pong tropical cyclone wind signal sa Bicol region. Mm-hmm. And based din sa coordination namin sa Coast Guard ay tuloy-tuloy na rin po ulit yung biyahe dun sa mga na-stranded sa Tabaco, Catanduanes na ruta po ng barko.
6: So may mga na-stranded tayo sa Tabaco?
14: Opo, kahapon po.
6: Kahapon. Pero po sa ngayon, wala na tayong stranded.
14: Based po sa report po, sir, tuloy-tuloy na rin po yung biyahe po today, flying that up.
6: Okay. So sa ngayon po, ang sitwasyon ngayon dyan sa Region 5, how can we describe it? Wala na yung masyadong pag-ulan.
14: Wala na po yung heavy rainfall gaya po kahapon, sir. Pero meron pa rin naman pong mga pag-ulan yung may times na biglang lalakas pero localized thunderstorms na lang po, sir.
6: Alright. Ano pong mga bayan ang particular na naapektuhan nitong mga nakalipas na pag-ulan dulot ng Tropical Depression, Luis?
14: Actually, wala naman, sir, na reported sa amin yung pinaka naapektuhan talaga. Pero ang naka nagkaroon ng yellow rainfall warning kahapon, sir, ay sa Camarines Norte. Based din naman, sir, sa coordination namin sa kanila, wala naman masyadong major incidents related to the heavy rainfall po kahapon.
6: Ah, so, okay, at least masasabi natin na wala naman masyadong naging epekto sa Region 5.
14: Sa ngayon, sir, based sa mga pumapasok na report, wala naman, sir, na major incidents po.
6: So there was no any reported landslide, pagbaha sa ilang mga bayan sa Region 5?
14: Wala naman, sir, na i-report sa atin. Kasi paminsan, sir, mga LGU sa amin, sir, nire-report pag yung talagang grabe ang baha. Kasi may mga baha din naman sa amin, sir, na like for example, mga 15 minutes, then bababa lang. Yung mga ankle level na pagbaha, sir. Pero 15 minutes, nagsusubside na din naman agad. Pag mga ganun, sir, hindi na kasi, sir, sa amin nire-report.
6: Okay, so what siguro, matanong ko na lang, at paano ba, saan ma-attribute yung mabilis na pagbaha, paghupa ng baha ngayon na nakikita ninyo dyan sa Region 5?
14: May mga areas naman po talaga kayo, sir, na ganun talaga sa amin. Yung pag sobrang lakas ng ulan, tataas agad yung tubig. Pero once na tumigil yung ulan, mabilis din naman po, sir, yung pagbaba. Siguro sa planning na din ng ating mga LGUs. Mm-hmm. And also dun sa, meron kasi kami, sir, pinalabas na memo niyan, sir. Hanggang ngayon, sir, standing pa.
6: Mm-hmm.
14: Na 2020 or 2021, kung hindi ako, sir, nagkakamali, na dapat during the start of the second half ng taon,
6: mm-hmm,
14: or palatandaan nila dyan, sir, yung National Disaster Resilience Month.
6: Mm-hmm.
14: Yun na yung palatandaan nila na dapat nagdidiklag na sila ng canals, nagtitrim ng mga puno.
6: Mm-hmm.
14: Yun na yung palatandaan nila. Kaya ganyan din dito sa may station namin, sir, sa Legazpi City kahapon and nung Sabado, nakita ko, sir, nag-ooperate yung mga teams, including yung nakita ko na pati yung NGCP dun sa line ng sa kuryente. Nagbabawas na rin sila ng mga sanga ng kahoy in preparation for the heavy rainfall season.
6: So during nung kasagsagan nung pag-ulan dyan sa region, tuloy-tuloy ang serbisyo ng kuryente, hindi na putol?
14: Yes, sir.
6: Okay.
14: Thankfully, wala naman, sir, na ulat na yung heavy rainfall related. Pero yung mga rotational brownouts, meron pa din, sir.
6: Okay, sige. Pero ang ganda nung ano, kasi may mga dahil doon sa memorandum ninyo, may mga preemptive measure kagad na ginagawa para ika nga maibsan yung pagbaha, para humupa kagad yung pagbaha. May mga drainage na kayo nililinis kagad at mga trimmings ng mga puno para hindi na makaabala, bumagsak o mabagsak, anong maging sanhipa ng ika nga masaktan ng ating mga kababayan o sanhi ng pagkamatay, ano?
14: Yes po, sir. Pero nire-remind pa rin po namin yung LGUs at mga private utility companies na mag-coordinate pa rin sa Environment and Natural Resources Office ng mga LGUs para sa approval po nito ng pag-trim.
6: So sa ngayon, ano ba? Maliwanag na ba? O maliwanag na ba ang kalangitan dyan? O makulimlim pa rin?
14: Kanina, sir, nung pag-gising ko kanina ng mga around 6 to 7, maliwanag naman, sir. Ngayon, sir, makulimlim na ulit, sir, kasi nag-uulan-ulan. Pero hindi, sir, gaya nung kahapon na almost whole day talagang makulimlim talaga, sir.
6: Okay. So, Ginoong Nas, baka meron ka pang nais na iparating na mensahe at paalala sa ating mga kababayan dyan sa Region 5. Go ahead.
14: Sa lahat po sa Bicol Region naman, sa mga nakikinig po, ay kung mga, naging epekto naman po yung dumaang bagyong Luis po dito sa atin, ay i-report po agad natin sa ating local government units para matulungan po tayo if meron man po. And lagi lang po tayong sumunod sa abiso ng mga otoridad. And para din naman po sa may part ng Central Luzon and Northern Luzon, ay papunta na rin naman po dyan si Tropical Depression Luis. Kaya maghanda po tayo sa mga pag-ulan.
6: Okay, with that, thank you very much, Grebil Alexis Nas, spokesperson ng OCD Region 5. It's nice to hear na walang masyadong naging epekto sa kanila itong mga pag-ulang dulot ng Tropical Depression Luis. So we will also try to coordinate with OCD Region 3 dahil para malaman natin kung ano naman ang sitwasyon dyan, dahil nandiyan po sa bandang northern na talaga nasa Luzon itong Tropical Depression Luis. Magbabalik po kami magalipas ang ilang paalala.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Alright. Kanina nakausap natin ang Region 4. And of course, tulad na nabanggit ko kanina, kakamustahin din po natin ang Region 3 dito sa may bahagi ng Central Luzon dahil apektado rin po sila nitong Tropical Depression Luis. So kakamustahin din natin yung ating mga kababayan dyan sa Region 3 sa pamamagitan ng ating Office of Civil Defense Region 3. Nasa linya na ba si Lizelle Kayanan ng ating OCD Region 3? Ayan, sigantabayan lang lamang po natin at makikipag-ugnayan po tayo sa kanya. Pero sa iba pang kaganapan, ano po mga kababayan, naku, sinabi ho ni Senator Erwin Tulfo na medyo may kumakausap sa kanya. may kumakausap upang tungkol dito sa systems loss. May kumakausap sa kanya na kung parang humaharang na may patupad itong systems loss na gusto nga pong ipatanggal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga electricity bills, sa electricity bills ng bawat ordinaryong Pilipino, sa bawat Pilipino na gumagamit at o nagiging konsumidores ng Meralco. Gusto ng Pangulo kasi mawala na yung systems loss, at the same time maamyandahan ng IPIRA ma-deregulate na itong oil industry. Okay? Pero dito pa lang sa systems loss, meron na hong sinabi ni Senator Erwin Tulfo na may kumakausap na sa kanya, pero hindi po ito sinabi ni Senator Tulfo na hindi ito magiging dahilan para hindi nila bigyang katuparan yung pagtatanggal ng systems loss. At ayon pa kay Senator Erwin Tulfo sa isang panayam, sinabi niya sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na siguro by the end of this year or siguro mga 3 to 6 months in a period of time makapagpasa na sila ng bill, sapagkat ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian sa isang panayam, marami pong sumusuportang mga mambabatas tungkol dito, lalo na sa mga senador. So umaasa tayo na mawala na itong systems loss. Although maliit lang yung systems loss, kung ikukumpara sa generation charge. At saka meron pa ngayon pinag-uusapan yung AWAT, no? Naku, yung AWAT, yung average weighted tariff. Tatanggalin din yan. Pero ibig sabihin, uunahin muna yung sa systems loss. So, maliit lang yung systems loss kung kukumpara mo sa generation charge. Pero, para sa ating mga ordinaryong Pilipino na katulad natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, lalo na dun sa mga below the minimum wage earners, sumasahod ng below the minimum wage, meron pa rin po yan, malaking bagay na po yung 100, 150, 200 pisong bawas sa kuryente. Hindi mararamdaman yan ng mga milyonaryo at mga bilyonaryo. Baliwala sa kanila yan. Pero sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino, medyo maano na po yun. May makakatulong na po sa atin yung pandagdag na rin yun ng ikang bilihin para sa pang-araw-araw na pagkain ng ating mga kababayan. O sabihin na natin mga baon ba ng mga bata, pandagdag man lang. So ikang antabayan natin yan. Susubukan din po natin mga kapanayam sa Senator Erwin Tulfo regarding po dito. Ano, antabayan lang po ninyo yan. So nasa linya na ba ang ating OCD Region 3? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Okay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright. Sinusubukan po nating makapanayam ang ating Senator Erwin Tulfo regarding po dito sa estado ng systems loss. Kasi po si Senator Erwin Tulfo ang Senate Committee Chair on Energy. Ano po? At kanilang tinatalakay ito pong mga detalye tungkol dito sa pagtatanggal ng systems loss. Hindi lang po ng systems loss, pati ng iba pang mga ikang dapat na ayusin under the EPIRA law tulad ng generation charges at iba pa. Ano po? Pero alamin natin kung ikang kailan ba maipapasa ang isang bill ano po sa Senado para po dito sa tuluyang pagtatanggal ng systems loss. And of course, dito po sa iba pang mga kaganapan, ano po, medyo may lumabas po na pag-aaral ang Octa Research. Samantala, yung Octa Research po, ang pinapakita doon sa Octa Research, ang ika nga bribery. Ano, bribery ang pangunahing nakikitang dahilan o nakikitang ika nga po pangunahing issue na kinakaharap sa ni Vice President Sara Duterte, lalo-lalo na kung ang pinag-uusapan po ay ang impeachment trial. So we will also try to get some reactions from the private sector and even dito sa ating mga mambabata, single po dito sa nasabing research na ito ng Octa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service,
21: and Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
26: Nagkalat sa internet ang fake news.
27: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
28: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
29: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
30: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
33: Amoy pares, amoy araw.
34: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
33: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
34: Ang dungis mo!
35: Ma! Tama na!
36: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
37: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
38: Ang saya balikan ng ating kabataan.
36: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
39: O ano? Game na?
40: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
31: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
23: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang pansamantalang humahalili dito sa programa, Steph Vicente. At katulad po kanina ay patuloy po natin binabantayan ang galaw ng bagyong Luis o Tropical Depression Luis. So as of 8 a.m. August 3, 2026 ay... Kumbaga ay matatagpuan na po no ang bagyong Luis 135 kilometers east of Kasiguran, Aurora. ang bagyo ay may dala po na 55 kilometers per hour. Yan po ay yung hangin mismo, no, nadala po nitong naturang bagyo at gust up to 70 kilometers per hour. At ito po ay gumagalaw northward na paunti-unti po ang naturang paggalaw. Ang storm, ang wind signal number 1 ay itinaas na po sa mga sumusunod na rehiyon at probinsya dito sa ating bansa. Unang-una na po dyan ay ang Central and Eastern Cagayan. At nandyan din po ang Isabela, Quirino, Eastern and Southern Apayao, Eastern Kalinga, Eastern Mountain Province, Eastern

0: on Tuesday, kumbaga maaga bukas, ay magla-landfall na ito no sa lalawigan ng Isabela. Kaya ayan, we'll try na kumbaga ay makuha yung mga details, no. Hopefully we could get OCD region 2 din dyan, no, if ever tomorrow. Samantala ay kasama na natin sa linya, wala pa. Ayun. Kasi inaasahan nga po natin na mamaya ay makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si OCD Region 3 Information Officer Lizelle Kayanan. Ayun. So meron tayong mga updates, no, mga updates na natanggap, nakakatanggap natin na ulat dahil lang National Electrification Administration ay kumbaga sila po ay naka-alerto na sa mga patungkol po sa mga electric cooperative na posible po nga maapektuhan nito nga Tropical Depression Luis. So tulad nga ng ating nabanggit kanina ay pinaghahandaan na po ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives o ECs, particular na sa gawing Luzon, kasi nga dito nga po inaasahan, no, dito sa Luzon inaasahang magla-landfall itong bagyong Luis. At sa paglabas po ng abiso nitong NEA, so naglabas nga po sila ng abiso para dun sa mga electric cooperatives, ay inatasan po, no, yung mga apektado pong ECs na agad pong magsumite ng status report hinggil sa kalagayan po ng kanilang mga pasilidad. Kasi importante po na kapag kasagsagan ng bagyo ay ma-check kung kasi minsan, lalo na kapag ka nagbabaha sa isang lugar, ay tinitingnan din kung dapat pa ba nga ituloy, no, yung supply ng kuryente sa mga ganong lugar, dahil mahirap nga naman na makuryente, no, kapag ka nagbabaha. Kasi may personal experience po bilang taga Bulacan, ay madalas nagbabaha doon sa mga areas namin at nagde-desisyon syempre yung mga electric cooperatives na talagang tanggalin muna, no, yung supply ng kuryente para maiwas na rin po, no, maiwasan din po ang disgrasya. At pinakikilos na rin po, no, kaugnay pa rin ng naturang ulat, ay ipinakikilos na ng mga electric cooperative na i-activate ang kani-kanilang emergency response organization at ihanda ang contingency measure para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang maidudulot ng kalamidad. Pinatitiyak din ng naturang ahensya na naka-preposition ang mga kinakailangang kagamitan, materyales, buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira ng mga linya at pasilidad ng kuryente. At kaugnay pa rin po sa ating pagbabantay sa Tropical Depression na Luis, ay kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom ang Information Officer 2 mula sa OCD Region 3, OCD Central Luzon, walang iba kundi si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga, Ma'am Steph. Magandang umaga rin po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong umaga.
0: Maraming salamat po, Ms. Lizelle, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po sa lahat, Ms. Lizelle, sa pinakahuling monitoring po, no, ng inyong tanggapan, ano na ang kasalukuyang sitwasyon, no, dyan po sa gitnang Luzon hinggil po dito sa Tropical Depression Luis? Kasi bukod niya po sa dinadaanan nito ang lalawigan ng Aurora, ay may ilan po, no, particular sa Bulacan, na nagdeklara na rin po na walang pasok today.
1: Yes, ma'am, no, sa latest po na bulletin ng PAGASA na linabas ng 8 a.m. ay nakataas ang signal number 1 sa northern portion of Aurora. Kasama dito ang Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw, and Baler. And maliban po dito ay nakakaranas ang buong Central Luzon ng pag-uulan since last night po, no. And tama po kayo, ang Bulacan at iba pang mga LGUs ay nag-declare na po ng suspension of classes mula elementarya hanggang college level ngayong araw po na ito.
0: Matanong ko lamang po, Ms. Lizelle, no. Sa punto po bang ito ay meron na po bang mga naitala na pagbaha, landslides, no, although isa lamang itong tropical depression.

0: itong bagyong Luis ay meron na po bang naitala as of the moment?
1: As of now po, wala pa po tayong nare-record na pagbaha. Meron man pong pagbabaha ay yung mga areas, ay ang post nito ay yung high tide, especially sa ilang parte po ng Bulacan at Pampanga. Pero kung ang dahilan po ay ang pag-uulan na dala ng bagyong Luis at ng habagat, ay wala pa po tayong naitatalang pagbabaha.
0: At ayon po kasi sa mga ulat, no, ang itong mga tropical depression po na tulad itong bagyong Luis ay maaaring magdala ng pag-ulan at pagbaha kahit hindi kalakasan po, no, ang hangin. So paano po, no, at least for now, ay paano po ba pinaghahandaan or ano po yung mga contingency measures na meron po ngayon ang Office of Civil Defense Region 3 upang mapaghandaan kung ano man po ang magiging impact nitong Tropical Depression Luis?
1: Nakataas po ngayon ang blue alert status sa ating Regional Emergency Operations Center. Ibig sabihin, mas pinaiting po natin yung ginagawa nating pagbabantay dun sa maaaring maging epekto ng bagyo, ganun na din po ang habagat. Maliban po sa atin sa regional level, no, yung ating mga provincial DRM offices hanggang sa mga local level po, no, maiting din yung kanilang ginagawang pagbabantay. Yung ilan po sa kanila, specifically the province of Bulacan, ay naka-blue alert status na din po. Yung iba po nating mga LGUs, were coordinating with them, and based po dun sa mga nararanasan ngayong umaga, ay magde-decide din po sila kung sila ay magtataas ng alert status. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, no, mas pinaigting natin yung ginagawang pagbabantay dun sa mga epekto, and also yung ating mga response assets ay naka-standby na rin po. Nandyan po yung ating mga rescuers, tapos nagpa-preposition na rin po tayo ng ating mga food and non-food items, especially dun sa mga areas na alam nating maaaring maapektuhan. And to ensure din, no, na sakaling kailanganin yung ating mga augmentation support or yung mga assets natin, yung mga resources natin, ay ready po na ma-deploy sa mga areas na affected.
0: How about naman po yung coordination with the national government agencies, no, katulad po ng DSWD? Ay kumusta po ang inyo pong koordinasyon para at least po, no, kung sakali man po na merong kailangan po na ma-evacuate, ay meron po tayong mga nakahanda po na at least mga family food packs. Kumusta po yung ganun po, Ms. Lizelle?
1: Yes, ma'am. Sa kasalukuyan rin po, no, ay naka-open yung ating virtual EOC. Dito sa ating virtual EOC ay naka-login po dito lahat ng ating members ng Regional DRM Council, including the DSWD, our uniform personnel, DILG, and other agencies. Aside from them po, no, yung ating mga provincial DRM councils or offices ay nandito rin po. So every hour po, or every now and then, no, nakikipag-ugnayan tayo sa kanila, nagtatanong tayo ano po ang update sa inyo, ano yung mga kailangan natin. And once po na nagsabi sila, ay nandun rin, ready po na i-deploy yung ating mga personnel or yung ating mga resources. And yung nabanggit nyo rin po na sakaling kailanganin yung mga relief items, ay ang DSWD ay may naka-preposition na po na relief items sa bawat probinsya and sa bawat areas po. Ganun din po ang OCD, no, para sakaling kailanganin ay hindi nakukuha pa dito sa Pampanga or sa regional office, dun sa kanilang mga designated warehouse sa iba't ibang probinsya ay may naka-standby na po doon na pwede nang i-release po sakaling kailanganin ng ating mga LGUs.
0: Although hindi pa kumbaga, no, isa po itong tropical depression, itong bagyong Luis, ay just for the information lang po ng ating mga listeners and viewers dito sa programang Global na Tayo, ay gaano po kahanda, no, yung ating mga evacuation centers within Central Luzon, just in case lang po, no, na meron po talaga na mga magpapalikas na ating mga kababayan, no, knowing na meron pong mga flood prone areas within the region.
1: Sa Central Luzon po, no, meron tayong mga iba't ibang mga evacuation centers. Sa bawat LGU ay may designated evacuation centers po sila. Maliban dun sa mga LGUs natin ay may mga regional, provincial and regional evacuation centers din po. Pagka-start pa lang po, no, pagka-release pa lang ng pag-asa ng mga advisories na meron tayong paparating or binabantayang sama ng panahon or bagyo, nagsa-start na po yung ating mga LGUs na maglinis sa ating mga evacuation centers. Ihanda yung ating mga evacuation centers na kung sakali man na meron po tayong mga kababayan na kailangang ilikas ay naka-ready po. Meron tayong mga naka-standby doon na mga family food packs. Meron din po tayo yung mga iba pa nating mga non-food items na pwedeng ipamigay sa ating mga kababayan na lilikas po at pupunta sa ating mga designated evacuation centers.
0: Matanong ko lamang po, Ms. Lizelle, kumusta naman po yung information dissemination po natin within the region para at least po no ay properly informed no ang ating mga kababayan diyan sa Central Luzon regarding po dito sa Tropical Depression Luis.
1: Yung ating pong mga science-based agencies tulad ng PAGASA at NGDP, regular po yung mga advisories na pinapadala nila kung saan na ba ang takbo ng bagyo, ano ba yung inaasahan natin na magiging lagay po ng panahon. I think every 2 hours, every 3 hours, nagsisend po. Ito naman pong mga advisories natin na ito ay sinesend din natin sa ating mga provincial and local DRM offices na siya din namang sinesend out po nila sa kani-kanilang mga barangay. So yung ating communication from the national to the regional to the local level hanggang sa barangay ay umaabot po yung mga advisories or yung mga paalala po na binibigay natin.
0: And also po, may nakahanda na rin po bang contingency plans? Kasi ang Central Luzon ay kilala po no, pagdating sa mga palayan. So, para dun sa mga posibleng epekto naman no sa sektor ng agrikultura, gaano po kahanda ang ating rehiyon po dyan?
1: Katuwang po ang Department of Agriculture, no, binabantayan din natin yung maaaring maging epekto, especially sa mga farmers. And inabisuhan na rin po yung ating mga farmers na sakaling kung kailangan mag-harvest ay i-harvest na po. Meron din naman pong nakalaan ng mga assistance po, no, ang ating Department of Agriculture. And hindi lang po at the national level or at the regional level. Yung ating mga municipal agriculture office or provincial agriculture office ay meron din po silang naka-standby na mga pondo and assistance sakali man pong maapektuhan, especially yung ating mga farmers dito sa Central Luzon.
0: Siguro ito na lamang po, Ms. Lizelle, bago ko po kayo pakawalan no, dito sa programa. Ano na lamang po ang inyong mensahe at mga paalala sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon patungkol pa rin po dito sa inaasahang impact po ng Tropical Depression Luis. Go ahead po, Ms. Lizelle.
1: Yes po, sa mga kababayan po natin dito sa Central Luzon, patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng pag-uulan dala po ng bagyong Luis and also ng ating habagat. Kaya patuloy po ang aming paalala na mag-ingat po tayo sa mga kailangang lumabas, sa mga may pasok at hindi pwedeng manatili sa kanilang bahay. No? Magdala po tayo ng mga payong or any panangga sa ating ulan para at least maproteksyonan po natin ang ating mga kalusugan din. Ganon din po sa mga kababayan natin na hindi naman na kailangang lumabas ay manatili na lang po tayo sa ating mga bahay para maiwasan po natin no, yung magkasakit din. And ganon din po, patuloy po tayong makinig sa paalala ng ating mga nanunungkulan, ng ating mga DRM offices, especially sa mga low-lying areas at sa mga flood-prone or landslide-prone areas na tayo po ay lumikas kung kinakailangan. Nakahanda naman po ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno para magbigay ng assistance sa inyo and i-assist po kayo, tulungan kayo sakaling kailangan niyong lumikas. Ganun din po ang paalala natin, huwag nating kalimutan na ihanda ang ating mga sarili and also yung ating mga go bags. Dapat sa ating bahay, sa ating pamilya, alam natin yung meron tayong evacuation plan in case na kailangan nating lumikas. Alam natin saan ito at dapat meron tayong contact numbers ng ating pong mga responders or rescuers sa ating barangay or sa ating munisipyo. Ganun din po, no, ihanda natin ang ating go bag na sakaling kailangan lumikas ay naka-ready yung ating go bag. Nandyan po yung ating mga halagang dokumento or yung stock po natin na pagkain. So ayun po, patuloy ang aming paalala na ang inyo pong Regional DRM Council at ang inyong mga LGUs ay nakahanda po na magbigay ng assistance. And patuloy po tayong makinig sa paalala ng ating mga LGUs, ganun din dun sa mga valid sources of information na meron po tayo para ma-ensure po natin no, na tayo ay ligtas sa dalang pag-uulan and sa mabang ng panahon ng bagyo po and ganun din ng habagat.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Ms. Lizelle sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. So ulitin po, God bless po, mabuhay po kayo, and of course, stay safe po.
1: Salamat rin po, Ma'am Steph. Salamat din dahil kaantabay namin kayo sa pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa Central Luzon.
0: Maraming salamat po muli. At ating nakasama ang information officer mula sa Office of Civil Defense Region 3 o Central Luzon. Nakasama natin si Ms. Lizelle Kayanan. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, pansamantalang humahalili po sa ating kasamang si Ray Sampang. Sa punto pong ito ay ating tatalakayin ang pinakahuling survey po ng Okta Research kaugnay ng pananaw ng mga Pilipino sa mga paratang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil batay po sa naging datos ay lumalabas na 43% ng mga Pilipino ang naniniwalang ang bribery o panunuhol ang pinakamabigat na alegasyon, kasunod ang misuse of confidential funds, unexplained wealth, at grave threats. At kaugay po ito ay kasama po natin ang isa sa mga fellow ng Okta Research, walang iba kundi si Professor Guido David. Professor David, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Yes, magandang umaga, Steph, at sa mga viewers and listeners natin sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat po, Prof, for joining us again dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, Prof, ay syempre for backgrounder lang po ng ating mga viewers and listeners dito sa programa ay paano po isinagawa itong pag-aaral na ito na nagresulta nga po dun sa 43% na naniniwala po na yung bribery, yung pinakamabigat na allegation against the Vice President.
11: Yes, ito ay bahagi ng tugon ng mga sa second quarter survey ng Okta Research conducted July 2026. At dito, tinanong natin mga kababayan natin sa 1,200 respondents nationwide, face-to-face, and non-commissioned. So tinanong natin, ano sa tingin nila yung pinakamabigat na allegation against the Vice President dun sa impeachment proceedings. At so nakabase ito sa apat na articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
11: So ang kabilang dyan, tinang natin, misuse of confidential funds, unexplained wealth, grave threats, bribery, or may mga iba kung hindi nila alam or hindi nila masabi. And ang lumabas na pinakamataas sa nationwide result is bribery with 43%, hindi yung pinakamabigat. Pangalawa, yung misuse of confidential funds, 28%. At pangatlo lamang, tabla halos, yung unexplained wealth, 10%, paking grave threats, 10%. So yan yung opinion ng mga kababayan natin base sa 1,200 respondents, plus minus 3% yung margin of error.
0: Prof, matanong ko lamang po, no, kasi it's 43% for bribery and 28% doon po sa misuse of confidential funds. So ano po kaya, no, yung ipinahihiwatig ng agwat po, no, between itong dalawang articles of impeachment, no, sa pananaw po ng ating publiko?
12: Yes, actually medyo ano kami, medyo hindi man nagulat. First, medyo iba-iba na yung opinion ng mga tao at siyempre sa mga academic circles na usap ko para sa ibang ano pinakamabigat ngayon, grave threats eh. Pero yun yung unang articles of impeachment na tinalakay ng Senado at ang feeling na iba bakit ano parang hindi masyadong gumalaw yung ano yung tugon ng mga kababayan natin. Kumbaga yung mga pro Sara ay pro Sara pa rin after the articles yung grave threats ay na-cover, tapos yung mga against yung mga pro impeachment yung naniniwala ng dapat ma-impeach yung vice president ay ganoon pa rin yung paniniwala. Parang walang gumalaw. Pero apparently hindi siya kasing bigat para sa mga kababayan natin. At bakit? Siguro baka sa opinion na nila ay conditional lang, parang ganun, baka yun yung pananaw nila. Of course, ako ibang pananaw ko kay I mean, sa akin, serious yan eh. Kung magpunta tayo sa ibang bansa, like sa Estados Unidos, pag may mag-threaten sa ano sa president ng United States, talagang investigahan agad ng FBI, ng CIA, ganyan-ganyan. Nakita naman natin, may history silang ganun eh. So, iba yung pananaw siguro mga kababayan natin. And baka yung mga kababayan natin, mas nakaka-relate sila pagdating sa, ano, pagdating sa usapan about corruption and about sa pera. So, parang corruption for them, siguro baka mas real yun na kaso, pati rin yung paggamit ng confidential funds. And even sa Mindanao, na generally baluarte ng vice president, pinakamataas din yung bribery, 43% is namin din. At yung misuse of confidential funds, 23%. Yung grave threat sa Mindanao, 3% lang ang nagsabi na serious siya. So nakikita natin yung puso ng mga kababayan natin. Na, yun nga, less do sa grave threat sila and more do sa, ano, sa pagdating sa usapan sa pera at sa bribery.
0: Prof, paano niyo naman po, ano, paano po ba binibigyang kahulugan ng Okta Research ang resulta na nagpapakita na hindi nga po pantay-pantay ang pagtingin ng mga Pilipino sa iba't ibang allegations? Just to expound lang po yung inyong nabanggit, yung results by region.
12: Yes, generally medyo similar yung trend pero hindi ganun ka pantay-pantay. Like yeah, sa Metro Manila, similar sa national trend, 47% nagsabing bribery, 28% nagsabing misuse of confidential funds. Pero sa Balanced Luzon, mas mataas naman yung grave. Yung grave threats yun, medyo mataas, 14%. Eh. At yung bribery at misuse of confidential funds, hindi sila kakalaya, 38% and 33%. Whereas sa Visayas naman, 54% yung bribery, sobrang sobrang taas. Across different ages, kunyari sa Ilocos regions, geographic regions, misuse of confidential funds yung pinakamataas, 55% sa region 1, 48% sa region 2. So hindi sila pare-parehas pag titingnan natin yung ano, geographical locations, kumbaga. Whereas sa Mindanao, for example, yun nga. Well, ano pa rin naman, bribery yung pinakamahalag mataas sa kanila. Pero yung ano sa kanila, grave threats, mababa lang. Eh. Like sa region 11, sa Davao region, 2% lang nagsabi na mabigat yung grave threats. So, and sa region 13, 0% nagsabing grave threats. So, wala sa kanilang weight itong grave threats. So, medyo nakagulat. Pero sa region 13, confidential funds yung pinakamataas, 55%. So may mga discrepancy, hindi yung discrepancies, may mga geographical differences na nakikita tayo. Across age groups naman, medyo similar yung trends, yung pinakamataas yung bribery at pangalawa yung misuse of confidential funds.
0: Prof, paano po kaya naman maipaliliwanag yung mataas na antas naman po ng uncertainty o hindi sila makapag-decide, makapag-desisyon sa hanay naman po ng mga mas nakatatanda na respondents po ng inyong survey?
12: Yes, so hindi naman gusto mataas. Mas mataas lang kaysa sa ibang age groups. Like 14% sa 75 plus yung hindi makapagsabi. Pero kahit sa 35 to 44, 13% din yung parang undecided. Siguro, pwede namang undecided sila dahil hindi naman sa wala silang pili. Pwedeng more than one of the answers yung nila para sa kanilang sagot. So, does not mean necessarily uncertainty. Pwedeng hindi lang sila makapag-decide. Sino ba yung, para minsan, kaya tayo, hindi tayo makapag-decide. Ano ba yung pinakagusto nating flavor ng ice cream? Baka dalawa pala yung gusto nating flavor ng ice cream. So, baka may parang ganun. Hindi ko masasabi, I'm not speaking for the respondents. Pero, medyo ganun yung interpretation ko na merong undecided either kasi yung awareness ng impeachment mataas, pero hindi naman lahat ng kababayan natin ay aware sa impeachment. Hindi 100% yung awareness ng impeachment. So, posibleng hindi rin sila aware sa impeachment, itong mga 75 plus. Pero medyo nakakagulat kasi usually pag mga older people, sila yung nakatutok sa radyo, parang mami ko. 75 plus yung mami ko. Lagi siyang nakikinig sa radyo. So, lagi niya nakukuha yung mga balibalita.
0: Sa panalaw naman po ng Okta Research ay at this point kasi ang talagang mas na-discuss nung una tulad ng nabanggit kanina yung grave threats and then nandiyan na no nag-uumpisa na no ang itong usapin regarding the confidential funds. So at this point paano maaaring makaapekto ang ganitong uri ng public opinion o survey sa takbo po ng impeachment process?
12: Well, for me, hindi naman dapat maka-impact yung public opinion sa impeachment. Kasi even yung may isa kaming naunang survey, lumabas doon na 71% ng respondents sabi na dapat yung impeachment ma-decide based on evidence. And 21% lang nagsabing politika. So, ang ibig sabihin nito ay yung mga kababayan natin, naghihintay sila, wala pa naman yatang fatigue. May mga nagsasabi meron na daw impeachment fatigue. Wala pa naman yata yan. Kasi hindi pa nalalabas lahat ng articles. Pero wag lang sanang pahabain masyado yung impeachment. Wag lang longer than necessary. So, babantayan natin ay yung paglabas ng ebidensya. At pag nagkalabasan ng ebidensya at na-cover na yung apat na articles of impeachment, I think mas mabubuo na yung opinion ng mga kababayan natin. Na nabanggit ko kanina, Steph, na sa observation namin, ay hindi pa nagbabago, hindi pa gumalaw yung needle or yung baso. Na yung mga supporters ng Vice President are still supporters. And yung mga on the other side naman, yung mga for the impeachment, ay ganun pa rin pananaw nila. Pero meron din isang grupo pa, which is yung mga nasa gitna. Yung mga medyo undecided, yung mga independent, hindi naman sila pro-impeachment, pero hindi sila pro-Duterte, na nakikinig at nagsusuri. At sila yung pwedeng lumipat from one side to the other. Pwede sila mag-swing. So, itong mga to, nakikinig sila ng ebidensya. Pinapanood nila, sinusubaybay nila ng impeachment. Or nakikinig sila sa mga newscasters, sa mga opinion, mga political analysts, ganyan. At para sa pag-analyze at pag-dissect ng mga lumalabas sa Senate hearings. At magkakaroon sila ng mas malakas or stronger opinion, kumbaga, pagdating ng araw, paglabas ng mga ilang linggo na nasubaybayan nila itong mga impeachment hearings.
0: Siguro ito na lamang po Prof, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview. Ano na lang po no yung mga susunod na hakbang ng Okta Research sa pagsubaybay sa pagbabago ng pananaw ng publiko hinggil sa isyung ito.
12: Well, itong question na to, it's very yun nga, hindi naman siya meant to affect or sway yung Senate. Dahil dapat yung Senate talagang trabaho lang kung ano yung hinarap nila Ganyan. And tama namin yung ginagawa ni, for example, ng ano, presiding officer, Senate Chief Escudero, na to be neutral dito sa proceedings. May mga ibang senator judges na hindi mukhang neutral eh. Di ba? Mukhang ano sila, mukhang bias sila eh. So sana naman hindi ganun. Pero yun nga, yung mga magiging follow-up namin sa darating na buwan ay baka iba lang susukatin natin eh. Kasi baka susunod na survey tapos na yung impeachment proceedings. More of tatanong natin o base sa narinig niyong ebidensya, tingin niyo ba for acquittal or for conviction ang mangyayari. So yun yung most likely magiging direction ng ating survey in future.
0: And with that po, maraming salamat po, Prof, for joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
12: God bless. Maraming salamat, Steph, at sa mga viewers and listeners natin sa Global na Tayo.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama si Octa Research Fellow Professor Guido David. At sa puntong ito ay tatapusin na natin ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Pinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa mahalagang balita, no special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang. Ang detalye ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Siniguro ng palasyo ng Malacanang na wala nga asahang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalian laban sa kanya ng ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanais si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalian. Dagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado niya ito. At alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampahan siya ng asunto. Bukod dito, marami ang abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalian laban sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, House Leaders, isinusulong ang mas maluwag na patakaran sa rooftop solar at battery storage sa ilalim ng panukalang Sariling Kuryente Act. Ang kabangulat, ihati naman sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Mas mapapadali na ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage para sa sariling konsumo ng mga pamilya at negosyo. Ito ay oras na maaprubahan ang House Bill 10431 o Sariling Kuryente Act. Layunin ng panukala na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos at House Speaker Faustino D. III na alisin ang mga permit at requisitos na para lamang sa mga commercial power producer para sa mga sistemang ginagamit lamang sa sariling pagkonsumo ng kuryente. Ibig sabihin, mas madali at abot-kaya na ang paglikha at pag-iimbak ng sariling kuryente. kuryente ng mga end user na hindi nagbebenta ng kuryente sa grid. Sa ilalim ng panukala, ang mga non-exporting solar at battery systems ay hindi nakakailangan ng Certificate of Compliance mula sa ERC at hindi na rin maaring pagbayarin o pagpasapasahan ng distribution utilities ng dagdag na requirements. Mananatili naman saklaw ng umiiral na interconnection rules ang mga sistemang maaring magbenta o magbalik ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga ulat, Meralco tatalima sa kautusan ng ERC na i-refund ang mahigit 9 bilyong piso sa mga customer nito. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Handang tumalima ang Manila Electric Company o Meralco sa naging atas ng Energy Regulatory Commission na i-refund nito sa kanilang mga consumer ang nasa 9 bilyong pisong sobrang nakolekta sa nakalipas sa 6 na buwan. Ayon kay Atty. Jose Ronald Valles, Senior Vice President at Head of Regulatory Management ng Meralco, katumbas ito anya ng 34 sentimos sa kada kilowatt hour kahit makakukuha ng 59 sentimos kada kilowatt hour na refund ang mga residential customer. Magugunitaan ni Valles na naghahain sila ng 2 magkahiwalay na aplikasyon para sa refund noong 2025 at unang bahagi ng 2026 na pagpapatuloy na kanilang nai-refund mula pa noong 2021 hanggang 2024. Pagtitiyak ng Meralco, mararamdaman na kanilang mga customer ang naturang refund sa lalong madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga rallyista sa Department of Labor and Employment na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde ng dagdag sahod na 85 pesos sa National Capital Region. Giit ni Secretary Tolentino, kaisa ang Labor Department, ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
8: Pinaglalaban po natin yung karapatan ninyo. Katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipino ay magkaroon ng libreng abogado. Hintayin natin yung nangyayari ngayon, antabayan na natin yung nangyayari sa Pasig.
4: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa kaugnay na balita, pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang kabuuan, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay ipigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa arawang sahod ay hinati sa 2 yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang lalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyang din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaad sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, hakbang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung meron mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinauukulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sina Sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Kanya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Raffy ng panukalang batas para amyendahan ang probisyon sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas hinggil sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, ipinaalala ng Department of Labor and Employment o DOLE na kinakailangan kumuha muna ng Working Child Permit ang mga batang wala pang 15 anyos bago sila makalahok sa mga palabas, palatastas, social media content, vlogs at iba pang online platforms. Batay sa Labor Advisory No. 12 Series of 2026, saklaw ng Republic Act No. 9231 o ang batas na nagpoprotekta sa mga working child, hindi lamang ang tradisyonal na media kundi maging ang digital platforms. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 taong gulang maliban na sa ilang pinahihintulutang sitwasyon tulad ng pagtatrabaho sa ilalim ng responsibilidad ng magulang o legal guardian o kung mahalaga ang kanilang partisipasyon sa isang produksyon. Sa alinman kaso, kailangan munang kumuha ng permit mula sa DOLE. Pinaalalahanan din ng DOLE ang mga magulang, content creators, advertisers at employers na tiyaking nasusunod ang mga itinakdang proteksyon para sa mga bata kabilang ang limitasyon sa oras ng trabaho at karapatan sa edukasyon. Hinihikayat din ng ahensyang publiko na iulat ang anumang paglabag sa batas upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga batang kalahok sa media at online content.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga ulat, pinagbabawalan muna ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pilipinong seafarer sa Northern Black Sea sa silang bahagi ng Europa dahil sa mataas na banta sa seguridad. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, maaari pa rin bumiyahe ang mga barko sa lugar ngunit hindi dapat magsakay ng mga Pilipinong seafarer. Patuloy ding minomonitor ng DMW at Department of Foreign Affairs o DFA ang sitwasyon sa pamagitan ng 15 araw na review o 15 araw na review. Sinabi ni Secretary Kakdak na may karapatan ang mga Pilipinong marino na tumangging maglayag sa mga high-risk area. Maaari silang magsumite ng request sa DMW o tumawag sa 1348 hotline. Binigyang din ito na mananagot ang manning agency at ship owner kung lalabagin ang direktiba at malalagay sa panganib ang buhay ng mga seafarer.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa puntong ito, bago natin ipagpatuloy ang kailangan natin ituloy ulit ang ating balitaan, isa pa. Ayan, sa iba pang mga balita, dumating na sa bansa ang 5 Pilipinong crew member ng Antigua Flag Bulk Carrier na MV Inase matapos i-repatriate dahil sa mga pag-atake sa mga barko sa Black Sea. Sa ulat ng Department of Migrant Workers o DMW, dumating ang mga seafarer sakay ang Philippine Airlines Flight PR731 sa NAIA Terminal 1. Nauna nang nakauwi ang 7 iba pa noong July 31. Nagbigay ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng airport at financial assistance habang isinailalim naman ang mga ito sa health check para matiyak ang kanilang kalagayan. Kasama ang mga Pilipinong crew nang tamaan ng drone ang barko habang nakadaong sa Port of Pevdenry, o PIVDENI sa Ukraine. Inatasa naman ng DMW ang kalilang manning agency na tiyakin ang physical at psychological checks ng mga seafarer. Pinaalalahanan din ang mga agency na sundin ang safety protocols para sa mga barkong dumaraan sa Black Sea.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: At ito na nga, sa puntong ito ay bago po natin na paraanin muli ang mga balita mula dito sa ating bansa ay makakasama natin ang ating Philippine Embassy sa Beijing, China. Bakit? Kasi ating itatampok sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang lumalawak na presensya po ng mga Filipino products sa bansang China, lalo na sa mga umuusbong na merkado sa Western China. Mula sa kakao ng Camiguin, perlas ng Mindanao hanggang sa iba't ibang produktong likas sa olikas na ipinagmamalaki no dito sa ating bansa ay patuloy nating binubuksan ng pinto ng oportunidad para sa ating mga negosyante. Syempre mahalaga po 'yan para mapalakas din ang ekonomiya ng ating bansa. Kung ating matatandaan, kamakailan ay lumahok ang Pilipinas sa ika-32 edisyon ng China Lanzhou Investment and Trade Fair sa Gansu Province, isang mahalagang platform po para sa regional economic cooperation. Kaya naman makakausap natin ng embahada roon upang alamin kung paano nga ba pinalalakas ang ugnayang pangkalakalan at paano makikinabang ang ating mga lokal na negosyante, mga MSMEs sa mga bagong merkadong ito. Kasama na po natin via Zoom, dalawa po ang ating guest mula sa Philippine Embassy sa Beijing. Unang-una na po dyan ang ating ambassador, Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz. Ambassador Flor Cruz, welcome back po dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.
4: Maraming salamat din, Ambassador. At kasama din ni Ambassador Flor Cruz, ang Trade Counselor ng Philippine Embassy sa Beijing, walang iba kundi si Ginoong Glenn Peñaranda. Sir Glenn, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon.
11: Magandang hapon din. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami ngayon.
4: Maraming salamat po. Hindi ko na masyadong patatagalin pa dahil very exciting to, no? Itong discussion dahil dito ay napapatunayan talaga natin na global ang ating mga produkto mula dito sa Pilipinas. Una-una ko pong katanungan, dito sa ginanap na 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair, paano niyo po inilalarawan ang kahalagahan ng paglahok po ng Pilipinas sa mga ganitong uri po ng platforms, lalo na't ito ay nakatuon sa Western China na hindi pa gaanong napapasok ng ating exporters?
10: Kasi po, napakalaki ng China. Sa isip ng ating mga kababayan Pilipino, ang naiisip lang natin pag China ay ang siyudad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, ako sa Hong Kong, pero sa katunayan po, napakalaki ng China, maraming probinsya at siyudad ng China. Yung ibang probinsya nila ay katumbas ng isang bansa. Yung buong China po ay parang buong kontinente ng Europe. So isa-isip po natin yon. At dahil doon, kami po ay pinapalawak namin ang ating target. Kumbaga, kung nangingisda tayo, pinapalaki natin yung ating net, the fish net. Ang Western China nga po ay hindi masyadong napapansin o naiisip ng ibang bansa, pero napakalaki po ang potensyal ng Western China bilang isang destinasyon ng business, commerce, or investment. Kaya po naisip namin ang aming embassy kasama si Councilor Glenn, sama-sama po kaming nag-iisip, naghahanap ng mga pwedeng makapartner at pwedeng maging market ng ating iba't ibang Filipino products and services.
4: Mm-mm-mm. At syempre atin po nga binibigyang diin dito yung commercial engagement po ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng China. Kasi nabanggit nyo na isang probinsya sa China ay parang katumbas na ng isang bansa, kaya marami palang pwede pong i-explore pa rito. Matanong ko lamang po, no, kung ano-ano po yung mga konkretong hakbang na isinagawa po ng ating embassy dyan sa Beijing upang maisakatuparan itong mga commercial engagements na ito, lalo na sa mga inland provinces tulad na lamang po ng Gansu.
11: Steph, ako na siguro sasagot niyan. Isa sa mga palagi namin ginagawa ay may bisita kami doon sa mga probinsya na nakikita namin ay na may malaking potential para tumagumpay ang ating negosyo. Pero ang isa rin mahalagang aspeto dito ay kung may interest yung mga lugar na ito sa atin. Sa case ng Gansu, meron tayong very active na Gansu Chamber of Commerce na nagninegosyo na sa Pilipinas. At sila ang kausap namin at katuwang natin para makapunta tayo doon sa trade fair na to. At saka sila rin ang tumulong sa atin makilala yung mga importers doon, pati na yung iba pang mga grupo doon na interesado din na palakihin pa negosyo natin sa Pilipinas.
4: Mm-mm-mm. At speaking of that po, no, ano po ba yung mga masasabi po natin na opportunities na maaari po nga samantalahin ng mga negosyante natin dito sa Pilipinas dun sa mga lugar na tulad po ng Gansu? Kasi sinasabi po na yung mga inland provinces po sa China ay maituturing na po na engines of growth. At syempre curious din po kami, ano po ba yung mga produkto po na galing dito sa Pilipinas na tinatangkilik po sa Gansu na maaari po na inyo po nga na-feature na doon sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair?
10: Dadagdagan po ito ni Glenn. Pero ang sasabihin ko muna, kasi nga po yung Western China, hindi siya masyadong napapansin ng mga ibang bansa o ibang mga negosyante. Isipin po natin kasi matagal na silang, maraming taon silang naiiwan. Pero sa katunayan po, lumalaki ang kanilang market, ang middle class lalo na. Pero hindi kasing convenient sa kanila na makakuha ng ilang mga produkto, halimbawa po yung tropical fruit. Sabik po sila na makita at mabili yung ating mga tropical fruit kasi Western China po, bihira ang access nila sa Western at sa tropical products. Kaya isa po yun sa ating tinitingnan na potential. Si Glenn.
11: Maidagdag ko na ang pinakamalaking oportunidad talaga sa atin ay yung nabanggit na nga ni Ambassador na yung tropical fruits at saka seafood. Ang Gansu po ay inland, no? So sabik na sabik sila sa mga ganitong produkto. Nakikita namin na ang pinakamadali yung fresh, no? Yung durian natin nakarating na doon. Kasi yung actually yung Gansu Chamber may agreement na sila sa isa nating exporter for durian. Pero ito nagbubukas ng bago pang oportunidad sa mga iba pang produkto. Kasi ang approach din naman ng mga Chinese ngayon, hindi lang yung parang trader, kundi gusto din nilang sumama. At sa gusto din naman natin ito, na ma-involve sila dun sa value chain ng production. So for example, for tropical fruits at saka seafood, yung pag-build ng mga cold chain, yung processing, and even yung pag-arrange sa logistics, yun ang may ambag ng ating mga partners kaling sa China. Yung Gansu, kahit na napaka, parang titingnan mo sa mapa, napakalayo na. Mm. Pero because of the advances in logistics and advances in new ways of doing business like e-commerce, lumalabas na ngayon na posible na. At saka gusto ko lang ibalita na bunga ng aming pagpunta doon sa Gansu, nag-follow-up meeting na kaagad sila sa Manila, sa DA, pinag-usapan na paano natin i-consolidate yung ating mga produkto at paano natin maparating sa Gansu sa efficient at sa sana hindi masyado mahal para maging competitive pa rin siya.
10: At saka po yung Gansu, ay sanay na sanay sila sa trading. Centuries ago po, ang Gansu ay nasa along the Silk Road na tinatawag. So, ito po ay daanan ng trade ng mga products na nagbibilihan sila galing sa Central Asia. So, yung mga Uzbekistan, Kazakhstan. So, ang tingin po rin natin dito, ito ang entry point natin or gateway sa iba pang lugar na dadaan sa Gansu. So, strategic din po ang importansya ng Gansu.
11: Idagdag ko lang is, sir, na nabanggit ni Amba yung sa Silk Road. And surpresa kami kasi isang kasama natin, yung Mindanao Pearl, yung maari isa Muslim. And they found out na may mga relatives sila doon, yung mga Muslims din doon. So, and I think that tinitingnan din natin, di ba alam natin na meron din tayong mga halal products na binibenta natin sa mga Islamic market. So, isa rin yun sa mga produkto na pwede rin natin i-produce dito sa Gansu.
4: Matanong ko lamang po, no, kahit sino po ang sumagot po nito, para po sa mga lokal na produkto, kasi nabanggit nyo na po yung mga agri products, pero how about naman po yung mga pearls po, no, mga perlas, paano nyo po nakikita yung potential nito sa mas malawak po na market sa China, particular sa mga bagong consumer na nasa western regions?
11: Ako na rin sasagot po. Ang mga consumers sa China, Steph, dahil sa ilang, siguro mga dalawang dekada na yung patuloy na pag-unlad nila, malaki na yung kanilang income.
10: Disposable
11: income. So ang kanilang, they demand for the higher quality products. And recently, nakikita din namin na habang mga mature yung mga consumer, naghahanap din sila ng mga produkto na to for their own comfort and pleasure, no? Yung of course yung jewelry kasama ng pearls diyan ay isa sa mga investments ikanga ng mga consumers dito, lalo na dahil ang mga perlas are rare and natural products. At saka maganda talaga.
10: Nagulat po yung nagbebenta natin, di ba, na maraming bumibili doon sa display niya perlas.
11: Kasi yung perlas din natin, may istorya, no? Kasi yung kilala tayo sa South Sea Pearls, which are really beautiful and rare. So ito, kasama doon sa istorya na rare siya, special, natural, and then yung connection na meron yung Gansu with the Philippines, yung historical links dahil sa Islamic connection. All of this parang nagbibigay ng magandang meaning doon sa mga produkto. So in general, marami sa mga produkto natin, hindi lang itong na-umpisa ng introduce ngayon. Ang nakikita namin na as long as meron tayong volume, no? At saka may mga partners tayo na kasama natin sa pag-introduce dito, maraming oportunidad dito sa China.
10: Mm-hmm. Kaya gusto po namin maingganyo yung iba pang mga Pilipino companies or entrepreneurs na isa-isip din natin na ang China ay isang market at magandang oportunidad po rito na magkaroon ng profit at mapaganda ang ating trade relationship.
4: Matanong ko lamang po, no, meron pa rin po bang mga tinatawag po na hamon, no, although nabanggit nyo na parang this is a new market pa lamang po, no, itong sa western regions ng China, pero meron na po bang mga maiko-consider po na challenges na kinakaharap ang ating mga exporters, lalong-lalo na po yung ating mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pagpasok po dun sa mga inland provinces?
11: Bago nang sasagot, no? Yung itong ang itong interest natin na magbenta ng marami. Hindi lang naman trabaho namin sa dito sa embassy, kundi kasama namin yung aming mga opisina diyan sa Pilipinas. So, sa DTI, halimbawa, meron tayong Export Marketing Bureau. Meron tayong China specialist doon. So yung mga nakikita naming oportunidad dito sa China, nire-report po namin yan. At saka sila, kasi nakapunta na rin sila sa China several times, sila ang nagsishare nito sa ating mga exporters. So yun ang mahalaga, na ihanda sila para dito sa China. Ang dahil maliliit yung ating companies, ang isang proyekto din namin, kaya nga kausap na natin yung DA, ay mahalaga na mag-consolidate tayo, magsama-sama tayo yung mga companies para may volume tayo. Kasi dito sa China, karamihan sa mga buyers gusto nila paramihan yung order. No? So, yun ang pinag-uusapan ngayon, paano tayo mag-consolidate. Una, ihanda yung ating mga exporter para yung mga produkto nila ay tumama dun sa kinakailangan ng mga consumer dito. Pag na meron na yon, kailangan i-organize natin in a consolidated way para yung mga buyer dito, including yung mga malalaking buyers. Kasi regular naman namin kausap, meron mga wholesale markets dito sa Beijing, saka sa iba pang mga lugar, pati yung mga malalaking companies, at saka pati yung mga nag-online, kausap na rin natin. Kasi this will enable even our smaller companies na para ma-break natin yung challenge of distance, of logistics, kasi meron tayong mga partners na who can do the trading effectively.
10: Sa parte naman po namin team dito sa Beijing, isa pong pwede namin maitulong ay local knowledge. So sa pamamagitan po ng aming mga research sa Manila at saka dito, pwede pong makatulong kami na mahawakan ang kamay ng ating mga entrepreneurs para pagpasok nila dito ay matulungan na namin sila ng advice, consultation para maiwasan kung anong mga obstacle ang kanilang ma-encounter dito.
4: Ito naman po, no, kasi nabanggit niyo yung iba pang measures kung paano natutulungan yung ating mga negosyante na maipasok po, no, yung kanilang product sa Chinese market. Pero ano pa po yung mga iba pang initiatives, no, yung mga masasabi po natin na flagship initiatives from the Philippine Embassy in Beijing upang yun nga po, no, mas lalo pa po tayong mas lalo nating i-promote yung ating Filipino products dyan sa China. Aside po dun sa participation po natin sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair.
10: Marami po pong trade fairs na ginaganap dito sa China sa buong taon. So isa pong ginagawa namin ay umaattend kami ng mga lalo na yung mga malalaking trade fairs through the year. At sa pamamagitan po noon, winawagay-wagay natin ang ating flag, Philippine flag. At the same time, hinihikayat po natin ng mas marami pang mga Pilipinong entrepreneurs, companies na sumali sa trade fairs. Kasi yun po ay isang one-stop way na pwede nilang ipagmalaki, ipakita ang kanilang mga produkto at services.
11: Magbibigay ako ng dalawang pinakamalaking project natin dito sa China. Una, yung China-ASEAN Expo na ginagawa dun sa Lanning. It will happen sa September. Ang Pilipinas, tayo ngayon ang country of honor. At ang ating featured province will be yung City of Cebu. Inaasahan natin na more than 100 exporters from Cebu ay pupunta sa Nani. So ongoing na ito. Kasama din ang iba pang mga ASEAN countries, pero ang Pilipinas ang country of honor. Ang pinakamalaking trade fair na sinasamahan natin ay yung China International Import Expo na nangyayari sa Shanghai tuwing November. Nakakatuwa talaga dahil dito sa trade fair na to, nakakakuha tayo ng record level na order sa ating mga prutas. No? So, patuloy yung ating pag-highlight doon, mga banana, pineapple, durian, at saka yung seafood nga na maraming interest. Pati kape natin, mga chocolate products, pinifeature natin doon. Kasabay nito, yung sa trade fair, ay yung regular namin na interaction sa mga buyers all over China. No? So, meron tayong mga, yung embassy, may konsulado sa Shanghai, sa Guangzhou, sa Xiamen, sa Chongqing. Meron din tayong tatlong Philippine Trade Investment Centers. Meron din tayong Agriculture Counselor's Office. Marami kaming kausap ng mga buyers na naghahanap ng mga suppliers. So, on a regular basis, beyond the mga trade fair, may mga business matching na ginagawa doon sa mga buyers all over China.
4: Mm-mm-mm. At syempre, pag-uusapan natin itong mga trade fairs and ang ating main topic, which is yung paglahok ng Pilipinas sa 32nd China Lanzhou Investment and Trade Fair. Ano po yung mga naging, of course, feedback ng mga Pilipinong exhibitors na lumahok sa naturang trade fair, at paano po sa pananaw po ng ating Philippine Embassy dyan sa Beijing, ay paano makatutulong ang kanilang karanasan upang mahikayat pa ang iba pang mga MSMEs na subukan na pumasok sa Chinese market?
11: Tumagtuwa yung ating mga exhibitors. No? Unang-una, nagpapasalamat sila sa pagkakataon na nakakita, narating nila yung mga iba pang lugar sa China. Pangalawa, mahalaga yung may face-to-face tayo. Now, even in the age of internet and e-commerce, mahalaga experience yung face-to-face para makausap nila yung mga consumers doon, at yung mga potential partners na magiging kasama nila sa pag-promote pa ng ating mga produkto. Nabanggit ko na nga na interesado din talaga yung mga grupo doon. Hindi lang yung Gansu Chamber of Commerce, pinakilala din yung meron doong association na nag-source ng products para sa mga supermarket doon. Meron din silang online na channel for promoting. So, ito ay first-hand experience para sa kanila. Nabanggit din niya ba na yung oportunidad dito sa ibang lugar nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? Kasi meron silang mga best practices doon kung paano nila napaunlad yung kanilang mga lugar. Ang Gansu, kung isipin, a long time ago was considered as one of the poorest provinces sa China. So parang case study din sila kung paano ma-turn around yung isang ekonomiya. And then we can learn, of course, a lot of lessons there, no? So, the exporters are very keen to go back again. Kaya nga, kaagad-agad, nag-usap na kami with DA at saka yung aming mga kasama sa Manila. Kung paano natin na mag-follow through dito sa participation natin sa Lanzhou Fair.
10: Ang ano po kasi, ang trade and commerce, ay two-way, di ba? Hindi lang po gusto nating magbenta dito sa China. Gusto rin nating maghanap ng sourcing ng mga produkto na pwede nating gamitin o ipagbili sa ating bansa. At marami rin po naman tayong mapupulot dito. Ang lagi ko po sinasabi sa mga Pilipinong nagbibisita sa China, ito po ba ang China na ini-expect nyo? Karamihan po, nagugulat sila sa na-experience nila, nakikita nila dito, na nako, ganito pala ang China, ganito pala developed na ang ilang bansa, ang ilang mga syudad dito, ilang probinsya. Hindi po sa hindi kagaya nung inaakala ng marami sa atin na mahirap ang China, madumi ang China, puro mga shoddy products lang ang ginagawa nila dito, o walang market sa China. Hindi po totoong ganoon. So ang role po namin bilang na mga empleyado na nasa sa field, na on the ground, ay ipaliwanag sa ating mga entrepreneurs, ating mga biyahero, na ibukas po natin ang ating mga mata at tingnan natin kung ano ba talaga ang sitwasyon sa China at maghanap tayo ng oportunidad kung meron.
4: Siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago po kayo pakawalan po no from this interview. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga Pilipinong negosyante at exporters tungkol sa kahalagahan po ng pag-explore ng mga non-traditional markets tulad na lamang po ng sa Western China at paano po sila maaaring magsimula?
10: Ikaw na.
11: Para sa akin, mahalaga na siguro iniimbitahan natin yung mga negosyante sa Pilipinas na pumunta sa China no, para makita nila first time yung mga oportunidad dito. Kami ni Ambassador, mapalad na matagal na kami dito, nakikita talaga namin yung malaking oportunidad. No? Malapit tayo sa China. So may advantage tayo compared sa ibang bansa na mag-supply ng maraming produkto. Hindi lang yung mga produkto ngayon, kung hindi pa yung mga value-added products. Yung mga fresh fruits natin pwede i-process kasi may demand for doon. Malaki yung interest nila sa mga ingredients natin. Coconut products, very popular. Coconut water, very popular. So ang dami pang oportunidad. Mahalaga na buksan nila ang kanyang mga mata, no? Pag may pagkakataon, dumalaw sila dito kasi marami talaga oportunidad na naghihintay sa kanila.
10: Ganun din po ang aking mensahe na inihikayat namin ang ating mga kababayan, lalo na ang ating mga negosyante, na bumisita dito kahit na wala muna kayong planong negosyo, tingnan lang ninyo kung ano talaga ang China, ang sitwasyon dito, on the ground, at saka kayo mag-adapt. At meantime, tutulungan din namin kayo na makaisip o makakita ng potential partners. Ang role po ng ating embahada dito ay we are the bridge, we are also matchmakers. So sana samantalahin po ninyo ang aming imbitasyon.
4: And with that po, maraming salamat po Ambassador Flor Cruz and Councilor Glenn for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
10: Salamat. Salamat sa inyo.
4: Maraming salamat din po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, sina Philippine Ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz at si Trade Councilor Glenn Peñaranda ng ating embahada dyan sa Beijing. Ay babalik na tayo sa ating balitaan. Sa iba pang mga balita, PNP Anti-Cybercrime Group pinag-iingat ang publiko sa mga fund recovery scam na naglipa na sa social media. Narito si Quincy Kahilig para sa report.
12: Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko laban sa mga scammer na ginagamit ang pangalan ng ahensya upang makapanloko online. Ito yung tinatawag na fund recovery scam kung saan nagpapanggap ang scammer na kinatawan ng recovery o legal service provider na di umano'y makatutulong para mabawi ang perang nawala sa mga biktima ng online scam. Upang magmukhang legitimo ay ginagamit ng mga scammer ang mga logo ng ahensya ng pamahala at gumagawa ng mapanlinlang na online content o advertisement na gawa ng artificial intelligence o AI. Binigyang diin ni PNP ACG Director Police Major General Wilson Asueta na walang kaugnayan ang kanilang ahensya sa anumang fund recovery service. Narito ang kanyang pahayag.
13: Ang PNP ACG ay walang kaugnayan sa anumang fund recovery service. Huwag maniwala sa mga nag-post o nag-advertise o nag-aalok ng fund recovery upang maiwasan ang double whammy o re-victimizations. Kung kayo ay biktima ng online scam, agad mag-report sa PNP-ECG o sa police station na malapit sa inyo.
12: Nauna na rin, nagbawala ang CICC laban sa kaparehong modus, kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat at iulat ang kahinahinalang aktibidad sa CICC Hotline 1326 o sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga ulat, Senate Impeachment Court, tinatapos na ang inventory ng mga pinasubpina na tax at bank records ni na Vice President Sara Duterte. Ang kabuuan ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
14: Kinumpirma ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kumpleto ng nakasunod sa subpoena dosis tecum ang lahat ng mga ahensya na at institusyong inatasang magsumite ng tax records at bank records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam nitong weekend, sinabi ni Tunggol na 100% nang nakakomply ang lahat ng pinadala ng subpoena noong nakaraang Huwebes at natanggap na ng Office of the Clerk of Court ang mga dokumento. Patuloy naman anya ang inventory, pag-scan at pag-reproduce ng mga dokumento ng Senate Secretariat para maipamahagi ang mga kopya sa House Prosecution Panel, Defense Panel at mga Senator Judges. Pinaliwanag ni Tunggol na ang House Prosecution Panel ang magpapasya kung alin sa mga dokumento ang ihaharap sa paglilitis, habang maaari rin anyang gamitin ang depensa ang mga dokumento bilang bahagi ng kanilang argumento. Sinabi rin ng Impeachment Court spokesperson na magkakaroon ng panibagong pagmamarka o marking ng mga ebidensya dahil hindi na isama sa pre-trial ang mga dokumentong nakuha sa pamamagitan ng subpoena, pero sa ngayon ay wala pang nakatakdang petsa para dito. Nilinaw naman itong goal na hindi pa agad magagamit ang mga dokumentong ito sa kasalukuyang yugto ng impeachment trial dahil nakalaan ang mga ito para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakatakdang talakayin sa huling bahagi pa ng paglilitis. Ang Article 2 ang tumutukoy sa alegasyon ng unexplained wealth, false salience, and continued business interest. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, senior citizen kabilang sa madalas mabiktima ng disinformation. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
15: Nawagan sa publiko ang grupong Break the Fake Movement, isang samahan ng mga volunteer na layong labanan ang disinformation. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Paulo Miguel Ordino, Executive Director ng Break the Fake Movement, sinabi nito na mga nakatatanda o senior citizen ang madalas na mabiktima ng fake news online. Paalala ng grupo na maging mapanuri sa mga video, larawan at konstruksyon ng mga salita na nababasa sa social media. Mag-ingat din anya sa pag-post ng mga personal na detalye katulad ng senior citizen ID, larawan ng bahay, bank details at iba pang personal na impormasyon. Kaugnay nito, sinabi ni Ordino na nagbibigay sila ng libreng seminar para sa mga vulnerable sector na madalas na maging biktima ng disinformation o ng fake news.
16: Turuan po natin sila kung paano pag gumamit ng social media. To the point din po na sinisimula natin sa pagtuturo ng paano pag gamitin yung mga cellphones nila. Kasi yan po yung mga minsan nagiging problema na sa settings nila, yung kanilang profile pala ay naka-public. So yung sa mga ganun pong simple pamaraan ay gumagawa rin po kami ng ganun mga training dahil yun po yung pinakakailangan nating panila. Pagkatapos po na nag-a-add tayo ng layers kung paano pa nila i-analyze lahat ng mga nakikita nila sa kanilang mga social media, at pagkatapos po ay tinuturuan din natin sila na paano pa nila i-position yung mga sarili nila sa mga paniniwala nila. Halimbawa, nakapasa sila ng isang impormasyon na ganito o ganyan, maniniwala ba sila at o magkakaroon muna sila ng pag-pause para mag-reflect sila kung ito ba ay kailangan nilang mag-comment, kailangan pa nilang i-share, o kailangan na lang nilang manahimik.
15: Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal, para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
3: kumpleto, detalyadong balitaan. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
4: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 2,000 daycare workers at barangay health workers sa lalawigan ng Isabela na katanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kasabay ng Legislature Initiative ng House of Representatives. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
17: Ngan nga ni Dumano ni Tiduaribo a daycare workers kan barangay health workers kadagiti na dumadumang a ili iti probinsya ti Isabela tinakaawat ti cash assistance manipod iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Field Office 2. Kagidan da ito itinaisayang kat a legislature ti House of Representatives asa dinukot tunggal beneficiaryo katimawat ti 5,000 pesos nga insigida a suportar tapno makatulong iti para inaldaw a masapul da. Iti tingnga ti mapadpadasa na crisis iti supply ti langis. Iti pakabuklan Dumano ni 9.73 million pesos tinaiwara sa cash assistance kadagiti 1,946 a kwalipikado a beneficiaryo. Ti legislature kat may isang inisiyatibo agandat a maiasidag ti Kongreso kadagiti umili, babaan dagiti para pandailintag ahensya ti gobyerno LGUs kan na dumaduma a sektor tapno trataren dagiti prioridad agakat kabayatan ti panangiasidag kadagiti kang runaan a serbisyo ti gobyerno. Manipod siyudad ti Tugigaraw dayto ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, rehiyon ng Cordillera na nanatiling insurgency-free. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
18: Inaklod ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Nuida nga dalata nagiti agbasak-basak a rebelde dito yung rehiyon. Nupay kastayang panakal na asaanen na kasi tisiguro iti bilang kainpwersa di gito'y gapot iagtultuloy nga pananganop kadakawada iti Philippine Army ken kastamat nga adu kadakawada iti simuko iti gobyerno. Gapo iti da ito'y may sakadagiti tututukan iti gobyerno ken Philippine Army kat iti panakaypaay dagiti makuntunan ko na a community support program bueno project a kasapulan digiti barangay at daring nga apektado iti insurhensya. Malaksid ka digiti makunkuna nga community support and development programs ken nakapokus matlang iti Philippine Army iti external security iti pagilyan nang runa tagtultuloy iti panangbuli iti China iti Pilipinas. Kinuna na pa nga iti internal security kat naipaiman iti Philippine National Police. Iti bayat nga kadwan ka digiti probinsya dito yung Cordillera kat naideklaran kas insurgency free kid kidawan na lata iti panagridam iti publiko kontra karigiti individual ang magabatan akameng iti rebelde nga agbas-basak iti lugar da. Imbalabalakad naman laing dagos nga report na gito'y karigiti otoridad para iti kaseknan nga aksyon. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakoy naman natin ang Virac, 142 free Wi-Fi sites sa lalawigan ng Catanduanes, madaragdagan pa ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Iguanang 142 operational free Wi-Fi sites sa manlain-lain na parte kan Katanduanes, sigunyan sa Department of Information and Communications Technology, Bicol. Inahayag kan DICT sa courtesy call kay Congressman Leo Rodriguez kung sa inpigtukar ang padagos na pagpapahewas kan digital program sa probinsya. Sigun sa ahensya, madagdag pa ng 31 sites ang presenteng free

0: Ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, Yakap Caravan, isirgawa ng PhilHealth para sa mga PWD sa Cebu City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
3: Aron nga mapalapdan pa ang paghatag og maayong serbisyo sa panglawas sa katawhan sa syudad sa Cebu, nakig-alayon ang lokal nga kagubhanan pinaagi sa Cebu City Department of Social Welfare Services ngadto na sa Philippine Health Insurance Corporation kun PhilHealth alang sa pagpahigayon og yakap caravan alang sa mga persons with disability kun PWD. Ang city government pinaagi sa Cebu City Health Department nagpahigayon og libre nga konsultasyon sa mga PWD samtang ang PhilHealth pinaagi ni PhilHealth Social Insurance Officer 2 Cyrus Palma nagpahigayon og orientation ingon man information education campaign kabahin na sa yaman ng kalusugan program kun yakap. Human sa orientation ang mga PWD nahatagan og kahigayunan nga maka-avail sa mga serbisyo sa PhilHealth sama sa pagparehistro sa programa, pag-correct sa ilang records, membership verification ug pagparehistro sa yakap. Matod ni Cebu City Health Officer Dr. Daisy Villa nga tumong sa mga aktibidad nga mapaduol pa ngadto sa labing mga nanginahanglan nga sektor ang mga programa sa gobyerno hilabi na ang mga programa sa panglawas. Gikan sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, Benteng Bigas Meron Na program inlunsad sa isang bayan sa lalawigan ng Antique. Narito naman si Janelle Baclay para sa balita.
4: Nanginunang LGU sa Central Antique ang banwasang bugasong sa pagpatuman sang 20 pesos rice program o kon Benteng Bigas Meron Na. Suno sa Antique Provincial Government. Kadungan sinigindayaw ni Antique Governor Paulo Javier ang tikang bilang pamatuod sa mapag-on na pagbinuligay sa national kag lokal na pamunuan para madulong ang barato nga bugas sa mga nagakinahanglan nga sektor. Suno pa sa Gobernador katuyuan sa programa na mapamag-an ang mga galastuhon sa mga pamilya, ilabi na mga senior citizens, persons with disabilities, kag iban pa ang vulnerable sector samtang ginapapag-on ang food security sa pungsod. Nagpasalig man si Governor Javier sang suporta sa mga programa nga may direktang bulig sa mga Antikenyo, pinaagi sa padayon nga koordinasyon sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Agriculture, kag iban pa ang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mahigit 5,000 mga senior citizens sa Davao Occidental nakatanggap na ng kanilang social pension mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
5: Mukabat sa kapin 5,000 ka mga indigent senior citizens sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ang nakadawat sa ikaduhang quarter sa social pension gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 11. Gikan Hulyo 27 hangtod 31, 5,496 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og 3,000 pesos matag usa kun tag usa ka libo matag bulan. Kinisulod sa tulo ka bulan sa kinatibuk-an milapas sa 16 million pesos ang kadidad sa gipangapod-apod nga social pension. Matod sa DSWD 11, bisan na dilatar ang payout tungod sa sunod-sunod nga linog ug pagbaha, gisiguro gihapon ang luwas ug hapsay nga paghatag sa ayuda alang sa mga senior citizen ug sa mga personnel nga nagpatuman sa mong distribusyon. Ang malampusong payout nagpamatuod sa padayon nga paningkamot sa DSWD 11 ug sa lokal nga panggamhanan sa Jose Abad Santos sa paghatag ug mahinungdanong serbisyong sosyal bisan taliwala sa mga kalamidad. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas, World.

0: Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Tutungo naman tayo sa Butuan Project Rescue na layuning mapigilan ang bullying sa mga paaralan ipatutupad sa Surigao City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
3: Project Rescue. Palapdan ang implementasyon sa uban pang mga tulunghaan sa dakbayan sa Surigao human kini malampusong gipatuman sa Ipil National High School. Proyekto kini sa Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 13 kun CIDG Karga kauban ang Department of Education o DepEd Surigao City Division. Kini ang nagunang nahisgutan atol sa panagtigom sa CIDG Karga, DepEd Surigao City, kauban si DepEd Legal Counsel Attorney Viva Nino Barrios. Sigun ni CIDG Karga Acting Regional Director Chief Police Lieutenant Colonel Butch Ayan Minyoza, ang Project Rescue kung reach, educate, support, counsel, uplift, empower, dakong tabang para maligayan ang bullying sa eskwelahan, mapromote usab dinhi ang mental wellness, magiyahan o masuportahan ang mga estudyante. Ang pilot implementation sa programa miani sa daghang positive feedback o napapatud ang makaayo sa mga estudyante, gumikan kay nakat-on ang mga bata nga dili maayo ug di angayang magbully sa ubang estudyante. Ang Project Rescue usa ka gikomite sa CIDG ug DepEd nga hugtanong ipatuman para ipabiling safe ang tanang mga eskwelahan sa dakbayan sa Surigao. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi, COMELEC, IBP at BARM MBHTE nagsagawa ng stakeholders briefing at MOA signing para sa gaganaping kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay.
4: Gi-commission on elections sa dina COMELEC nalinibudyan sa pimbalang opisina o gobyerno, legal institutions sa gusto mga election stakeholders sa kining gulalanon ko stakeholders briefing of voters education agu ini gulalan sa kaya perma sa memorandum of agreement o dina MOA kung dulun-dulun na niran Augusto Integrity Bar of the Philippines o dina IBP agu Ministry of Basic Higher and Technical Education dina MBHTE sa kapamagupayaran sa kapiaking gulalanon kung lumilintad agutan o kapag-election sa Bang Samor Autonomo sa region ng Muslim and Mindanao din na BARM. Tumiyar pa sa COMELEC chairman si George Erwin Garcia Aguso, IBP President si Attorney Alan Panulong Aguso, BARM Chief Minister Kankarin, ta MHCE Minister si Abdulof Makakua, na gumiyakan darpapan sa gobernador sa Lanao del Sur si Mamintal Alonto at yung Junior Aguso, Marawi City Vice Mayor si Mahula Gandamra. Ayantap sa kalimdaya na adon makabagal sa kapamagupa sa kapakapas election sa BARM mitatali ko September 14 sa kaya round na 2026 ay dirun sa lakon na bigan sa Ocean so dumiyan pa sa kalimbleya ko kitukit kapumili sa mga ulwan gusto mga bitigan ko kapumbutua sa kaya BARMM. Gebo si Malik Mambuay pun sa Maray City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Ang inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan naman ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatili sa pagitan ng 5.6 hanggang 6.6% ang antas ng inflation ngayong Hulyo. Ayon sa BSP, tumaas ang presyo ng langis sa lokal na merkado, singil sa kuryente, presyo ng isda at humina ang piso laban sa mas malakas na dolyar. Lahat ng ito ay nagambag sa pagtaas ng bilihin. Gayunpaman, nakatulong ang pagbaba ng presyo ng pangunahing pagkain katulad ng bigas, karne, gulay at prutas upang bahagyang maibsan ang inflation. Naitala ang pagbaba ng inflation sa 6.4% noong Hunyo dulot ng mas mababang presyo ng langis kumpara sa mga nakaraang buwan. Ngunit muling tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado nitong Miyerkules matapos ang pag-atake ng Iran sa isang base ng Estados Unidos sa Jordan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Meralco na mag-refund ng 9.5 billion pesos sa mga consumer. Ayon sa ERC, kaugnay ito sa actual weighted average tariff o AWAT at dapat maipatupad sa loob ng 6 na buwan. Katumbas ng refund ang 34 na sentimo kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng komisyon na mula July 1, 2022 hanggang June 30, 2025 ay itinuturing ng lapsed ang 5th regulatory period ng Meralco. Inatasan ang kumpanya na ipakita ang refund sa hiwalay na linya sa bill ng consumer bilang AWAT refund collect at magsumite ng ulat hanggang sa tuluyang maibalik ang halaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa direktiba at makikita ng mga consumer ang refund bilang hiwalay na term sa kanilang electric bill.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Lumampas sa target ang kita ng Port of Clark ngayong unang semestre ng 2026 kung saan umabot ito sa 2.765 billion pesos. Ayon sa Bureau of Customs, nakatulong ang pinaigting na anti-smuggling operations na nagresulta sa 614 na milyong halaga ng nakumpiskang kontrabando. Binigyan din ni District Collector Jairus Reyes na ang tagumpay ay bunga ng pakikipagtulungan sa Clark Development Corporation, Luzon International Premier Airport Development o Lipad Corporation at iba pang stakeholders na nagpalakas sa cargo connectivity at nagpaigting ng customs reforms. Patuloy anya ang modernisasyon at digital innovation sa Port of Clark bilang suporta sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng mga epesyente at transparent na pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Layunin ng Department of Energy o DOE na umabot sa 50% ang target na electric vehicle o EV usage sa bansa pagdating ng taong 2040. Ayon sa DOE, nag-iisip na ng programa ang kanilang kagawaran upang marami pang mga kababayan natin ang lumipat na sa paggamit ng EV sa bansa. Kabilang sa mga inisyatiba ng ating pamahalaan ay ang pagpapababa ng taripa sa pag-angkat ng mga EV maging ang mga pyesa nito upang mas bumaba ang presyo nito sa merkado. Bukod sa presyo ay hangad din ng kagawaran na mas marami pa ang mga power station o charging stations upang mas mapahaba pa ang biyahe ng mga naturang sasakyan at hindi maging limitado lamang sa iilang lugar. Muli namang siniguro ng Energy Department na maisagawa ang mga nasabing plano sa darating na 2040.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ikatlo ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 33 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 87 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 na piso at 8 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan ng Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 82 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 80 sentimo. Nasa 70 piso at 87 sentimo ang euro, 43 piso at 78 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 33 sentimo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Naantala ang women's singles final ng Mubadala DC Open sa pagitan ni top seed Jessica Pegula at Alex Ayala dahil sa malakas na pagpulog at pagkidlat. Nakuha ni Pegula ang unang set 6-4, ngunit natigil ang laban sa score na 1-2 pabor kay Ayala sa ikalawang set nang bumuhos ang ulan. Matapos ang mahigit 5 oras na paghihintay, ipinagpaliban ng organizers ang pagpapatuloy ng laban hanggang Martes na umaga o alas 12 ng hating gabi oras sa Maynila. Kasama ring ipinagpaliban ang buong men's final kung saan nakatakdang magharap ang American na si Taylor Fritz at ang 19-anyos na Spaniard na si Rafael Yodar. Si Pegula na may 11 WTA titles ay naghahabol ng ikatlong kampiyonato ngayong taon habang si Ayala ay target ang kanyang unang WTA crown matapos talunin sina Naomi Osaka, Elina Svitolina at defending champion Leila Fernandez. Ang 21-anyos na Filipina ay inaasang aakyat sa career best na ika-24 na pwesto sa world rankings.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Pinangunahan ni Zav Lucero at KJ Buffen ang Magnolia Hotshots sa panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel 88-73 sa PBA Season 50 Governor's Cup na ginanap sa Araneta Coliseum. Naglista si Lucero ng 24 puntos, 10 rebounds at 2 steals habang may 23 puntos at 11 rebounds si Buffen para sa ikalawang panalo ng Magnolia sa loob ng 5 laro. Malaking tulong din si Ian Sangalang na may 16 na puntos at 7 rebounds habang pinataob ng Hotshots ang Gin Kings sa paint points 46-32 at sa rebounds 46-34. Samantala, ito na ang ikatlong talo ng Ginebra sa 5 laban. Nanguna si Stephen Holt na may 17 puntos habang limitado sa 15 puntos si Riley Grigsby at 6 na puntos lamang ang nagawa ni RJ Abarrientos. Matapos makahanap ng ritmo sa second half, lumamang ng hanggang 20 puntos ang Magnolia upang tuluyang ipabaon ang kanilang karibal.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa naunang laban sa PBA, nakamit ng Rain or Shine Elasto Painters ang ika-4 na sunod na panalo matapos takasan ang Meralco Bolts 85 to 83. Pinangunahan ni Aaron Fuller ang E-Painters na may 25 puntos, 13 rebounds at 2 steals. Sa huling segundo, mintis ang mahalagang free throws ni Bong Quinto na maaring nagdala sa laro sa overtime. Nagambag din si Deo Quahaw ng 12 puntos habang may tig 11 puntos sina Jornard Clarito at Kylan Kyongson. Samantala, ito na ang 3rd sunod na pagkatalo ng Meralco at 4th sa 6 na laro. Nanguna si Chris Newsom na may 16 na puntos pero hindi naisalba ng ang Bolts sa huling pagkakataon. May 4 na panalo ang Rain or Shine sa loob ng 6 na laban sa Group B.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nakakuha muli ng parangal si Eliza Solomon matapos tanghaling Best Opposite Spiker sa unang leg ng 2026 CV Cup nitong linggo. Bagamat nagtapos sa huling pwesto ang Alas Pilipinas Women na may 0-3 record sa 4 na nation tournament, naging maliwanag na sandigan si Solomon para sa pambansang koponan. Ito na ang 3rd beses na nakuha niya ang nasabing award matapos ding magwagi noong 2023 at 2024 CV League. Nakatakdang lumaban si Solomon at ang Alas Women sa Leg 2 ng Regional Tournament sa Agosto 7 sa Chiang Mai, Thailand.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nakamit ng Strong Group Pilipinas ang silver medal sa 2026 Formosa Women's Volleyball Invitational Tournament matapos matalo sa championship match kontra Aliza Aichi ng Japan 17-25, 19-25 at 15-25 nitong linggo. Bagamat hindi nakuha ang gintong medalya, ipinakita ng koponan ang matibay na laban sa buong torneo. Bago makarating sa finals, winalis ng strong group ang Earth Power ng Chinese Taipei 25-20, 25-19 at 26-24 upang makapagtala ng 1-1 record sa Pool B at makapasok sa title match. Sa kabila ng pagkatalo, pinuri ang koponan sa kanilang determinasyon at pagkakaisa na nagbigay ng karangalan sa bansa sa prestiyosong torneo sa Taiwan. Ang pagkapanalo ng silver medal ay nagsilbing patunay na kaya ng mga Filipina volleyball players na makipagsabayan sa mga powerhouse teams ng rehiyon at nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Salamat din syempre sa lahat ng mga nakinig-nood sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: yun ang ano natin ngayon, ang ginagoals natin. Kung dati meron na, let's strengthen yun, no? Tapos, currently, it's a very, ano, it's a very nice thing. Shout out po sa Quezon City. They have their own crisis hotline. Yung ano rin po sa Mekalabarzon sa Tagaytay City, they have their own, ano, they have their own crisis hotline as well. Region 1, meron din po sila. At
1: okay.
0: Syempre, hindi rin natin malilimutan yung mga kapatid natin sa South. Sa BARM, sa mental, sa Ministry of Health, they have also established a crisis hotline. So, ang ano natin is we make these things easily accessible. Lahat naman tayo halos eh, di ba? Sabi nga nila, Facebook nga. Lahat ng Pilipino may Facebook, di ba?
1: Yes.
0: So, nagiging accessible yung ano. So, lahat tayo may cellphone. Pwede tayong tumawag. We can call them anytime. If hindi kaya ng ano, ng certain agency or LGU na tumawag, mag-operate ng gabi kasi because of the lack of manpower, the lack of budget, meron pa rin NCMH Crisis Hotline. It's 24/7. You can call anytime. Lalo na kung meron kayong pinagdaraanan, no? Yung ano rin po, there's also the DOH Administrative Order. I think it's number 2022-0004. This is the Guidelines for Ethical and Responsible Reporting and Portrayal of Suicide in the Media, Audiovisual and Films, which outlines guidelines for the ethical and responsible reporting and portrayal of suicide in the media. So maganda nga. O sige, fine. Pinag-uusapan natin ang suicide. Siyempre, there is that trigger warning because we know may mga taong naapektuhan because of suicide. Meron tayong mga tinatawag na suicide survivors.
1: Yes.
0: These are the people who lost a loved one because of suicide. So, pag yung ano, may ibang tao talagang na, ano, nababother about it, they are the vulnerable populations. Siguro, ano ko na lang, kwento ko na lang din. Last year, during, ano, during suicide, mag-anniversary na kasi. Siyempre, suicide awareness
1: Opo.
0: Month today, yung September. No?
1: Yes.
0: September 10 in particular. So, kami sa National Center for Mental Health, we also have our own programs. Nag-live stream po kami. So, si YouTube is very, ano eh, sorry, shout-out ko na yung ano, company. Very rigid din sila sa ano, very strict sila with enforcing this one, yung sa DOH Administrative Order, no? And siguro pagkakamali lang din namin, we keep on talking about suicide. Pero we forgot to put yung number ng hotline namin. So, even though the content is all about awareness and prevention, since na-pick up ng mga YouTube bots yung word na suicide and hindi nakita yung help,
1: okay,
0: yung call for help, yung mga numbers ng hotline, shinut down yung ano. So,
1: yung
0: very, ano,
1: streaming.
0: Nakaka-appreciate din yung mga social media na if they're talking about, ano, if they're talking about suicide, may mga guidelines and you have to follow these guidelines no matter what. Kasi alam naman nila, pati yung mga ano, social media na ano, na companies, they know how powerful social media is. And they have that responsibility na dapat ipakalat yung ano natin, yung help, yung crisis numbers. Kasi help is always available. Eh,
1: yes.
0: No? Meron din tayo sa civil service, tsaka si Dole, nagkaroon ng mental health in the workplace. Most of us, a 1/3 of our adult lives are spent sa workplace, di ba?
1: Opo.
0: We work for 8 hours, sometimes more. So, yung civil service commission, yung nagkaroon sila ng memorandum. Sa memorandum circular number 04, series of 2020. Pati si DOLE, Department of Labor and Employment, Department Order number 208, series of 2020. So they both provided guidelines for implementing mental health in the workplace, policies and programs, mandating employers to develop and implement such policies to promote employees' well-being and prevent discrimination. So sana dito sa ating Radyo Pilipinas, meron din tayong mental health in the workplace, no? Kasi yun, ordinance. So, yun.
1: Oo nga
0: po eh.
1: Ordinance,
0: no?
1: Yes.
0: So, kailangan meron po tayo na no, gumagawa ng paraan. Kasi, these little things that we do, these little things na mandate ng, ano, ng civil service at DOLE, although, syempre, sa atin na hindi na problema, it feels like it's something na ano ba yan, bakit kailangan namin gawin yun. Pero it will really save a lot of resources sa mga companies natin if you just provide those EA, those services, no.
1: Mm-mm.
0: And syempre, we also promote mental health education and well-being. Kasama rin 'yun sa ano eh, kasama rin 'yun actually sa mga ano, sa mga sections dun sa 11036, no. Recently, nagkaroon ng ano ng order din. Republic Act rin. Mm-mm. Nagkaroon din ng law na mental health should also be accessible to the basic education. So, sa school levels pa lang, dapat may mental health na. Okay? Siyempre, there is also kami sa National Center for Mental Health, we do provide services and programs for suicide preventions, no? So, there's preventions and wellness promotions, like mental health in the workplace. Meron din kami yung ano, kamustahan caravans in schools and communities. And syempre, yung social media platform namin, very, very active in promoting ways to take care of yourself. Mm-mm. Kasi bago naman, like I said, bago tayo mapunta sa suicidal thoughts, ang dami na nangyari.
1: Mm-mm.
0: And sometimes yung little things, prevention pa rin is the number one most potent medicine. Prevention is the best cure.
1: Ayun, okay? Very well said.
2: Ayun, and speaking of that, yan mga nabanggit nyo, Doc Tiffany, kasi if I'm not mistaken, this week merong event, no, ang NCMH regarding sa Suicide Prevention Awareness Month. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi itong mga nakalinya niyo pong programa para lalo po natin mapalaganap ang information regarding suicide prevention?
0: Okay. So, first of all, di ba, we do have the regular ones na we have the 24/7 crisis hotlines. If you are having suicidal thoughts, wag na po kayo mag-hesitate. Help is available.
1: Mm-hmm.
0: Sometimes ayun yung pinakamahirap na i-overcome is yung humingi ng tulong.
1: Yes.
0: We also provide mental health seminars, and actually we do give trainings din on suicide interventions.
1: Mm-hmm.
0: So maaring makakatulong ito sa inyo kung halimbawa you are very active, let's say agency, no? You are an agency and it's very active in promoting living and being well. May times kasi na hindi mo naman maiiwasan din. There are people talaga, sa dami ng tao, maraming tao kasi naapektuhan ng suicide. So, maybe we can also, you can also avail those services. So, ang highlight naman natin is, syempre, yung aming program, tawag namin na is Changing the Narratives. This is a dialogue on responsible reporting and portrayal of suicide in the media.
1: Mm-hmm.
0: So, this is a hybrid event happening on September 10, 2025, from 9 a.m. to 12 p.m. So, maaari nyo pong i-follow yung aming NCMH Public Health Unit. Pwede nyo po siyang, pwede po kayo manood para makita po ninyo ano po yung mga sasabihin ng ating mga, resource persons, no?
1: Opo.
0: So, meron din po kami diverse panels which includes experts from the Department of Health and the World Health Organizations, along with psychologists and mga content creators, media practitioners, and advocates. They'll share their life experiences and their expertise on how words can be used to save lives.
1: Mm-hmm.
0: So, well, unfortunately, yung ticket namin on-site is sold out na po eh. Pero syempre, yung mas masaya lang talaga pag on-site. Pero if you weren't able to get a ticket, andyan naman, may live streaming naman po kami. Pag kunyari, it's a Wednesday, kung meron kayong TV sa workplace ninyo, you can turn it on. Pwede niyong gawing background noise, pwede kayong makinig habang doing your job.
1: Mm-hmm.
0: Para lang din kung halimbawa no may pinagdaraanan si coworker natin, no, may pinagdaraanan na hindi maganda, tapos marinig niya yung gano'n na, ay okay, yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapos it can reach out to a lot of people, especially those who are suffering in silence.
1: Ayun. Okay. So, napaka mabunga ng ating talakayan. Ang dami pong na-share sa atin ni Doc Tiffany. Last na lang, Doc, kung meron po kayong final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service sa Warm Heart.
0: Okay, so sa mga tagapakinig ng Warm Heart, syempre sa staff rin as well. So sana po ay nakatulong yung interview na ito para makaabot sa nakakarami na merong mga programa at serbisyo na nilaan para sa suicide prevention. No? Sana rin ay mas maging bukas tayo na simulan nating pag-usapan ang suicide para mabawasan yung stigma.
1: Mm-mm.
0: At itaas natin yung kamalayan natin tungkol sa suicide. It's always been a problem kasi nobody is talking about it. Uso ngayon yung ano eh, it's a certain film sa ano? It's a certain film sa isang streaming ad, streaming program. We can fix it if we never face it. Yun na lang. Mm-hmm. Alam na siguro ng iba na nanonood nun kung ano yung tinutukoy kong kanta. So, lagi rin natin tatandaan na ang pagkakaroon ng malusog na kaisipan ay karapatan ng bawat isa. We all deserve to have a beautiful and good mental health, no? It is our fundamental rights. So maraming salamat po sa pakikinig and thank you for having me dito.
1: Yes. Maraming salamat po Dr. Tiffany sa inyong pong oras at sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Dr. Tiffany Kim de la Cruz, psychiatrist po ng National Center for Mental Health o NCMH at kanya pong ibinahagi sa atin ang kanilang mga hakbangin sa Suicide Prevention Month. Naku, wala na tayong oras pero meron lang tayong importanteng ibabahagi dito po sa ating Attitude of Gratitude. So, diretso na kami for the Attitude of Gratitude.
3: Attitude of gratitude.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude. Gratefulness.
7: Gratefulness.
6: Gratefulness.
7: Joy.
6: Joy.
7: Joy.
6: Appreciation.
7: Appreciation.
6: Appreciation.
7: Attitude.
6: Attitude
7: of gratitude.
6: Of gratitude.
1: Okay, nagbabalik po ang Warm Heart para po dito sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Nice lang po naming pasalamatan dito sa Warm Heart Production Team ang dati po naming naging guest, The Gentle Listener Mental Health Services, kung saan ang ating po naging kapanayam sa The Gentle Listener po ay nagbigay po ng certificate of discount sa Warm Heart program para po sa ating mga tagapakinig na ito po ay first come first serve basis na gusto po itong i-avail. So pwede po namin itong ipamigay, itong certificate of discount, pero isa lamang po ito. We are very grateful po sa The Gentle Listener for sharing this to us. Entitled po kung sino man po unang mag-message sa amin, kahit doon po na lang sa page ng Warm Heart, para i-avail ito, ay ibibigay po namin 15% discount para sa 5 sessions sa The Gentle Listener Mental Health Services. So, kung gusto niyo po itong i-avail, pwede niyo pong i-message ang Warm Heart official Facebook page. Ayan. At bibigay po namin ang redemption code doon po sa unang makakapagmensahe sa amin para po i-turn over namin itong certificate of discount. Ayan.
2: Ayan. Siguro okay. Pwede natin sabihin kung saan ba tayo mame-message. No?
1: Yes, go ahead, Steph, dahil ikaw ang ating social media manager.
2: Ayan. So, meron tayong page no na Warm Heart. I-search na lang Warm Heart. Magkarugtong yung Warm Heart para mas madali nyo. At tapos may orange. Yung theme namin, orange, para makita nyo kagad. Ayan. Yes. So, message lang kayo at ito-check namin yan. Sabi nga ni Kawarm Heart Bea, first come, first serve.
1: Opo, kasi isa lang po siya. So, pero the one individual na mag-message po sa amin na una ay sa kanya na po yun. Yung, kasi set ito eh. Uh-oh. So, yung code na 5 para dun sa 5 session ay ibibigay po namin.
2: Ayun. So, siguro dumiretso, mabilis ang ano na to ng PSAs. Mm-mm. Ayan. Kasi alam naman natin, sabi nga natin kanina, na Suicide Prevention Awareness Month. Kaya itong mga nilinya namin na PSAs ay may kinalaman syempre sa Suicide Prevention Awareness Month. Unang-una na dyan, yung AmeriCares. Dahil iniimbitahan po kayo ng AmeriCares para sa isang free webinar on suicide prevention bilang parte ng kanilang mental health and psychosocial support program. Bukas na yan, September 8, 2025, kung saan ang resource person ay si Dr. Lynn Paino. Mm-hmm. Ayan. So, mag-register lamang at mag-join sa americares.zoom.us/j/8128487-6458. Ayan. Yan yung kanilang registration form, no, para sa mga gustong sumama sa free webinar na ito. Pangalawa, gusto natin i-anunsyo kasi nabanggit na kanina ni Doc Tiffany yung changing the narrative. Mm-hmm. Ayan, yun nga, tulad ng sabi niya kanina, sold out na
1: yung on-site.
2: On-site ito. Kaya punta na lamang kayo sa kanilang FB page, yung NCMH Public Unit. Mm-hmm. Ayan, nandoon yung magiging Facebook Live sa Wednesday. Wednesday iyan, ayan. Wednesday yung ano na yan?
1: Event.
2: Mm-mm. Ayan. At from 9 a.m. to 11 hindi. Ano pala to? Yun yung sa PSA 3 pala natin yun. Ayan. Mm-hmm. Medyo nausad pala ako. PSA 3. Ayan. Mm-hmm. Yung sa online registration. Kasi meron pa palang isa sa Tuesday.
1: Okay. Dalawa pala ang kanilang event.
2: Oo. May isa pa pala sa Tuesday. Ayan. Breaking the Silence, Changing the Narrative on Suicide. Ayan. 9 a.m. to 11 a.m. Maging part ng movement na yan, pwede kayo mag-register sa bit.ly/breakingthesilence2025. Ayan. Marami pala nakalinyang event, no? DOH and NCMH. Ayan. So, yung pangatlo nga nating PSA is yun nga. Sold out na yung Changing the Narrative. Kaya naman, abang-abang na lang kayo doon sa FB Live. Kami rin, doon na rin kami mag-aabang.
1: Yes!
2: Ayun, para mas matuto tayo, especially yung mga media practitioners, mm-hmm, like us, kung paano nga ba dapat tamang i-report, no, ang, yes, mga incidents related to suicide. Ito naman yung pang-apat nating PSA, no, dahil ang UP College of Education, Counselor Education Area, ay iniimbitahan tayong lahat, mm-hmm, para sa isang online Zoom talk on suicide prevention na pinamagatang Ikay Mas Mahalaga Sa Iyong Dinadala. Mm-hmm. Na gaganapin po yan sa September 13. Mm-hmm. Ayan, September 13, 2025 at 10 a.m. Ang speaker po dyan ay si Dr. Lorelai Arvin Luan, isa pong registered guidance counselor. At ang panghuli, ito, may kinalaman sa mga naging guests natin.
1: Okay.
2: Kasi may collab po ang There Is Hope PH, Mental Health Matters, at si Miss ABC Real Pizal po.
1: Wow!
2: Ayan, meron silang, okay, ano, na yun nga, in observance of Suicide Prevention Awareness Month, ay magkakaroon ng free webinar to all na pinamagatang Starting the Conversation with the Safe Space sa darating naman na yan na September 21, 2024. Ayan, 5:30 p.m. via Zoom conference, at syempre si Miss ABC ang resource person dyan sa webinar na yan. At para maka-access sa registration link, sumali na sa mga anak ng psikolohistang ina, Mother ABC. Ayan, follow for more free webinars. Kung ano, kung hindi pa tayo nagkakaroon, meron siyang ano, broadcast channel,
1: mm-mm,
2: sa Messenger.
1: Yes.
2: Nakakasama din tayo dyan. Ayan. So, follow nyo lang yung page ni Miss ABC para for more details nga,
1: yes,
2: dito sa mga sa webinar na ito at sa mga susunod pang webinars. So, yun lamang ang ating PSAs for today.
1: Okay, ayan. No, kung wala na tayong oras sa talagang napaka-productive ng ating mga PSAs and discussion for the episode of Warm Heart ngayong araw. At nais po nating pasalamatan ang ating mga nakasama sa produksyon. Siyempre, kay Sir Leo Magpayo. At sa technical side naman, sa ating Warka, si Justin Osias at kay Ma'am Susan Aison. And of course also sa gentle listener na nagbigay po ng certificate of discount para po sa unang makaka-avail. Syempre sa mention na rin natin ang ating dating naging guest, si Ma'am Samantha Satira pa ng registered psychologist po at registered psychometrician. Isa rin po siyang certified life coach at a lead psychologist ng The Gentle Listener Psychological Service. So sila po yung nagbigay nitong tulong na rin po sa ating mga tagapakinig na gusto pong mag-avail nitong sessions na may discount. Ayun. So maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Palatuntunang Warm Heart muli. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Nakapit sa patalin, kumabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital...

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, sa sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTO 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati sa Pinay tennis superstar matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open Tournament.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng mahigit sa 1 milyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng Bagyong Luis.
4: Headlines.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region pinaglalaban ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa DSWD.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, August 4, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTA 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Radyo Pilipinas Sports.
8: Muling umukit ng kasaysayan si Alexandra Alex Ayala matapos makopo ang kampiyonato sa Washington DC Open o Mubadala DC Open, Martes na umaga oras sa Pilipinas. Nanaig si Binibining Ayala kontra sa kanyang katunggalina si Jessica Pegula sa final score na 4-6, 6-4 at 6-0 o 6-love. Inabot ang 2 araw ang final sa pagitan nina Alex Ayala at Jessica Pegula dulot ng pag-uulan sa Rock Creek Park dahilan para isuspend muna ang match. Nakuha ni Pegula ang first set noong first day at umabot pa sa early part ng second set noong Lunes bago ito masuspend. Sa naging resumption kaninang midnight Philippine time o tanghali oras sa Washington DC, hindi na nagpatinag si Ayala hanggang sa maipanalo ang second set at dinomina ang deciding set para masungkit ang kanyang unang tour level title. Inaasahan na magwawagi si Ayala ng $252,000 or around 15.4 million pesos sa kanyang biggest career title by far. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati kay Pinay tennis superstar Alex Ayala matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Alex Ayala does it again.
7: Ito ang bungad na pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng panibago na naman tagumpay na nakuha ni Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos manalo sa Women's Tennis Association Singles kung saan ay tinalo nito si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo na kanyang binabati si Ayala sa panibagong makasaysayan tagumpay habang pinatuturayan nito kung ano ang kayang marating ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Patuloy din na niyang nagbibigay inspirasyon si Ayala sa napakaraming kabataan Pilipino na mangarap ng walang hanggan. Kasama niya ng Pinay tennis superstar ang sambayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay nito kung saan ay lumika ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro sa Pilipinas na makakuha ng WTA Championship. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng mahigit sa 1 milyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng bagyong Luis. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food tax at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakuling tala ng DSWD, sumampana sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, sa Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasa ang epekto ng Bagyong Luis at pinalakas na habagat dulot ng Bagyong Dolphin. Ang buong lalawigan ng Bataan, ang buong lalawigan ng Nueva Ecija, ang buong lalawigan ng Pangasinan, Baguio City, Etchage at Tumawini, Isabela, Kalumpit, Bulacan at Balawan, Luna at San Fernando City, La Union.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, pinaglalaban ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Siniguro ng Malacanang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan na ehekutibo na isulong ang mahakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una nang inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
11: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri maghahain ng resolution para hilinging alisin ang temporary restraining order sa wage hike sa National Capital Region. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador na ng suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa Hudikatura. Ayon sa Majority Leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa Korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Subiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang presidente dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Anya, sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko, gayon lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng hudikatura na muling suriin ang naturang kautusan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Housing queries, wage hike, temporary restraining order, sinusulong ng Akbayan Reform Block. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Inihain na Akbayan Reform Block ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Fortilis, Representative Percy Sandania, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Git din ni Sandania na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Block na magsisibing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Sa klaw nito, ang mga empleadong may monthly salary credit na bababa sa 20,000 pesos may contribution sa SSS noong 2025 o 2026 at may aktibong disbursement account. Sinabi ni Dumlao na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit sa 4.4 million na kabahayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakatakdang imbitahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya sa susunod na pagdinig ng mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, kabilang dito ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Labor and Employment at Department of Energy. Layunin ng LTFRB na beripikahin ang datos ng mga transport group at pag-aralan ang epekto ng anumang fare adjustment sa ekonomiya at sa mga commuter. Tatalakayin ng DOE ang epekto ng oil price hike habang magbibigay naman ng pagsusuri ang DepDev at DOLE. Ayon pa kay Mendoza, makakatulong ang rekomendasyon ng mga ahensya sa pagbuo ng patas at balancing desisyon sa petisyon sa taas pasahe.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginawad ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan ng karagdagang 10 banking days para makumpletong pagsusumite ng natitirang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hanggang August 13 ang palugit na binigay sa dalawang bangko para may sumite ang mga dokumentong hindi pa nila naipapasa. Kinumpirma ni Escudero na nitong July 30, sumunod na sa sabina ng Impeachment Court, ang BDO, Security Bank, PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, Land Bank of the Philippines at Bank of the Philippine Islands. Ito'y sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga financial records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Maneses Carpio at ng 20 kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gayunman, humiling ang BDO at Security Bank ng dagdag na panahon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tipunin at ihanda. Ayon kay Escudero, hililing ng BDO ang kadagdagang oras upang makuha, maipon at may sumite ang mga account transactions, ledgers, journals at transaction logs na nakasaad sa ikatlong bahagi ng sabina. Samantala, pinaalam naman ng Security Bank na hindi nito agad na nakumpleto ang pag-imprenta ng mga dokumento para sa 20 kumpanyang sakop ng sabina, partikular ang GenCorp Industries at Calye 88 Foods Corporation dahil sa dami ng record na kailangang iproseso. Sa kanyang kautusan, pinayagan ni Escudero ang kahilingan ng dalawang bangko at inatasa ng mga ito na isumite ang mga electronic copies ng mga dokumento sa pamamagitan ng flash drives.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa dapat linawin sa publiko kung saan nanggaling. Ito ay ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Kaya ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mahalagang linawin ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Ridon, gamit ang pamantayan ng UNDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyong piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Ridon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinamiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala naman nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALE-in. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
15: Para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, batay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung mga gastos para sa mga hotel, gastos para sa pagkain, at iba pang mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung 8 million around. Sabihin natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalang pangulo dun sa kanya pong SALE-in. Kasi ano yung nakalagay sa SALE-in ng 2024? Una, wala pong cash dito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalang pangulo.
14: Samantala, sinabi ni Ridon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang isyo ng gastos sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kailang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
19: Kaalamang ASEAN.
18: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi makikialam ang Malacanang sa desisyon ng Office of the Ombudsman kung nais nitong gamitin ang testimonya ng Maleta Boys sa pagdinig ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Makaraang questionin ng kampo ni Romualdez ang paggamit sa naturang testimonya. Una na anilang sinabi ng Department of Justice na hindi ito mapagkakatiwalaan at naharap din sa kasong perjury ang ilan sa mga testigo. Ayon kay Castro, nasa ombudsman nang pa siya kung anong mga ebidensya ang nais nitong isama sa kaso. Hindi niya makikialam ang ehekutibo dito. Gayunpaman, nilinaw ng Palace Press Officer na hindi nagbabago ang petisyon o ang posisyon ng Malacanang na walang basihan ang mga aligasyon ng Maleta Boys.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Ginit ni Trinidad na nananatiling nakatoon ang AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din pa ng opisyal na hindi nababago ang nang anumang military activities o pagpapakita ng pwersa ang legal status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ito ay matapos sa mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Mga bansang miyembro ng ASEAN hinimok ng Defense Chief na tingnan ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas na may malaking pakinabang sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: Report.
21: Hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang gaunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubukas sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tanging ang Pilipinas sa nakapwesto sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko kaya't ito anya ang mag nag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Pilipinas,
5: News Nationwide.
3: Nakaangkla sa batas ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea at patuloy na sinusunod ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Ito ang binigyan din ni Communication

0: ganitong direksyong patuloy na tatahakin ng Marcos administration sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre 14. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa law enforcement agencies ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng Punong Ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ide-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy, tiniyak na ang sapat na supply ng kuryente sa isasagawang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan pong report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tiniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM election sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na sila ay nakipag-ugnayan na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihanda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa programang ito, marerecover ang hanggang 46 million liters ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na maaaring makatulong sa supply ng mahigit sa 200,000 customer. Sa halip na itapon, nililinis at binabalik ang tubig na nagagamit sa paglilinis ng mga filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ito ng kanilang mga hakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matikang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lead-containing spray paints patuloy na nakakapasok sa bansa. Eco-Waste Coalition nananawagan ng mas maigpit na pagbabawal sa mga ito. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagbabala ang Eco-Waste Coalition laban sa mga bago at imported na spray paint na naglalaman ng mapanganib na antas ng lead. Sa isinagawang pagsusuri ng grupo, limang kulay ng China-made Corolla spray paint na ginawa nitong April 2026 ang natuklasang may lead na lampas sa itinakdang limit na 90 parts per million sa ilalim ng Chemical Control Order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa Eco-Waste Coalition, ipinagbabawal sa bansa ang paggawa, pag-aangkat, pamamahagi at pagbebenta ng mga pinturang lumalabag sa pamantayang ito. Nananawagan din ang grupo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng import restrictions upang mapigilan na pagpasok ng mga hindi sumusunod sa batas. Babala naman ang World Health Organization, walang ligtas na antas ng exposure sa lead dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa utak, nervous system at iba pang mahalagang bahagi ng katawan, lalo na

0: sa mga bata. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran, tinangging may negosasyon na kasama ang Estados Unidos. Pakikipag-usap ng Iran sa Oman ukol sa Strait of Hormuz. Nagpapatuloy. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Hayagang tinanggi ng Iran ang pagkakaroon ng anumang kasulukuyang negosasyon sa Estados Unidos ilang oras matapos ihayag ni US President Donald Trump na nakatakda na magsimula ang mga pag-uusap nitong Lunes kaugnay na nagaganap na crisis sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismael Ibagay na walang plano ang Tehran na tumanggap o magpadala ng anumang delegasyon patungong US. Sa halip, binigyan din ni Bagayin ang kasalukuyang pakikipagpulang ng bansa ay nakatutok sa Oman. Dito ay tinatalakay ang pagbuo ng bagong ruta sa Strait of Hormuz na nagkakaroon ng hiwalay ng mga linya para sa pagpasok at paglabas ng mga barko. Gayunpaman, hinimok na Iran ang pamahalaan ng Estados Unidos sa panindigan ang pangako nito ng Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo na pansamantalang kasunduan ang maging sentro ng direksyon na kaugnay panlabas ng Tehran sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Bagong Pilipinas Rice Program, pinakinabangan na ng mahigit sa 14,000 families sa Kalinga. Radyo Pilipinas Radyo Publico Tabok, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Amelia.
7: Mahigit 14,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang nakatanggap na ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu at LGSF Growth Equity Fund batay sa pinakahuling monitoring ng DILG Kalinga. Ayon kay Local Government Operations Officer 5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga, mahigit 6,000 na pamilya na ang nabigyan ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgu Rice Distribution Project na pinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na nagsimula noong nakaraang buwan. Mahigit 8,000 na pamilya naman ang nabigyan na ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan ng Rizal, Pasil at Balbalan. Samantala, patuloy pa rin ang implementasyon ng programa sa iba pang lokal na pamahalaan kung saan nasa procurement process na ang lungsod ng Tabuk at mga bayan ng Lubragan at Tinglayan, habang naisagawa na ang awarding ng pondo para sa bayan ng Tanudan at Pinukpok noong July 21, 2026. Matatanda ang umabot sa 66 milyon pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa lahat ng LGUs sa Kalinga sa ilalim ng nasabing programa na naglalayong mapalakas ang food security at makatulong sa mga mahihirap at iba pang vulnerable na pamilya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 billion pesos na panukalang pondo ng National Irrigation Administration sa Cordillera sa susunod na taon, inendorso ng Regional Development Council. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Joseph.
8: Inendorso ng Regional Development Council Cordillera ang panukalang 16 na bilyong pisong pondo ng National Irrigation Administration para sa pagpapatupad ng iba't ibang programa at proyektong pang-irigasyon sa susunod na taon. Ang panukalang pondo ay nakabatay sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa mga potensyal na lupang sakahan sa rehiyon na maaring mapatubigan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa irrigasyon. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operations ng NIAC, mahigit 300 proyekto ang kanilang natukoy na may malaking potensyal na mapataas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Kabilang dito ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga irrigation system. Gayon din ang paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng solar-powered irrigation at iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig. Inaasahang makakapagtanim ng palay ang mga magsasaka ng 2-3 beses sa loob ng isang taon sa halip na umasa lamang sa tubig ulan kung maipapatupad ang mga proyekto. Maliban dito, may 3 big ticket irrigation projects ang nakumpleto na ng feasibility study at detailed engineering design. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng irrigasyon sa lalawigan ng Abra at Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Monitoring ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan patuloy na pinaigting dahil sa naging epekto ng bagyong Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ricky.
9: Pinalawig ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan ang monitoring ng lagay ng panahon kasabay ng nagpapatuloy na epekto ng bagyong Luis. Sa kani-kanilang mga opisyal na Facebook pages, nagbigay ng update ang mga barangay, partikular sa lagay ng panahon at mga lugar na nakaranas ng bahagyang pagbaha na dulot ng malakas na ulan. Ilan lamang sa mga nakaranas ng pagbaha nitong Lunes, 3 ng Agosto 2026, ang ilang mabababang bahagi ng Barangay Balayang, ilang bahagi ng Barangay Kibuwar, Barangay Tangkarang, Barangay Lukap at Barangay Tanaytay. Agad namang kumilos ang Public Order and Safety Office o POSO sa pamamagitan ng paglalagay ng signages na nagsasaad ng paalala sa ilang pangunahing kalsada na nakaranas ng pagbaha upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista. Samantala, suspindido na ang pumapasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maging sa mga ahensya ng pamahalaan dito sa Pangasinan ngayong Martes, ika-apat ng Agosto 2026 dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Face-to-face classes sa lahat ng antas sa San Fernando, La Union, suspendido dahil sa malalakas na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
10: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang mga nasa alternative learning system sa City of San Fernando, La Union, ngayong araw. Ayon sa city government, ito'y upang bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Magugunitang kahapon ay suspendido rin ang in-person na klase sa lungsod at iba pang lugar sa La Union dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at Bagyong Luis. Ipinapatubad ang alternative learning modalities upang tuloy-tuloy ang klase sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Kaugnay nito, ipinapatupad ang no swimming, no sailing at no fishing policy sa buong bayan ng Cabala Union upang maiwasan ang mga insidente, habang sa bayan ng Pugo ay temporaryong nakasara ang mga ilaw para sa anumang aktibidad. Nagpapatuloy ang monitoring ng pamahalang panlalawigan sa buong La Union, lalo na sa mga flood at landslide prone areas. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Klase sa lahat ng antas sa private at public schools sa Nueva Ecija suspendido ngayong araw dahil sa epekto ng Bagyong Luis at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Leslie.
11: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampublikong at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Martes, August 4, bunsod ng inasang malakas na pag-ulan na hatid ng Tropical Depression Luis at ng pinalakas na habagat. Ang suspension ay batay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at alinsunod sa Executive Order No. 20 Series of 2026. Kasalukuyang nakatas sa yellow rainfall warning sa lalawigan ayon sa PAGASA sa Weather Advisory Rainfall Warning 7, inaasahan din ang light to moderate hanggang sa paminsa-minsang malakas sa pag-ulan sa mga bayan ng Coyapo, Nampikwan, Lupao, Talugtog, Karanglan, Gimba, Quezon, San Jose, Pantabangan, Talavera, Santo Domingo, Muñoz at Licap. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga pangunahing ilog at sapa sa buong probinsya. Pinapayuhan ng pangkalahatan at ang mga local disaster risk reduction management office na manatiling mag-ingat at magmatsyag sa paligid. Iwasan na ang mga lugar na madalas bahain o may banta ng pagunang lupa at subaybayan ang mga susunod na opisyal na ulat ng panahon at mga anunsyo mula sa opisyal na FB page ng provincial government ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DepEd Camarines Sur inanunsyo ang mass promotion ng 5,000 guro. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Atin sa atin ni Elaine Parma Orong.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Elaine.
12: Marami ang masaya ng mga teachers natin ngayon dahil sa kanilang mga promotion na gaganapin sa Comsur Freedom Sports Grandstand. Sa panayam ng Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno kay Attorney Salvador Pilingon, Information Officer ng DepEd Camarines Sur, sinabi na ang pagkilalang ito sa serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa probinsya. Ayon kay Attorney Pilingon, kabilang sa promotion ng mga kwalipikadong guro mula sa elementarya hanggang high school na nakakumpleto ng mga requirements at nakapasa sa evaluation ng ahensya. Paalala rin niya na pumunta sa Comsur Freedom Sports Grandstand nang maaga para iwas sa traffic ang mga kasali para sa opisyal na seremonya at pagtanggap ng kanilang appointment papers. Inaasahan din ang pagdalo ni Secretary Sunny Angara, kalihim ng DepEd. Idinagdag pa ng Information Officer DepEd Camsur na magdala ng ng kompletong dokumento at pumunta ng mas maaga para sa registration. Ito ay isang tulong ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Erin Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagas City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: World News in 5.
21: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
22: Di papahuli
23: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DPWH Southern Leyte, nagsagawa ng declogging sa mga daluyan ng tubig bilang paghanda sa banta ng pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito report ni Dalia Orit Atuel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dalia.
25: Nagsagawa ng malawakang declogging activities ang Department of Public Works and Highways o DPWH Southern Leyte First District Engineering Office sa mga lugar na madalas bahain bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Isinagawa ang paglilinis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang mga daluyan ng tubig sa buong bansa upang mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang sa isinagawang gawain ang pagtanggal ng basura, putik at iba pang sagabal sa mga kanal upang mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pag-apaw nito sa mga komunidad. Ayon sa ahensya, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatiling malinis at maayos ang mga waterways para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang epekto ng habag dagat na inaasahang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan din ng mga residente sa mga lugar na mababa at madaling bahain na maging handa sa posibleng epekto ng masamang panahon. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bangsamoro Human Rights Commission nagpaalala sa malayang pagboto para sa kauna-unahang parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Johania.
0: Nagpapaalala ang Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC ng Lano del Sur sa mga botante at mga kandidatong kalahok sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro na igalang at pangalagaan ang karapatang makaboto ng malaya ngayong nagsimula na ang opisyal na campaign period. Ayon kay BHRC Lano del Sur Provincial Director, Attorney Nasif Abulais Langlang, batay sa karanasan sa mga nakalipas na halalan, isa sa pinakamadalas na paglabag sa karapatang pantao ay ang pananakot, pagbabanta at iba pang uri ng impluensya na naglilimita sa malayang pagpili ng mga botante. Aniya, maaari itong humantong sa mas malalang insidente tulad ng election-related violence at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Bilang paghahanda, sinabi ni Attorney Langlang na nagsasagawa ng kanilang tanggapan ng human rights at voter education para sa publiko. Gayon din ang mga orientasyon para sa mga guro at iba pang election duty bearers upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat botante. Sa araw naman ng halalan, magpapakalat ang BHRC ng mga monitoring team sa iba't ibang lugar sa Lano del Sur upang bantayan, i-dokumento at agarang matugunan o maiparating sa kaukulang ahensya ang anumang insidenteng may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bose.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. August 4, Martes. August 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning! Gia. Babalikan natin maya-maya si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Try natin ulit. Gia, good morning! O, maya-maya. Babalikan natin. Mukhang hindi pa ready yung linya. Yung linya ang hindi ready. Yan, okay. At mga kaibigan, ito muna ho ang latest sa galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito, araw ng Martes.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Ito, gasolina bababa ng 73 centavos per liter. Gasolina ho yan. Ang diesel, bababa. O yung iba, nagbaba na kanina. 60 centavos per liter. Kerosene, baba ng 2 pesos 9 centavos per liter. Karamihan po sa kanila, nagsimula na mga oil companies, nagsimula na ng pagbaba kaninang alas 6 ng umaga. Pero sa panig po, of course, ng mga pampublikong sasakyan, mga kwalipikadong public utility vehicles, entitled pa rin sila sa fuel subsidy na 10 piso kada litro. Kinakailangan lang ho kayo ay accredited, ano? Kayo ay nakalista. Kayo ay kwalipikado. Dahil yan po, na-verify sa pamamagitan ng isang app na ginagamit ng mga accredited gasoline stations. Pag chinek nila at nandoon yung inyong plate number, ay pagkakalooban ho kayo ng, ano, ng 10 pesos na subsidy kada litro. Okay, eto na. Balikan natin ang MMDA Metro Base traffic update. Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, morning.
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Monte de Piedad hanggang makarating po yan dito sa may Ortigas Avenue. Pag-akit naman po ng Ortigas flyover ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Guadalupe. Ngunit kasahan muli ang bahagyang pagbagal dito naman po sa may Australia hanggang sa may Buendia Avenue. Ngunit pagkatapos naman po niyan ay tuloy-tuloy na po o maluwag na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Malapesya. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Magallanes flyover hanggang makababa na po yan dito sa may Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Reliance hanggang makarating naman po yan dito sa may SM Mega Mall. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales, mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, si Gia Rivales. Yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. At sa bayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
7: 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
7: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
7: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
18: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
22: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
25: Sports Radio.
26: Radyo Magazine.
27: Serbisyo Publiko.
28: The AM and FM Collab.
29: Sa Capital 104.3 FM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
32: Collab.
33: Ito ang Presidential Broadcast Service.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
37: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
38: Radyo Publiko.
39: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kapon po ay nakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III, ano? Kaya lang nung bandang after a few minutes ay nag-choppy na ang kanyang signal. Meron pa tayong nais na hinga ng update from the MMDA, ano? Kapon, napag-usapan natin yung pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy kaugnay ng Waste to Energy Partnership na yan, ha? Kaugnay pa rin ng naging pahayag ng Pangulong Marcos na amyendahan ang Ecological Solid Waste Management Act. Ngayong umaga, of course, hingi naman tayo ng mga update sa patuloy po ng mga hakbang na sinasagawa ng MMDA kontra sa mga pagbaha. Re-relate natin sa basura yan, among others. Abay, kinakailangan ho ang disiplina ng lahat. Narito si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
40: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, nga namin ang update. Of course, yung pong patuloy na mga hakbang ng ating MMDA to make sure na kung nagkaroon man ng mga malakas na pagulan at ay mabilis namang huhupa o kaya ay hindi maiipunan ng tubig baha yung mga low-lying areas natin dito po sa National Capital Region, USEC, sir.
40: Yes, Sir Alan. For quite a while now, since before pa dumating yung mga ulan na to, nagkakaroon na tayo ng mga hakbang para mapigilan itong mga pagbabaha na to. Ang ating prinsipyo na naman, simple lang eh. We just want to make sure na ang daluyan ng mga tubig ay clear. Parang nag-feedback eh.
5: Apo. Okay naman po. On air is na napakalinaw. Yan, malinaw. Yes,
40: sige.
5: Sir. Go ahead. Yes, sir.
40: Ang simple lang ang ating prinsipyo rito. Kailan ang daluyan ng tubig ay open, ang mga drainage na pumapasok at pinapasokan ng tubig ay dapat clear. At pagkatapos, sinisiguro natin ang capacity ay palagi optimum capacity, walang basura at walang mga siltation.
5: Opo. At of course, we understand that the MMDA ay nag-ooperate po ng tinatawag ng mga pumping stations in various parts of the National Capital Region. At ang mga ito ay malaking bagay pagdating sa pag-iwas o para maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Please give us an update sa aspetong ito, Yusek Torre, sir.
40: Yes, sir. Meron tayong 73 pumping stations sa ngayon at ito naman ay palagi nating sinisiguro at may regular na operations yan, maintenance at sinisiguro na optimum ang kanyang capacity. Kailangan natin kasi ng mga pumping stations na to kasi dumating na tayo sa punto na ang lupa rito sa Metro Manila ay kung hindi man mababa, ay halos kalibel na or konting-konti lang ang diferensya ng elevation sa level ng dagat. Kaya hindi na kaya ng gravity, kung gravity lang ating aasahan na magpapahupa ng tubig dito sa inland areas. So, kailangan natin ng pumping station para ma-force out ang tubig papunta sa mga creeks na in return ay magdadala sa kanya either sa Manila Bay or sa Laguna Libay.
5: Opo, nabanggit po ninyo may mga areas na, maraming areas dito sa atin sa National Capital Region, kung hindi man kalibel na ng tubig dagat o sea level, yung iba mas mababa pa kaysa sa actual na sea level. Kaya yon, madalas naiipunan ng tubig. Yusek, sir.
40: Yes, sir. Ang Kamanape area natin talagang gano'n. At saka yung mga coastal area natin, kahit na yung nandiyan sa Manila, pag tinignan natin yan, hindi natin napapansin yan, may mga areas dyan na mas mababa na kaysa sa level ng tubig ng dagat. At pag mag-reverse ng tide, pag mag-high tide, eh makikita natin na ang Inog Pasig mas mataas na kaysa sa lupa, sa labas. Kaya ang nagpipigil na lang ng tubig ng Inog Pasig na pumunta sa lupa ay ang mga dikes along the river mismo.
5: Yes, oho. So malaki ang tulong nitong mga dike na ito para kung sakali ay naiiwasan yung pagtawid ng tubig dun sa mga low-lying areas, sir.
40: Yes, sir. Talagang yan lang ating last line of defense na yan. At pag yan ay nasira, talagang papasok ang tubig sa lupa.
5: Opo. And we understand na ang inyong koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga LGU at maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan, meron daw pong malawakan din na pagkakaroon ng mga flood control projects. Halimbawa, dito po sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Any updates sa aspetong ito, GM Torres, sir?
40: Yes, sir. Yan ay ginagawa natin in coordination with DPWH kasi meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamahan dyan na mga drainage kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland, lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabas ng Manila Bay.
5: Yes, sir. Sir, GM, on another matter, of course, implemented na po itong tinatawag na no contact apprehension policy. Makikibalita lang kami for updates from your end. Malaking tulong na ba talaga ito pagdating sa traffic enforcement and management natin sa National Capital Region, sir?
40: Well, sir, Alan, alam mo, ang NCAP naman, wala namang bagong batas na ini-implement yan.
5: Yes.
40: RA 4136 pa rin at saka yung Metro Manila Traffic Code pa rin ang ating ini-implement yan.
5: Opo.
40: Kaya at the end of the day, ang gusto lang natin dyan sa NCAP ay ginagamit lang natin ang teknolohiya para ma-leverage sa law enforcement. Ibig sabihin, kahit na hindi nakikita ang ating mga traffic enforcers at iba pang mga law enforcement authorities dyan sa kalsada, meron tayong backup na teknolohiya, ang ating mga AA cameras, para masiguro na nahuhuli natin ang mga nagbabiolate. Kasi ang sa atin lang dito, gusto natin i-instill ang disiplina at gusto natin i-instill sa ating mga kababayan na sumunod tayo sa batas kahit na walang nakakita na enforcer. Mm-hmm. Ang sa atin naman, no, pero ang pamantayan natin dito, ang pamantayan natin sa NCAP ay hindi sa dami ng huli. Gusto natin dumating ang panahon na wala na tayong nahuhuling violator sapagkat ang mga tao, ang mga kababayan natin ay sumusunod sa batas. Hindi lang dahil takot sila sa NCAP o takot sila sa enforcer, kundi dahil ito ang tama at ito ang dapat gawin.
5: Ayun, kumbaga magiging top of mind na nila ang disiplina sa mga kalsada. Kasi sir, di ba, dun sa mga areas na alam na o nakilala na sobrang higpit ng ganitong mga batas sa traffic, like pag nasa loob ng SBMA o kaya nasa loob ng Clark sa Pampanga, eh ang mga nagmamaneho sobrang disiplina. Ibig sabihin, kung kakayanin, talagang kaya naman, sir, di ba?
40: Yes, talaga naman. Yan nga ang sa ating gustong ma-instill dyan, na hindi dahil may NCAP o hindi dahil may nagbabantay, susunod. Kundi gusto natin na may sumunod dahil maging takubay na, dahil naging muscle memory na ang pagsunod sa batas. Pero ang bottom line natin dyan, ano, ang gusto rin natin talaga is gusto natin ma-develop ang habit na yan because there is certainty, there will be the best deterrence, naniniwala pa rin tayo. the best deterrence to violations or violators is the certainty of punishment.
5: Mm-hmm. At saka siyempre, top of mind din dapat ang road safety. USEC,
40: yes.
5: Di ba?
40: Yes.
5: Ayun. Okay. Now, tungkol sa NCAP, may paraan para ma-verify ang isang motorista kung siya ay lehitimong may violation na natsyempohan ng NCAP. Kasi may mga natatanggap din kaming text na nagsasabi, halimbawa, Sir, ganito, may natanggap kami na text message na sinasabing may violation kami sa NCAP. Hindi naman nila alam kung totoo o baka mamaya scam, USEC Torres, sir. Yung mga ganon.
40: Yes, maraming enterprising ngayon ng mga kriminal na ang ginawa ngayon ay gumawa ng fake website na phishing site, no? Hmm. Ito lang ang bottom line para Opo. Sigurado. Pag may matanggap kayo na text message na yan, yan ay scam. Lalo na kung may link na i-click nyo at magbabayad kayo.
5: Yun.
40: Ang pinakasimple dyan, ginawa ko na sa Facebook ko, sa mga hindi ko pa followers at hindi pa nakabasa ng text ko, pati ang MMDA ay merong post regarding that matter.
5: Mm-hmm.
40: Ang pinaka-best na test dyan, lagyan nyo ng peking plate number at peking phone number.
5: Aha.
40: Ilagay nyo ang plate number ABC123 at ang phone number 0917-123-4567-8 para makita nyo na ito ay peke nga talaga. Dahil bibigyan pa rin kayo na may violation kayo, bahay kayo na 1,000, i-enter nyo ang inyong mga credit card details, which is kalokohan yun. Peke na ang plate number, peke pa ang telepono, pero may violation pa rin.
5: Yun. Yun. Ako, napakagandang tip niya ng mga ganyan, USEC. Ano? So, ibig sabihin talagang mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan para masolusyonan ika nga itong mga concerns na ganito, USEC, sir.
40: Yes po, kailangan talaga maging alerto rin ang ating mga kababayan para hindi sila mabiktima.
5: Mm-hmm. Okay. In closing, mensahe po, USEC Torre, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood dito sa Metro Manila, yung mga ngayon, halimbawa, ay nasa kalye at nagmamaneho at nasa kanilang mga mobile phones nakikinig. Please go ahead po, sir.
40: Maraming salamat Sir Alan sa pagkakataong maibigay ang sa pagkakataong ibinigay niyo para maihayag ng MMDA ang mga programa namin. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan dahil 136 limang minuto kami ay nandiyan.
5: Yes sir. Thank you very much USEC Nicolas Torre the 3rd sir. Good morning po. Mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre the 3rd.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko
0: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Office of Civil Defense, ha? Yung Tropical Depression Luis, hindi na Tropical Depression. Siya ay low pressure area na. Hmm? Pero makikibalita tayo of course sa OCD maya-maya. Makakausap natin OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko
0: 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law,

0: nakahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Update naman mula sa Office of Civil Defense, OCD. Makakausap natin OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga sa Alan, magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood natin.
0: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from your end sa Office of Civil Defense sa mga naapektuhan po ng Tropical Depression Luis at ng Habagat, sir.
3: So ngayon, Sir Alan, yung initial na datos na nakakuha natin ano, sa Office of Civil Defense, merong 17 barangay at 7,700 families na apektado po nitong pinagsama po, no, yung Luis, yung ganun din yung Southwest Monsoon o Habagat. Pero again, no, Sir Alan, this is initial data. No, we'll see when the reports are coming in, no, coming from the Northern Luzon also.
0: Okay, at itong initial report na pumasok na 17 barangays and around 7,700 families na naapektuhan, lahat po yan ay nandyan sa gawi ng Northern Luzon, sir?
3: Dito sa datos na to, Sir Alan, no, meron pa dito kasama sa Bicol Region and then in fact meron pang sa Mindanao, no, dahil kasama dito yung sa Habagat.
0: Yun, okay. And dahil humina ng tuluyan into a low pressure area itong Tropical Depression Luis, pero of course tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng ating OCD at ng NDRRMC. Nasa anong status na po? Level of alertness, ika nga, ang ating OCD sa kasalukuyan, sir.
3: Ang NDRRM Operation Center natin, Sir Alan, nasa blue alert status pa din tayo. Ibig sabihin, no, heightened monitoring at saka naka-standby pa din yung ating mga iba't ibang ahensya, no. And then hindi lang dito sa Operation Center sa National, okay, maging doon po sa mga regional na DRRM Operation Center natin ay nakatabay din po, no, naka-blue alert status. In fact po, no, sa Region 1, nakaantabay doon, no, yung mga iba't ibang response clusters, no, activated doon yung different response clusters para kung ano man po ang mga kakailanganin ng mga kababayan natin doon.
0: Ayun. So ibig sabihin hanggang ngayon ay naka-alerto pa rin itong mga response teams na ito sa mga areas po na naapektuhan ng bagyo. Hanggang ngayon ba, sir, meron pang mga reported na flooded areas dahil sa iba't ibang areas na dinaanan ng Bagyong Luis, eh, may mga malakas na pag-ulan din na naitala, Sir Juni?
3: Tama po kayo, Sir Alan. Ano, ha? Meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din dun sa bar, no. Kasi nga pinagsama ito, no, Bagyong Luis na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa Habagat din po, no. Pero kahit naka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no, kasi ayon sa PAGASA, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar, no. Kaya antabayanan pa rin po yung mga reports po ng PAGASA, no, lalo dun sa heavy rainfall, kasama dyan siyempre yung Pangasinan, and then ganun din yung iba pang mga karatig probinsya, no, na maari pa rin daw pong ulanin.
0: Okay. Sa ngayon ba, sir, meron pa tayong naitala na mga nananatili pa rin sa mga evacuation sites in various parts of the country, sir?
3: Sa ngayon, Sir Alan, no, meron na 1,200 na mga pamilya na nasa loob ng evacuation center o katugas ito ng halos umaabot sa almost 4,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation center.
0: These are 4,000 individuals po, Sir Juni.
3: Ako, umabot po sa ganda.
0: Okay, baba, marami pa rin, ano. Okay. Well, Sir Juni, ano, magbaliktanaw tayo dito sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po? Binanggit ng Pangulo na dito sa ngayon, within this year, 2026, sisimulan na yung pagtatayo ng mga disaster resilient na ligtas.

0: Pinoy Centers. At ang mga uunahin daw po rito yung mga areas na madalas tamaan ng matinding bagyo. Halimbawa, gaya ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Sa panig po ng OCD, ano po ang inyong update na may pagkakaloob tungkol dito, sir?
1: Tama po kayo doon, Sir Alan. No? Yung Ligtas Pinoy Center, dahil meron na nga po yung batas ano, nung nakaraang taon na dapat po ang magtayo po no, ng mga designated na evacuation center sa iba't ibang munisipyo at mga syudad. Although even before the batas, Sir Alan, no, tuloy-tuloy naman na nagpapatayo ng mga evacuation center sa iba't ibang lugar, no. Pero this time, no, kasi institutionalized na siya. So yung paglalaan ng pondo at saka yung pagpili din ano at saka pag-prioritize nung mga pagpapatayo ng evacuation center. Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no. Mm-hmm. Kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganoon din yung tamang lugar, no, na kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
0: Opo, nabanggit nyo nga yung ang mga paaralan, mga eskwelahan mismo ay nagagamit bilang mga evacuation sites. So with this law in place at yung mga proseso na kinakailangan para dito ay kahit papano talagang mami-minimize na kung talagang kinakailangan at talagang wala pang mga evacuation center at saka na lamang magagamit yung mga paaralan, Sir Juni, ano ha?
1: Tama po, Sir Alan.
0: Okay, isang puntos pa, nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa digital technology. Alam naman nating lahat na halos lahat ng Pilipino may cellphone, may mga apps, and isa sa mga impormasyon na dapat ay mabilis makuha ng ating mga kababayan ay ang may kaugnayan sa pag-iingat at kaligtasan kapag mayroong mga kalamidad o sakuna. And we understand patuloy na pinalalakas ang mga apps na ito para magbigay ng kaukulang impormasyon sa ating mga ordinaryong mamamayan. Sir Juni.
1: Tama po kayo, Sir Alan, no? Yung paggamit ng teknolohiya, ito ay napakahalaga pagdating sa disaster risk reduction and management, no. Kaya ito hindi lang po mga apps, no, pati yung mga web-based na mga platforms, no, ay nagagamit natin. Ganun din yung mga pagpaparating, no, sa mga cellphone, mga early alert warning system, no. So kaya ito po yung mapapalakas nito. Lalo-lalo na po, no, syempre napakahalaga na bawat impormasyon na base sa siyensa at sa mga sa eksperto ay makarating po, no, doon sa ating mga kababayan. So mahalaga po 'yan, ano. Meron na rin mga platforms po, no, kaya ulit-ulit natin yung Hazard Hunter PH.
0: Yes, sir.
1: Hindi pa po siya apropo, pero doon sa platform na 'yon kasi makikita na natin kung sa ano yung mga klaseng bantang panganib meron sa lugar natin. Yung Pag-asa po, no, meron ngayon yung panahon na app, no, ito naman doon makikita itong mga real-time, mga bagyo, no, at saka mga iba pa pong mga hazards, no. So napakahalaga po nitong mga ganitong paggamit ng teknolohiya sa ating pong ginagawang disaster management.
0: Mm-hmm. At binabanggit nyo yung disaster management. Of course, sa panig ng mga local government units mismo, malaking tulong ito sa pag-determine nila kung dapat bang magkaroon, halimbawa, ng komunidad, ng mga bahayan sa isang partikular o hindi, base sa mga impormasyong makukuha dito sa ganitong mga apps at mga web pages, Sir Juni.
1: Tama po. Ang ating pong mga lokal na pamahalaan ang masigit na mga kailangan nito, ano, dahil nga po specific, no, malalaman nila kung ano-ano yung mga bantang panganib na meron sa kanilang lugar. Ginagawa na rin naman po ito, ano, pero mas palalakasin pa natin, ano, yung mga comprehensive land use plan po, no, ng mga lokal na pamahalaan. So malaking tulong po, no, na meron na silang mga hazard maps, mga risk maps, no, para identify po kung saan yung mga ligtas at saka yung mga hindi ligtas na lang mga dapat pong tingnan doon sa lokal na pamahalaan.
0: Opo, okay. Sir Juni Castillo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you, sir. Good morning. OCD spokesperson, Sir Juni Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga. Maya-maya, may update naman tayo mula po sa Campo Crame, ha? And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yan. Okay, ito, PNP, bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights, kaugnay ng mga aligasyon ng karahasan at hindi raw makatwirang pag-aresto ng pulisya sa mga rallyista noong Sona. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
3: Boss Alan, magandang maga. Makikipagtulungan ng Philippine National Police Commission on Human Rights sa ginagawa nitong investigasyon. May kaugnayan yan sa mga aligasyon ng umano'y karahasan ng mga pulisa at walang basehang pag-aresto umano laban sa 51 rallyista noong kasagsagan ng ikalimang State of the Nation address o sono ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong isang linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr., bukod sa pagiging bukas sa investigasyon, handa rin sila magpataw ng kaukulang aksyon laban sa mga katauhan nila na sakaling mapatunayang may paglabag nga. Subalit nanindigan ang PNP chief na dumaan sa tama at makataong proseso ng batas ang pag-aresto sa 51 individual at bahala ng piskalya at o ang korte na tumukoy sa naging hakbang ng mga pulisa. Magugunit ang nanawagan ng ilang human rights at people's organizations sa Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa umunang marahas na dispersal at pag-aresto sa mga nagpo-protesta. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: The Philippine National Police will always be open, lalong-lalo na yan ay Commission on Human Rights. That is deemed necessary for us to make some adjustment and or maparusahan ang dapat maparusahan. The recent arrests, about 51 were arrested, they were inquested or referred to the proper court. And doon na lang tayo, doon na lang natin titignan if there were violations that were committed. But we're open.
3: Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Crame. Meron tayong 41 minutes makalipas ang 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Sandali lang po!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi ng update direkta mula sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Quiabiab. Ma'am, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update from the Philippine Coast Guard. Kaugnay ng pagtutok ng inyong mga opisyal at tauhan dito po sa naging epekto ng Bagyong Luis at ng Habagat, ma'am.
9: Yes, Sir Alan. No? So, although noong mga nakarang araw, kailangan po talaga natin mag-suspend ang mga sea travel dahil meron pong nakataas na signal number 1 sa iba't ibang area po. So, ngayon, Sir Alan, lahat po ng sea travel, mga suspended sea travel ay na-lift na po. Kahapon, meron pa po tayo sa may Quezon at Bicol, pero ngayon ay since wala na rin po ang signal sa area na yon, ay na-lift na rin po at pwede na po mag-travel ang lahat po ng mga watercrafts at vessels sa area na yon.
0: Ayun. So, ibig sabihin, wala ang signal, wala rin mga gale warning na nakataas sa Commodore, ma'am.
9: Yes, tama po kayo. Pero again, despite of that, Sir Alan, ang ating pa rin pong constant reminder sa ating po mga mangingisda, particularly yung ating po mga kababayan, na mga gumagamit po ng sasakyang pandagat, kung makikita po yung talagang hindi pa rin po maganda ang lagay ng karagatan, ay huwag rin po muna talagang balakin na umalis po.
0: Opo.
9: So, yun din po ang ating mga constant reminder.
0: Yes. So, dahil resumed na ang sea travel as of this morning, Commodore Quiabiab, ibig sabihin, yung mga pansamantalang nahimpil sa mga ports natin, unti-unti na nakakabiyahe, ma'am.
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, halos lahat po ng mga nag-take shelter at na-stranded na mga motorboats ay nakaalis na rin po sa mga pantalan po.
0: Meron po bang mga reported na rescue ops na naisagawa ang mga tauhan ng PCG sa yes, mga sea vessels, ma'am?
9: Sir Alan, meron po tayong isang na i-record no, sa area po yan ng Bohol.
0: Opo.
9: Noong Sunday, sa may Hagna and Garcia Hernandez, between that waters, meron po tayong nakatanggap na report na meron po isang mangingisda na ang kanyang motorbangka ay lumubog. So during our initial inquiry sa ating mangingisda po ay accordingly, nahampas po ng malakas na alon at pinasok po ng seawater yung kanyang motorbangka na nagresulta po sa pagkakalubog. So, naging mabilis naman po ang naging action po ng Philippine Coast Guard at na-rescue natin itong mangingisda na ito at nadala na rin po sa kanyang pamilya. So, yan lang po ang naitala po natin, Sir Alan. Wala rin po tayong na-report na anumang pag-evacuate na ating kababayan. Wala rin po tayong na-report na anumang casualty. So, I think ang naging kagandahan po nito, Sir Alan, is naging proactive po talaga.
0: Mm-hmm.
9: Hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
0: Ayan, mahalaga yung binabanggit mo, Commodore, yung pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat. Pagka may abiso, sumunod tayong lahat para hindi magkakaroon ng anumang untoward incident, ma'am, di ba?
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
0: Okay, we understand na meron ding abiso o advisory ang ating Philippine Coast Guard kaugnay doon sa posibleng pagbagsak sa mga katubigan ng Pilipinas ng mga debris ng isang rocket na ilo-launch ng China. I think this is August 5. Bukas, please give us more information and updates tungkol dito, Commodore Quiabiab. Ma'am.
9: Yes, Sir Alan. Nagbigay na rin po ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak po ng rocket debris nitong Geelong 3. Ito po ay scheduled to launch ng People's Republic of China at based po sa Philippine Space Agency. Ito ay posibleng babagsak po bukas between 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. At ang posibleng drop zone po nito, Sir Alan, ay approximately 94 nautical miles from Babuyan Island at 143 nautical miles from Santa Ana, Cagayan. So again, ang atin pong advisory at paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda na huwag po nilang hahawakan, makikita po nilang debris, ipagbigay alam po nila kaagad sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard. Ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nilang lumulutang o inaanod po sa karagatan dahil etong mga debris na ito ay posible po merong mapanganib na mga materyales o residue o mga kemikal na maaaring magdulot po ng panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan.
0: Opo, yung nabanggit mo, Commodore, kaya biyab ma'am, huwag hahawakan, huwag lalapitan, i-report ka agad. Kasi ano ba, posibleng may mga taglay itong mga harmful chemicals sa mga others, ganun ba yon, ma'am?
9: Yes, Sir Alan, ito pong rocket debris ay posibleng may mga residue pa po ito ng mga chemicals. So again, it would compromise the safety po at yung kalusugan ng ating pong mga kababayan na posibleng hawak po o lalapit sa mga debris na ito.
0: Ayun. Okay. In closing, Commodore Kebiab, pakiulit lamang po yung mga detalye ng scheduled o inaasahang posibleng pagbagsak within Philippine waters nitong mga debris ng rocket na ito, please, ma'am.
9: Yes, Sir Alan. So, inaasahan po natin ang pagbagsak ng rocket debris bukas po yan sa pagitan po ng 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. sa area po ng Babuyan Island at Santa Ana, Cagayan. Pero tinitingnan pa rin po natin, Sir Alan, na posible rin po itong lalapit sa shoreline. So again, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda ay huwag po nilang hahawakan o lalapitan at ipagbigay alam po kaagad sa Philippine Coast Guard, sa pinakamalapit na himpilan po ng Philippine Coast Guard, ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nila lumulutang sa karagatan.
0: Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
9: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
0: Thank you. Good morning. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kebiab.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Senator Jinggo Estrada naghain po ng motion for reconsideration matapos na tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na makapagpiyansa. Ang detalye hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
11: Kain nga ng motion for reconsideration si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division matapos na tanggihan ng korte ang kanyang naunang motion to fix bail. Sa motion, iginiit ni Estrada na hindi siya maituturing na flight risk kaya maaaring pagkalooban ng piyansa kahit wala pang naunang pagdinig para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Binigyang diin ng kampo ng senador ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan ito makapagpiyasa dahil mababa o ano ang posibilidad na tumakas ito. Ayon sa kampo ni Estrada, tulad ni Enrile, ay hindi rin siya flight risk dahil siya ay isang incumbent senator at magobyerno. Pinanggit din ng kanyang kampo na ilang beses na siyang naging ng pahintulot na bumiyahe sa ibang bansa sa mga dating niyang kaso at sa lahat ng pagkakataon ay nakabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Iginiit din Estrada na agad siyang sumuko o kusa siyang sumuko sa mga otoridad nang malaman na may inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, hiniling ng senador sa Sandigan Bayan na baligtarin ang naunang resolusyon at pagbigyan ng kanyang mosyon na itakda ang halaga ng kanyang piyansa at payagan siyang makalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis ng kanyang kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. Oras natin, 52 minutes, makalipas pong 7 a.m. Sandali lang!
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Weather update muna tayo, direkta mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather.
0: Ihatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
14: Yes po, good morning din sa ating lahat. Kagabi nga po si Baging Luis ay nag-weekend na at naging isang low pressure area na lamang. But as a low pressure area, patuloy pa rin po itong nagbubulot ng mga pag-ulan for today sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Mistive Region, Cagayan Valley, at sa area din ng Central Luzon, kasabay din po nung isa pang low pressure area na minomonitor din natin sa loob ng FAR, malapit din po dito sa Bagyong Luis. So si Bagyong Luis, huli pong namataan sa vicinity ng Bagao, Cagayan, while yung isa namang LPA is nasa coastal waters ng Balawan, La Union. So, expect po natin, patuloy pa rin po yung maulan na panahon for malaking area ng Luzon for today, paminsan hanggang sa malakas pa rin po yung pag-ulan, kaya double ingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pa namang bagyo, yung isa namang bagyo na minomonitor natin sa labas ng Paris, typhoon na may international name na Dolphin, huli na mataan sa line 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, west-north-westward po yung magiging pagkilos nito. Hindi natin nirule out yung possibility na pumasok ito sa loob ng FAR, but meron din po tayong scenario na ito ay lalapit lamang dito sa may northern boundary ng ating FAR region. But either po of these two scenarios is ma-enhance po nito yung habagat sa mga susunod pang araw. So expect natin for the whole week, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan. For today, hanggang today, dala pa rin po ni Bagyong Luis for most of Luzon, and sa mga susunod po na araw, dala naman ng enhanced na southwest monsoon po natin, lalong-lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kabayan. And also for today naman, may mga scattered din po tayong pag-ulan pa din na mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, at Guimaras. Dulot naman po ng habagat. But for the rest of the country, possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan dala ng localized thunderstorm. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Thank you, Grace Castañeda, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 4, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios, thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Publiko,
15: 738 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa pag